0: na gano'n gano'n, hapon yung magadala sa kalaglagan sa isa ka bata.
1: Mm-hmm.
0: So, hindi niya matakda sa deprado pag matuduan lang sa husto blan. No?
1: Mm-hmm.
0: So, magpa-insindi.
1: Mm-hmm.
0: No? Mm-hmm. Abonisibong nga department ang isa sa mga concerned din na nagatagman ano sa karoon sa kapulisan nga matutukan ang hininga bagay sa karoon ka tropa Irwin nga engage ang mga estudyante sa pagbaligas ng illegal nga droga.
1: Kita mo itong mga bata sa Provincial Capital Lagoon na rugby pa lang ito.
0: Oo. Amo na.
1: Sugod-sugod na
0: da. Ito na karoon madritso man ako ng istorya.
1: Oo.
0: Kaya ka tropa Irwin wala po ni sa mga estudyante. Mayari may mga gina-investigaran ni kung out of school youth ni sila.
1: Oy?
0: Upon YKT. Ginpayag rin sa itong Arparwin na kuha din ako sa dugang detalye. Kaya nag-trending ang hininga video na mismo sa may Katito Lagoon Gid. Sa may porsyon na din sa sangano sa niya North Capitol na road.
1: North.
0: North Capitol Road na damo, no?
1: Oo. Dira sa gasuyop-suyop niya?
0: Lapit na sa playground na naka-portion kaya ko magsala. Noong serya katropawins ng Capitol Lagoon. Tingin ng mga kabataan ipamangkota na sa police station 2. In-confirm sa ato ni Police Major Eugene Tolentino ang chief of police or station commander sa Bukalo City Police Station 2 kang ini ng mga kabataan masapila na naglagali mapagsikop sa Bukalo City Police Station 2 katropang Irwin.
1: Oo.
0: Identify na ni Slegali sa ito pa. Kilala na ginis Slegali.
1: Abots na niya.
0: Oo, kasunod naman sa gusto nga prosesong kapulisan kaya ni siyempre juvenile ni sila mo. Oo, na-under ni Slegali sa juvenile justice katropa Irwin o kung juvenile law.
1: Bo.
0: Kasi sila mismo ang wala niya sa last phone sa akong ano, nabing nga bagay mo ako nila. Kag-isa pati mga minor de edad ni masikop, isla ko nungtood kay Tropa Irwin sa patrol sa police station ko. So, galing tayo, pero alam man niya ko, itong mga police station ko, ay kung sundi lang sila, kontak ang ginikanan. Kung hindi makontak ang ginikanan, ibuyan.
1: Why choice mo?
0: Why yun, isla, why choice?
1: Why legal basis para madakop sila?
0: Naman na ka Tropa Irwin, tayo ang siling sa ato ni Sir Tolentino, Police Major Tolentino, na ang ining mga kabataan, masulod na ni ko ng registration. So, kaya iting mga ginikanan, binakontak Manila, kuha mo ko sa ginikanan, pero galing ka Tropa Irwin, sulit man sa gahon. Liwat naman. Balik naman. So, tingin sila ganun ni Sir Tolentino sa atong kaina. Galing nagsanay natin sa nagaling ko nung sa Lagoon.
1: Ay?
0: Pakita na nilang patrol sa station 2, madalaga na sila. Libuto na nilang Lagoon. Sinundo naman sila sa patrol. Nasa nga tika po yun sila. Nagwaon naman sa police station to. Amo na ka sobrang-ubra nila dira sa lugar. Masagad libuto na ng Capitol Lagoon. Kung ka po yun sila at matay mo yun lang sila. Pangwaon na nila sa police, lalo naman sa station to.
1: Pagkatapos, dito lang, custody lang anay.
0: So, di lang kay kontak mo ng ginikanan. Kaya kasi hindi man makontak ng ginikanan, biyaan sila eh. Pag itong gidugay, kasi silang kaurang mo, balik naman sa abo na kabagay, go pragmatera. Kaya ito may mga tapos na ginikanan ng Farway. Nagkapag-idaron sila mismo sa kahit Police Major Tolentino, hindi nga mga kabataan, nag-a-edad siyang tutup 12 anyos o 13 anyos. Sige, confirm sa ato ni Sir Eugene, buhay naman na ganito nung nag-ilis bila ka Farway.
1: Buhay nag-ilis bila?
0: Buhay nag-ilis bila.
1: Buhay nag-ilis
0: bila. Pero galing, tinanangin din sila maka-intrapas ang kung ano, dira. Kaya, kaso na nangyay sa WCPD, yung ina ka sa Farwin mo. Iyan na lang sa WCPD, dira. Para kung ano ganyan pwede mahiboy, kaya mo rin masumotir eh. Sa atin, naging talakay kanina, nabisan na nung panikasulit-sulit, and masiling na to, nabisan na nung kapabayan sa ginikanan, walang yung sagi ako, may matagaan sa eleksyon o kung masiling na to, may mapreso o kung may multahan bangon sa kapabayaan sa mga kabataan katropari.
1: Amor, gusto na makita, katropang France, tanay masampulan, bla?
0: Oo. Walagin na di mo.
1: Why did it?
0: Walagin.
1: Ang problema, dinis lang, Lin. Tagadiinis lang. Ang mga ginikanan sa nidiin. Kaya kung nadakpan nila katropang France ang profile sa ginikanan nila na kuha na ni sa itong gobyerno mo. Nga mapahanumdom sila, maorningan sila, no?
0: sakto na. Organistic ka pa, Parwin, why gini sa katapusan ko, hindi kung wala niya may madisiplina, kag wala niya may matutuan sa gusto.
1: Hmm.
0: Mag-sige na lang gini ka sa Parwin. Pamatingan, tada si Police Major Eugene Tolentino, ang Station Commander sa Bacolod City Police Station 2, kakaparwin.
2: Sir Eugene, ano ni mga sitwasyon sa mga bata kay Gopragbe sa May Lagoon?
3: Actually, sir, every time na maganda kita operation, no? Computer mailer. Dan kita di sana hindi na ni Korsio kung at lamang kita na namun sila mo nga nag-asuan. Nag-lipot lang kita. Ginakuha man na namun. So, why man tamay mo kaya salaman kita para pag-delivery sa station.
2: Yes, sir.
3: Hindi man natin sila mapriso. Na pakuha na natin sa ilang ano, actually kilala na naman ang ilang ano, ang iloy nila. Kilala na naman. Tapos di ka nadlaw na maglibot ang patrol kung makita sila dyan nga naglibot-libot. Kinasaway man na naman. Pero grabe na magdalalagan nga kapataan.
1: Yawag lang ako niya.
3: Sige lang na libot tayo, tumingalibot tayo, ginapakoy na nagsila ka, lalagyan ka. Dama lang na sila sa barangay 4 nag-puli.
2: Okay, sir.
3: Diba? Sa Lagoon.
2: Sir Eugene, ba si ano man, parat man sila sir sa security na? Sa iting gagamit, rugby, tapos ano ba si kung mga ano, double sir yung?
3: Ang ano ang sa magwin, sir.
2: Basi, hindi man na sila mga kabing yung threat dira sa area kahit gagamit ng rugby, basi mga awat bala or kung mga ano na?
3: Kung actually, kung sa mga pagpangawat, wala pa man na sila. Pero siguro dragit ang padulungan na later on.
2: Yes, sir.
3: Kung wala na sila na magbakal sa
2: rugby.
3: Rugby nila pag kung mahay. Ugaling sa sapat, lagi na sila sila. Kasi may isa ganita ka sa establishment or resident na nagareklamo kay kita sa iya, kita tupang nakasapat na sa ila. Kasi na kami sa
2: station. Ginaklamo na, galing na.
1: Nauto na yung lagyan mo.
3: Yes, sir.
2: Mapilang edad na nila, sir? May babae, lalaki mo, mga palang pangidaro, estimate mo?
3: Oo, bata pa na kaayos sila.
2: May
3: mga
2: pila, sir?
3: Ara siguro sa from 9 to 12 mga dira.
1: Uy,
2: mga dira.
1: Bata pa kayo?
2: Puro na talaga ka pa natin 4.
3: Nila, ang leader na nila mo itong makita doon sa video na naka-blue lang.
2: Ah, okay, sir.
1: Ah, naka-blue? Mano siya naka-blue?
2: Okay. Kung tigaling, Sir Eugene, ng sa inyo nga ba, hindi ginasunod nyo malang yung proseso. Pero,
3: ano ni Sir? Hindi sila ginano ah. Sila may ginapuha.
2: Okay.
3: Kung ginapahulat na mo ng parents na
2: makuha.
3: Okay. Kung ginapatawag ko. Kasi hindi man naman.
2: Yes, sir. Yes, sir. Oh.
3: Hindi man naman pwede sila din na pati meron
2: dito. Gani man.
1: Ay, alam. Nakasuhan na ministers na.
2: Oo. Ay, gani, no? Sige. Sir Eugene, tiyan, ano ni man ng kapila na ginis na kabeses galing ninyo na rin makuha.
3: Actually, ang ato nga, no? Nga women, nagalipot man siya kata pinaupusan man sa aton nga tropa ito same man siya kung nga amunay nga kaya ang iloy sinabi medyo man kay sa trabaho man wala daw ka pamaligya man amo kita amunay siya ma kung nga magaling siya sa ila naman na yun mahinali man ang mga
2: anak niya. Sir Eugene, where is lagi la eskwela?
3: So, wala na na nag-eskwela.
2: May, okay. Mga kabataan nga na. No, okay. Bali, grupo, ginis la, Sir Eugene?
3: Grupo kasi daw isa lang at sila barangay.
2: Okay. Sige, sir.
0: Kano pa, Rain, ha? Si Police Major Eugene Tolentino sa Bacolod City Police Station to.
1: Oo. Tema, kumunakpon mo. Ayawang nga, puon ka rin siyang laot sila, ya?
0: Tema na nga, wala lang matiyog.
1: Oo.
0: Kahit eh, sigit na dalagan, lang ako yun.
1: Oo.
0: Patay mo yung, wala na, magdakpon lang.
1: Patapos, kung magtabok po na gulpi, mabungguan, responsibilidad mo pa?
0: Amo, gina. 7 days subukan pa Marvin, at least nagapanis, nagaubrayo na. Ina-pitsa, so nito sa kapulitan. Parang ganun ka pa Marvin.

0: Oh, mo naging hari-hari nila?
1: Oo, ako na ambasa sa Tolentino, sa Eugene. Ako na ambasa sila lang sila sa Eugene, sa Nancy.
2: Ang siya nang nag-dirty finger pa? Ah, may mga bata. Pagit bata, pagindigli ang iba, no?
1: Oo. Oh.
2: Oo. Oh. Imagine lang ka, Turpang France, maglagko na yan sila ka klase individual na, na klase tao ni sila.
1: Naman. Kaya mo nang tulol ba, Andera, bala.
2: Mm-hmm.
1: Muli sa karoon sa Harvey nang dapat sa pagan na tensyon sa siyudad.
2: Mm-hmm.
1: Ay, kung yung matapang parwi na usong ginikanan, panali mo, madamoy mo. Malalay nga malalay.
2: Correct. Ay, ala. Ako, kakawa ko para sa kabataan. Kaya, ito, kabalo mo. Pwede ni sa maghimo pagyan sa iban nga mga kabulestugan. No? Pagdako nila, engage sa droga. Kaya, ito, kabalo ko, ano nisla, dakilang hold upper nisla, dakilang presidente. Diba?
1: No. Gani man. So, tingnan ko, parwi naman nga, pondering nga, pinakauli nga pa ng mga
2: aktif
1: sa patrol. Ini si Katropang Pants ng Dumburgos ng mga bukol-bukol sila at pagtumas ng San Juan Patrol.
2: Mm-hmm.
1: Para sa nagawagin nga Pilipino sa Pilipina, XFM.
3: XFM Live Reports.
2: Salamat kay Katropang Pants sa mga latest update, balita. May mahambal ni Gurong Mams Bacolod, ho? Ano pa nagdaon sa aton mga ginikanans ni man? May problema kita sa mga kabataan, ara sa higad sandalan sa Lagoon, no? Nag-trending ni ang video matapos ma-upload sa isa kang netizen. Magkita ang mga kabataan nga nagayup-yup, no? Sa illegal nga droga. Oh. Ariblo, pagkita naman sa inyo mga katropa, di ba to? Para sa idulungog sa mga kuturan ta, Ariyo?
4: Baka mga sinuyo pa.
2: Sa Lagoon eh. Higit sa wag na sila sa sautan pa nila ng ano?
4: So sa ot, sa dira, sa ga, suyok, sa tubang, sa Lagoon. No?
2: Hmm.
4: Wala na gini, may madakop sila, ne?
2: Hmm.
4: Na, hindi, sa ko na madakop po. Kay mga baskugan, sila din sa Lagoon.
2: Na.
4: Ang ubra nila din pang daog-daog sa iban ng mga buang.
2: Hmm. Ano yung video mga katropa nga nag-trending?
4: Dere sila ka sinuyok sa tubang niya.
2: Hindi mo
4: na lang wala din may nakasaway sa ila.
2: No, hindi mo na hindi mo ganin madukol ni kay maano ka? Makasuhan ka man. May mga ano, may mga regulasyon na atong gobyerno mga katropa para sa atong mga kabataan. Ang Juvenile Delinquency Act o Welfare Act mga katropa naghahatag protection sa mga kabataan naton from 15 years old to 18 years old mga katropa. From any criminal liabilities, hindi sila pwede makasuhan, no? Ang pwede mahimo sa atong mga kapulisan mga katropa under sa Republic Act 9344. Pwede sila dakpon pero purpose sa pagdakop sila mga katropa rehabilitation, no? Pila ka mga government intervention para maprotehiran ang bata mga katropa para matagaan sang giya ang mga kabataan diri, no? Sa mga pulis naton we have a also a situation, no? Hindi man sila ma custody, hindi sila ma dakop more than I think 18 hours, no? Nga itaguon o kung i-detain sila mga tropa, pwede ma-charge, no? Makasuhan pulista sang illegal detention or any violation sang isa ka akta republika nga nagaprotahatag proteksyon sa mga kabataan ta. Apamangkot mga katropa, ti paano ta sila sulbaron, no? While nagsindihan ta nga may aspeto ekonomiya nga may factors na da nga ang sitwasyon sa atong pungsod nga arid din sila sa laylayan nga hindi magiyahan sa ginikanan, kay ginikanan nagatrabaho, hindi maakupahan, mapabayaan mga kabataan, no? Until ma-engage sila sa illegal nga droga mga katropa, no? Or ang aton nga mga ginikanan ginpabayaan naman rin sila, no? Guro, may mahambal ning moms na to, no? Moms Bacolod. Anong pahibalos ang moms sa ilaliman, no? O. Kabudlay tuod nga nga solbaran problema.

0: tema nga hindi tani actually kung insakto lang ang aton nga proseso nami ni San Juvenile Justice and Welfare Act eh, no, o galing even ang aton nga mga rehabilitations aton mga sentro, mga centers for these kids, mga katropa, kulang man budget mo, no? So mga kuristrihan ta. Lloyd Davales, sir, good morning. Moms Bacolod Chapter, good morning. Salamat gid, Sir Lloyd. Mang aga. Bow. Relax lang si Sir Lloyd. Oh. It's because of quarantine. Sa una pa ni Sir. Oh, tama si. Junior Alegria sa Overflow Makagahay. Thank you so much. Salamat gid. Moises Padilla. Lilia Lobrado, nakatutok man sa XFM. Thank you. Tanan nga mga taga-kamankalan. Kamankalan, nakatutok na. Ipihelye. Sir, morning. Salamat gid. Watching from Quezon City. Mang aga. Si Ma'am Sol Hilito naka na XFM naman, Ma'am's Bacolod, no? Dosik barangay sa Bacolod, no? To all the members of Ma'am's Bacolod, mga katropa sa Bacolod, Bacolod City, may aga sa inyo. Belia Bell Andrina, Ma'am's Mansilingan Chapter, thank you so much. Salamat gid ha. Gloria Quinca, may aga. Si Sir Vincent Hilborario, dan sharing and clearing operation sa mga dalan, dapat pati mga bike lane dalun pag clearing man kay Surian tara karon din kay Sir Vincent. Oh, Jessica Gonzalez, mga aga, members of mga katropa ni katropang listeners and solid supporters nga patamyaw sa good morning lang sa kay Ma'am Rihanna Diestro, sa kay Ma'am Lentalde, mga aga, kag sa kay Miss Pa Marino Montaño Villanueva, mga aga sa inyo, to all members of class, kag sa kay Pastor Winston Maricel Largo, Diana Bacani, and Youth President sa Ma'am Bato Richie Talde, mga aga, thank you, salamat gid ha. Helen Carby Liedo, good morning from Moms Felisa Tutong Juan, thank you. Salamat kid. So pagpamati, Ma'am Shirley Revelo, good morning kag sa mga tagpamati sa imo programa sa Kabankalan ni siya. Salamat gid sa pagpamati. Thank you mga katropa. Kabudlay man ni Solbaron nga problema mo, tutuod lang. Kabudlay nga mag problema kita sa mga kabataan ta, pero mas problema sa ginikanan ta, no? I hope nga ginatagaan atensyon sa ginikanan ta, mga kabataan na, kabataan, nga ara lang sa aton nga mga lansangan. Ara sa downtown area, kita mo, nagasuyop sa rugby, no? May ara sang ginihimo man aton lokal nga pangunuhan, mga katropa. Pero how strong, how solid ang ini mga programa para sa atong mga kabataan, because the for quite a while may ara kita ginpang dakop, ginbutang sa sentro, pero ari naman slow, bag-o naman eh, no? So ano gid ba ang problemas na di mga katropa? First is lantaon tay, if it's economic in nature, if it's responsibility sang parent, parental obligations, or resulta ni sa sitwasyon sa pungsod ta, sa ekonomiya ta, mga katropa. Kabalo kita ang mga kabataan ni Hambal yung si Rizal sa niya, the youth is the hope of thy fatherland mo, o motherland, o whatever you call it, pero mga nakasentro na sa mga kabataan ta. But ano klaseng programa nga nahatag natin sa mga kabataan ta para ma-preservar sila, para ma-proteksyonan sila? Kabalo kita, General Justice Welfare Act, may ara na da nga mga provision kung paano ang mga interventions kaya pwede mahimo ta. Pero realistic ba na ang nagkakalatabo sila na mga katropa, no? So anyway, lang taon ta ni para kung ano pwede mahimo sa lokal pangunuhan karon, mga katropa. Storyhan ta rin, dugay-dugay sa aton nga pagpangalagad. Okay? Hindi lang ni Islam, isa mo. Hindi lang ni Isla. May ara paginada sa lagun nga dulod dagko, dagko man nga nagayup-yup man sang o kung nagasingkot man sang droga, katropa. No? Kay kung istoryhan ta sitwasyon sa problema sang aton pamilya. Most probably, ang nagasupler makita ta mga may edad na eh, no? Ilab lang ang urge mga katropa nga gusto niya malimtan anay ang problema for that short time. Kaya gagamit sila sang ining rugby, no? Makatulog sila, ma-relax sila, hindi sila makapaminsan sa problema nila for the meantime. Huh? Ang kalabanan ta, even mga professional gani, nag-engage na day, no? Even mga professional gani, nagkalulong sa illegal ka droga, mga katropa, because ti, amo na yung gusto nila mo. Amo na yung pwede ang ilang paliwansan, no? Ilang gusto matabuanay, no? Para makapawais lang mga katropa. May isa bla ka, ano, isa ka write-up article mga katropa ang kalintulad diba na? Ang zombie apocalypse mga abyan gamit ang illegal nga droga sa bilang kalibutan hindi man ta ginaba lang tao talang ni ginapabalot lang sa pila ka mga kulturan ta because nga ti sa dugay mo kabasa ba si tuod bla magano na no? Because ang tao mas piliyon pa nila yung maggamit sa illegal nga droga kabalo man sila kung narepektos lawas nila. Pero sige, Japon, no? Kamalaman ito, illegal, nga hindi pwede. Nga, ano, pero kung istorya ta sa illegal nga droga, katropa, responsible sa Pilipinas, damo, Japon, ga bakal mo, no? Nag-successful ang distribution sa illegal nga droga tungod sang may manog bakal. Nag-damo ang supply because nga nagkataas ang demand, mga katropa, no? Unang taon ta, negosyo Japon, lagans ni. Ah, may ara sang nag- may ara sa nagakapital, may ara sa nagabrigya, no? May ara ga distributor, may ara sistema mga abyan, no? Ang illegal nga droga ni. Daw ka subo lang kay ti ang gakabiktima, ang tao nga problemado, no? Ang tao nga ara sa laylayan. Nga instead nga ang insakto nga paminsaran, paano sila paano masulbar, paano mapadayon ang pagpakabuhi? Sa likod sa mga pighati sa kabudla, kagkabudlayan, nag-engage pa sila, no? Sa illegal na droga, katropa. Tiyan mo na isa ka write-up, mga abyan, nga karunog ganugay, basahon natin, ang ginahambal nila, nga ang zombie apocalypse, pwede ko na matabo, kuno mo, no? O galing sa illegal na droga, no? And it happens sa pinakamang lugar dito sa Estados Unidos, mga katropa, may isa ka lugar to mo, no? Nga, ang mga kabataan, ang mga tao, todog zombie, no? That's because of drugs, mga katropa. Ang ginahambal nila, ang isa ka droga, bla, nga ginagamit, nga hambal nila, nang nag-supernatural resurrection sila, nagkakabuhi, pero patay sila, no? Bla, bla. Oh, pero tutuod nga sitwasyon, droga lang gina saya, nga giniyup-yup sa pinakamang tao, nga epekto niya, nag-tig-alawas mo, pagkatapos nag-isi-isi ka, ha? Nga, pero gakatulog ka na yan, ha? Wala ka sa insakto ka paminsaron, no? Ti ang ining mga droga, combination sang cannabis, kag, ano ba na, marijuana, kag ang silaksin, no? Nga isa ka ginagamit mga katropa sa mga sapat ba? Oh. Nga wala nagakaway gabatsyag lawas mo eh. No? So kag ginaigo ang imo central nervous system, no? Nga daw ka froze ka, ang giho mo daw zombie ka na, no? Kung ikaw maglabay tuloy ka kulaan ka. Kaba si gulpin ng mga gat ni. Ah. No? So usually ang ini ka mga bulaw mga katropa, mga sedative medicine siya ginagamit sa mga vet pero ginamiskla sa illegal na droga mga katropa, no? And eventually gina-inject niya, no? Ang epekto ni mura balkobla nagka-constrict ang imong muscle tapos gadula ang imong gadula daw tulog ka kuno mo ang itsura ang epektos ni daw tulog ka pero galakat ka, no? Galakat ka, hindi mo babatsagad palibot mo. Oh. So amo ni ang ginakulbaan sa pinakamakuturan tas nga because people would choose pa rin eh, no? Sang illegal na droga despite nga nakita nilang epektos ng lain sa lawas ta. Nakita nila nga sa ulihi, mabuang ka. Sa ulihi, mag-epekto na islawas mo. illegal nga droga, katropa. Because subong, kita nyo, ang illegal nga droga, mga katropa, hindi na siya amunang epekto mo sa unay. Ang dependency, dasing. In a matter of 5 days, mga katropa, sige ka intake sining illegal nga droga, nag-addict ka na yun, no? May aras ang dependency nga nagkalatabo, mga katropa. And before you know it, na-addict ka na, no? Sa pag-yup-yup sa illegal nga droga. And the next few weeks, mga katropa, you will crave looking for it, no? Mangita ka, gadiman ang lawas mo. So, amunang epekto, mga katropa. And take note, ha, para sa mga kuturan ta, this is designed para sa mag-amuna ang aton pumuruyo, aton tao, pumuruyo. Because damo gataas ang ga-increase ang demand, no? Gadamo ang gayop-yop, nami isang feeling, pero ang health effect niya sa aton lawas hindi na. Dasig ka ma-addict, dasig ka mang-independent sa illegal na droga. Ang ibang to gambals niya, pwede man na mapalagyuhan, pero sa mga katropa, hindi pwede. No? Because ang lawas mo, mangita, nagidya mo. Tungod ang lawas mo, na sanay bla doon sa kamunay, na namian sa kamunay bla, ang utok mo, nga daw ka, dali, malimtan problema, daw ka bla. Ay. Why ta sang iban pang tinaga mga katropa ang pwede mahambal. Kundi maluoy kita, no, sa mga tao ngani. Pero pamangkot diri ang kaluoy na bala mga katropa, pwede na siya ma-translate sa mga policy natun para ma-save o kun masalba ang kini mga kabataan nga ara karon sa dependency sang illegal nga droga. Oh. Anyway, this guest story hante na. Alas 8:31 mga katropa, Junior Alegria may aga, speaker Bluetooth kami sir, nagapamati, kapihan sa overflow. Thank you. Salamat kid, shout out lang sa kay King Kong alias Iget, kag sa kay Bobby Villaran, Remil Mamilya. Thank you. Salamat kid. Mga commercial ko anay, haboy ito ang pinakamobligasyon na ito mga katropa. Pagkatapos, update ta sa pinakamalatest update sa ni mga katropa sang issue sang mga kabataan nga nag-engage sa legal ka droga mga katropa. Pagkatapos sa mga panumdom, ha, standby.
1: Bullseye XFM 90.3.
2: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Ako si Juliet. Lagi ako nagkakarashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santone Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
3: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
5: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag vitamin D3.
7: Ako si Franz ang panitang kapis. Nerbioso git ko. Basta ganing gainong ko sang orderyo ng kape, gato kang pagkadirbioso ko. Ipatilaw sa akong abyan sa premium D3 coffee mix na miangid ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, permi akong lawas kag utok. Premium D3 coffee mix, langit ang kape ko.
6: Premium D3 coffee mix. Nagkape ka na, may Santone kag vitamin D3 ka pa.
3: Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3 coffee mix.
8: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
6: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
9: Edgar, Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
6: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
3: Santone Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
10: Edgar, sa kaservice ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kamisis na nagtumara ko sa niya. Matyag ko dahil yun. Wala nang sakit ang ako likod.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, call your doctor.
3: Sa mga butika.
6: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil
5: ng kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southland Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southland Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southland Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southland Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
11: The secret of health.
12: Speaking about mga pagkaon that could help agudto nga hindi kita mabutang sa risgo nga magka-hypertension, magka-high blood. Anong mga primary nga mga kalanon dapat natun kanon si ni Doc Leo?
13: Actually, may specific, Sir Jocelyn, nga programa dira, no, para sa mga hypertensive. Amo na ginatawag nga DASH diet ukon dietary approaches to stop hypertension. For example, sa protein, kwaon ni mo sa beans, legumes sabi, tofu, kwaon sa nuts, seeds, pagabot naman sa atun sa niya calcium, dira sa leaf green vegetables or even man sa mga fortified plant milks man, kasubong mansang soya milk. Ang potassium and magnesium, Sir Josiel, ginaupod man ni siya sa dietary approaches. Di kwaon na ton sa sweet potatoes, bananas, avocado, kag mga madahon man, kag biyerding out anon. So kung manotice na ton, Sir Josiel, sa ginatawag protein, calcium na ton, potassium and magnesium, aragid per may mga madahon, kag biyerding mga utanon.
12: Could you imagine that niya ang karne kon ato na nga kanon, labi na gid kon ginaligon-ligon nyo lang pagkatapos tunlon, it takes 3 days sa atong siningilawas para ma-process ina. Sa mga hindi iya madasig ang ila sininga digestion, bala kami ara tao nga dasig sila mag-digest mo. Sa mga average lang tao, lugar ni mo mabatsyagan nga nakagwa na ang byproduct sa karne nga ginkaon ta, ama dapat pagwaon mga 2 to 3 days after. Amo na nga tingala, ikaw siya do grabe gidya kabaho ihaw. Bangod man kiti, amakon mo na ang garok ng karne, tatlo ka adlaw ara sa sulod sa imong sarili nga tiyan.
14: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo.
11: The secret of health.
12: Now, if we speak about green and leafy vegetables, ang limit nyo lang dira, base hindi nyo bala fully ma-digest kung matamaan gid kamo kabusog-busog gid bala. Dapat banabanaon nyo man nga ma-digest ninyo. Pero sigurado kita nga hindi na kinanglan pa nga i-digest gid kag magtrabaho gid ato sining digestive system, halaka pang puga tubla sa sulod para nga kwaon nyang duga mambal ari ako kinanglanon duga awo gasip ihaboy na. Inom na lang sila sig Santone Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule kag Santone Vitamin C. Why? Anong mabulig, for example, sa mga hypertensive, ano ang pag-inom sinikag ang pag-take naton and the advantage of those taking Santone Plus Gold Capsule labi na gid sa may mga hypertension o kon may ara na sang high blood, Doc Leo?
13: Ang isa sina Sir Josiel kasangkap dira sang Santone Gold Capsule timera sa sambalunggay. Tingadaan ng deficiency nga daan niya nagaresulta sa hypertension, among kakulang sa potassium, among kakulang sa magnesium, kulang sa calcium, kaga iban pagid nga mga mineral. Sa sambalunggay, may ara sina nga mga mineral, Sir Josiel. Idugang mo pagid ang spirulina. Ang spirulina, nag-aangkon niya sa phycocyanin. Isa ni siya ka-antioxidant, anti-inflammatory, and vasodilatory effect. Nagabulig pa nami ni sagali sa aton sininga pag-function sang kaugatan. Ginapabakod niya man sini ang aton sininga mga kaugatan kaga makabulig man siya para nga mabalansing aton sininga. Ginatawag sirkulasyon kaga magpanami pagid ang pag-functionar sang aton sininga korason. Ang garlic nga nag-aangkon niya sa allicin o kung allicin nga may vasodilation benefit man niya, Sir Josiel, nagabulig pa nami sa aton sining pagsirkular sa dugo kay ang blood vessel relaxation mayong iya sining pagpahanunot kag may manami man, Sir Josiel, nga efekto pagabot sa aton sining lipid profile, sa aton sining cholesterol, sa aton sining triglyceride, kag naga-enhance man ni Sir Josiel sa nitric oxide production nga isama na siya sang approach o kung ginagamit man kag ginapausar sa mga tao nga hypertensive.
15: Yes, to help!
12: Yes, mag-inom ka mo sang ultimate trio. Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto ng ini sa quality products sa Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration. At babakal sa mga butika nga suki ninyo, bla pamangkot lang kamo sa Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C.
15: Sunthone Gold Coffee Mix.
13: Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero kung gainom ka sang Sunthone Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sa mga benepisyo. For beauty benefit ninyo, hindi lang sila nga nakapangapi na sila, Sir Josile. May ara sa sang ginatawag glutathione kag may collagen.
11: The Secrets of Health.
1: XFM 103.9.
16: Alzheimer's disease, balatian sa utok nga wala pasang bulong. Ang Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangosteen. Upod sa Evergreen Herbal Capsule na may pito ka mga sangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C nga nagasupply sang oxygen sa utok agud malikawan ang Alzheimer's disease. Mga produkto ni Doc Tico, kompleto sa sustansya, vitamins and minerals. Mabakal sa mga butika.
17: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
18: Balancing ang mga komentaryo.
19: Pwede,
18: yung nag-atras ang public opinion.
1: Objective.
18: Prangka, kag diretso sa mga punto.
20: Nga medyo isog pa sila yan.
18: Ini ang Bulls.

0: Oras mga katropa, alas 8:41 na sa pagpakalaganta, no? Iling oras dala sa inyo sang Windsor, mga katropa.
1: Get ready, Cebu! The biggest and the most colorful running event of the year is here!
2: Join the Windsor Color Run 2026 on July 18, 2026, starting 3 a.m. onward at City de Marie. Choose your challenge, 6K, 12K, 16K, and run for a chance to win amazing prizes. Four lucky winners will take home a brand new Honda Click 125 V4 motorcycle. Plus, win 4 iPhone 17, 4 MacBook Neo laptops, 4 iPad A16 tablets, 4 Sony wireless headsets, 4 Huawei Watch Fit, 4 smartwatches, 4 JBL Go 4 speakers, 4 Huawei free buds, and many more exciting prizes. Register now. Visit our registration booth at Avellana Sports Complex every Wednesday to Saturday. For online registration, message Windsor on Facebook or visit windsor.ph. Don't miss the fun, the colors, and the chance to win big. Windsor Color Run 2026. Run, celebrate, win.
0: Balikan tayo mga katropa because white as ang available data nga pwede lang tawo sa mga estudyante nga nag-engage ba na sa illegal nga droga mga katropa. But ang ipagwa sa Philippine Statistics Authority, PSA, ang pinaka-survey, pinaka-latest nila so far mga katropa, ang nakuha nato is 2015. No? Yung mga data until today, gina try to secure pinakamadetails ni. Importante ang pagtuon ni mga katropa para may balaan ta kung ano ang sitwasyon sa mga eskwelahan ta. Just like ginabal sa act teachers nga makahalangawa, makakululba, no? Kaga para sa mga kapulisan ta nga nabudlayan sa pag-implementar sa mga layi naton para maproteksyonan natin ang mga kabataan, kag masalbar ang mga kabataan natin sa posible lain nga epekto ng droga. No? Kaya nakita ta, kung mag 9 years old siya, ang ginatistingan niya nga chemical rugby mo. So once nga mag-crave na ganit lawas nila, mag-demanda na ganit lawas nila, sa ining mga droga, mga katropa, most probably, mangita silang pamagi. Okay, snatching, pang hold up, no, pangawat, no, kagunado pa, para ma-sustain lang ang ining nga bisyo para sa mga kabataan. Just like kinambal sa police natong kaina, from pinakanubo nila, 9 years old mo. No, imagine, ang 9 anyos nga bata, ara sa igad sandalan, nag-singhot na sang rugby, matso kung mag-exercise, 18 na sa ano nga chemical naman ang iyasing hotonda, no? Ang survey mga katropa sa PSA nga nag-involver mga katropa halin sa 15 tubtob 18 anyos nga mga kabataan. Ang nakita di ari ang detalye sa mga katropa, may illegal nga droga, may ara sang intake mga nga mga drugs mga katropa kag cannabis ang marijuana. 2003, nagtaas ang demand sa marijuana, maabiyan. 2007, amumit sa Kiapon. Ang pinaka mga indicators, nagtaas ni 2011, no? Ang illegal na droga nga nag-influensya na nag-igo sa o kung nag-apekto sa pinaka mga age bracket, maabiyan. That's 15 to 18 years old, no? So, amunay, o kung 13 to 15 years old mga katropa, ang mga kabataan ta, okay? Ang ininga mga data mga katropa, taken from 2023, 2024, 2021, 2001, 2007, and 2015, no? Yung mga data mga kabyan, sa ining PSA, okay? Anong ginahambal? From 13 to 15 mga katropa, pulo ka mga estudyante, no, naghambal nga naka-isa sa pulo nakatilaw sa illegal nga droga, no, especially ang marijuana. Oh, sa una pa na to. Okay, now ang pila ka mga update pa nato mga katropa dire kay ti ang paggamit sa marijuana, amphetamine, metafetamine, no, kag iban pa nga masay sa droga katropa, nagtaas by 2015, no, ariho para sa mga kabataan or sa mga estudyante nga nakagamit, naglabot sa 8.1% no, ang nakagamit mga katropa sa mga babae. Okay? Sa mga lalaki, sa mga babae, ang hambal ni sa mga estudyante nga nagamit sila sa marijuana, most probably, naglabot sa 5.3%. No, samtang ara naman niya masudyante nga nakagamit sang shabu, methamphetamine, kagiban pa ka mga droga katropa, naglabot sa 3.5. So ang indicators katropa by 2015 nagtaas gid man siya. Ang lain pa sa mga kalalakihan, taas gili ang ratio sa mga kalalakihan tabang katropa. Okay? From age 13 to 15, ang record na itong mga katropa, those nakagamit sang bisan ano nga mga droga katropa sa mga kalalakihan, naglabot sa 12.3%. No? Dari, no? Nga nakakuha, nakagamit sa illegal nga droga. Ang estudyante naman nga nakagamit sa marijuana, pirmi, naglabot sa 8.6 mga kabataan sa mga estudyante. No? And eventually mga katropa, may ara kita sang record diri sa mga kalalakihan nga nakagamit sang shabu, naglabot sa 6.1, all right? So these indicators taken from 2015, no? Ang ini nga mga data mga katropa nakuha man sa aton PSA sa mga rehab centers naton diri sa pulod sa Bilog, Pilipinas. So this become a ratio mga abyan sa aton mga kabataan, no, nga kinanglan ta i-identify ang problema and na confirm ta nga may mga problema gid sa mga kabataan ta, and often than not mga katropa ang ini nga mga kabataan exposed na sa droga, no, exposed na kung ano klase ng mga droga, kinakabalo na sila, no, mapa marijuana, mapa rugby, mapa shabu, kagurano pa. They all aware sa sini nga mga droga, mga abyan. So dira makahimo kita sang pila ka mga pamaagi para malikawan ta. This data 2015 ta, not so subong, no, ang data nga 2026 na. Di mas naglala kag nagtaas pagid guro eh, no? Wait ka balo. Sa fourth year, mga katropa, 59% nakahambal nga ti may ara na sang mga naka-experience na sa droga, may din. No? Though gamay sa porsyento kung lang taunta in the bigger scale sa bilog nga Pilipinas, pero tanong, 59% ni mga katropa. No? Sa grade 9, 79%, no? Exposed na sila. Kabalo na sila, kajindinis na. Kung ano ka, ang droga ang ginatawag. No? Maybe kita ni social media, nakita sa Facebook, kagurano pa. No? Ang mga kababaihan, naka-exposed naman. No? 83%, they already know. Kung ano klasik mga droga nga nagalapta sa palibot nila. Kag pagkatapos ang grade 7 mga katropa, 96%, no, they already know, no, sang illegal nga droga mga katropa. So ang threat amo ni karon, no, ang ginakulbaan sa pinakamakuturan ta, because nga ti anytime pwede ya maka ara lang eh, no, ang inang supply. So kung lang taon ta ang ini nga mga datos, kung ikaw ginikanan, makahambal ka nga kinahanglan ko bantayan bata ko. Kinahanglan ko at ipanon bata ko, kinahanglan ko hibaloon, monitoron bata ko. No, kaya para mapalayo sila mga katropa sa mga malain nga impluensya. Ang pila ka mga trigger factors mga katropa, number one, parents. No? Iban, may ara sa mga status, may ara sang broken family, no? Ma nagbulag asawa, abana, no, ang pamilya nagbinulagay. Next is ang isa di ka dako nga ano is poverty, no? Next is ang abandonment sang parental obligation da sa girikanan. So pinaka mga factors na mga katropa, kag syempre ang peer pressure. Oh. kay ti upod to, like for example, ara ka to, estudyante ka, may ara to nga nagayup-yup to, kaudaro pa. Ati imabal siya, why ka, hindi ka baskog. Why ka nagayup-yup, hindi ka baskog. Pilit ka. So, para sa isa ka estudyante nga mag-upod sa barkada, kay sometimes, amunin yung mga edad mga katropa, nag-crave ka abisang attention man, or grupo nga identify ka, okay? Ma-identify ka sa isa ka grupo, no? Gapangita ka sa pinamilya, grupo nga manginkabahin ka, no? Sa mga high school students, sabi, kalabanan, katropa, kung huwag ka grupo, huwag ka, hindi ka pagsapakon, no? That's why kung may ara kita mga estudyante, may mga kabataan ta, nga gahambal ta nga, huwag siya pa kaya alam sa kalabutan niya, huwag man gabarkada, no? Gapulis balay, mas mapalad kang ginikanan, nga gaamon ang bata mo. Alright? Hindi siya na-influensahan sa mga barkada. But sometimes, mga katropa, mga kabataan ta, palapit sa mga grupo-grupo. Now, question, kung okay to nga grupong updan niya? Kag, anong aktibidad sa mga grupo niya? Nagainom bala? Nagasigarilyo bala? Nagalayaw bala? No? Karabanan, subong, ang isa sang way pamantas ng data sa mga katropa, pero ang mga internet cafe, dira, nagasugod-sugod ang acquaintance bala sa mga bataan ta. Tapos dira naman may ara sa mga gadamo ang grupo, barkada, no? Kag before we know it, katropa ang impluwensya sluda, no? Kay ti pabayan man lang, way man tas ang regulation sakto, panigarilyo da, sagwada, bisan minors, bisan 18 years old below, katropa, pwede ka gamit, pwede ka sulod sa internet cafe mo. Dira man nagkadto ang impluwensya, hindi namin nagabisita ang mga tinugang pwede makahatag sang hindi namin influences sa bata mo, no? Droga, inom, sigarilyo, kagiban pa. Dara nagkakilala nay mo, dara nagka grupo-grupo, kag ang influences na sa mga grupo ka na hindi namin para sa bata mo. So, isa sang nakita da is primero, dira-dira sila sa internet cafe, guwa sila, lagaw, tapos kita inaway. Eventually, mga katropa, matry siguro sa grillo, inom-inom, no? Tago-tago to sa piyakbalay, dabrabla, no? So, daw ka-risky kayo sa mga kabataan ta, no? Amunay ang medyo, mga challenges para sa ginikanan ta. Raising a child, raising a kid, no? Nga maging maayo nga tao sa kalibutan, makapoy-kapoy ini sa mga katropa, kay ti subong tanobla, ang impormasyon na kuha naton sa normal naton, ligad pa, hindi na actually gahalin sa ginikanan eh. Gahalin na sa mga technologies eh. YouTube, Facebook, kagiban pa. Ang balon mo bata mo nga, daday, pulit ka, alasays, kiba si may mga malain espiritu na. Sa una, pwede ka mapahog, kaya mo. Pwede ka makambal nga, basi magwa naman marananggal, nakagaswangon ka. Pwede na yan mo. Subong yan mga kabataan tayo, hindi magpatis na. Sige, hindi. Ano na sa yan, ay? Dispratis lang na iya. Why na iya? So, ang class karon sang aton ginikanan, kagsang abata, taga-taas, no? Because ang information nga mahatag naton. So, anong hambal sa mga experts, mga katropa? Better yet, you have to be true to your kid. Hambalon mo sa kunan ng tutuod, kag sudlan mo ang kalibutan niya, intindihon mo kalibutan niya, kabudlay istoryo, kabudlay intindiho na, kabudlay i-materialize na, nga may mga grupo sa kilalahon mo, imbitaron mo sa balay mo, no, do ka, kung kisa culture ta, naga-komplekto, kay gambal ta, hindi pwede na yan mo, no, sa practice natin sa una. Pagkatapos, ang ginika ng mga katropa are also tied sa mga kabuhi nila, sa kabataan sila, nila. Ang kabataan, subong istoryahan mo nga kami sa una ito, dahil magpangabuhi kami yan. Antes kami kadto sa eskwela, matigang kami, may mga responsibilidad kami yan. Tani ikaw man, hindi na i-epektibo sa mga bata, subong. Hambal nila, talagsa, pero may ara, talagsa. That's why, mga katropa, we're so fortunate, we're fortunate if amo na ang attitude sa mga bata ta. Nga kaya pa, isplikaran, paintindihon sa mga bagay nga gusto mo paintindi sa iya. But, damugid na po sa mga kabataan ta, nga nagaklash ang ginikanan nila, nagakreate ang kompleto because ng pagtuluhan. No? Gabala na nga mga ginikanan, sige to, dahil may simbata, kung Domingo, upod ka, tingin mga bata sa India. Pa-why, Kuya Nay, tay? Kami klase, Kuya Buas. Oh, pero pag pungko to, cellphone lang ang cellphone. Internet lang internet. No? Nag-scroll sa Facebook, kakunano pa. Lantaw sa YouTube, kakunano pa. Di ba? Oh, tapos, may mga chat group na sila. Mga kabataan. Then, mga katropa, ga problema ang ginikanan. Kung paano tani paano i-deal mga bata subong ng mga panahon, especially ti may ara sang communication gap ang aton nga kung edad mo 50 ka, may ara ka palang bata nga taga 15-18, may ara sang gap nga dako mga katropa. Kag often time hindi magintindihan na ini sa topiko kinistoryahan, sa lifestyle nga nakitaan, sa lifestyle sang dekada-tikada nga mga tinuki. No, hindi pag-insindihan na ini. So nagkadtok resulta sa kompleto sa mga ginikanan. Ang problema pagit, no? Kung kompleto ka na sa imong bata, kompleto ka pa sa imong asawa. No? Permi away is balay, no? Permi gas ning gitanay, permi galin ng posanay, galupad ang mga ano, galupad ang mga ano to, mga pinggan, no? Pala hubog sa tatay, no? So ang option sa bata, mangita sang iban nga mga grupo, ngita sang iban nga mga pwede up doon para makapaliwaliwa, no? So ang support nga ginapangita niya sa iya bata, why na? Sa iya pamilya, why na? Dito na sa iban nga mga grupo, dara magkasulod ang impluensya, no? Kay way ka makabalo kung ano klase grupo ginapdan sang imo bata, di ba? So ang parent pag ginikanan subong medyo challenging, kinanglan gid nga may ara sang mga makabigta dugang pa nga mga interventions or pag-insindi sa sitwasyon kag ang pagdako sa mga ginikanan sa mga kabataan ta sa sining panahon mga biyak, no? Well, siya, no? Wala no pang himuon, pero of course kinahanglan programas gobyerno nga kinahanglan ta maintindihan, eh, kinahanglan ang mga rehabilitation programs na itong katropa solid man, no? Di tanong tara karon na, no? Sa aton nga pagpalagat, oras na ton 8:59 na, ma-commercial ko na, habuit ang pila ka mga responsibilidad ta, pagkatapos ng mga katropa, istorya ta, no? Parti ba ni Japon, dugang sa pila ka mga, ano, mga istorya para sa mga kabataan ta. Siguro importante gyud sa Japon, guro mga katropa, ma istoryahan ni and eventually ma ano ta, ma tagaan sang dutay nga pagtamod para may ara man sa awareness mga ginikanan ta. Hindi lang puro pangita, kwarta, hindi lang permi sako ta, no? Hindi lang permi nga mahabal ta, kaya na to sa bata, no? So kinanglan man kung kisa pangita man sang ukon ang presensya mo, no? Makabulig-bulig man mga katropa as a form of support sa mga kabataan ta, no? Alas 9:00 commercial ta na eh. Balik ta pagkatapos ini.
3: Bullseye XFM 90.3. Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold, mabibili sa mga butika.
4: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santone Plus Gold.
5: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santone Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santone Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
3: Vision Next, marami na ang natulungan.
6: Problema ko sa yung mata ko kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganoon dati. Nung pala sign na pala yun ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako, sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision Next Plus kasi nirecommend sa akin ng kaibigan ko. Masaya ako, sir, kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision Next Plus. Ako si Donald from Cebu City.
3: Vision Next, epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika. Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumisexy ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-premium D3 na. Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
7: Turbo Supplement for Men.
8: Ako si Dan, 58 years old, siya kagwardya. The biscuit yung experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan. Pets the sun, ah. Ina, kapoy ba ko, ah. Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative effects. Swabi gain. Kamutol, testingin mo lang. Kampiyon di dyan, Turbo.
7: Turbo Supplement for Men.
9: Oh, yes.
7: Turbo, may maca at klamuwaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
9: Mas lalakas ka pa.
7: Sister Pain.
10: Ako pala si Lisa and I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan ko.
7: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: Symptoms persist. Consult your doctor.
7: Bili sa mga butika.
12: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
13: XFM 103.9.
14: Ang sobra kag mataas nga blood pressure, blood sugar, uric acid, cholesterol, creatinine, kag kun kulang ka sa vitamins kag minerals, makahalit sa ikayong lawas. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalayan, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C, mga sangkap sang evergreen, herbal capsule, kag evergreen, coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin, nagabalanse sang sistema sang atong lawas. Mabakal sa mga butika.
15: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
16: Balancing ang mga komentaryo.
17: Hindi
18: nga nag-atras ang public opinion.
16: Objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
19: Nga medyo isog pa sila yan.
16: Ini ang Bullseye.
0: Balik na rin mga katropa, check na ito karoon ng DSSD na itong Dinas Bacolod. Ano mga interventions nga pwede may himo? Kag anong pwede nga bulig na ito sa mga ginikanan para sa mga bata, mga katropa nga involved na sa iligang droga, mga katropa. Take note, mayara sa mga concerns sa pila ka bang sektor na ito, especially sa ACT teachers, mga manunudlo nga may ara na sang ginakabig kulba. Kag mayara na sa mga reservations sa nagkakalatabo nga until ang aton nga may eskulahan na penetrate na sa mga estudyante gani nga probably giskuyla da pero mudakpan sa nga nagaduso sa illegal nga droga. Ti paano nato mas fair protection na nato mga kabataan no sa sining panahon mga bihan nga medyo lapnagon ang illegal nga droga sus na necrosocial. Ang Bacolod, isa sa mga highly urbanized cities diri sa pungsod Pilipinas nga may ara sang sistema nga iya. May ara sang pamaagi nga iya. In fact, may ara kita sang ipangdakop sa una kagin na butang sa rehabilitations naton pinagis programa sa aton lokal na pangurahan no para mabuligan ang mga kabataan. Pero eventually mga katropa ang mga ginikanan way gi Japon sako mo sa Japon pabayaan mga kabataan di because nga ti tungod sako gapangita sa kwarta gapangita sa pamaagi no mabuligan abi ang pangabuye No, pero ti amo ni sitwasyon makabyan gyud napakatubang naton subong ano ang pwede mahimo sang lokal na panguluhan ta na may ara bala sang ginikanan nga na ano na dakpan na kasuhan no kay sometimes kinahambal nila mga katropa kinanglan sa pulan mo na no? Para manuto bla para ma paintindi sila ang mga gakalatabos na di mga katropa nagsugod lang ni nagligad ni nagligad bulan no ang pagpanakop ligad tuig pa gani ang pagpanakop sining mga kabataan nga galayaw na bla nagasuyop sang rugby no sa nasambit nga lugar mga katropa no but nonetheless we're checking sa DSSD naton para makistorya kita ano pang pwede himuon because doon na himo naman doon na himo naman ang tanan I mean na himo naman ang pwede mahimo madakop ang mga ining mga kabataan pagkatapos mapatawag ang ginikanan ipaagi sa mga government interventions program sa atong DSWD mga katropa makagwa balik man Japon sa gwa ang pulis naton budlayan magdakop because may ara kita sa mga layi nga nagaproteher sa mga kabataan ta especially minors no but what if mga katropa ang ini minors will be utilized by the drug groups mga katropa diri sa Pilipinas mga byan no to push para magbaligya sa legal na droga. Ari karon sa linya man nato mga katropa si Dr. Richel Berifrado Manga ang head sa atong DS SD Bacolod. Ma'am, good morning. Welcome sa programa. Ako si Katropang Win Salinas.
11: Hello, may agat
0: sa nga Doc, nagtawag kami just to check kung ano ang status sa mga kabataan ngayon, ba? I think naglabot na sa idulungog mo ang ining mga kabataan nga nakitaan to sa ano sa lagoon na kaagi na nila doc na na ginpalapitan, gindakop sa aton pulis.
11: Actually no, mga bata to. Sila sa ilang pamilyar na kita because na profile sila kapila na sila na rescue.
0: Ah, okay. Alright, there is rescue.
11: Kaya sa pagkakita, aramang kita effort na instead na ibalik sila ngayon na pag-uusita sila sa hindi na tawag naman no, na wellness camp ng dito sa youth home.
0: Oo.
11: Ang ato ni existay nila youth kung considered na sila nga mga children at risk, hindi ko sila yung mga children ang conflict with the law na parehas yung iba na nakakomit sa mga offenses na pasunod natin sila sa bahay pag-asa or sa long-term na program, rehabilitation program. But ito would children in conflict with the law. Kami mga court order sa ilang pang consideration. But sila na niya, ang ila, usual nga mismo is paggamit no so rugby or ara na sila sa dala no so hindi siya makonsider na children itong kikidalo under the law consider sila yung children at risk. So ang ato may existing na guidelines binabanggit ko na sila sa ilang pamilya investigation sa barangay at yung BCTC kag na istorya ang ilang mga ginikanan. Nakita mo na ito no damo ina challenges given that na hibaluan niya ang iba sa mga ganitano nila sila man sa street detainer no ang iba although may mga balay sila pero dira sila Japan detainer so kapilanan na sila ginabalik-balikan our challenge but of course now is our responsibility na balik-balikan din sila however so these children do not turn sa mga mahold because mag-violate yung kita na sa ilang right. Pero ang ato niya ginahimo is kung may mga kabataan yung may mga ibibing siya kita nga hindi na safe so ibalik sa ilang balay. So, ano natin sila, dinarefer natin sila sa child caring agency. So, actually, damo-damo na kita bata ng mga refer na butang sa institusyon, no? Salamat sila sa ating mga partner na child caring agencies. Pero, hindi tanan ng mga bata qualified no, sa eligibility criteria naman sa mga centers. Kita evaluated, man siya sa government, kung ibang sa ilan ng lapaw na ang edad. So, ang iba, hindi na natin butang sa alternative child care. Ang iba, hindi man natin ma-partner available for adoption. At may mga ginikanan man. So, damo actually challenges. But wala kita doon. In fact, no? Kung pala ng intervention sa ilam, kung magpanawagan kita na ang ginikanan, hindi naka may importante nga role at the same time para hindi man ma-encourage na para treat sila mong ginian wala kita yung anti-medicine si Arjunan.
0: Oo.
11: So, ang gusto natin wala ganyan yung hatag sa ila ko ita si Dalan and i-admit budlay-budlay when sa i-implement kasi
0: budlay man siya. Tama.
11: This is something that requires ang aton give me community effort give me natin magparangan ma-address ang issue kung hindi kita magbuligay.
0: Dok, ang pag-intindi ko, if children at risk ni sila, and the most we could do is ipatawag ginikanan nila, patawag ang barangay, and then ang costo di ibalik Japon sa ginikanan. Ang problema, gabalik sila, gabalik Japon. And atong gina-expect na lang ta nga probably ma-fulfill sa ginikanan ang ila obligasyon sa mga bata nila, wala na pabayaan Japon. Anong accountability, anong liability sa mga ginikanan? Is there any time, may time na nga naka-file ta kaso sa mga ginikanan na doc?
11: Okay, so in practice, so far wala pa kita yung mga filean din sa direct na kaso kay ginikanan at yung global circumstance kalabanan sa ina may iba ng mga kabataan yung need at ipa nun.
0: Oh, pero doc, they could be.
11: Ayaw lang niya ang barangay na magbulig monitor sa ina. However, may mga times malawig ang atin niya paghatag. So, waste management, pag-profile sa mga bata, ginapatinir na itong lawig mo sa atin niyang government na facility. Katubo, yung ibang wala, yung sinayabig na sugat. So, ang ibang din na sugat, yung ibang wala din na sugat sa ilang ginukanan. So, hindi natin gusto put man sa mas malaking pagdib niya balasagon ang ibang mga kabataan. So, amun ang approach. So, balik din yung sila chapo natin sa ilang mga balay. Binabig ko sila. So, amun siya nga kabudlay sa aton. Magpuli niya habang pangaon sa sila kasi hindi man pwede no, nga agad-agad pa lang sila pangaon. Amun na din ang sila. Lagi na sila. Kasi na lang tawin ang circumstance. May ibang na pakas natin ang parental authority sa inaginikanan. May iba mo wala nakapasar sa parental capability assessment. Kasi muna nga nagtatinirin lang ng mga bata sa institusyon or mapadala natin sa ila other relatives. No? In coordination man, PSWD or LSWD o sa mga far nilang relatives na makaatipan sa ila. Pero hindi na siya makamigdali. So, tungod ginulantaw natin ang tanan na circumstantial yung kadbasi mabutang natin at rin bata.
0: Oh.
11: Hindi na-assess ng mga pamilya.
0: Oh.
11: Hindi naman pwede itong pauntanan niya bata ay ibutang sa institusyon. Kaya may guidelines man.
0: Correct.
11: May standards na no, ginakalo. Kung ineligible siya, last resort ang pagbutang sa bata sa institusyon. Kaya doesn't follow kahit tungod niya pidado, hindi capable ang ginikanan.

0: ng organization. But of course, para mabuhigan na sila, ang opisina, nag-assign sila sa mga registered social workers sa kada barangay. Mm-hmm. Pero katungkol din yung side magkita sa number, hindi siya 1:1. So, isa ka social worker, may tatlo or apat sa barangay, hindi nga handle. Muna, gina-empower din nato yung mga council nila. Mm-hmm. Pag ang ilaman yung mga bibaw niya, desk officers, so para magbulig sa ila.
1: Oo. So what else can we do kay ang sa nabal na kagina damo pa ni sila kuno doc mo. So far anong level of effort nga pwede natin mahimo so far para masalbar ini mga kabataan.
0: Kina strengthen gud naton ang pag lead bot no ang pag-rescue sa ila. Ang muna siya sa pag-rescue na ito, as part of amount ng tabo kita na butang sa institusyon, siguro na hindi ko sa mabalaan, no, kung gadami yun sila, so sharing with the presence mo natin, balang situation niya, kadamo, kung wala tuluyan, or nakaguba, or nakasunog ilang tuluyan, so gaan sa number sa mga, ano no, pamilya, nga sa street, nag-atiner. So, may mga other factors pagid no nga nga challenging siya but rest assured we are working in partnership hindi lang ni sa government no but even with the non-government organization kay para magaan sa case management hindi kada bata ginilantaw gid kung anong yung circumstance siya pinatulo kung diin siya dapat kung may iban pa pala siya nga family or yung nga pamilya kinanan lang sa intervention or kung may mga bata no, nga hindi nagigya dapat ibalik sa ilang nga pamilya so amun na siya nga gina-rescue natin. So may aside sa mga amun nga kabataan may mga instances no, nga magigang pag-desisyon. For example, ang mga babies or mas digmay kung yung mga kabataan yung nakakita natin sa dalan gina-rescue sa ginadagin kung hindi natin ibutang sa gulo. Amo na siya nga kada isa lang lain yung ang circumstansya. So, gaas kita nga ang pinakamayo siyoon is mag-refer yung idang sa barangay or sa amon na opisina. Kaya si although na may manang intention pag sila nga makapang sila sila yung right, no? But hindi ka kabang yung manang yung right to the moment yung binapost sila online or digital no footprint mula sa isa ka bata.
1: Yes, yes.
0: Sa mga car o sa matrix dahil di kita yung binapos na sila binabless ang ilang isuna kahit ito si Bong amo na ngayon si Chilton that it beckons me na amo na sila forever no? Kasi
1: right.
0: Kasi natin protection yun sila amo na ngayon sa bubay-bubay kung ang reporting sa online ginagin mo mas okay no? Nga directly
1: Oo. Doc, uwi na, may ara ka mo sa ginihimo ka mga interviews sa parents, sa kabataan. We saw your effort para lauto ni sila. I mean, para i-rescue sila. But sometimes ang aton nga effort we're just limited to the legal basis kaya pwede mahimo naton. What are those factors, Doc, probably nga nakita nyo nga nagresulta ang bata ara makitaan mo sa higad sa dalan gayup-yup sang ano sang rugby way gapuli is balay
0: yes po so kalabanan sa mga naka-interview na aton ang mga bata is neglected sila meaning wala sila may gakasubanan and then ang mga iba nga pag ulan yun sa street usually it's because may ara nga family member no nga before nag-asipan sa ila, ila din kanan or ila dati ni lola nga let's say naglakat or napatay amo na nga nagdugang ang number of children niya sa screening all of a sudden nadula ang nag-asipan sa ila so may mga amo na ang circumstances plus of course ang Bacolod City ang ano siya no kadasig niya ng improvement in terms of development, amo na ang aming ban man niya hindi na ka-catch up or gadamo ang ga-catch up dili, hindi siya ready kung diin sila ma-star, no?
1: Oo.
0: Cope man yung kati, social man dili, kapasok din kung para sa ibang lugar, no? Sa probinsya, but kitungod niya mas urban, di kang mas damo. Work opportunity ito, gadamo, di rin ang gakadlo. So we are working closely, ang DSSP to work with, closely with the DSSP, the National Government, iniara ang

0: sila pag-abot program para mabuligyan ng mga aga street ng mga pamilya.
1: Oo.
0: Na makabalik sila sa ilang ginalingan din o matagaan sila sa livelihood support. So, nakita natin na grabe ang cases of poverty in severe kag ang neglect din no, among parents. And that's among the reasons nga dinamo ang ating mga street na families no, kag mga children sa street. And in terms of children naman yan, nag-resort to mga ano mo, hindi namin na behavior ang labanan sa ila, wala din na kagayan never seen. So, di na yun na learn street. And street are not the safe place for them. So, kalabanan sa ila, nag-start na niya ano no, in a sense, kaya baligyan lang sa ila, or which is we don't dapat hindi amo na yun. Pero kalabanan sa ila, nakita na ito na motivo into learning ang mga ilang mga behavior.
1: Oh.
0: Sa tulong ilang exposure sa stress na may batrilang nasas na sinanlan mga mag-ibra, which is sambay mo natin, hindi dapat no, kahit itali sa istilahan.
1: Minor sila, minor sila.
0: So it's sunod-sunod lang ang mga social issues, kung circumstansya, kasi ang may kinakaano kita no, dinahas natin itong mga pamilya din ang mga ginikanan na mag take sa ilang responsibility din no, para hindi yung mag-end up ang ilang bata sa street.
1: Doc, I'll give you the floor because Kitty, you've mentioned social media is the most platform ginagamit in reporting sa mga incident kini. And there were intervention naman, effort naman natin lokal pangunuhan, this is the to address any is any concern. Go ahead, Doc. Pumuluyo ta.
0: Oo, so kung may amin magiging incident no, wala other choice but to report to that gaano din kita na-ignore ang mga itsura sa mga kabataan. Kasi nangambal mo ito, discover kita ng child protection no, sanan ng mga kabataan. Kaya at the same time, may effect na later on naman, no, later on sa ilang makita ng ilang mga itsura na all over sa internet, no, wala ganda na bire. So, may mga judgment, no, hindi lang sa ila, but sa ila man niya pamilya. Wala siya, no? So, ang ating nga gusto is maproteksyonan ang tanan ng kabataan and ang inyong mga concern, no? Yes, valid. Yes, siya. In terms of safety, pag inaas kita sa collective with niya participation sa tanan, kag ang pag-encourage sa mga ginikanan. Diba? Diba na pakabudlay, dapat hindi mag-end-up sa inyong kabataan.
1: Oho. With that, Doc, thank you so much for your time. I know sako-sako kasubong kag damo sa mga ulubrahon this Monday, but you give us time para makaistorya sini. Doc, thank you so much. Salamat, kid.
0: Talakayan.
2: One-on-one. Talakayan. One-on-one.
1: Inyo na ba tayo mga katropa, ang DSSD head na mga katropa, Dr. Richel Verdefrado Manga, mga katropa. Diri sa Bacolod City, ang tagapamuno sa DSSD natin diri, mga katropa. Kabudlay, abi solbaron ni mga problema, no? Basta naka-angkla sa istorya sang kapigaduhon, status gurmieta, guba nga pamilya, no? Nga gina-take advantage man sa mga legalista. Diri sa sudan sa Bacolod, mga katropa, no, ang concern nag-ugat ni mga katropa tungod sa mga bata ngani pagkatapos makita ta dito sa mga eskwelahan may ara na sa mga nagkakaladakpan nga lagko nga volumes ng droga. So we wanted to rescue, no, the term ang ginagamit ni is rescue, masalbarta ang ini mga kabataan and to restore sang insakto nga pananawan para sa mga kabataan ta nga hindi na naka-angklab la sa nami sang epekto sang rugby, no, galingin ulo mo kung ano pa. Tapos mga katropa, makambal man ta nga safe ang aton nga lugar because once magdinako nisla magresponsable nga mga kabataan sila mga katropa. We hope, no, ang handom nato na mga tanan dari sa aton nga syudad nga hindi man tama igos nibla, no, sa ulihi we want to build the better future for our kids. And the only to do that is to solid strengthen sang atud programs para sa mga kabataan gani. Galing mo na amuto ang concern man sa aton nga police nga limitado lang kami. Pwede namon makatuanda, pwede namon sa madakop, no? Ma katuanto namon sa ma hold namon sa police station, but kinahanglan buyan man. Pero amo ra iparawagan ta sa mga ginikanan, no? Kabalo, ang mas nakaintindi siguro mga ginikanan tabo, no? Ang mga kabataan kinahanglan man giya nila ya. Pero kung kis kita ta sa ano daw kasabad eh. No? Sabad eh. I mean sa mga ano bla, sa mga ara sa kil ara sa pilaka sa aton nga mga higatalan, no? Ara daman kita mo sila. Akon kita ko makalabay ko hindi sa init eh, no? Mabatsagan mo kundi do nuluoy ka bla. Nga paano sila nag amuna? Paano nag resulta sa amunay tanan? No? Paano nagresulta ang ining mga bagay, no, sa ano sa nagutang sa aton mga kabataan sa amunay mga sitwasyon, no? Ti permi basulon ta ginikanan, ti base lang ginikanan ta. Pinaka problema subong, no? Daw amuna lang mga sitwasyon. Pero ti ilang taon ta mga katropa. Kasod kami na adlaw, kiti may ara naman sa mga intervention. Maybe mamapping naman ni Malibot naman yung DSSD na tunay ng police para mag amat-amat pahibaloni sa ano. Ang mga barangay ta, kung tagariinis la, tani may ara man ta effort, no? Para mag patawag man sa ilas barangay para istoryahon. Kaya namoy mo sa may istorya, ako hindi ko magpati kung permilinis lang yung istorya sa barangay to, patawag sa barangay, be. No? Balik-balik lang, balik-balik. Ako, talaka to. No? Pero kung sige istorya, pagkatapos may sugo ato sila be, o aryo, himo ka mo, drawing ka mo, tuon ka mo. Ang istorya to sang isa ka, kilala tang volunteer man siya, mga katropa. The best way to save these kids, mga katropa, is to have them involved sa mga religious activities, mga byan. No? Bisa na mga sitwasyon, kung may ara na sang religious guidance and maintindihan nila bla ang ila ginahimo, no, mag-angkol sa kadlok and rather than isuyop nila paminsaro nila buwas damlag nila kag may ara sa mga in charge ng mga religious leader naton nga nag ano ni sila, nagpanumdum perme. Amor, siguro pinakahimu na ito, himuon tas barangay, no? No, may ara tila sa mga Bible study, no? Imbitahonis la, no? Pakatupilito ni, no? In a way, para sa ila man yun. No? Kag, dira, ipatigayon, may mga programs ta, may mga budget man tada, pakaunon. Diba? Oh. Until nga, ma-realisan nila, ang ginikanan man, no? Ah, hindi ko magpati kung permim lang pa tawag ng ginikanan sa mga kabataan. Hindi ni mabago ah. No? Talaka lang kung kisa, pero ti, kinahanglan ni muunta para masalbat na ni mga kabataan to. Sorry, who knows, no? Ang isa sa mga kabataan to ni, mga katropa, amo pa ni ang magbago sa ating sitwasyon sa Pungsod, Pilipinas. Mga leader pa, no? Damo sa mga success stories. Tama to, ginambal ni Dr. Rachel, no, nga damo sa mga success stories, mga katropa, nga ti sa una, ti aram lang sa sigaligad, ha, nga pangayo kayo, no, but eventually, naka-graduate, naka-eskwela, tapos nag-nami pangabuhi nila. Gusto ta mo na tani nga mga istorya ang aton i-report diri mga katropa para sa pumuluyo ta. Pero ti, lain eh. Kung hindi ta magapan sa mga barangay ta, especially sa barangay ta, kung dito ni magapan mga kabataan, makita ito ni sila sa ulihi nga lain ang ginahimo. Pero as much as today, subong pa lang, mahimo itong pamaagi para pabuligan sila, para ma-remind sila, balik-balik mo lang yun, no? Pareho sa mga ginikanan, bla? Kakapoy, kung kisa mamaya, mati sa ginikanan, no? Balik-balik, istorya. balik-balik ang mga sentimiento, ang litaniya tanan. Pero pag dako mo, mapaminsaram na sa ay tsak tugli si nanay no, tsak tatay no. Hindi basta-basta, nga kun ikaw na magatubang pag ikaw na pangabuhi sulihi, mentindihan mo nang pagpangabuhi nga budlaigli. Humble tatay tos nga hindi basta-basta kinanglan mo mag bugdaw aga. Ti subong kun ikaw na mabugtaw kita aga kay kinanglan mo trabaho mo. No? So amo ning balik-balik kina humble sang ginikanan sa una. Balik-balik lang na katalaka kung kisa pero makakatoro pa mag-abot sa punto nga ikaw na mag-uyat sang timon sa pagpangabuhi mo. Malain na. Oh, I hope amo na mahimo sa mga barangay kapitan ta sa aton nga mga kagawad abi sa barangay para masalbar na lang niyo, no? Kama po yung activity nga pwede updan nila, may pagkaunda, probably may aras mga activities na, Bible study whatsoever, they would enjoy sa ining mga, ano, sa mga aktividad gini. No? Ina ko may time pa kamo. Basta mga balbots kagawad, sako na kami. Why chance? Oras naton, alas 9:31 na mga katropa. Ma-commercial ko aray, no? Balik ka sa pinaka mga ginutlo, mga katropa, pagkatapos sa mga obligasyon ta. Standby. XFM 90.3.

0: Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Sanfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
1: Ako po si Jenny Lin, isa akong bankrupt. Para ma-boost ng aking immune system at protektado sa anumang sakit, Sanfon Vitamin C ang iniinom ko. Dahil hindi ko ramdam ang pagod sa araw-araw na trabaho.
0: Sanfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sanfon kag Vitamin D3.
3: Ako si Mark Villasis, ang Villamonte, Bacolod. Hili ko gid magpangape, pero nag-untat ko kay taas-taas akong sugar. Ano abi kay katangis-tangis man sa mga ordinaryong kape. Sa nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man. Kag subong, adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid ni siya sa may diabetes.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sanfon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
4: Sanfon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Sanfon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Sanfon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
5: Sanfon Plus Herbal Oil.
6: Jenny Abelion, taga-Antique. Dati, para dating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko, umamit ako at ng Sanfon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
5: Sanfon Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang sa puson.
5: Desminoria.
7: No more.
5: Sanfon Plus Herbal Oil.
8: Chronic pain.
9: Ang sakit.
8: Mag-assist pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-assist pain. Kangkarang pain. Fast and safe. Assist pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sistapain.
0: Mabibili sa mga butika.
10: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
2: Sanfon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Sanfon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Sanfon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Sanfon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
11: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
12: Balancing ang mga komentaryo.
13: Further,
12: nag-atras ang public opinion objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
14: Nga medyo isog pa sila yan.
12: Ini ang Bullseye.
15: Morning sa kay Sir Junior Alegria, may aga. Sa kay Lilia Lobrado, thank you. Sir Lee Revlo, thank you man. Salamat kay Delma Villaluna, nakatutok sa mas programa ta. Thank you ah. Sa Banago chapter sa Moms, thank you gid. Salamat gid ha. Hambal ni Ma'am Lilia Lobrado sinya sa huling ang pagsisisi, no? Galing ti mga kabataan ni. No? Mga kabataan ni sa Ma'am Helen Carbilledo, thank you sa tutong naman sila ya. Pamati sila. Now, salamat. Ma'am Mary Jane Balio-Alio, thank you. Ay, belated happy Father's Day sa mga tatay. Gili na ton. Kagapon to nga ton nga Father's Day. Betsa Galvezon, no, sa Handuman ng Chapter Moms, thank you. Salamat, good. Gloria Cuenca, Bilia Adrina, thank you. Ma'am Len Antonio Talde, mga aga, monitoring always. Dara sa Kamankalan, thank you. Mayor Jen Balio-Alio, yes, involved gid sila sa mga activities sa barangay para matwist ang ilabisyo. Tama na, ma'am, ho. Kay ang mga bata subong, kulang man sang pansin sa mga gidikanan na. Oh, amo niyo, pati yun, tari, sa mga moms, sa moms Bacolod, no? Sila ning may authority para maghambal mo, no? Kung anong para sa advice mo lang sa aton nga mga ginikanan. Butlay magpadako sa bata tuod ah. Pero sometimes sa mga kabataan ta kinanglan ta man si panon mo. Sa aton nga ang mga handong ta ang aton nga kabuhi nakadepende naman mo sa mga kabataan ta sa ulihi. Ha? Ang handong ta nga way ta matapos, way ta mahimo, ara na sa mga kabataan. Ginahaboy tala sila mga obligasyon. Ha? Nga eskwela kamayo. Kaysa kung gusto ko mag-engineer, wala ko nag-engineer, no. Dira lang si mo, ikaw lang. gusto ko mag-doktor, no? Ti mga baka-baka kumayo. para magdako ka, ma-doktor ka. Bisan mahal na, sir. Pagitaan tayo diya, no? Yes, ma'am. Thank you. Ma'am Jane Balioalio, thank you. Salamat gid, ha. Ma'am Len Antonio Taldi, Happy Father's Day. Oo. Thank you, gid, ma'am. Salamat gid, ma'am Len. Oo. Thank you, gid, sa tamyaw. Para sa mga tatay sa pamilya, Happy Father's Day. Kapon. Celebrate para sa mga amay. Tapos sa Mother's Day, Father's Day naman. oras naton, katuro pa, 9:34 na sa pangalagad ta sa aton nga palatuntunan. And solid supporters kami sa Mamaylan XFM. Members ng class naton si Ma'am Len. Ma'am Len, morning. Oo. Kapangapin na kamuda. May Santon Coffee Mix pati di. Santon Gold Coffee Mix pati di. Oo. Damo pa kamuda. Kapitan na nasun. Oras na ton, katropa, 9:37 na sa aton nga programa. Okay. Grabe man yung may group si Sir Vincent Ginihimo. Salamat gid sir, ha. Oo. Damo na members. Pala kami nung members ni. Damo na members siya, ho. Jelwen, thank you. Oo. Salamat gid sa oras na mga katropa, 9:38 na sa pagpangalagad natin. We will talk about some gamay nga pinaka mga ginabantayan ta, ang impeachment sang vice presidente. Medyo amoring ginabulo-bantay-bantayan man sang pinakamakuturan ta because nga ti malantaw naman ta sa pinabago nga proseso sang impeachment para sa ikadua nga mataas nga opisyal sang aton nga pungsod katuro pa ang vice presidente, no? Ini ba si ini sa impeachment complaint nga ginaprobahan, no, sang majority, overwhelming majority sang kongreso para sa kasong impeachment. No, actually, na-impeach na ang aton vice presidente. Ang kinahanglan na lang nga i-proseso, i-transmit, kung na-transmit na, ari na ni Karol sa kamot sa Senado, nag-take off naman sila, no, bilang mga impeachment judges, mga abyan, kag ma-convince sila para sa pagsugod na sa impeachment proceeding. Pero wala mo nang sadya, mga katropa. Istorya sa Japan sang istorya kung anong numero para i-ma-impeach ang aton nga kung ma-convict ang presidente ta, ang vice presidente, ha? Pinakabilog. Kaya kung ang statement to ni former Chief Justice Hilario Davide, mga katropa, hambalya, kinahanglan ng 7 ko naman, no? Nga ma members ng Senado to acquit sang vice presidente. Kag kinahanglan 16 ka mga senador ang makinahanglan para i-convict ang vice presidente. But looking at the numbers ng Senado katropa, there 22 na lang, no? May 13 ang bag-o nga mga majority katropa, ang grupo ni Senate President Win Gatchalian kag former Senate President Alan Peter Cayetano, no? Amon lang ning nabilin nga mga grupo, 11 sila. Okay? So we have now the scenario sa Senado, mga katropa. Ang iba nagambal siya, it's a stalemate, no? Why isang pwede mahimo, mga katropa? Because nga if you want to convict, mga katropa, ang constitution nato requires 16 ka mga members, mga katropa. Idaydayon taman ang pila ka mga legal opinion karon, no? Depende man sa bugado nga pamati man, no? Depende man sa inyo pananawan anong inyong legal opinion sa nandi. Pero isa ka bagay nga ginambal dari mga katropa, isa ka din bla sang sang isa ka eskwelahan, no, nga naghambal sinya kinahanglan lang, it doesn't mean 16 ka mga membro sang Senado. Ang kinahanglan lang is 2/3 votes, no, sa numero nga ara sa Senado katropa, no? Meaning, like for example, may ara lang 22 abe ka mga senador, no? Ang 2/3 na kwaon, no? Ang paghambal nila, ngati ilamo sa lagi na site ni sa aton nga constitution nga asing nila kinahanglan lang kun pila ang 2/3 gana sa present nga mga senadores nga ara subong sa impeachment court, no? No need for 16. So medyo gaka-confuse kita mga katropa. Ang ining mga istorya, legal niya nga proseso mo, no, sa konstitusyon mga katropa. Pero ti mas hapos gali i-acquit kumpara i ano mo? I-convict mo ang isa ka presidente, kung isa ka impeachable officials. That's why katropa amo pa ring pinaka-scenarios mong kundi may tang tipyok to nga daw kabilog, no? That makes the old majority, old minority a majority of 13 subong, no? Sa grupo ni Senator Wayne Gatchalian, no? Ang nagdugang ni Senator Chess Escudero kag si Senator Senator Joel Villanueva nga nagtipyok na sa grupo o kun sa block ni Senate President Wayne Gatchalian, no? Subong inferior subong numero, no? Na fill in na ang pila ka mga posisyon, pero ti ang question japon sa legalidad mga katropa sa ginambal ni Senator Peter Cayetano, sige, i-question namon japon na ang ining pag-create pag-crear sang ining akon pag-deklarar nga bakante tanan nga mga posisyon sa Senado sa tong June 3 nga nga session sang Senado mga katropa, ngaway sila, no? Oh, ti medyo confused kita mga katropa. Subong mga abyan, ang tawag alang-alang ano na yung makantuan sa Senado man, no? Anong obrani nila man, no? Pero ti amon ni scenario mga katropa. If 16 ang majority, would need another 3 nga mga senadores para i-fulfill ang conviction against the vice president, no? Or base mag-roll na lang automatic mga katropa sang acquit pag-acquit sa vice presidente mga katropa mga abyan bisan kulang pag deliberation sa mga ebidensya pero independent ni no sa pila ka mga membro sa Senado kung id pagid no kung hasta san o ang pangitaay sa ebidensya ni mga katropa no presentation sa mga ebidensya para i-impeach ang vice presidente nato mga katropa. Now ang scenario mo ni if ma-impeach ang presidente o kung ma-convict ang presidente, mga katropa, sa impeachment palang daan, ang ginistorya tayo impeachment, no? So, na-impeach na. Impeach or not. Impeach na ang presidente, ang vice-presidente. Ang diri sa Senado is conviction or acquittal na lang, no? Para sa impeachable officials. Now, question, paano mo makuha ka nun ang justice, for example, no? Kung mag-kinsi naman, they would need only dua. Tisin o pa to ang matipyok mga katropa, no? Kay ti primero to ang istorya base bala gadwa-duwa si Senator Loren Legarda which halin pa sang una may ara naman sa mga records nga nagabaylo-baylo sang grupo sa Senado, no? Pero ti sigyapon kinanglan nila sang dugang pa nga mga buto mga katropa dugang pa nga mga makabigta senadores nga magabuto mga katropa, no? Mag-upod sa ila. Now, ato lang gina pa kayo, yes, bong, malantaw ta sa merito sang kaso, no? Ang ato nga mga senator judges, mga katropa, mag-tuon para sa bugat, no? Sa mga evidensya nga presentar sa impeachment court because amo ba lang na mo ang basihan. Kung tatawang ta, why na niya kundi kapahalin nga politik o grupo sa politika, grupo sang partido kung sa diin ka ang question lang niya ano ang pagbasa mo sa impeachment na impeachment case no sa mga merito sa mga kaso kung sa may ebidensya nga presentar to karon no nga maka-qualify sa acquittal or sa conviction sa vice presidente mga katropa so hulaton tayo no but more above ang pila ka mga sitwasyon subong kinahulat-hulat mga katropa kung ano mangin plastada sa eleksyon no kay ti by next year katropa or late sang 2026 at 2026 istorya politika na ni no? Kita mong ibang daga tayada na nag-vlog-vlog na kay ti lapit na eleksyon mo, no? Ang isa ka tuig nga preparasyon para sa national election kulang na. So kinahanglan dugang pa, ma? Kinahanglan pa may ara pa sa mga dugang exposure, no? Para magdaog ka. Way pata kabalo kung sino ang padlagan. Sino ang mabunggo? Kag sino ang maging magpadlagan presidente? Isa sa ginapisil dari mga katropa si Senator Risa Ontiveros. Ginagahatag naman sa iyak nga ano mo, commitment niya if may ara chance ka magpadlagan. Padlagan sa presidente. Ti sino mabunggo siya? Ang isa ginakumbinsir mga katropa is si Naga Mayor former Vice President Lenny Robredo. Pero di daw gahambal naman to, hindi na ko padlagan na. No? Okay na ko ni Snaga. Daway na ko yas ang plano para magpadlagan Vice Presidente. Frustrated. Kita mo ba? Makita mo, batsagan mong sa mga tinaga sa Vice Presidente Zuna, ang frustration mga katropa na padlagan Presidente to ga-plak. No?
9: Get ready,
15: ang,
9: Cebu.
15: Ano, ang pila ka mga ginahambal pa itong rason is hindi sa maka ano hindi niya kaya ang Duterte kag Marcos ng grupo. Ti amo man gusto matabo mga katropa sa mga Dutertes during that time eh, no? Nga magbuo ang Marcos yes, makon mo may ara ka sang ano Luzon nga suporta, may Mindanao ka nga suporta, may Visayas ka pang mga suporta. So solid sa kayo. On that time mga katropa maybe nag-inferior gid man, no? Ang buto nga na-deliver kinatag sa Vice Presidente sa kay former Vice President Lenny Robredo. Pero change things had changed already, no? Naglain na ang sitwasyon subong. Ang Marcoses kag ang Dutertes nag-sipak na. Nag-sipak na, nag-away na. Ti ang hambal nga ba si i-duso na lang si Basti Duterte nga magpadlagan presidente sa pungsod Pilipinas sa 2020 elections pang katropa. And it's still Duterte, no? Ang magpungko o kung magpadlagan kag ang Mindanao, no? Diri makuha ang solid votes mga katropa partly sa Visayas. Pero ang Luzon daw mabudayan, no? Kaya daw nakuha iya sang mga grupo sa Marcoses mga katropa. Para naman sa presidente, importante ang 2028 elections, no? Kay kung hinali ang magapungko kontra partido, sigurado hampakanay naman ni, no? Hampakanay naman ni issue. Ang flood control amo ni sang isa ka baby issue sang presidente mga katropa nga nagaparawagan sa Quiapon sang konkreto nga solusyon, konkreto nga resulta sa mga corrupt nga mga official imbolbado sa sining ghost project sa pungsod Pilipinas mga katropa. Pero at this point of time, mga katropa, kalamo na sa mga official ta, nakita to nga may involvement sa ghost project to, kag sa pag-crear. No? Pero amo na mga katropa, kung ginasukot ta ang mga Duterte's grimo nila, sukton ta ba na nga to nga ano eh? Ha? Ang presidente, dito nagkanto, sinuto ang ginatudlo nyo nga mga involbado sa mga flood control, dito sa mga congressman, no? Kung ang congressman nga ginatudlo lang si former congressman Zaldico kag ang former house speaker sila lang, why na iban, no? Ang madalas na da, why sa kongreso, why sa senado nga iban pa nga mga ano nga mga imbolbado. That's why importante siya po mga katropa ang statement ni former resigned congressman Zaldico kung sino ang imbolbado dito mga katropa. May huring-huring gani nga daw hungod ng pagpapapalagyo sa kay Zaldico para why na may why na sang chain, why na sang matudlo pa ng iban nga mga officials gobyerno daw gin-arrange black no, no? Dutan taos na di nga ba sige ginpalagyo nyo lang to kay para hindi makuha sa impormasyon. Kahit kung magtubang na si Zaldico, diri sa pungsod, o kung diri sa korte, damo yung mga ulamit ng mga ngalan sa mga kongresista kag mga senadores muna. Ay. Anyway, let's abangan ang susunod na kabarata sa Gapon Katropa. Now, oras na ito, 9:51, wait oras. Thank you, Ged. Joy Rodico, thank you so much. Salamat kid, ma'am, sa pag-upod sa programa, pag-parabuot sa mga komento ninyo, dali sa aton nga pala tuntunan. Na? Well, it is what it is, no? Politika, hindi ta malikawan mga katropa. Kung kisa, kita naman ang balasulun mo, kita man nagbutang na sila mo, kita man nagbuto sila mo, no? Dapat gani kuno ang standard sa papili sa mga opisyal na sa gobyerno, magbag-una, dapat maglaina. Hindi na base sa popularidad, hindi na tungod sa partido, hindi na tungod sa regionalism lang inambal nila. Nga kung ako Visayas, dapat mabuto ko para sa ining mga congressman ko, sa mga senadores ko nagpadlagan halin mismo sa akong rehiyon. No? Hindi dapat mo na. Ah, dapat ang aton nga pagpanglantaw diri mga katorpa, ang competence ng pila ka mga opisyal nato. Galing di ba ta kasali gidla totally kay mga opisyal nato sa una, okay man isla. Pero eventually mga katorpa sa pagpungko nila naglain to. Nagdamo slakyan nila, nagdamo propiedad nila, nagdamo kwarta nila, no? Antes parang napadlagan. Ano man ang ilang sitwasyon, though hindi man amo na. Pero eventually, mga katropa, nagmanggaranon tungod sa grabing pagkasasa sa kwarta sa tao eh. Amo na bla? Ang isyo sa ginagambalta ng flood control kag ang proseso, ang pag-publicize bla mga katropa sa ginagambalta bidding process ang DPWH ta. Why pa na iya mo, no? Ang ining mga ano, ining mga pamaagi para punggan ang korupsyon sa atong gobyerno. No? Kung amo ni Japan, mga katropa, we will expect the same scenario sa una. Just like sang FIDAP to sa una, fertilizer fund scandal to sa una. No kada mo man to. Even the former president mga katropa imbolbado to, no? Kag iban pa nga mga ehensya sang Department of Agriculture na galapriso to na police fund mga katropa, nagakalimtan ta lang. Aba si mapriyo na malang ni. Amo lang isyu, malimtan sang pungsod Pilipinas mabyan, malimtan sang pamuruyo ta ang sitwasyon. Kamay pa India. Oras na to 9:53 na sa pagpawagan ta. Wait oras ha. Was naman kita mga katropa sa ngalan sa atong technical partner, katropang Judy Rivligano, sa atong station manager, Mr. Mitch Lipa. Ako naman sa atong CEO president, Dr. Remily Tuhoy. Ako naman sa katropang Win Salinas. Was naman mga katropa, God bless.
9: Bullseye XFM 90.3 Santon Gold Live Testimony.
13: Agapito po, taga-Nara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-shift sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
9: Santon Plus Gold. Kung dati ayaw mong gabay dahil sa insomnia, well, hindi na.

0: Cafe Mix. Now available in your nearest drugstores.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
6: Sister Pain.
7: Si Michelle Legale, isa kasi

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Bili sa mga bukika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
1: Mga katrupa, exciting!
2: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted? Ang paggagawa, suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients. Mag-Santol Plus Gold, ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina. Mga kilalang herbal na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na makatutulong upang maiwasan ang iba't ibang uri ng sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Santol Plus Gold at Santon Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. At samahan pa sa pag-inom ng healthy na kape, ang Santon Plus Coffee Mix.
0: Mabibili sa mga butika.
3: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
4: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
0: Premium D3 Coffee Mix.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
5: Wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo mang kusina ha?
6: Oo, baklan ka ha. Pero dali lang bala. Di yung tagli mabayad sa tusyon mo.
5: Oh, galit. Diriyo.
6: Ah, dali na.
7: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
8: Girl,
7: di mo kailangang magtiis.
8: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea.
8: No more!
7: Santon Plus Herbal Oil.
8: Ang pamahid na all-in-one.
7: Sa presyong magaan.
8: Santon Plus Herbal Oil.
0: Sister Pain.
9: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Cess the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Bili sa mga butika.
10: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
0: Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.

0: love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: Exciting!
2: Exciting!
3: Sa tag sa kapagpitik sang taknaan, lain-lain na mga hitabo ang nag-aabot sa kabungi sang katawhan. May kadalagaan kagkalipay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya ukon kinaandan lamang.
4: Subong, pag wala sa makapugong sa akon, wala!
5: Ugsad ang bulan, kag nagapalanindog ang akong balahibo, samtang nagalakat ako sa dalan. Baboy, kag nagasugata siya sa akon,

0: mga katropa, isa naman kabago kang matahong nga drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo tanan, na ginatiguluhan. 24 oras! Babatian diri lang sa inyong paboritong estasyon, X FM.
1: Exciting!

0: Tol.
1: Ano na, Tol?
0: May napinsanan ko ang kalingawan, ha?
1: Ano na?
0: Paugo na itong si Tasyong.
1: Sino nga, Tasyong?
0: Tagadrima na siya, pero may tirereng. Malingaw kagin magtulok sa itsura niya mo. Kung madlukan siya, nag-isano na sila balay mo. Kag wala sa sang mga kaingod.
1: Oh ba, Ate Ayos, anong buhato na ito niya pamahog sa iya?
0: Amo niyo, magpamati ka.

0: to local tsura ko tol. Ginbutangan ko sang uling nga akong mata. Gani nagitom. Dasong ginbutangan ko sang tayubo nga ako naong. Kaginbutangan ko sang kitso pang akong bibig.
1: Ayos tol.
0: Tol, butangin man lang naong mo.
1: Ate, sige.

0: Ali na sa imululog nga.
1: Tinabla! Hindi! Hindi!
2: Natumba si Skadlock, tol. Kag ang king-king ang ginawiyata niya, nahulog sa salog. Kag naula ang gas. Hindi, nagadaba-daba ng salog, tol.
1: Wala, tol. Nagaturong ang iyang mga mata sa Skadlock. Abiro si Sayong ko kung buhay pala siya. Abnormal to, abnormal gito. Dawala na rin kapitik ang pulo sa iya, tol. Tsugi na ni.
2: Ano? Puan ni mal. Dali ka, mabatsin na ta.
1: Dali ka, tol, tulakan.

0: Kasi kung may nakakita sa ginhimo na ton kay Tansyong,
1: wala man siguro tula. Pero kung may nakakita gidman, sigurado nga wala kita makilala kay ti ginritukin na ito na nga ito na wong mo.

0: Patay?
1: Oo, patay na si Tansyong.
0: Hala, nga layaw. Anong kinamatya niya?
1: Nasunog ang iya balay. Kag nadala siya.
0: Ha?
1: Oo. Kag sunod sa pagpangusisa sa natabo, aksidente ko, no?
0: Ayos. Sugiran ko ni si Ploy.

0: balan, kadlawan mo naman sa buong tol. Kag-death anniversary man ni Tansyo.
1: Oo, no?
0: Kag-41 ka na. Buang ka mang giyapon.
1: Buang-buang, pariyo gid lang tano.
0: Ayoke. Maapas di karon si Takoy kag Sinten. Madala ko na sila sang sumsuman.
1: Aba, balduhaw? Nga nga madala, paslo?
0: Kabalo ka naman. Ginsingit nila kagabi ang manok ni Choy Pisyong na naghahulon sa kulo.
1: Ay gali!
0: Gani, aga pa nagwald dating asawa ni Choy Pisyong. Pangula na sila sang may mo. Kaya aga pa ginpapisik ni Takoy. Gusto wala lang mag-abot sila. Kagamong pagsaka ito sa langit. Damo ko din nalang asuloy upon.
1: Hallelujah!

trukannya belas ipulu yo. Dulan siya lumbala o. Kagulan na nagagiyo o. Doon nagbato na siya o. Nagbato.

0: Mapadayon, tiya sa Ginoma.
1: Hala, ka-exciting!
2: Cellphone Plus Gold.
3: Nga pala, sir, nilubuan ako ng bukol sa aking suso. Nasubukan ko ang Cellphone Plus Gold, 2 kapsula, 3 times a day sa loob ng 3 buwan. Lumiit ang bukol sa suso ko.
2: Cellphone Plus Gold.
4: Mas pinalakas,
2: pinagaling,
4: pinahusay.
2: Cellphone Plus Gold.
5: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Sandown Copamex. Ihalo sa 1 tasa ng mainit na tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Sandown Copamex. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sandown Coffee Mix. Sarap!
2: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
6: Ako si Gary Nalius, nurse by profession. 1 week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
2: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
8: Bilang isang wholesaler agent na naka-greater shift, importante na lang energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako magtitake ng premium D3 food supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified premium D3 user.
7: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
9: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
7: Sister Pain.
10: Ay, ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa adad na training, hindi kin malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-atake ang akong lalisa. Sister Pain para dire-diretso ang training.
7: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beneficyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
12: Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beneficyo. Bisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
13: XFM Exciting!
14: Maayo nga adlaw sa tanan ng mga tagpalamati. Welcome sa Palatuntunan.
15: Edukasyon.
14: Edukasyon. Edukasyon. Para sa ikaayong lawas. Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon ng mga impormasyon. Ilabi na para sa mga maluya ang pamatsyag. Balati anon, lakip na dira ang nagahalong sang ila kalawasan. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule nga may mga sangkap nga turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Pito ang sangkap sini kag ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen. Kag ang nagdala sang sini nga mga mapuslanon nga mga produkto, akon man bugal nga ginapakilala sa inyo si Doc Crispin Hico, Doctor of Philosophy in Naturopathy, Major in Herbology. Ang naturopathy, isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon. Dugang pang impormasyon, suno sa Republic Act number 8423 of December 9, 1997. Ginpahayag diri ang pulisiya sang estado sa pagpauswag sang kalidad kapaghatag sang serbisyo sa ikayong lawas sang pumuluyong Pilipino pagi sa pagpauswag sang tradisyonal kag alternatibo nga paghalong sang ikayong lawas kag ang paglakip sini sa pungsudnon nga sistema para sa pagtatap kag mahalungan ang ikayong lawas. Diri na naton maapresyar kag hibaluon ang mga produkto kapareho sang Evergreen Herbal Capsule nga may 7 nga mga sangkap katulad sang turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Kag subong man ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangosteen.
15: Edukasyon,
14: edukasyon para sa ikaayong lawas. Subong adlaw, istorya naman naton ang balatian nga diabetes kag kun anong mabulig sang Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Herbal Coffee. Matapikan kita sang diabetes kun ang imo sini nga blood glucose o kun ginatawag man nga blood sugar tuman kataas. Ang glucose amo na ang mayor nga ginhalinan sa aton sini nga energy. Ang aton lawas pwede makaproduce sang glucose. Ugaling may ara man nga mga glucose nga nagahalin sa pagkaon. Di kun wala ka control sa pagkaon mo ti dasi

0: bata, sugar mo eh.
1: Edukasyon, edukasyon para sa ikayong lawas.
0: Pag nagsararampaw ng sugar ka glucose lawas mo, mo nang ginatawag na hyperglycemia. Mabatsyagaan mo na dayon ang mga kauhaw, tapos suka-suka, tapos daw ginahagal ka, dasig ka kapuyon.
1: Edukasyon, edukasyon para sa ikayong lawas.
0: Una kita sa turmeric nga may curcumin. Ang curcumin mayara na siya nga insulin. Gani ang curcumin mahimo ina nga makapauntat sang diabetes. May mga pagtuon nga nagpakita nga ang curcumin nagapanubo sang glucose kag naga-promote sang beta cell function. Ini naman niyang amarguso nga isa pa kasangkap sang evergreen herbal capsule. Aktibo iniya nga nagasuyop sang sugar kag nagabulig sa pagkontrol sang diabetes. Pait lang niya prompuslan mo ni. May insulin man ini nga nagapanubo sang level sang sugar sa aton sinigatugo.
1: Edukasyon, edukasyon para sa ikayong lawas.
0: Ang saluyot naman o kontugabang, bugana naman ini sa fiber, nagabulig sa pagkontrol sang presyon sang dugo kag diabetes. Ang wheatgrass, isa man kasangkap sang evergreen herbal capsule, natural nga ginhalinan sang vitamin A, C, E, K, kag B complex. Kag mga mineral para sang iron, calcium, magnesium, selenium, amino acids, kag chlorophyll. Nga bastante man, agud makapanubo sang presyon sang dugo kag makabulig, dumala sang diabetes. Kag ang barley grass, nga may beta-glucan. Iniya nagapahinay naman iniya sang paglapta sang glucose sa dugo.
1: Edukasyon, edukasyon para sa ikayong lawas.
0: Aray dugang talang ang isa sa mga sangkap sang evergreen herbal coffee, ang mangustin. Kalabanan sa mga prutas, manubo ini sa tambok, sodium kag calories. Iniya cholesterol free iniya ang mangustin. Kag mahimo na makakontribute man ini sa pagmanage sang balatian sa tagipusoon kag type 2 diabetes.
1: Edukasyon, edukasyon para sa ikayong lawas.
2: Ako si GC Malones, 59 anyos, isa ka tricycle driver. Nagumpisa ako inom sang evergreen herbal capsule kay mataas ang akon nga sugar. Dito na nubo ang akon nga sugar. Salamat gid sa Evergreen Herbal Capsule.
3: Ang Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Herbal Coffee pabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150.
1: Edukasyon, edukasyon para sa ikayong lawas.
4: XFM 103.9.

0: Tol-tol, si Buluyo, tulog ka. Ara na siya, oh. Nagbalik na. Apang dala niyang container sa reserba ng gasolina, oh. Sa ginulam ninyo nga salakyan.
1: Buloy, tol. Anong buhaton mo naman?
0: Wala man siya nag-asabat,
1: oh. Wala.
0: Wala.
1: Ano na?
0: Ginabrihan niyang takop sa container, oh.
1: Tol-tol, nano naman? Wala.
0: Pa?
1: Ginpaligo niya ang gasolina? Hala!
0: Tol! Ginkuhot niya ang lighter niya sa bulsa, oh.
1: Tol-tol-tol! Ginkuhot mo ang lighter sa bulsa mo, oh. Hindi, tol, hindi!
0: Hindi! Ginsindihan niya, oh!

0: si Puloy. Di kuha na yung wasa yung ginamit natin sa magbihal sang kahoy para sa bonfire.
1: Ay, oh, animal!
0: Pagdara! Pagdara na sa lakyan! Dali!
1: Koy, hindi mag-start!
0: Ano? Tol, ara na si Puloy! Nagapakanto na siya din sa aton! Animal!
1: Animal ka na sa lakyan ka? Pag-ugyumi man kami, be!
0: Pagdara liwat, pandara!
1: Ikaw tani sang wasay sa baga ko!

0: พี่น้องนะอะไรอะไรกินบวชนี่ปุ๋ยเอ้ยบ้าอันนุ่งละอันนุ่งละไม่นักบัตรยาคุ้มติกลางก็เดินแล้วก็ไปดูลงสาตุน้ำตังฮะ
1: kahimuan sini. Gani, ang pinakamasakit na kamatayon, ang yatag ko sa imo.
0: Hindi, hindi. Ang yapangambal, nataw yan ni Tansyo. Nagsunod sa lawas ba ni Puloy ang kalag ni Tansyo? Matimalo sa akon sa natabo sa iya. Gingabot niyang masay sa agtaw ni Takoy. Ay, hindi. Wala yun na bilan niya ako. Hindi. May nagtiro sa iya. Mga pulis. Diyos ko, Diyos ko, salamat yun. Report siguro sa nagkatabo sa Amundre. Diyos ko, Lord, salamat yun, salamat yun. Wala pa. Tong tong, bravo kaya sa lahat.

0: ano nga itabo ka, Tsuri?
1: Ginapatiya nila na nagsulod ang kalagsan ni sa Katinuga sa lawasang kriminal. Ayhan, tungod maathag na nakita nila ang pagbulag sa lawasang mga kriminal, ang isa kakalag!
0: Katsuri?
2: Katsuri?

0: mga katropa, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sa aton matahong nga sugilanon diri sa aton drama 24 oras sa kasaysayan Boxing Club, diri lang sa inyo paboritong estasyon XFM.
1: Exciting!
2: Yes, to hell!
3: The secrets of hell.
4: We will be talking about this type 2 diabetes. May duha klase sa diabetes, the type 1 and the type 2. Ang type 2, amoy ninyo ginatawag, Dok Leo, matong siling ni mo, acquired, no?
5: Yes.
4: Na diabetes. If we speak about insulin therapy, anong butambalo sa ni Dok Leo?
5: Kinanglanon mo, Sir Jose, sila, no, magturok sang insulin. Mm. Kung ang problema, gid ni mo sini, sa imo sini pagtaas ang blood sugar, kinanglanon ni address sini sang insulin. Pero pag abot sini sa ginatawag type 2 diabetes, hindi ni first line na ton nga choice o kon recommendation pag abot sa type 2 diabetes.
4: Mm.
5: Mahimo sa may mga ginatawag type 1 diabetes, kung kulang ka gid sa insulin, kinahanglanon gid nimo nga ginatawag mag-insulin therapy. But then again, kinasiling namo ni Sir Josil, didiri ni sa aton sini nga mga medical doctors nga linyada sa ila sini sa pag tackle sang ini nga mga asahi sang treatment.
4: Ang iban sini nag kata ng tiyan. Mm-hmm. Kaya din nila ni sa tiyan ginaturok ang iban, ha?
5: Mm-hmm.
4: Ang kalabanan gindiri sa tiyan. Nagahubag na.
5: Mm-hmm.
4: Sa adlaw-adlaw, aga hapon niya turok sang tama ka fine needle, pero sakit pa ng agi niya. That is what we call as the court of last recourse.
5: Yes.
4: Kung wala na gid.
5: Kung hindi na nang inefektibo ang iban nga treatment.
4: So, hindi nga pagbatsyag nyo, nyo taas sa blood sugar ko, siling nga may insulin ko, bisan pang masiling na ton, it could help. Pero kung pwede pa malang, may iban pang pamagi aside from insulin therapy.
3: Santon Plus Gold. The secret of health.
4: Makabulig ang pag-inom sa Santon Plus Gold, Dok Layo, to bring back the sensitivity sa aton lawas sa insulin?
5: Yes, Sir Josil. Bangod sa iya sini nga mga sangkap, like for example, ang moringa, makabulig ni panubo sa blood sugar kaya makapa-improve sa insulin sensitivity. Remember, ang problem na ton is insulin resistance. Why na nagapati sa insulin ng aton sini nga cellula? Ang bitter melon, in fact, mismo ang aton sini nga Department of Health and Philippine Institute of Traditional and Alternative Healthcare nag-endorso sini Sir Josil sa ginatawag charantia nga para gid-inisya sa diabetes o kung mataas ng blood sugar. Pero, nag-a-act man ni siya, Sir Josil, like insulin. Nagabulig man ni siya para nga madulong ang glucose dito sa aton sininga cellula. Nag-angkon ni siya sa charantin, may vaccine, kag may polypeptide P, mga compound sa kinanglanon, Sir Josil, ano, para nga hindi magtaas ng aton sininga blood sugar, kag kung mataas ng aton sininga blood sugar, mabuligan niya panubo. Samantalang, ang garlic naman niya, nag-reduce ang cholesterol kag triglycerides. Ang isa sa problem, Sir Josil, sa insulin resistance, makapulan sang fat sang aton sininga cells, hindi na magpati sa insulin kung may sugar nga dapat ipasulod dito.
4: Hindi na sa kabatsyag.
5: Yes.
4: So, parang makabatsyag sa liwat, dulaon ta na mga fats that covers sa aton sininga body sensors to make it insulin sensitive.
5: Again.
4: Again.
5: Yes.
3: Gusto mo ba ng

0: Secrets of Health.
1: Kaya kung dalimbawa gani, karon may insulin resistance ng isa katawo, pati ang yasa rin mga joints, posible mabalda. Ang yasa rin nga panit, nag-dry, kag nag-kinatol. Tungkol na siya sa ginatawag komplikasyon sa insulin resistance. Di ang Santhon Gold Coffee Mix sa Sergiosil may ara sa sang ginatawag glutathione kag may collagen. Pero pag-abot iya sa pampatamis, iba naman na yung concern. Pero kung health benefit ang aton sa nga pag-istoryahan, especially sa mga hindi man dira iya diabetic, why man sing insulin resistance for beauty benefit ninyo, hindi lang sila nga nakapangapi na sila Sergiosil eh. Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw. Pero kung gainom ka sang Santhon Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sa nga benepisyo.
2: Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko, anti-oxidant, anti-aging.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. The Secrets of Health.
3: Sa mga kalalakinan man actually nga nag-suffer sa prostatitis bala para hindi dugang maghubag yung sining prostate. Iti do suffering from prostatitis, gahubag na ng kalabanan sa prostate nila. So para nga magkupos ina, kinanglan yung mandang isoflavone versus ara sa Santhon Plus Coffee Mix.
1: Correct.
3: Kag sa mga kababainhan, dalas ang inatawag nato sa nga hormonal imbalance.
1: Correct.
3: And imbalances.
1: Correct.
3: So pwede ina mga biyan makabuliga ito sa nga Santhon Plus Coffee Mix because may isoflavone.
4: Yes! To help!
3: Subong baylo-baylo ato sa nga klima, ulan-init. Breeding time ini and breeding period sang lamok.
1: Yes.
3: Possibly carrier na sang dengue. So dapat likawan ta number one niya makutot sang lamok. So para hindi kita makutot sang lamok actually, instead niya magbakal lang kita sang simpleng mosquito repellent, bakal kita sang Santhon Herbal Oil kay pwede niyo papanyo samtang nagapamasahe ka mo.
0: The Secret of Health. Santhon Gold Live Testimony.
5: Aror balik si Niloal Laguna. Laging nga sidi sa haring gabi, matari, sumubok din ng Santhon Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na sidi. Kalaga po nga napakagaling ng Santhon Plus Gold.
0: Mabibili sa mga butika.
6: A typical week would take long hours of doing ad-libs, introducing songs, doing time checks, song sponsorships, researching topics, preparing a script for shows, coordinating with the tech team, the sales team, the other teams for an interview, often starting early in the morning and continuing into the afternoon, with no holidays if needed. Staying updated on current levels while maintaining cutting-edge creativity, and of course, the voice. They say to handle such a job would require a certain passion and time management. But the secret is Xanthone Vitamin C. The only vitamin C you'll ever need. Xanthone Vitamin C. That's a C with a double E. Take it every day and you can sound just like this. Available at Dieting's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's and other leading pharmacies. Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few, if your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup. Available at Dieting's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
7: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santhon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santhon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santhon Gold Herbal Tea.
8: Ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imo kutis, luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
9: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisamo ba ay napakarami gamit ng Santhon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, dal pa ang nakakainis na kuto. Santhon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Santhon Plus Herbal Oil.
0: Sister Pain.
10: Ako si Sarah sa aking kutipan ni

0: Sobrang pain. Fast and safe. Sister pain.
1: Symptoms persist.
0: Consult your doctor.
1: Sa mga butika.
0: Sanfon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Mirbisa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kag glutathione. Pahubin pasang na work.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanaka. At gaganda ka pa.
3: XFM Network Philippines.
4: Mga katropa.

Pagdetalye sa mga balita, interview sa mga personalidad, ngarangin sentro sa balita kagkontrobersiya. Sentro. Magdala sa inyo sa mga updates, breaking news, mga trending na mga balita. Sentro sa balita. Sentro sa serbisyo publiko. Sentro. Kagkaroon, yari ang inyong action.

0: and News.
1: X7 tayo malas sa Jess 45 ng mga katropa. May aga syudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, Pilipinas. Kagkon sa nangkaman sa mga bayan sa kalibutan. Welcome na din sa pagpalayag sa aton nga palatuntunan, ang Sentro.
0: XFM News Sentro.
1: Mga katropa, kita din mag-inop na nai humalin na last 10 media sa aga, tobto ba last 12 sang udto. Agad sa pila ka mga importante nga mga issues, mga katropa, nga aton dari tutukan talakayan kag diskusyonan siningadlaw. Bao Lunes, June 22, mga katropa. May klase, may opisina. Kag subong agang inyo dire kaupod si katropang Franz Andrew Burgos.
0: XFM News Central.
1: Sa mga nagamonitor dira sa aton, humalin ka ina pa. May aga dira sa inyo tanan. Oh, aga pa nagbalangon, aga pa nagumpisa sang Lunes ngadlaw. Para matapos ang ilang mga ilikoton. Nagaupod na sila subong sa aton, tambiawon, tas blanay, isang good morning, daraming aga sa inyo.
0: Sentro!
2: Ah? Ari na sila! Larga na!
1: Ah, mga katropa! Update nyo na ako dire, kaya kita naman mag-atalakay sa pinaka mga issues dire sa lokal, national, international, kagiban pa. Sa mga nagatutok, dara subong sa aton, pagi sa ilang mga radyo, ang XFM Bacolod, mga katropa. Babatian ninyo kami sa radio frequencies nga 103.9 kag 96.7. Kag sa norte nga bahin sa probinsya, ang XFM Sagay City naman sa radio frequency, mga katropa, nga 87.5. Sa Southern Negros, XFM Cabancalan City sa radio frequency nga 106.1. Kag mga katropa, sa Negros Oriental, XFM Canlaon City sa radio frequency naman nga 101.7. Samtang sa Facebook kag sa YouTube, malantaw ninyo kami mga katropa sa Facebook, no, ang XFM Bacolod News and Public Service Authority. Amo nang aton nga ano nga official fan page sang XFM Bacolod. Sa YouTube naman, amo ning XFM 90.3 Bacolod. Kag mga katropa, di ka mo magkalipat bangod, inyo na ma-download nga libre sa inyong nga mga Android phone sa aton nga official streaming app sang XFM Philippines. Mga katropa, dra sa inyong nga mga Android phone sa Google Play Store app. Pangitaan nyo lang ang XFM Radio Network. Ma-download na ninyo nga libre, mga katropa, kag ma-access dra ninyo ang kapinsaysenta ka mga on-air stations sang XFM Philippines alin sa Luzon, Visayas to Mindanao. Mayara man kita mga katropa sang ginatawag nga text line naton, text line sang XFM Bacolod. Ini ang 0915-628-7926. Sa liwat mga katropa, ining hotline sang XFM Bacolod ang 0915-628-7926. Amo nang aton nga official hotline number sang XFM Bacolod, mga katropa. Subong nga, gano'n ba lang mga atuntutukan? Talaga yun, kag-discussionan. Sining adlaw Lunes, dri lang sa Sentro.
0: XFM News Sentro.
1: Mga katropa, makapakigangot kita karon with Attorney Joe Max Ortiz. Angot ni bala sana tabo nga peace deal, mga katropa, sa tunga sang Iran kag Amerika. Kahit isang kagab ito oras sa Pilipinas, pero dito yung mga katropa sa Switzerland. Dohapon to sa ila, ahay no. Nag-walk out ang pila ka mga delegasyon sang Iran. Naman, kahit yung mga katropa, doon nagpahayagid ang presidente sang Amerikano nga si US President Donald Trump nga do padayunon yan yung pagpangatake sa Islamic Republic and also mga katropa sa Iran. Kay amuni subong ang ginabantayan sang kabugusan, bilog na kalibutan, mga katropa, no? Ang sitwasyon sa karon sa Strait of Hormuz. Kabalo naman kita nga sininga semana may ginalauman nga big time rollback.
0: Sentro.
1: Te, base kung hindi na madayon yung big time rollback na eh, kagtiporo na lang gini big time price hike na eh. Namuning pa nga ba yun ta? No? Pero mga katropa, nag-pati kita, nga matigayon gining ang nasambit ni nga hinunanon or ang nasambit ni nga peace deal mga katropa sa tunga sa Amerika kagiran. Kahit siyempre at stake sa Gyapon ang ekonomiya sa bugos ng kalibutan. Dari mo makita mga katropa kung ano man kapoderoso ang Iran. Kay once gani mga katropa siradaanin nilang Hormuz o kung ng Strait of Hormuz, sigurado tayo ginang tanan.
0: Sentro.
1: Nantawa pala. No, gasalang Pilipinas nga third world country. Oh. Tayo muna ni kapigado na ton. Tapos mga katropa, may gira pa dito sa Middle East. Oh, pagsira sang Hormuz, nga which is tayo muna yung nag-provide sang 20% nga supply sang petroleum supply sa bugos nga kalibutan, 20% mga katropa. Amun ang gina-provide sang Hormuz sa aton. Te, kita yang why kita yasang oil reserves mga katropa ang Pilipinas nagarely kita yasang imported o tanan imported dugay-dugay gani gurong marot import na lang ni temo ni subong mga katropa ang aton nga ginalantaw sitwasyon sang pungsod Pilipinas at stake always basta may gira dito sa Middle East gadugo per mingi ekonomiya ta ibangon sa sininga ginamo dito mga tropa. Oh, for how many years na naglipas? Same situation mga katropa. Every time gibay matabo dito nga gera sa Middle East.
0: Sentro.
1: No. Dumduman niyo na. Kumbalikan ang mga nagliligan. Ang ekonomiya sa kalabanan, no, ng mga pungsod nga which is bala mga katropa nagarely sa mga imported ng mga petroleum supply. Oh, wala kay ti syempre why kita sa oil reserves garely kita gyapon dito sa just like sa ibang lugar. Eh. Magahatag di sila gyapon, magapadala di sila sa supply para mabakal kita dito, tapos ibaliga ta direk. Pero galing tayo mga katropa, muna yung plastada tas karon, no? Ang Pilipinas, yung mga katropa, hulat na lang tayo hungitan.
0: Sentro.
1: Kay tidre mo makita, mga katropa, kung ano ang panggobyerno sa buksang pungsod Pilipinas mo. Ba? Ang husto din nga termino, mga katropa, aton rin kapag gobyerno, wala sang inisyatibo. Wala inisyatibo.
0: Sentro.
1: Para maluwas kita sa sininga pagpamahog naman sa ekonomiya sa karon. No? Gasaka, langit nga gasaka, pero ang sweldo sa ibang rin sa aton, why again? No? Lain na lang kung anong panahog, subong mo. Hindi ko nalang pagdayo nun. Eh. Oh, diba? Tiyan mo na yung malain rin sa aton, mga katropa. Nagligan lang to, bakal ka sa kilo nga bugas, sa kilo nga pila ang barato. Subong 50, pag bakal mo to, kibot ka na lang, tag 65 ng kilo. Parehas na to nga bugas, gibakal mo nagligan, smana. Doon mo na ba lang sitwasyon na subong mga katropa, drata lang gina-relate, no? Drata lang ba lang gina-angay sa sitwasyon na subong, ha? Kadasig ba lang mga katropa mag-kambyo or magsaka ang presyo? Nasang tinalikdan to, nga mo lang tong presyo, pagkadasong semana, mo na nagaling. Pero mga katropa, ang pagpangabuhi, isang katagsa ka mga Pilipino, ilabi na gitsa ito ng mga minimum wage earners. Why, ginda?
0: Sentro!
1: Kaluoy lang ito. Hapa lang yung hapa, kaya po mga katropa, kay tibangod man sa sitwasyon sa pungsuta sa karon.
0: Sentro!
1: Tapos nagamo pa niyang lakat o sang peace deal dito sa Iran, kaysa ng Amerika. Why man na ni Trump ya? Oh, why man na labot si Trump sa aton din?
0: Sentro.
1: Wah, eh, manayas ang Iran? Gambal ang Iran niya nga, ati, oo, ah. Lang taong tagidbe kung sinong ang matamaan?
0: Sentro.
1: Oh, gamon ang Iran sa pinsar niya? Oh, bahala ka mo din yun, ya.
0: Sentro.
1: Wala, tonta ako, nanugid manibi ang sinugid ng mangampo sa sininga kung maglalapagin mga katropa ang sitwasyon sa karon dito sa Strait of Hormuz. Kag later on, mga katropa, discuss naman, magkapakigangot, kita with Councilor Wilson Gamboa, talakayon taniblang anti-medicancy ordinance dres bakolon. Kahit ikay na mga katropa ginatalakay tani, o ang natabo niblang mga involved mga kabataan nga nagahiligop sang rugby.
0: Sentro.
1: O rugby wala too.
3: Mga
1: Makatagi ni mga katropa sang kabalakas publiko. Kahit yung mga minor de edad, mga katropa, basib lang makibot ka dahil galakat, kailang duslakon lang nagulpe. O kung kuuton lang dabag mo. At yan mo na lang mga katropa, threat ini sa security naman sang syudad sa Bacolod. Bangod sa presensya sa sining mga rugby boy, ho.
0: Sentro!
1: Nagaidad sang siyam katuwig, tuptupto si Anyos, ha? Oh, hindi mo na sila mapriso.
0: Sentro!
1: Ang kapulisan, dara sa police station 2, nagatingwa magaling mga katropa, nga masikop na sila, pero galing, hindi mo na sila mapriso.
0: Sentro!
1: Buyan man sila gapon, kahit yung mga juvenile, oh. Oh, mga minor de edad.
0: Sentro!
1: Ginikanan lang ning maka, ano sila eh, maka disiplina, pero galing, ang masubot rin yung mga tropa, bangod sa kapigado, oh, ng ginikanan, tuman kasako, di na marapalan ang sulod sa balay.
0: Sentro!
1: Mga kabataan ang biktima at yung mga kabataan galiho-liho. Oh. Amunis mo mga katropang rason kung nga sa siningay ni rason, tingala ka mo mga katropa, rin, oh. May mga nabasahan lang ko. Tingala ka mo, kami mismo ha, naobserbahan na mo na, ginlantaw na mo mga katropa sang enrollment. Ang numbers of enrollees mga katropa sa syudad sa Bacolod, no? Nagnubo. Kalabanan yung mga grade level mga katropa, nagnubo. Ang number sa mga nag-enroll just this academic year, mga katropa, nagnubo ang number sa mga enrollista. From ang nag-increase ng guro, mga katropa, ang ano ha, ang sa nursery, sa kindergarten, may pag-increase. Pero gamay, mga katropa. How about sa mga grade, sa mga grade 1, grade 2, aray, mga katropa, nagnubo ang number subong sa mga enrollees. Natingala kita. So mga katropa, ginpamangkot ta ina sa DepEd man, kun nga nagnubo. Oh. Kahit siyempre basihan man na nila sa ano mo sa census mo, no? Nga nagnubo ang numero sa mga nag-enroll o kun may pag-deplete sang population sa pungsod Pilipinas. Ilabig ito rin sa ato na mga katropa. Oh. Not only just here in Bacolod, but sa bilog ng Pilipinas. Based ako pagin mga katropa ang nabasahan. Grabing influensya sa social media, ha? Natingala kita. Kaya dito pa lang tayo mga tropa, nakita natin, ang number of enrollees may pag-deplete sa enrollment, nagnubo ang number. Kaya galing mga tropa, ang influence sa social media, grabing impact sa mga teenagers, especially sa Generation Z. Generation Z, mga tropa. O kung Gen Zs. Oh, kaya nga, ginapamangkot sila based sa survey. No? Anong plano nyo? Gusto nyo magpabusong? O kung gusto nyo magkabata, for example, kasabat ang Gen Z sa survey, mga katropa. Hindi na kami gusto magbata. Oh, kaya nga, basi hindi na mo masarangan, mapabayan na mo ng bata, kaluoy lang.
0: Sentro!
1: Amo na, mga katropa, ang rason. No? Though, well, this is another, ano man, positive man lang, mga katropa, nga effect or impact sa social media, especially sa mga pamatanon. Oh, mas prefer subo sa mga kabataan nga maglagaw yan. Oh, malagaw na lang kaysa magsagot ko bata.
0: Sentro.
1: Tema ng rason, mga katropa, nga dumay changes, a big changes, mga katropa. Damo gid ya. Oh. Damo sang pagbag-o, dako nga pagbag-o. Ilabi na gid sa number of population sa karon sa pungsod Pilipinas. Kaya nga, mga katropa, sa social media makita mo daan. Ang ina nga mga bata, makita mo sa gid sang dalan, napabayan na sa ginikanan. Dito nag-surface sa mga comments nga ayo ugali no. Amo na bala, hindi kamo mamata kung hindi nyo malang masarangan nga ati panono kon sa guron.
0: Sentro.
1: Rason mga katropa, amo ni ang ano no, ang effect te. Do na realizar ta man, no? May punto man. Pero galit yung mga katropa, nagadepende man ni siguro, no? Nagadepende man siguro, especially sa lakat man sang sistema o kon sa komunidad sang and also sa society ta.
0: Sentro.
1: O tayo mga katropa. No, nato ang pinaka recent ka information natin nga lagi ko mo. Dako-dako sa pagnubo. No. Hindi ni siling yung mga katropa usual ng mga datas nga nakita naton kon ang number of population ng istoryahan. Kasi every year mga katropa, may pag-increase sa number of enrollees, no? May pagsaka sa population ta, may pagdugang. Pero mga katropa, dali mo pala makita, sa number of enrollees, dako ang kinalaing galing mga katropa since ang previous nga mga 3 years ago, ng mga academic years. No? School years. Subong yung mga katropa, dako ang pagnubot eh. Amun eh, no? Nga nakita tagid. Dali na ito mga katropa, mapinsaran. No? Paagi man sa sining mga balasahon, sa mga information na nakita natin. Sa itong pang-ino-ino, dali na ito nahibaluan. No? Nga ting ining mga kabataan, nga makita masami sa igatsang dalang nga nagahiligop sa rugby, mapabayan o napabayan sa ginikanan.
0: Sentro!
1: Tiyan mo ni sa buong mga katropa, mga uling mga inerasyon, na-realize nila nga, hindi ko malang masara nga magbuhay sa bata, nga mamata pa ko, be.
0: Sentro!
1: Tingwanta na ka ng mga katropa, madiscuss, kaupon si Councilor Wilson Gamboa Jr.
0: Sentro!
1: Alas sa 11:01 ng mga katropa, iba pag mga update sa siyudad sa Bacolod kag sa probinsya sa Negros Occidental, talakayon taman sa karon. O ang isyu ni bala mga katropa sa Aratay sa Sapat, mga baboy subong nga kalamatay. May pinaka uli kita nga mga presyo sa kilo sa baboy subong. Nagsaka 300 to 320 pesos ang kilo subong ha. Diri sa siyudad sa Bacolod, no? Kaya it's because mga katropa under threat naman ang supply sa baboy bangod sa pila ka mga kaso mga katropa. Sang mga swine, ang swine industry study subong, apektado bangod sa sininga aratay sa baboy. May mga nagakalamatay naman ng mga sapat, mga baboy. No? Huwag takabalo kung anong rason sina. No, mga katropa. Basta, hindi naton masiling kung ASF pa ni sa Gyapon o kung bangod ng gitsang kambyo klima.
0: Sentro!
1: Mga katropa, ipakilala ko na yung ultimate reyos ng Yes to Health before ko na ibla mag-proceed sa lakatsang panahon. Ang produkto sa Yes to Health, mga katropa, ang Ultimate Trio!
0: Sentro!
1: Mga katropa, ang Ultimate Trio sa Yes to Health, ginalakipan ni sang Santon Gold Herbal Capsule. Ang Santon Gold Herbal Capsule, mga katropa, himo ini sa mangustin, spirulina, malunggay, awos kag amarguso kon ampalaya. Gitingo bini mga katropa sa isa ka kapsula lagon nga makabuli gini dula sa mga bukol-bukol sa lawas, benign man ina o kon malignant. Mataas imong sugar level, imong blood pressure, high blood ka o kung diabetic ka. Mga katropa, nami ni. No, makainom ka namin yung pamatsyag mo ka mag-aan bala. And also mga katropa, kung ano pagiging mga balatian nga doon naghatag sinyo sa kabudlayan sa tagsakadlaw, doon kahasol na gibladadlaw. Ano mga katropa, magtumar lang everyday sa Santon Gold Herbal Capsule. Safe and effective, mga katropa, bangon din mo initanan sa organic ingredients. Hindi ka mo magkalipat, may alkaline base nga vitamin C, mang kita ha. Mga katropa, bangon sa kadamo sa balatian, dapat damuon taman ng proteksyon ta, adlaw-adlaw. Mga katropa, ang alkaline base nga vitamin C, ang Santon Vitamin C. Himo naman ini mga katropa, sa mangosteen, spirulina, kag mga prutas, kamanggaranong gate sa vitamin C. O, makabulig ini pa-boost sa atong immune system para sa sininga kambyo klima, ulan init, may bagyo naman. Maulan na panahon bangod sang southwest monsoon.
0: Sentro.
1: Mga tropa, magtumar everyday sang Santon Vitamins. Mera pagkikita ha, ang Premium D3 Soft Gel Capsule. A Premium D3 Soft Gel Capsule made of virgin coconut oil, malunggay oil, kag vitamin D3. Ginbutang naman yung mga katropa sa soft gel para makabulig ini pa-healthy sa atong mga cells, makapabakod sa atong mga katulanan, kag mga katropa ha. Makapalikaw pa sa aton sa mga infections, nga cause ng bakterya, kag viruses, mga katropa.
0: Sentro.
1: Mabakal initanan sa Yes to Health Wellness Center ng Hamtang Drasadalan Lizares, Barangay 39, siyudad sa Bacolod, kag sa mga drugstores, kaangay sa Mercury Drugstore, Negros Grace Pharmacy, The Generics Pharmacy, South Star Drugstore, mga katropa, kag sa Generica. And don't forget na sa online, sa Shopee, inyo ini nga mabakal.
0: Sentro.
1: Alas 11:04 na mga katropa, padulungan ta ang lakatsang panahon, makaupo na to ng PDMPD.
0: Sentro.
1: Bantayan ta ni mga katropa, ano na ang sitwasyon ni Bagyong Francisco.
0: Sentro.
1: Kamusta si Bagyong Francisco? Pero mga katropa, based sa reports ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o kung ng pag-asa, even though nga malayo ang chance nga mag-landfall si Francisco, pero mga katropa, dako ang iyang impluensya sa southwest monsoon na makadala sa pagulan-ulan sa pila ka bahin sa pungsod Pilipinas.
0: Sentro!
1: No? Subong mga katropa, sa banwa sa inubaan, bangod sa malayang panahon, ginsuspende, no? Ni Mayor Duff Reliquias ang klase bangon sa malayang panahon. nga na-impluensyahan ni Bagyong Francisco, mga katropa. Check na natin from PD, MPD, mga katropa. Iba loonta, ha? Ano na yung pinakauli, mga katropa, nga lakat sa panahon after 3 hours? Nga weather update. Check na to, mga katropa, sa Piakalinya from PD, MPD with Sir Melvin Fiero.
0: XFM weather, update. Central.
1: Sir Melvin, good morning. Kaupod mo subong, sir, si Katropang Andrew. Welcome sa XFM, Sir Ming Aga.
3: Good morning, Katropang Andrew. Kagsata na nagklamati update na to sa pinakauling lakas sa itong panahon na Hunyo 22, 2026. Cyber Bulletin number 7 kita ginisyo mo alas 11 si Ming Aga.
1: Yes, sir.
3: Si Typhoon Francisco has rapidly intensified kag magagihoy ni west northwest kwad sa California direction sa Philippine Sea. Mm-hmm. Sa nga mga alas 11 si Ming Aga ang sentro sa Bagyo Francisco na banabana base sa available data. Ara sa kalayon ng mga 620 kilometros na sinangan niya bayan sa Tugigaraw City, Cagayan. Sa coordinates nga 17.5 degrees north, 127.6 degrees east. So may kapas po niya hangin nga 55 kilometro per hora malapit sa sentro, kami pagmadlos sa 190 kilometro per hora. Magiyo ang Bagyo Francisco west-northwest wag niya direksyon sa kadasigon niya 15 kilometro per hora. Kagang tropical cyclone wind signal number 1 ang nag-apekto naman niya sa Luzon, amoy ng Batanes, northern portion sa Cagayan. Lakip naman ang Babayan Island, Camiguin Island, ini mga lugar, mga eksperensya sa maulanon niya panahon sa paglumadlos ng uyot sa hangin niya dulot man sa Bagyo, yung si Francisco.
1: Yes,
3: ang Negros Island region, lakit naman ang Negros Occidental na Bacolod City, mga eksperensya kita sa kasarangan tungtog mangin maglugalumun at operagitan. May mga malagi kita nga mangin, may mga lakta-lakta kita mga pagulan, nga dulot man niya sa habagat sa mga localized thunderstorms. Mahinay tungtog sa kasarangan, uyot sa hangin, gikan sa nabagat na nakatundaan, ang nag-impluensya sa kabukusan ng bahay niya sa ato nga probinsya. Ang kanagatan sa ato nga probinsya, may kasarangan, tungtog mabulubalod. Ang adlaw ng putlakala 127 ang mga tunod na size 12, karoon naman niya sa hapon. Ang ato naman temperatura, nasukong kita by size, magalabot kita 32 degrees Celsius. In a similar than Piero sa Provincial Sister Wealth Reduction and Management Office sa Negros Occidental, maraming salamat kag mayong aga sa luwag.
1: Sir Melvin, ano ni ang sitwasyon sa karon ni Francisco? Dini ang direksyon niya gidayan, Sir Melvin, pa Japan?
3: Yes, Katropang Andrew, kulang taon na ito ng forecast track na ginapagawa sa pag-asahang modules na nagpakita, nag-record na sa pasaka pababaw, west-northwest ang direksyon. Going to area ya sa Japan ang yang posibilidad niya pag iguo naman sa sulod sa magagawa sa Saturn of Fire para kung hindi mga change sa kanasigon sa 26 pa Katropang Andrew, Biyernes yun ang adlaw.
1: I see. Sige. Pero Sir Melvin, ang ininga mga inadlaw sa pagsulod sa sini naman nga semana, posible nga maulan-ulan eh. Sir?
3: Yes, so ekspektaro nato may ara kita sa mga pagulan-ulan, baluka ka Katropang Andrew, samtang ara sa Saturn nga sa sulod sa Saturn na pa ni si Bagyo nga si Francisco, inhansa ni aton habagat. Amoy ni mga dalaw sa pagulan-ulan.
1: Okay, sige. Sir Melvin, thank you good. Sa sining update,
3: salamat,
1: good morning.
3: Salamat na may umaga.
1: Okay, thank you, Git.
0: Sentro.
1: Mga katropa, ito na batian si Sir Melvin Fiero from PDMPD. Oh, sa dulo sa tos pinakulingan lakas ng panahon, sining oras, alas 11.09 sa aga.
0: Sentro.
1: Mga katropa, diri kita sa ato naman yung panibagong sa formal na itong diskusyon, kagtalakayan. Tinguan na ito makapagigangot with Attorney Joe Max Ortiz.
0: Sentro.
1: Kahit yung mga katropa, ang nasambit ni nga peace deal sa tunga sa Amerika kag Iran, dumay pila ka mga pagsinungguran na ito.
0: Sentro.
1: Pila ka mga delegations ng Iran, mga katropa ang doon nag-walk out to kahapon. So, but may mga ano kita dire, may mga ginalantaw kita nga base maliwat, no? Kaagtimatigayon na ni makatropang nasambit ng peace deal between Iran and America para matigayo na ginibla makatropa nga mahilway na dira ang Strait of Hormuz.
0: Centro.
1: Okay, masaming basta ang Iran di mauyunan kung ano ni ang plano nga ginatanyag sang Amerika, at sigurado siradaan naman ang Hormuz la.
0: Centro.
1: Eh di kisa si Amerika man makatropa, hindi mo man maintindihan mo.
0: Centro.
1: Kung ano ginibalang gusto ni Amerika, kahit siyempre siguro si Iran hindi man magpasugot nga mulang nang imuon, kay may gusto sa Amerika nga tumanon man dira.
0: Centro.
1: So tikita mismo mga tropa ng mga third world countries just like the Philippines. Oh, galingas-lingas kita.
0: Centro.
1: Kung anong desisyon sa sining mga pungsod nga. Kahit siyempre mga tropa, dira kita nag-rely. Kagpila ka porsyento sa aton nga petroleum supply, dira mismo mga tropa nagikan. Oh, dra o kundra ginapaagi para makalabot diri sa aton.
0: Centro.
1: No? Tigsubong ni nga oras mga katropa. Gapadayon pa ni siguro kahit ang nasambit ni nga pistil sa tungas ang Iran kag Amerika mga katropa, may mga conditions ni Islam. No? Pamatii ang amon nga ginapabutsyag, dapat amuning ubrahon ta, may amuning dapat matabo. Tigaling mga katropa ang Amerika, tumambal ang Amerika nga, ay, di na yan.
0: Centro.
1: Oh. So, terrible ang mga katropa, ginpahayag man dari isang, ginpahayag dari nga ang first round sang negotiation between sa Amerika kag Iran para malabot na ning final deal para matapos na ni ang gera mga katropa. May conclusion, no? Kung nag-conclude na with encouraging progress. E ni mismo mga tropa sa to spy sa mga mediator sang Qatar kag Pakistan. Oh. Kay ang ining pagtalakay mga tropa, ginpahayag sang Qatar kag Pakistan nga mga mediators ang nasambit nga high level committee. Oh, kag natigayunan or nakasugtan mga tropa nga magdiyon sang roadmap towards reaching a final deal. Hindi posible mga katropa, may mga kung saan pa pala sa mahapos na ito nga pulong or sa mahapos na ito nga diskusyon mga katropa, may ginbutang nga mga guidelines. Pero sige lang. No? May ginabutang nga mga guidelines mga katropa para antes malabot ang 60 días or 60 días mga katropa, 60 days for 2 months.
0: Centro.
1: Oh. Kahit isubong mga katropa, ang payag din sa mga mediators sa Qatar kag Pakistan, ang technical talks will continue sa bugos kasi mana starting yesterday. Starting kahapon, Sunday mga katropa. We're not really sure, maybe next week, no? Pero mga katropa, ang ining 60 days gani, no? So mo ni ang dire na ton bantayan, basi mga dagan pag initod, no, duha ka bulan. No? Pero hindi ni naton siling mga katropa mapaktan kung ano ang palabuton, no? Only time will tell ang sigapon.
0: Centro.
1: Hindi ni naton siling mga katropa mapangunahan mo. Oh, even though ang ining mga bagay ari ni sa tunga sang duha ka mga pungsod nga mga dalagkuan. No, oh, tis Amerika poderoso man nga pungsod. Si Iran poderoso man because of Hormuz.
0: Centro.
1: Oh, diri nato nakita ang might sang Iran. Bangod sa sining mga bagay mga katropa since for how many decades nang naglipas eh. No?
0: Centro.
1: Gulf War, na remember nyo tong Gulf War. Mga katropa, dito tama nakita. Which is may pag-spike man to sa sitwasyon, especially sa prices, kag nagbatsyag man ng ekonomiya sang tanay nga kapungsuran sa kalibutan.
0: Centro.
1: Bangod sa sining gira, dito nga affected ang flow or ang distribution sa supply, sa distribution sa petroleum supply.
0: Centro.
1: Tiyan mo ni mga katropa nga ito rin ang ginakangawaan, no? Ang ining 60 days mga katropa, sa 60 días, rin na ito rin mabantayan kung ano gining kapalaran sa aton nga pungsod man eh.
0: Centro.
1: Oh, siyempre mga katropa, may pagkambyo sa ano mo, may pagkambyo sa lakat sang petroleum supply. Di siyempre yung mga tropa, kita nga mga pungso just like ang Pilipinas, ang Thailand ganito. Ligad, dumduman nyo to. May mga nag-surface to nga video from Thailand, ngang tao, gati na pungulay mo. Gati na pungulay, bangod nga ga-inagaway para makabakalang gid sang gatong mga katropa. No? Sang diesel. Ginagaway mo, gati na pungulay, galin ang pusanay galon. Eh, amo na mga katropang natabo, nagakabalaka, nagakangawa, nga ba si Mawad-an?
0: Centro.
1: So, check ko na lang, kung doon lang alay si attorney, si Winnie Sancho na lang kita, be. Try it na lang si Sir Winnie. Kahit siyempre mga katropa, aton naman nga ginalantaw ang sitwasyon sang ekonomiya, tamo.
0: Centro.
1: Dari kita sa mga may nahibaluan o kung may ihibalo mga katropa sa lakas ng ekonomiya sa pungsod ta.
0: Centro.
1: O sa mga ekonomista kita. Tidri na ton mga katropa ginabinag-binag mga katropa. Kung ang ining gera dito sa between Iran and Israel or mga katropa Amerika and Israel, Iran. O, makabenepisyo gid man ibla. Kung mauntat na ini. Ako po nato sa piyakalinya, mga katropa, si Mr. Winnie Sancho.
0: Centro.
1: Sir Winnie, good morning. Kaupod mo subong, sir, si Katropang Andrew. Welcome sa XFM, Sir Winnie.
4: Yes, Katropang Andrew. Mayong

0: tuwa gini na tigayon do may 60 days pa ni sila sir nga ano?
1: Well,
0: nga batayan?
1: Kato si Nika hindi niya kuha nga development kasi it was already decided, no?
0: Mm-hmm.
1: Na i-open ang Straits Wormhole. And then all of a sudden from out of the blue because of the attack of Israel I think sa Lebanon inisira na Manila ang Straits Wormhole. Then we have that close open talike which would again redound to the increase in the prices of oil and all other things will follow. Tani ang ina bilang tawag na yung pati si direction consistent balando. Hindi naman ti, we are expecting for the best. Naman ti ay salamat na kuwana na buksan ang place of gumot.
2: Uh-oh.
1: And then, all of a sudden, mayari naman na development. No? So, I think the Philippine government should issue a definite stand on this matter, no? In as much as almost 90% of our oil is being imported from the Middle East. Kasi ang tanan din sa sektor dapat mapagwa sa ginatawag natin na manifestation, no, against this development in order to address, no, any economic repercussion that they may come in the future.
0: Mm-hmm. Okay. Bali, Sir Winnie, ari no do makahangawa gin ini but we are positive man nga matigayan gini ang nasabit nga peace deal sa tunga sa Amerika kagiran pero Sir Winnie ang ining gina-announce ba lang may big time rollback no sa oil products naton. Do you think, Sir Winnie, mangin ano na ni siya? Mangin tayo yun ni siya, sir? Kaya was Tuesday, which is mag-implement gitsang kung may rollback or may price hike, Sir Winnie?
1: Well, supposed to be gina-anticipate na ito ni Natani na welcome development.
0: Uh-huh.
1: However, ang importante na ang draw, any decrease in the price of the petroleum product
0: okay.
1: Should be followed also by a decrease in the prices of basic goods and services.
0: Oo.
1: Tanong ako na, okay, may ikuan sa kasulina, lipay mga driver, lipay ang commuter. Okay?
0: Mm-hmm.
1: Pero, okay, ang presyos ng gasolina daw roller coaster lang. Mataas siya, manaog. Pero ang kaluluoy ang mga konsumidor, ang impact ng crisis sa Middle East, na-revive. And until now. So, si pagkaamo lang na yan, siling mo, sila na, isang semana, dua semana. Pero ang picture na sa world market, terribly now, particularly on the deterioration of the workers sa 46 hours.
0: Mm-mm. Okay. Sige, no? Pero, Sir Winnie, sa bahing tadiri, kahit siyempre garila, ilang magkitagyapon sa imported ng mga petroleum supply, Sir Winnie, may in caso, no? If worst case scenario, be, Sir Winnie, ano ang sa inyo dari ang paglantaw, sir? Masarangan tadi ayan gyapon? Kung liwat nga ibalik ang pagsira sa Hormuz, Sir Winnie?
1: Kasi ako may kuwan siya, may adverse repercussion siya.
0: Okay.
1: Kasi hindi na taglani ka sarang ron mariwat pagkit kay ano nga itong sources.
0: Gani ma.
1: Ang masakit pa sini, ay pag butsyok sa presyo sa gasolina, ang drone na lang sa kanan. Pati ko rin si. Kaya man si ang mga power supplier nag-rely mo. Usually sa mayara kita sektor nga ang ilaya ginatawag diesel o kung bunker fuel.
0: Okay.
1: Pero abis na nag-provide kung ginatawag natin ng mga ancillary services.
0: Okay.
1: Ang ancillary services sa mga support group na kung napaliho subong sa Bisayas, ang atong na-supply, yellow alert, red alert, ang nagadusong siniha mo ang mga katubayan sa ancillary services.
0: Okay.
1: Ang ancillary services pa ba na ni Crudo? Hindi ka ni Bangkok Buwen? Hindi siya doon niya kamahal? Ikaw na mo ang muna mangigo sa aton. Pero

0: I think, no, naka-recall ang natawag natong economic crisis.
1: Okay.
0: Basta nga niya, halang ito yung product na number one video na ego ang Pilipinas because as you have said, 90% ang natong supply galing sa Middle East. I think the government should embark, no, on a concrete program. Kasi na umulan na gapo ng nila, sulit-sulit, pinananikatuhig na problema nato, no?
1: Yes.
0: There should be a crisis meeting of the government on the economic crisis and the new world crisis that is existing now in the Middle East.
1: Okay, sige. Sir Winnie, with this, thank you very much for sa imong tiyempo. Salamat. May nga ka, Sir Winnie.
0: No problem, ha. Thank you.
1: Thank you again, sir. Centro. Mga katropa, ito na batayan si Mr. Winnie Sancho. Angon sa yaning opinion, mga katropa, sa pila ka mga alakat sang sitwasyon dito, especially sa peace deal sa tunga sa Amerika kagiran. Centro. Sa sektor sa ekonomiya, mga tropa, especially ito, sa mga sa grupo nga gawa, no? Sa General Alliance of Workers Association kung gawa, mga katropa. O, sa bilang nga Secretary General dira si Mr. Winnie. Okay, amo niya mga katropa, iya yung mga paglanta observation nga di tuod mga katropa another concern ini, no? Threat sa ekonomiya sa pungsod Pilipinas. Kung doon hindi na ginima katropa, matapos-tapos nitong binumbahan ay sa ginamo sa tungasang Amerika kaga Iran. Centro. Amo ginima katropa ang siling naton nga mahapa na ginang Pilipinas. Centro. Alas sa 11:23 mga katropa. Pero aribala o, ginkakibot gining tanan. Ginkakibot gining ang sa tanan ang natabo dito sa syudad sang Tacloban. Matapos mga katropa, may natabo nga pagpanglutang sa sulod sang National High School, sang San Jose National High School. No? Sinigid lang aga mga katropa, nabatian nga may pila ka mga lupok sang ginapatian armas lutang mga katropa ang nabatian. Kabangdanan nga nagatugay ni isang panic, kabalaka kagangawa sa mga estudyante kag mga manunudlo sa nasabit kabulutuan. Centro. Mga katropa, ang involved dire, duha ka mga minor de edad ang mga suspect. Centro. Sa pinakauli, diri nga detalye nga nakuha naton mga katropa, no? Tatlo ka mga estudyante ang napatay. Centro. Mga katropa, no? Tatlo ang patay. Kag pila ang pilason sa natabo ning pagpanglutang sa sulod sang San Jose National High School sa siyudad sang Tacloban. Centro. Way pa na ibaluan mga katropa kung ano ni ang ano ha? Kabangdanan ha? Oh? Tere mga katropa, ang isa sa mga suspek na dakpan, pero ang isa nakapalagyo. Mga minor de edad initanan. No? Nagapadayon ang investigation sang kapulisan dito sa siyudad sang Tacloban kung ano ang motibo sang sini nga pagpanglothang. Centro. Nagligad to, may natabo to mga tropa sa dito sa Cavite to, hindi ko magsala. Sa Cavite to, may klase man to. Centro. Pinamuno ang mga estudyante sang estudyante man. Centro. Ang nagagawa nga motibo sa insidente mga katropa bangod sa pagpangbuli. Centro. Posibleng suspect amutong ginabuli sa mga pinangbuno. Oo. Tay mga katropa, amo ni subong nga aton diri nga dapat man ano, kulik do no. Pero mga katropa, hindi pa ni naton masigurado kung anong motibo sa natabo ni nga pagpanglutang dito sa siyudad sang Tacloban. Kung bully man ang motibo, kung nga na-trigger ang ini nga bagay, kag nabuhat sang sini nga mga minor de edad nga mga lalaki ang pagpanglutang sa sulod sang bulutuan. Tatlo ka mga estudyanteng patay mga katropa. Ha? Tatlo kakabuing na dula. Another concern naman yung mga katropa sa Department of Education o kung DepEd. Kadelikado sa sining mga bagay. Mga katropa, wait na ni kabalo kung anong nagsulod sa pinsan sa sining mga suspect sa sining mga kabataan kung nga nahimo ni nila ang ining makasalid ni brutal o kag hindi nagkakadapat ng mga bagay Centro. Sa kag hindi sa insakto nga lugar. No? Eskwilahan pa. Tay mga inosente, di akaroon, way di akaroon namo namo, yung mga katropa, mga inosente, di akaroon. Nga nagkanto lang sa eskwilahan para mag-eskwila, para may mapulot, nga kaalam, paagi sa ilan ni ma'am kag ni sir, nga pagtudlo. Tapos ang muning mga suspect ng mga kabataan, ano ni ang nagsulod sa ulo nila? No? Ano ni ang nagalakat sa pinsar nga amuning nahimo Sentro sa sininga mga suspect, mga katropa? So far, very limited pang information nga na-receive naton, no? Pero mga katropa, tatlong patay. Ha? Tatlo nang nagtaliwan, pero ang mga suspect, ang isa sa mga suspect nakapalagyo, ang isa na dakpan. Sentro. Alas 11:27 na mga katropa. Mag-pause kita for a while, sugpunan tani karon ng iban pagin nga mga topic ko ang talakayan pagbalik sa Sentro.
2: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
3: XFM 103.9.
4: The Secrets of Health.
5: Kaabala kinang lanon ginaton nga kabalo kita sang pasunod sang pagsulod sang pagkaon sa aton sininga lawas. Gana siling blanga eating food in a specific order. Hindi lang siling niya nga arti-arti lang niya no kun pasosyal-sosyal lang. Actually, ang pagpasulod naton sang pagkaon sa aton lawas in order ini because of our digestive system works. Kun paano nagatrabaho ang aton sini nga digestive system pag abot karon sa pagtunaw sang aton sini nga mga ginakaon. Dapat una tubi, pagkatapos raw vegetables ukon luto nga prutas, pagkatapos cooked vegetables, and then protein plus carbohydrates, and then fats. And then kung may ara, depende sa opsyon nyo, maalabab nga tubi or herbal tea before eating. Now, that's why gina-recommend na ton. Pwede ka mo makainom sini sang Santhon Gold Herbal Tea before eating. Mga 15 to 30 minutes santis ka mo magkaon.
6: Gusto mo ba

0: kung hindi naton din mapasunod sang husto, ano bala ang posible nga mangin resulta? Isa sini nga posible nga mangin resulta ang pagtaas sang aton sini nga blood sugar. Ikadua, poor digestion or bloating. Mahina ang aton sini nga pagtunaw kung gabutod ang aton sini nga tiyan. Kung ginauna naton sa aton sini pagkaon, among heavy proteins or fats. Pangatlo, either constipation o kon diarrhea. Ilabi na gid kon maulihi ang fiber sa aton sini mga ginakaon, ginuna nato ng mga makalamay, ginuna nato ng carbohydrates, ginuna nato ng mga mamantika ng mga pagkaon. And then next sini reduce ang aton sini nutrient absorption. Sayang lang ang aton sini mga ginakaon hindi maayo maabsorb sa aton sini nga lawas tungod hindi tsaktong ya sini nga pagpasunod. And then ang isa pa gid diri, posible ni magresulta sa weight gain or poor satiety. Posible nga magresulta gali sa ginatawag overeating. Posible nga magresulta sa cravings kag weight gain and obesity over time. Pero once nga mapasunod ganini mo, dali ka makabatyag sang kabusog. Ang isa nga masuggest na konsene sa inyo, among kombinasyon sang tatlo ka mga suplemento para kita sini ang protektado ha kag mabakod ang aton sang depensa batok sa nagkarila inyo balatian, tugas sang infection, tugas sang pagluya sang immune system, tugas sang kakulangan sa mga sustansya, bitamina kag mineral sa aton sang lawas, Santhon Gold capsule, premium D3 capsule kag Santhon Vitamin C. Try nyo bala i-combine ining tatlo kaysa kadamo sa mga benepisyo sini nga madulot sa inyo sini nga ikaayong lawas.
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santhon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santhon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: The Secrets of Health.
0: Gina-encourage yun naton ano nga magluwas sa mga utang naton nga gina-prepare dira o kon mga prutas dira nga gina-prepare naton kinanglan gi kita sini ang may suplemento.
2: The Secret of Health.
0: Ordinaryo man lang na sa mga Pilipino kon sa aton ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero dapat pilion naton ang aton kapihon nga hindi ordinaryo ang iya sini nga mga benepisyo. Kasubong sa Santhon Plus Coffee Mix, a Santhon Gold Coffee Mix, gabulig for tissue repair para sa may mga joint problem dira, may mga joint pains, nagabulig sa para ma-improve ang aton sini nga complexion. Sa mga gusto magnami, pagid ang ilas rin nga panit, maghamis, magputi, kag ginabuligan niya nga mag-glow, kag mag-youthful ang aton sini nga panit. Pinagi sa glutathione, pinagi sa collagen nga sangkap sini Santhon Gold Coffee Mix may benepisyo sa aton sini nga tulaan, sa aton sini nga mga joints, sa aton sini nga cartilage, sa aton sini nga panit bisan pa sa aton buhok, sa aton sini nga kuko. Idugang mo pa ang mga masustansya pagin nga mga sangkap, ara man ang balunggay, ara ang mangustin, ara ang spirulina, kag iban pagin nga masustansya nga mga sangkap nga makuhaan nimo sang madamo nga benepisyo.
2: The Secret of Health.
3: Santhon Gold Live Testimony.
4: Linan nyo sa po, 46 years old, dati po nag-worry ako sa health ko. Kasi po laging masakit yung didi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santhon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit, patuloy ko po itong iniinom itong Santhon Plus Gold.
5: Santhon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santhon Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit na tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santhon Coffee Mix, lasang-lasa ang pagiging healthy. Santhon Coffee Mix, sarap!
6: Daiba ang Zen Zone dahil sa malabong vision. Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win ng paningin.
7: Kaya iwasang ma-sin zone dahil lang sa malabong vision.
8: I repeat, deserve the deserve.
7: Ang good vision for the person.
8: All together,
7: let's say yes to health.
8: Put that plus for good eyesight.
7: Take Vision X Plus.
9: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil.
7: Premium D3.
10: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
9: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
11: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
12: Sister Pain.
13: Ako si Lani, isa ka bus driver.

0: walang pain. Fast and safe. Assist the pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga bukika. Santhon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Redel. Damo ka pamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapiman lang ko. Kape nga Santhon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Pagpili sa mga bukika.
2: Evergreen Herbal Capsule. Gintingob ang pito ka mga sangkap para sa igayong lawas. Kag Evergreen Coffee. May kape ka na, protektado ka pa. Mga produkto ni Doc Hiko na may sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, vitamin C, kag mangosteen para sa mabakod nga immune system nag-aaway sa mga bacteria kag virus. Kumpleto sa sustansya, vitamins and minerals. Mabakal sa mga butika. Mga produkto ni Doc Hiko, kumpleto sa sustansya, vitamins, and minerals. Evergreen Herbal Capsule, may pito kasangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C. Gina-flush out ng mga toxins na gudmalayo kasabalatian, kag nagabalanses ang sistema sa atong lawas. Kag Evergreen Coffee, mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. May kape ka na, protektado ka pa, mabakal sa mga butika. Ang kape nga puno sang sustansya, suwabe ang timpla, saboroso kag wala tupong sa kahamot. Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Upod sa Evergreen Herbal Capsule, may pito ka sangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass kag vitamin C. Mga produkto ni Doc Hiko. Kuni kayong lawas ang paghahambalan, diri na kita sa sigurado mabakal sa mga butika.
3: XFM 103.9.
4: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast, some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
5: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
6: Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old above only. Gambling can be addictive. No when to stop.
4: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
5: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
3: XFM 103.9.
7: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
8: Centro!
9: XFM News.
10: Alas sa 11:39 na mga katropa, nagabalik na ito pala itong tunan ng Sentro. Nagpadayin niyo rin nga kapod si katropang Franz Andrew Burgos. Mga katropa, ito bala kayo antes kita mag-commercial, may gin-discuss kitang natabong ang shooting incident ito sa San Jose National High School sa siyudad sa Tacloban. May mga nag-surface ng video mga katropa, are pabatita sa inyo. Ang singgitan sa mga estudyante, oh, sa mga nagapamati dira sa radyo, pabati talang sa inyo mga katropang audio, pero sa nagalantaw sa Facebook Live, mga katropa, may isa ka estudyante nga lalaki nga doon nagtambwa sa may portahan tong portion kag naigo sa iyang natuo nga butkon, no? So, ang video do mga seconds lang ning kalabaon, para rin mga katropa, pabati ta sa inyo ang natabo ning pagginual sa mga estudyante sa natabunin yung shooting incident dito sa isa high school sa siyudad sang Tacloban.
11: Ato pa to sa mga portahan!
10: mga katropa, no? Amo na to natabo. So, tatlong patay. Kag may lima ang pilason, mga katropa. Sa karon ng going ang investigation ni Baluontan eh, kay dugay-dugay ang local police dito sa siyudad sa Tacloban, makapagwa ginas na sa pinakaulihi no nga detalye eh, sa natabo ning shooting incident mga katropa sa sulod sang San Jose National High School.
0: Sentro.
10: Mga katropa, dire kita no, talakayon tani kay basikon maka ano bla, isa ini sa mga talo pang doon man no, involve ang mga minor na edad. Dire sa siyudad sa Bacolod no. Bangod sa pila ka insidente sa kinawatay, kung ano pagidang ang mga bagay, mga tropa nga, which is dapat sa lapton siyang aran sa mga legal ang edad sa lagi. Pero galing ini mga kabataan, mga tropa, basa may ginahilwa. Bangod, mga minor de edad.
0: Centro.
10: Especially, masami nga makita, madakpan, kay nagagamit sa rugby. Mga tropa, tingwan, tanong makapakigangot with Councilor Wilson Gamboa Jr. Matalakay tani mga tropa ang anti-mendicancy ordinance mo, no? Kahit di ang anti-mendicancy diri sa aton tuod mga tropa nagapangayo sang limos, pero galing mga kabataan ni mga tropa ang iba ni sa ila gapangay limos, gali ibakal sang rugby.
0: Sentro.
10: No? Higupon nga higupon.
0: Sentro.
10: Hasta magbalagtik ang utok nila sang higup sang rugby. No? Di mga katropa ang pamangkot, di naman ginikanan. Every time nga magkita mo mga kabataan, sige sa dalang ginamon, mas sining, ay ho, mga ginikanan, din mga ginikanan, sini. Ako ginamon first reaction. Di, galing mga ginikanan, wala. Arispya ka ninyo, makupo na ito mga katropa, si Councilor Wilson Gamboa Jr. Councilor, maying aga, welcome to sa XFM. Kaupod mo subog, sir, si katropang Andrew.
11: Ay, yeah, sir Andrew, mayong aga, kag yes, mayong ugto.
10: Councilor, may nag-surface ng video to social media nga involved ang pila ka mga kabataan nga nakuhaan sa video nga nagagamit sang rugby. Councilor, ano ning pwede mahimo sa syudad kay pila na ni ka mga pila na ni ka hitabo sulit-sulit nas Bacolod. Pero Councilor, nagabalik-balik lang git gyapon, sir.
11: Okay, niara kita Sir Andrew sang anti-mendicancy ordinance.
10: Yes, sir.
11: Nga ini nga mga kabataan ginakuwain na sila sang DSSD kag ginatipon na sila anay gara sa may youth home gara lang sa may babaw naton araw Vista Alegre kay ginatemporaryo na das lagi yung ginahouse no kag ginakounseling lang gina sila pero ginatuban na sila kag ginadulong na sila sa ila mismo nga mga barangay kag ginapatawag ang mga ginikanan sang sini nga mga kabataan. Now ang barangay Sir Andrew may ara na sila sang barangay council for the protection of children. Okay, may council din na yan nga nagatutok lang sa sini nga mga kabataan.
10: Oo.
11: Kag ginapatawag ina ang mga ginikanan kag ginadialogo ina sa aton nga mga barangay. Now kung butang tabi nga sulit-sulit ina kag dina pabay-an gid sa gihapon sa mga ginikanan ang ini nga mga kabataan. Pwede ba na naton sila nga pasakaan sang kaso neglect of children. Ini siya under na siya sang child abuse and the exploitation. So pwede kag pasabton din nato ng ini nga mga ginikanan as committee chairman on human rights. Pwede bala na nga konsuling tabi ng mga ginikanan pabaya sa gihapon kag sulit-sulit kag hindi nila mareforma nada ang ilas kaugalingon para ipigan o kumbantayan ang ilang kabataan. Pwede bala na naton sila panahon pasakaan sang kaso nga neglect. Now ang masubo lang kay tik ang iban ni mga rugby boys na siling mo.
10: Yes sir.
11: Wala kita pa facilities. Parte sa sining mga kabataan nga kinahanglan nila i-rehabilitaron.
10: Oo.
11: O dumiara kita sang ano ni siling ko SDL, Social Development Center. Pero para lang niya sa mga kabataan na may mga kaso. Kaso sang pagpangawat, kaso sang rape, pagpatay. So, dinasalo init sila sa Social Development Center. Tawag nila na, CICC, on Children in Conflict with the Law.
12: Yes, sir.
11: Pero ang iniyang problema sa droga o on addiction, wala kita sinapa sa fasilidad o kung lugar para i-rehabilitar sila. So, amo palang nanay, dugaan sa barangay, ay pangabayon ang ginikanan, nga bantayan ang mga kabataan nila, kay nagayasugod na, kay nagayintra na sa mga pinagbabawal ng mga bisyo na da.
12: Yes, sir.
11: Pero kung hindi pag hindi sila siling ko maglain kag magreforma, hindi magdekanan, pwede na nato sila papasakaan sang kaso.
12: Okay. Gani man. No? Pero Councilor T. Arino, ang ining bagay bala, just like using sang rugby, why is it, sir, no, mapangitaan paagi sang syudad nga maano bla, matap na ang pagbaligya sang rugby? Kay dudagdugay naman na gani, Councilor, di ba, nga dugin bawala ng mga minors nga magbakal sang rugby?
11: Mga well, solvent? That's true. Hindi na sila kabakal da rugby kung nung minor sila po di. Pwede na bala sa rambro, ginagin na nila sa adult.
12: Gani man? Tsakto man, no, gani, yeah, Councilor? Oo.
11: Yes.
12: Kay, pag-intindi ko lang, Councilor, ha? Ang ini nga mga kabataan, hindi nila siguro mag-initiate sa siniman nga bagay kung wala sang
11: protector. Ano man, sang
12: may edad na o sang adult?
11: Yes, may mga protector na sila.
12: Oo. Gani man?
11: May mga protector na sila, may pariulo, padipadrimo na da sila.
12: Gani man?
11: Ito yung sige ng pagkalimos nila mo.
12: Oo, sir.
11: Na so kadakos na ang dahil ng ginakuha nila sa pagpanglimos, di ba? May iba sa ako nga nabasahan, hindi na sila magbubo sa 500 a day.
12: Mm-mm.
11: Sa pagpanglimos lang o sa pag-siling tabi, on the side, nagabantay na sila sa salakyan, naging barker sila.
12: Mm-hmm.
11: You know, kadamo sa mga maubra na nila sa dalan, na kung sa diin, banwa, may araang ano, sa siling po padrino o protector.
12: Correct.
11: Kasi kabataan sila mo.
12: Mm. Gamiton sila, Councilor, no? Especially kining line ni Councilor, bala maglabot sa punto ng mga hold up, mga what, mga pickpocket, yes, bala, or kung ano, dabi nga mga krimen nga magaduso sa ila din, Councilor, no?
11: That is why vulnerable sila sa mga sindikato.
12: Gani?
11: Pagamiton sila sa pag-pickpocket, pagpangawat. Yan. So I panunta lang may police visibility lang kag may gatap na anada sila.
12: Oo.
11: Kun that na tukip na nadakpan na da sila sa area abi sa Nagonte, may mga blue guard man na ang probinsya ta. Idigit pala na natontak na on na sila kag padayon nga pangabay ni nato ng DSSD nga magalibot inspeksyon sa sina nga mga lugar. Kaya dira malan na sila sa mga ginatilipunan man ba sa mga tao, kaya dira na sila na pwede ka makapangalmos, pwede na sila kapamikpakit.
12: Yes.
11: So dira lang nga mga lugar, plaza, lagoon, inablang duro tao.
12: Oo. Oh, oh. Gani man. Sige. Councilor, gal forward ang public, no, especially sa himuon sa syudad, angot sa sining issue sa karon sa involve ang ining mga minor de edad, no? Councilor, basi may mensahe ka na lang, sir,
11: before okay, kita magtapos. Okay, so umumalang itong ako, nagpasaran na sa isang guling panglunsod.
12: Oo.
11: Ang nagigad niya si Mana.
12: Mm-mm.
11: Mapi sa sining issue nga rugby boys nga natakpanda sa lagoon. Nang pa, kung kanya ko nagsala, ginresolusyonan na ni Councilor Ising Salanga.
12: Oo.
11: So, but anyhow, I will bring this issue. Mga idalon ko niya sa DSSD ta.
12: Yes, sir.
11: May initial talk na po actually sa ila. But okay. Then again, dapat i-quantity. Hindi lang pala siling ko ni Naskugon lang.
12: Gani man.
11: Kaga lip service lang. Kundi dapat maging regular na ininay mo na ito. Nga bantayan. Kaga libuton ang ininga mga lugar. Para taknaon ang ininga mga kabataan. Maging king Naskugon kung may problema. Muna lang na pag-ato.
12: Correct, sir.
11: So, I will raise this issue. Sa attention sa aton ng mga DSSD kag-head sa Department of Social Services.
12: Gani man. Sige. Councilor, with this, thank you very much sa imo ning tiyempo para ma-address ni. God bless you, Councilor.
11: Yes, God bless. Madam, salamat, Sir Andrew.
12: Yes, sir.
11: Mayong.
12: Salamat. Alas 11:50 na, mga katropa, eh, no? Ato na batian si Councilor Wilson Gamboa Jr. ang once again ng pahayag, mga katropa, sa sining natabo, no? Nga nakita aning mga kabataan nagagamit sa rugby sa Gad Siang Talan. Sa mismo sa may North Capitol Road, dragi mismo sa Capitol Laguna. Dati ang do lang alang na niguro kung pasudlon ko pa may connection manitan is balita ta. Ti ang syudad do ordinansa may angot sa pagresulta sang or pagregulate sa pagbaligyas ng rugby liwat nga ginpanumdom sang syudad. Dito mga katropa no amuning ato ang gabalantayan ang adult gabakal.
13: Sentro.
12: Ang legal ng edad ang nagabakal sang rugby, kagdi syempre oh, ito nga ons mga kabataan ta. Tuguro nila oh, pwede na kamo to kay bangag na kamo, pangawat na kamo to. O kamo na bla, no? Makaluloy mga kabataan gani. Te posible makatropa may mga nagapayong ni sa ila, mga nagaprotect man ni sa ila nga to ya, pawala lang. Suguon ning mga kabataan gani.
13: Sentro.
12: Pahigupon sang rugby. Tapos amo tong gamiton pangawat. Di madakpan, pagwaon ni gihapon sa kapulisan madakpan kay tikabataan mo minor. So tay mo na yung kapait sa ngaton nga sitwasyon sa karon kay ginatake advantage ang ining nga mga kabataan sa ilang edad, sa ilang pagkainosente, no? Sa sining nga mga persona, no? Sa sining nga mga panulay nga ni mga katropa.
13: Sentro.
12: Ikasubo ni mga kabataan nga ni, no? Pero also sa ginikanan dapat kabalo ni sila. O, sa sulod sang balay, ang ginikanan, why na matadaya question dara sa ila? O, muna ganing ang bal na ito, mga katropa, mga subong may nerasyon, nagpaminsar nga, di na lang kami magbusong kung hindi lang manamon masarangan nga magsagot. Mas may pang may uli, ang mauling tubo, mas may insindi pa mo, no? O, di, sorry lang sa mga, ano da, nga ma-offend abe. Pero mga katropa, gusto nga ako, mga nakita, no? The gets naman ang point. Kung nga ang ini nga mga henerasyon subong mas gina-refer na lang mas gina-prefer na lang ginila mga katropa I mean ang hindi na lang gid magbata.
13: Sentro.
12: Oh. Kay ti syempre ano gid ang akon bi kasarang bi nga magasagod sang bata. Mahimo ko ayan nga mapa ano ni mga mga
13: katropa.
12: At least na napinsab lang nila ginagamit nilang ilang utok. Sa palabuton ano ayan ang matabo sa amon?
13: Sentro.
12: Naway ko sang husto nga ubra, wala ko permanente nga trabaho. Pigado gid.
13: Sentro.
12: Di mano na lang kami. O ting bata ko mapabayaan ko eh. Di syempre mo labla mga tropa. Gaubra ka. Wala sang may mabantay ti ikaw nga ginikanan. Amo na mo no, pabayaan mo bata mo. Di bata maliho-liho, dira. Tapos amo pa na blastwasyon sa karon ang rason kapigaduhon mga katropa.
13: Sentro.
12: Subo ini no para sa tanan. So hoping ang syudad sa Bacolod makaatag ini isang bulig para sa mga kabataan. Hello okay. Sa pamilya mga katropa.
13: Sentro.
12: Eh, amo lang ni no. Pilipinas amo gini. Kultura na ni naton budlay na niya mga katropa panason. Budlay na ni Dulaon.
13: Sentro.
12: Budlay na ni siya Kakson mga katropa ang nasambit ni nga estado sa pagpangabuhi sa mga Pilipino. Ang nasambit ni nga ay Kapigado Subong.
13: Sentro.
12: Alas sa 11:50 na mga o 55 na mga katropa. Ang oras na doon kolabos no may pila pagkikitatanig ang mga balita. No? May pila pagkikitatanig ang mga balita. Nga igadulong sa inyo makatropa pero galing ti amo lang na din nga to nanay nga ano no mga detalye nga madulong ta sa inyo subong.
13: Sentro.
12: Update mga katropa sa shooting incident nga natabo dito sa San Jose National High School sa siyudad sa Tacloban. Bantayin ninyo no?
13: Sentro.
12: Mga katropa, mga produkto sa Yes to Health, mabakalinitanan sa Yes to Health Wellness Center. Ginamtang dira sa Dalan Lizares, Barangay 39, na siyudad sang Bacolod. Kag sa mga drugstores, kaangay sa Mercury Drugstore, Negros Grace Pharmacy, The Generics Pharmacy, South Star Drugstore, mga katropa, kag sa Generica. Hindi ka mo magkalipat sa online sa Shopee. And for the greetings, happy birthday!
14: Uy, happy birthday. Happy birthday to you.
12: Oh, happy birthday kay katropang Tia Tababa. Dumduman nyo sa una si Sexy Tess.
15: Wow, ka-perfect.
12: Happy birthday dira kay katropang Tia Tababa.
14: Uy, happy birthday. Happy birthday to you.
12: And happy birthday man kay Ayan Noisky Gulsam from Team Nonoisky.
14: Uy, happy birthday. Happy birthday to you.
15: Wow, ka-perfect.
12: Wow, damo birthday subong ba? June 22? Another birthday and happy 60th birthday kay Maria Bonsato. Dara sa Purok Maymulaton, syudad sang Purok Maymulaton, Parangay Banago, syudad sa Bacolod. Ah. Oh, from Vivian Caro.
14: Uy, happy birthday. Happy birthday to you.
15: Wow, ka-perfect.
12: Buta-buta ba?
14: Uy, happy birthday. Happy birthday to you.
12: Buta-buta ang June 22, buong ba?
15: Wow, ka-perfect.
12: Happy birthday sa mga nag-celebrate sa birthday ha. Sino pag nag-celebrate sa birthday nila today man? Basta may birthday, subong ha, no? Everyday may birthday. Happy birthday, Stanandra. Sino pa ginanda may mga birthday daman, no? Sige, mga katropa, sa mga nagatutok na rin sa ato, nari sila, wadali lang gid bala kay ang akong din nga talamdan, ginaano ko, anayo, gina-adjust ko din talamdan ko, din na sila man. Ah, okay, aris lang gali, no? Good morning kay Johnny Ordonio. Stabunan bago, ah. No? Good morning, dara sa inyo, sir, no? Sa bago, nagpamati, kay dara sa may pano, kay Jelwin, good morning, kay Tristan Gulay, may aga, no? Kay Jessica Gonzalez, kay Bobo na Costa, Lloyd Nabales, kay Sir Elvis Guanzon, kay Jojo Sodario, kagay, yes, na kay Jelwin. Good morning. Salamat na sa inyong pag-upod rin sa amon sa XFM Bacolod, mga katrop. Hindi nyo na paglisua ang inyong mga radyo kay magabulos ng XFM Network News para sa regional and national news, mga katropa. Saliwat mga katropa, no? Inyong angkorman, si katropang Franz Andrew Burgos. Nagkapasalamat, gid, maing udto, and God bless us all, mga katropa.
16: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
17: XFM 103.9
18: Santon Gold Live Testimony.
19: Sonny Villanueva po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko, pero pag nainom po ako, Dok, nawawala yun po, tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, Dok.
18: Mabibili sa mga butika.
20: Santon Vitamin C, ang alkaline.

0: vitamin C. Ang Alkaline, no vitamin C.
1: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santhon kag vitamin D3.
3: Ako si Elsa Nieves. Ibawalan ako mag-inom sa kape. Huwag binabatsyag ko sa akong heart. Ipalikaw ako caffeine. Pero nagpangitagid ko sa kape. Nagdamo health benefits. Muna gintilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala sa uang kugit. Patsyag kugit niya relax akong kalawasan. Ibagid ko healthy coffee.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santhon kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santhon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santhon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santhon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santhon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santhon Plus Herbal Oil.
7: Sister Pain.
8: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: If symptoms persist,
7: consult your doctor.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Santhon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Ronald. Bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape. Santhon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto gid ang isog. Kaghimo sa gintingog nga prutas. Kagtanom nga mataas sa antioxidant.
2: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa.
7: Mabibili sa mga butika.
10: XFM 103.9.

0: Get ready, Cebu! The biggest and the most colorful running event of the year is here. Join the Winter Color Run 2026 on July 18, 2026, starting 3 a.m. onward at City Dimari. Choose your challenge: 6K, 12K, 16K, and run for a chance to win amazing prizes. Four lucky winners will take home a brand new Honda Click 125 V4 motorcycle. Plus, win four iPhone 17, four MacBook Neo laptops, four iPad A16 tablets, four Sony wireless headsets, four Huawei Watch Fit, four smartwatches, four JBL Go 4 speakers, four Huawei free buds, and many more exciting prizes. Register now. Visit our registration booth at Avellaneda Sports Complex every Wednesday to Saturday. For online registration, message Windsor on Facebook or visit windsor.ph. Don't miss the fun, the colors, and the chance to win big. Windsor Color Run 2026. Run, celebrate, win.
1: XFM 103.9. Mabayag pa, mabayag pa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
2: XFM Cebu,
3: XFM Bacolod, sa XFM
1: and Mindanao, with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
4: Entire Manila, Philippines, sabayin po tayo napapahinggan sa lahat ng XFM stations sa Luzon, Visayas at Mindanao.
5: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at International sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
4: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
5: Ako si Brian De Paz.
1: XFM News Nationwide. Breaking news. Breaking news.
4: Mga katropa, kanina po ay may nangyari na shooting incident sa Paaralan kung saan initially ay may naibalita na may sugatan at meron din pong namatay. Katropa natin sa breaking news, sa balita ito si katropang Reggie Navarrete ng XFM Tacloban.
1: Live report! Report!
4: Katropang Reggie.
6: Magandang oras sa ating mga nakikinig ngayon, sa lahat ng mga nakikinig ng buong radio station ng XFM Philippines. Sa ngayon po, Katropa Buddy, hanggang sa ngayon nasa area pa tayo, nandito pa tayo sa police station. Ito po ay may sa nangyaring kagimbal-gimbal insidente na nangyari kaninang alas 9 ng aga, ng umaga, na dalawang biktima na sa loob ng Paaralan, nakita natin na katropa Buddy na isa doon ay confirm na patay, may isa pang lalaki na confirm na patay, at yung mga pinaghinalaan ay mga estudyante din. So, ating napag-alaman na katropa Buddy na sa ngayon, dahil nandito tayo ngayon sa police station, dito sa San Jose Police Station sa Tacloban, yung isang suspect nadakip. Yung isang suspect nag-surrender. Okay. Mga minor de edad.
4: Ulitin lang natin, katropang Reggie, around 9 o'clock ngayong araw na ito, may shooting incident dyan sa, tama ba, San Jose National High School?
6: Yes, correct. Yan, tama yan. San Jose National High School, Tacloban City.
4: Okay.
6: So nangyari yung insidente sa loob mismo ng Paaralan.
4: Tapos,
6: yung namatay sa loob ng classroom.
4: Ilan yung namatay initially na confirmed na rin, katropang Reggie?
6: Ang nakuha natin dito na information, kanina nakausap natin yung provincial director, tinatanong natin, sir, ilan ba talaga yung confirm na namatay?
4: Apo.
6: Sabi niya sa atin, dalawa. Tapos sabi naman niya, tatlo. Parang kuwang pa. Pero ang sigurado natin na katropa Buddy, dalawa yung nakita natin. Thanks yung mga picture na ipinakita natin.
4: Okay.
6: Yung isa, iniimbestigahan pa natin. Atin pang
4: confirm.
6: Ating suno rin dito, katropa Buddy.
4: Tapos yung wounded, SM Reggie, ilan naman ang nai-report or alam ninyo na nasugatan dito sa shooting incident?
6: Wala pa tayong nakuha na may mga wounded. Yung nalaman lang natin na katropa Buddy. Ah, dito, yung isa natin, may police na nagbigay sa atin ng info. Tatlo yung namatay, tatlo yung wounded.
4: Oo.
6: dalawa ang patay.
4: Dalawa yung patay, tatlo yung wounded.
6: Confirm na yan. Confirm na yan, katropa buddy.
4: Okay.
6: Pero ngayon, patuloy pa yung ginagawang investigasyon ng mga kapulisan. Hindi pa tayo makapasok sa police station kasi hindi pa pwede. Tapos yung mga suspect, mga minor de edad, 15 years old, may nakuha din tayong mga information na yung mga suspect, sir, ay binubuli daw. So medyo sa pagtingin natin, yung motibo talaga ng pamamaril, dahil yung mga suspect, sinasabing biktima daw ng pambubuli sa loob ng paaralan. Pero kinoconfirm pa natin yan.
4: Okay.
6: Kasi may mga nakausap tayong mga estudyante doon sa loob mismo ng paaralan.
4: Ang suspect ay isa lang, katropang Reggie?
6: Dalawa, sir.
4: Okay. May nakuha kaming information dito ang binabanggit. Yung isa is Rodzel J. Conorado, 15 years old.
6: Based yan, sir, sa SPAT report.
4: Okay, SPAT report
6: na binigay sa atin.
4: So may nadagdag na isa pa pala na suspect.
6: Come again, sir.
4: May nadagdag po na isa pang suspect. Maliban dito sa naunang nailagay sa SPA... Anong pala ito? Itong isang binabanggit na suspect, itong 15 years old na ito, may isa pang nadagdag?
6: Wala na sir. Sa nakuha natin ngayon, dahil nandito pa tayo sa area, yung ating nalalaman is dalawa lang talaga yung suspect.
4: Okay, sige.
6: Yung isa, na nagkaroon ng shooting incident, nagkaroon kagad ng manhunt operation na nadakip. Yung isa, pumunta rito sa station, nag-surrender. Yun ang nakuha nating information. Yun din ang sinabi sa atin ng provincial na director, Sir Buddy.
4: Okay. SM Reggie, kung ano pa mang development, again, inulit natin, shooting incident to kung saan malungkot man, pero tama, no? Tatlo na mga estudyante yung namatay.
6: Ito nangyari, Sir Buddy, dito sa Tacloban. First time ito na nangyari, na noong mga unang panahon, wala talagang ganito. Parang parihan na sa Amerika na, nako, nakakatakot.
4: Kaya nga.
6: Yes, anyway, kung ano man yung mga update,
4: sige,
6: sa Ruiz Assured, ay ating ibibigay sa inyo.
4: Maraming salamat,
6: okay, Reggie. Ako si Katropa Reggie Navarrete, XFM News.
2: Breaking news.
4: Maraming salamat, Reggie Navarrete, XFM Tacloban, para sa update sa breaking news na yan, katropa, ng shooting incident. Mamaya po, abang nyo rin po yung mga follow-up pa na gagawin ng XFM Tacloban. Balik tayo sa iba pang national news sa XFM News Nationwide. Kumpiyansa po si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na makahanap na ng paraan ng Pilipinas at Russia para gawing regular oil supply source ng bansa ang Russia. Ayon sa Pangulo, bukas ng Russian Federation sa mga suwestyon para madagdagan ang engagement ng dalawang bansa. Kabilang din dito ang posibilidad ng pagangkat po ng Pilipinas ng langis mula sa Russia. Sa ngayon, sinabi ng Pangulo na ad hoc basis pa lamang ang ganitong arrangement at hindi pa permanente. Ayon kay Marcos, hindi simpleng gumawa ng kasunduan dahil may political at geopolitical consideration. Gayunpaman, naniniwala ang Pangulo na may paraan para malagpasan ang mga hamon at komplikasyon.
2: XFM News Nationwide.
5: Sa iba pang balita, posibleng magkaroon ng malaking bawas presyo sa produktong petrolyo bukas. Tinatayang bababa ang presyo ng diesel ng 9 pesos hanggang 11 pesos kada litro, habang maaaring mabawasan naman ng 4 pesos hanggang 6 pesos kada litro ang gasolina. Mas mataas ito sa naunang projection ng Department of Energy o DOE na 8 piso hanggang 10 piso na rollback sa diesel at 4 pesos hanggang 5 piso naman sa gasolina. Inaasahan ding bababa ang presyo ng kerosene ng 9 pesos hanggang 11 pesos kada litro. Inaasahang ibibigay naman ng Department of Energy ang final adjustment ngayong araw. Sa kabila ng inaasahang rollback, sinabi ng DOE na nananatili pa rin sa 70 pesos hanggang 80 pesos kada litro ang presyo ng mga produktong petrolyo, mas mataas kumpara sa 50 pesos hanggang 60 pesos kada litro bago sumiklab ang sigalot sa gitnang silangan noong Pebrero.
2: XFM News Nationwide.
4: Mga katropa, yung Mabini Kayakay Irrigation Project dyan po sa Bohol. ay pinasinayaan ng Paulong Marcos, katropa natin sa balita, Deo de Guzman, XFM Mega Manila.
7: Sinayaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Mabini Kayakay Small Reservoir Irrigation Project sa Barangay Abaca, Mabini, Bohol kanina. Ayon kay Pangulong Marcos, layunin ng nasabing proyekto na tulungan ang mga magsasakang umaasa lamang noon sa ulan. Susuportahan ng proyekto ang irigasyon sa 530 hektaryang sakahan sa 5 barangay sa Mabini at Alicia. Inaasahang makikinabang dito ang mahigit 700 magsasaka mula Mabini Kayakay Irrigators Association. Sinabi ni Pangulong Marcos na dahil sa sapat na tubig ay maaaring tumaas ang ani ng palay at high value vegetable crops mula 2 beses na pagtatanim kada taon, posible na anyang umabot sa 3 beses na pagtatanim ang mga magsasaka. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacañang para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Leo de Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
5: Nagpapatuloy ngayong Lunes ang 2nd araw ng pre-trial conference para sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Inaasahang ipagpapatuloy ng House Prosecution Panel at Defense Team ang pagmamarka ng mga ebidensya at pagresolba sa mga isyong may kaugnayan sa kaso. Ipinakilala si House o ni House Lead Prosecutor Representative Gervil Luistro si Attorney Benjamin Tolosa Jr. bilang tatayong legal spokesperson ng prosecution team at isa sa kanilang private prosecutors. Matatandaan na sa unang araw ng pre-trial, nagkaroon ng matitinding talakayan ang magkabilang panig, ngunit kapwa nila iginiit na normal lamang ito sa proseso. Ayon sa kampo ni Duterte at sa mga prosecutor, target na matapos ang pre-trial conference ngayong araw o bukas. Samantala, nakatakda namang isumite simula sa July 6 ang formal impeachment trial, maliban na lamang kung magkakaroon ng pagbabago sa nasabing schedule.
2: XFM News Nationwide.
4: Nagpahayag ng pagtutol ilang civil society at activist group sa plano po na italaga si Senator Francis Chis Escudero bilang presiding officer ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon sa mga grupo, maaaring maapektuhan ang kredibilidad ng Senado kung si Escudero ang mamumuno sa paglilitis. Dahil siya rin ang naging Senate President na hindi agad itinuloy ang impeachment proceedings laman sa Vice Presidente noong nakaraang taon. Iginit nila na mahalaga ang tiwala ng publiko at pagiging patas ng mamumuno sa impeachment court dahil hindi lamang ito usaping legal kundi isang mahalagang constitutional procedure. Samantala, sinabi naman ni Senator Panpilo Lacson na may lumalabas na consensus sa bagong mayorya ng Senado na si Escudero ang mamuno sa paglilitis. Bagamat wala pa rin pinal na desisyon, ayon po kay Senate President Sherwin Gatchalian.
2: XFM News Nationwide.
5: Senator Ping Lacson dismayado kay dating Senate President Alan Peter Cayetano sa umano'y pagpaparalisa sa trabaho ng Senado. Narito ang report. Dismayado si Senador Ping Lacson kay dating Senate President Alan Peter Cayetano dahil sa umano'y pagpaparalisa nito sa legislative process ng Senado sa ilalim ng panunungkulan nito bilang pinuno ng mataas na kapulungan, itmanship at paggalang sa institusyon sa tuwing may pagbabago ng pamumuno. Iginiit niya na maliban kay Cayetano, ang lahat ng naging ama ng Senado ay maayos na nagbitaw sa kanilang mga tungkulin at hindi nagdulot ng pagkaantala sa mga gawain ng kapulungan. Tinukoy rin ni Lacson si Cayetano bilang natatanging leader na umano'y nagdulot ng pagpaparalisa ng lehislatibong proseso dahil sa pagpupumilit nitong manatili sa pwesto sa kabila ng mga naganap na pagbabago sa liderato ng Senado. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
4: Isinusulong naman mga katropa ni Senator Erwin Tulpo ang panukalang magpapatupad po ng no work, no pay sa mga matataas na opisyal ng gobyerno na lumiliban sa trabaho ng walang sapat na dahilan. Sakop ng panukala ang Pangulo, Vice Presidente, mga senador, kongresista, cabinet members at iba pang department heads. Ayon kay Tulpo, hindi makatarungan na ang karaniwang empleyado ay nawawala ng sahod kapag lumiliban, habang ilang opisyal naman ay patuloy na tumatanggap pa rin ng sweldo kahit matagal nang hindi nagtatrabaho. Bukod dito, plano rin niyang alisin Ang maalawan says ng mga opisyal na madalas daw lumiban na walang tamang pahintulot dahil saan ay nagiging ugali o kay norm na ito ng ilang

0: 19 funds sa Sandigan Bayan 1st Division. Ayon sa kanilang mga abogado, hindi kabilang ang mga naturang dokumento sa mga naunang minarkahang ebidensya noong pre-trial, kaya't hindi dapat tanggapin ng korte. Dahil dito, pinaberipika muna ng korte ang mga dokumentong pinagdedebatihan bago magpasya kung maaari itong tanggapin bilang ebidensya. Samantala, tumistigo sa pagdinig ang records officer ng Commission on Audit na si Eljun Jumamil, habang nakatakda namang humarap sa susunod na pagdinig ang isang investigador mula sa Office of the Ombudsman.
1: XFM News Nationwide. Welcome kay Executive Secretary Ralph Recto ang motion for reconsideration na inihain ng mga grupo ng doktor at abogado kaugnay po ng PhilHealth Funds Transfer Case. Kasunod dito ng naunang desisyon ng Ombudsman na ibasura ang reklamo laban kay Recto. Kaugnayin ang reklamo sa paglilipat ng 60 billion pesos mula sa PhilHealth papunta sa National Treasury nung kalihim pa siya ng Department of Finance. Ayon kay Recto, consistent naman ang findings na hindi naapektuhan ang operasyon ng PhilHealth at serbisyo sa publiko. Paliwanag po niya, mula sa excess government contributions at reserve funds ang nailipat na pondo na hindi nagamit ng PhilHealth noon. Sinabi rin ni Recto, mga katropa, na karapatan ng mga kinaukulan na maghain ng motion.
0: XFM News Nationwide. Department of Health na bumaba ng 56% ang dengue cases sa bansa mula Enero hanggang Mayo 2026 kumpara sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. Umabot sa 50,727 ang naitalang kaso ngayong taon, mas mababa kumpara sa 114,308 na kaso noong 2025. Ayon sa DOH, isa sa mga dahilan ng pagbaba ay ang pinaigting na Community Cleanup Drive at ang kampanyang 40s, Taob, Taktak, Tuyo, Takip, na layong alisin ang mga pinamumugaran ng lamok. Patuloy din ang paalaala ng ahensya sa publiko na umiwas sa kagat ng lamok sa pamamagitan ng mahabang damit, paggamit ng kulambo at insect repellent, pati na agad na magpatingin kapag may sintomas ng dengue tulad ng lagnat, pantal at pananakit ng katawan.
1: XFM News Nationwide.
2: Muling ipinagpaliban ang pagharap ni dati Ateneo Blue Eagle head coach Tab Baldwin sa National Bureau of Investigation, mga katropa. Ayon sa NBI, Homicide Division, inasang sisipot si Baldwin bukas. Kaugnay pa rin ang pinadalang subpoena sa kanya. Samantala, humarap naman sa NBI ngayong araw ang mga abogadong nina Ateneo Assistant Coach CJ Elumba at Student Manager Paolo Adiboso. Umiling po ang kampo ni Adiboso na sa June 24 na lamang siya personal na humarap sa investigasyon.
1: XFM News Nationwide.
0: Nagpatupad ng mas mahigpit na security measures at police visibility ang Philippine National Police sa buong bansa matapos maitala ang dalawang magkakahiwalay na insidente ng pananaksak sa mga paaralan sa Cavite nitong nakaraang linggo. Sinabi ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. na iniimbestigahan na ang mga pangyayari ngunit wala pang indikasyon na magkakaugnay ang dalawang kaso. Bilang pag-iingat, inatasan ng mga pulis na dagdagan ang kanilang presensya at regular na pagpapatrolya sa mga eskwelahan, lalo na sa oras ng pagpasok at pag-uwi ng mga estudyante. Nakikipag-ugnayan na rin ang PNP sa mga opisyal ng paaralan at mga lokal na pamahalaan upang mapalakas ang mga hakbang para sa kaligtasan sa loob ng mga campus. Ayon sa pamunuan ng PNP, mahalagang mapanatiling ligtas sa mga paaralan upang maiwasan ang anumang insidente na maaaring maging banta sa kapakanan ng mga mag-aaral.
1: XFM News Nationwide.
2: 128 years ng DepEd, tampok po ang dedikasyon sa paghubog ng kabataang Pilipino. Katropa natin sa Balita, Earl Saludar, XFM Mega Manila.
3: Ipinagdiwan ng Department of Education o DepEd ang 128th anibersaryo nito kasabay ng pagkilala sa mahigit isang siglong paglilingkod sa pagsusulong ng dekalidad na edukasyon para sa mga Pilipino. Binigyan din ang ahensya na patuloy nitong pagtupad sa misyon na maabot ang mga mag-aaral mula sa mga lungsod hanggang sa pinakamalayang komunidad sa bansa sa pamamagitan ng dedikasyon ng mga guro at kawani. Ayon sa DepEd, higit sa pagiging isang ahensya ng pamalaan, isang itong komunidad na nagkakaisa upang hubugin ang susunod na henerasyon at makatulong sa pagtataguyod ng mas matatag na kinabukasan ng bansa.

0: para sa lakakay sa Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa. Balitang Balitang Regional. Regional.
2: Nagpapatuloy po ang balitaan sa XFM News Nationwide, mga katropa. Breaking news. Breaking news. Inulit lang po natin yung malaking balita ngayon na malungkot po. Merong shooting incident sa San Jose National High School dyan sa Tacloban. Initially po, ang sabi ng otoridad dyan ay 5 yung sugatan at 3 yung malungkot po na nabaril or nasawi dito sa shooting incident na to. Ang suspect ay 2 at ito po lahat ay mga sinasabing minor de edad pa. Ang suspect na isa ay nakatakas, ang isa hawak naman at sinasabing di umano ay binubuli sila sa eskwelahan. Ibang balita tayo sa probinsya, ang Pangulong Marcos Katropa nasa Cebu para sa atin po ang mga pauna yung project ng gobyerno. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
3: Nasa Cebu si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ngayong Lunes, Hunyo 22, para sa seri ng mga opisyal na aktibidad na nakatuon sa mga pangunahing prioridad ng kanyang administrasyon sa infrastruktura, kahandaan sa sakuna at seguridad sa pagkain. Unang siniyasat ang Pangulo ang kasalukuyang konstruksyon ng Metro Cebu Expressway Segment 3A sa Barangay Kantauan, Lungsod ng Naga. Bagi ito ng Flagship Transport Infrastructure Program na pamahalaan na layuning maibsan na matinding daloy ng trapiko sa Metro Cebu at mapahusay ang connectivity sa Southern Corridor ng Lalawigan. Mula rito, tutungo si Pangulong Marcos sa Barangay San Isidro, Lungsod ng Talisaya upang inspeksyonin ang rehabilitasyon ng Mananga River, bahagi ang proyekto ng Flood Control at River Management Program ng gobyerno na naglalayong mabawasan ang papanganib na pagbaha sa mga kalapit na komunidad, lalo na tuwing may malalakas na pag-ulan. Huling pupuntahan ng Pangulo ang Walang Gutom Kitchen sa Pier 4 sa Lungsod ng Cebu. Layunin na programang ito na maghatid ng libreng pagkain sa mga mahihirap pa sa mga urban na komunidad bilang bahagi ng anti-hunger campaign ng administrasyon. Kasama ng Pangulo sa magbisita sina Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon, Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian, Department of Trade and Industry Secretary Maria Cristina Roque at iba pang opisyal ng pamahalaan. Matatanda ang huling bumisita si Marcos sa Cebu noong Mayo 8 sa pagbubukas ng 48th ASEAN Summit. Mga katropa, ugali ng pag-inom ng Santhona Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South Cebu City. Ito si Katropang Almi Mata, XFM News.
4: Isa sa 3 mangingisda nagtamo ng paso sa mukha matapos tamaan ang kidlat habang nasa laot ng Rojas, Palawan. Katropa natin sa balita, Gerald Gales ng XFM Palawan.
5: Sugatan ang isang mangingisda matapos na tamaan ng kidlat habang nasa laot ng Green Island sa Barangay Tomarbong sa munisipyo ng Rojas, Palawan. Pasado alas 6 ng umaga, kahapon, kinilala ang mangingisda na si Rafi Bulyag, 40 anyos, residente ng Barangay Santa Lourdes sa Puerto Princesa City. Ayon kay Gabay Dagat Head Edagharap, meron umanong nagbigay ng impormasyon kay Mayor Pedi Sabando na may tinamaan ng kidlat sa bahagi ng Green Island. Kaya naman, mabilis na nagtungo ang rescue team ng gabay dagat sa lugar at dinala sa Medicare ang biktima. Nabatid na meron din kasama sa bangka si Rafi nang tinamaan ito ng kidlat. Ang mga kasama tumilapon sa dagat ngunit si Rafi ang pinaka napuruhan. Nagtamo ng sugat sa mukha, sa braso at iba pang parte ng kanyang katawan ng biktima nang siya ay tamaan ng kidlat. Sa ngayon ay nasa pagamutan na ito at inoobserbahan. Samantala, lubos naman ang pasasalamat salamat na mga kasamahan na biktima sa gabay-dagat, lalo na kay Mayor Pedi, dahil napakalaking tulong ng Sea Ambulance para sa mga ganitong aksidente sa karagatan. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
2: Samantala, Katropa, sikat na radio anchor man dyan sa Capiz, pinagbabaril ng rider in tandem. Habang nagmamaneho ng sakyan, katropa natin sa balita, Christine Diane Ropa ng XFM Rojas City, Capiz.
6: Pinagbabaril ng hindi pa nakikilalang mga suspect ang sasakyan ng radio anchorman na si Jay Lavapias, o mas kilala sa tawag na Papang Jay, sa labas ng Costa Verde Subdivision sa Barangay Cagay, Rojas City, dakong alas 5 kaninang umaga. Sa panayam ng XFM Rojas kay Papang Jay, sinabi nito na habang hinahabol niya ang kanyang oras para sa kanyang programa, may nakita siyang dalawang tao sa waiting shed sa lugar. Hinabulan niya ito ng mga suspect at nang nakalagpas na sila sa kanyang sasakyan, dito siya pinagbabaril ng mga ito. Inaasahan pa nito na tatapusin na niya siya ng mga suspect, ngunit dahil hindi siya gumalaw sa loob ng kanyang sasakyan, hindi ang mga ito nagtagumpay. Nakita na lamang niya ang dalawang suspect na tumatakas na patungo sa direksyon ng bayan ng Ibisan, sakay ng motorsiklo at kapwa nakasuot pa ng bonnet. Matapos ang insidente, na recover sa pinangyarihan ng krimen ang apat na basyo ng bala na tumama sa sasakyan ni Lavapias. Sa ngayon, nasa mabuti ng kalagayan ang anchorman at patuloy ang imbestigasyon ng kapulisan sa naturang insidente. Mula dito sa 106.5 XFM Rojas City, Capiz, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Christine Diane Ropa, XFM News.
4: Obispo, pare at mga aktivistang kontra mina sa Nueva Vizcaya, kinasuhan. Katropa natin sa balita, Rowena Munchang ng XFM Santiago City.
1: Live report.
3: Kinasuhan ng isang obispo, pari at iba pang mga individual na aktibong nangangampanya laban sa pagmimina sa lalawigan ng Nueva Vizcaya, kaugnay ng isang kasong sibil na inihain sa Municipal Trial Court ng Bayan ng Cebu. Kabilang sa mga pinangalanan sa kaso, sina Bishop Jose Elmer Mangalinaw, Father Christian Dumangeng at Florentino Dainos, na kilala sa kanilang pagsuporta sa mga residenteng tumututol sa mga aktibidad ng pagmimina sa lalawigan. Ayon sa ulat, ang kaso ay inihain ni Rosario Cama, na kinilalang overall chieftain ng Bugkalot, Ilongot IPCC o Indigenous Cultural Communities. Kaugnay ito ng umano'y issue ng forcible entry at mga kahilingang temporary restraining order o TRO, writ of preliminary injunction at writ of preliminary mandatory injunction. Nauugnay ang usapin sa pagtutol ng mga residente sa isinagawang eksplorasyon ng isang mining company sa tinatayang 4,456 hectares ng lupain na sumasaklaw sa mga barangay ng Pau, Kakidugen, Paket, Dine at Katarawan sa bayan ng Cebu. Kilala rin si Dainos bilang isa sa mga nanguna sa pagpigil ng exploration activities ng isang minahan sa bayan ng Dupax del Norte. Sa ngayon, wala pang inilalabas na pinal na desisyon ng korte kaugnay ng nasabing kaso. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Rowena Munchang, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Katropang Brian, patuloy na lumalakas ang tropical cyclone si Francisco. Nasa 725 kilometer silangan po ng Tuguegarao City, kung saan taglay ang lakas ng hangin aabot sa 140, pagbugso 170, habang kumikilos pangaluran hilagang kaluran sa bilis na 30 kilometer per hour.
4: Katropang Brian, nakataas na ang tropical cyclone wind signal number 1 sa Batanes, silang bahagi ng Cagayan at Babuyan Islands, kung saan inaasahan ang malalakas na hangin at posibleng pag-ulan.
2: Pabala po ng pag-asa, mararamdaman na epekto ng habagat sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao at Palawan ngayong araw, habang local standard storm ang iiral sa Metro Manila at iba pang bahagi ng bansa na pwedeng magdulot po ng malakas na hangin pa rin, pag-ulan, pagbaha at landslide.
4: Patuloy na pinapaalalahanan ng publiko na mag-ingat at bantayan ang mga susunod na update kaugnay ng bagyo.
2: Sumikat ang araw kanina umaga, lulubog 6:28 ng gabi, mga katropa.
1: Balitang International.
2: Ang Balita International hatid sa atin ng Sun Tone Gold. Pinagpatuloy po ng US at Iran ang peace talks sa Switzerland para tiyakin na matapos ang umigting na sigalot sa Middle East. Ayon sa isang US diplomat, inaasa magpapatuloy ang negosasyon hanggang gabi habang tinatalakay ang nuclear program ng Iran at mga mekanisim pa na panatiling bukas po ang Strait of Hormuz. Gayunman, naging magulo ang simula na negosasyon matapos umalis pansamantala ang delegasyon ng Iran kasunod ng pagbabanta naman ni US President Donald Trump na posibleng pag-atake kung hindi ititigil ang suporta sa Tehran sa mga kalyado nito sa Lebanon.
7: Showbiz News. Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Nilinaw ni Ian De Leon ang kanyang paniga matapos ang mga pahayaga ng kapatid na si Lotlot De Leon, kaugnay ng umano'y hindi pagkakaunawan ang nang pamilya tungkol sa ari-arian at legacy ng yumaong ina na si superstar at national artist Nora Honora. Sa sere ng kanyang Facebook stories, itinanggi ni Ian na may itinatago siyang plano kaugnay ng pamamahala sa mga naiwan ng kanilang ina. Aniya, alam ng kanyang mga kapatid ang tungkol sa mga hakbanga na kanyang ginagawa at nais lamang niyang maayos muna ang mga legal dokumenta bago ituloy ang anumang proyekto para sa legacy ni Nora. Iginiit din ni Ian na wala siyang balak pagkaitana ang kanyang mga kapatid ng kanyang karapatan sa mana dahil patas na hahatiin ang anumang maiiwan at dapat maging bukas ang bawat isa sa magiging proseso. Binigyan din niya na hindi totoo ang mga aligasyong siya ay nagdadamot at nanindigang handa siyang ipagtanggol ang kanyang mga kapatid laban sa aniyaya maling mga paratang. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
1: Balitang sports!
2: Atid po sa atin to ng Premium D3, lakas sa bawat kapsula. Magbabalik ang ilang pamilyar na import sabang may mga bagong mukhang sasabak sa PBA Governor's Cup. Magsisimula na sa July 10. Muling asahan po ng Ginebra ang veterano sa Justin Brownlee, ang back-to-back championship nila. Kasama rin ang mga pamilyar na import na sina Aaron Fuller ng Rain or Shine, Dequan Jones ng NLX at George King na ngayon maglalaro para sa San Miguel. Samantala, may mga bagong import din na papasok po sa liga tulad din na Kentrell Barkley ng Blackwater, Will Douglas ng Macau Guest Team, BJ Johnson ng Phoenix at KJ Buffin para sa Magnolia.
1: Ano ang bago? Ang latest? Ano ang dagdag? Balitang Extra sa XFM News Nationwide.
4: Bangon Mindanao Relief Operation ang XFM Network nagatid ng pag-asa sa mga biktima ng lindol sa Glan Sarangani Province. Katropa natin sa balita, Ivan Polona ng XFM Jensa.
1: Live Report!
8: Umapaw ang pagpapasalamat ng mahigit 400 pamilya sa Barangay Ilaya, Glan, Sarangani Province na labis na naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol matapos silang atiran ng agarang tulong ng Bangon Mindanao Relief Operation. Ang naturang inisyatibo ay pinagtulungan ng XFM 95.9 General Santos City, XFM 107.1 Tagum City at Yes to Health Incorporated para sa mga residenteng hinagupit ng malakas na pagyanig noong nagdaang Hunyo 8. Sakong bigas, dilata, mga damit, gatas, tubig at tinapay ang biniyahe ng grupo ng mahigit isang oras upang maiabot sa mga nasalanta. Ayon kay Barangay Kagawad Neknek Santillas, ito ang kauna-unahang pagkakataon na nakatanggap sila ng ayuda mula nang tumama ang kalamidad. Ang matagumpay na relief operation ay pinangunahan ni na Station Manager Ruel Dumantay at Arnel Cortez sa ilalim ng pamunuan ng XFM Network Philippines na kinabibilangan ng CEO nito na si Dr. Remelito Uy, Vice President Olivine Uy at General Manager Edwin Garing at sa tulong ng mga sponsors upang patunayan ang tapat at buong pusong serbisyo para sa mga katropang na biktima ng naturang lindol.
9: Actually, nahimaw rapod ming tulay ani no. Dagan kong nag-contribute yun. Nanawagan ni sa pinagi sa radyo. So, ubay-ubay po na nag-attack.
10: Isip pagtubag sa panginahanglan nun ni Amidiri, mutabang, minautunta nga maka, huli ni makasalbar sa Tibuk Adlaw, basin isa kalungagan, makasalbar ta.
8: Mula rito sa impilan ng 95.9 XFM General Santos City, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si katropang Ivan Polonan, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin nyo naman katropa ang ating pang-Lunes edisyon ng XFM News Nationwide, June 22, 2026.
4: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
2: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami yung mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
4: Ako si Brian De Paz.
2: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat. Mabuhay, exciting Pilipinas.
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News. XFM News.

0: Sample Plus Gold.
1: Ako si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Sample Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
0: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
3: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
4: Vision Next! Marami na ang natulungan!
5: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang gumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
4: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
0: Sample Gold Coffee Mix.
6: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sample Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Sample Gold Coffee Mix.

na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaayong lawas. Magatudlo man sa maidid kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Ganing dali na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

Kumusta na naman mga suki nga mga tagbalamati? Salamat, welcome na naman sa aton programa The Secrets of Health. Kung sa din ano, pinagi sa ato sa nga pagpangalagad, padayon kita nga magadulong sa inyo. Sampila sa nga mga detalye. Nahanungod iya sa natural nga mga pamaagi sa pagpabakod sa aton lawas at pagbulong sa balatian. Kag siyempre, labi kag labaw sa tanan kung paano nato din mahimo malikawan. Kahit sa patagya sa naturopathic medicine, magapati kita sa hambalanon nga, an ounce of prevention is worth a pound of cure. Magkakilalaho na to ng kapasidad sini sa mga tanom, mga bungang kahoy. Ayan, maginabatsyag ka sa imo sining lawas nga madugay na nagabalik-balik. Kada mo na sa imo sining natilawan nga mga bulong or even mga tanom dira. Pero ayan, ang mga technique o kung mga metodo sa pagpreparar sini ang nasunod ba na nimo? Kung nga ang makasiling nga para sa imo, daway sa efekto. Ayan ang simple sining mga sangkap dira sa aton sining kusina. Ara ang ahos, bumbay, ara ang luya, kalawag. Iban pagid sini nga mga sangkap nga makita lamang dira sa sulod sa aton balay, dira sa aton sarinya kusina. Ya kung kaisa ginapabuyan-buyanan lang naton na no. Kaga sa punto ba lang ang iba nung kaisa no, abin nila basta nakaluto lang, basta may sangkap lang, tama na ina. Pero may mga pamaagi gali nga ultimo sa aton sa mga preparation para sa aton sa mga pagluto. May mga metodo kita nga dapat sa sundon para matuman sa aton ng hambalanon bala, no? Ang ginahambal bala sa Ingles nga, let your food be your medicine. Dapat ang ginakaon naton mangin bulong sa aton. Ang isa sina sa pamaagi, ang pagtukib naton sa mga metodo sa preparasyon sina, ano kadamo, recommended the daily limit, timing sa oras sini sa paggamit o kon pagkaon sina. Kag iban pa no, nga upod diri ang dugang pagit sini nga mga detalye. Sa dugang paginya pagtukib sini sa mga sikreto sa mga tanom sa kapasidad sa pag-ayos sa aton lawas. Kay dugang paginya mga sikreto sa aton sir nga ikaing lawas. Diri lamang sa aton sir nga pagpangalagad sa The Secrets of Health program. Kag live gani nga mabatian no nga aton sir nga pagpangalagad sa tanan sir nga mga XFM stations diri sa isla sang Panay, diri sa Calibo, Rojas City, Antique, Bacolod City, Negros Island region nga may mga XFM stations and of course diri sa siyudad kag probinsya sang Iloilo. Welcome gid sa aton sining pagpangalaga diri sa aton programa The Secrets of Health. Ayhan, may mga palamang kutanon kamo siri, may angot sa ginabatyag sa inyo sining lawas, may mo lang isenda no diri sa aton sining text hotline 0950-975-6970. 0950-975-6970. Kaya paghahatagan mo na ito sa pinaka mga panugyan ano, sa portion karon sa aton pagpangalagad pagkatapos ang tupikaw ng aton sa pag-aistoryahan. Ang inyo sila nagkarinlain yung mga panamukutanon, mga concern inyo sa ikaayong lawas. Well, sa nang edisyon sa aton pagpangalagad, isa na naman ka tupikaw ang aton sa pag-aistoryahan. Mga simple bala nga ma-experience yan. At kung manutaran aton sa aton sininga ginatawag kaugalingon sa aton sa pamatyag. Kagini mga simple bala nga mabatyagan aton kung manotice naton sa aton tugalingon. Kapin pa ko na nanutaran naton bala nga ay do ka pinasahi sinya. O nga daw hindi man ko mo sinis ang una pero nga nagabatyag, nag-experience ako sa nga mo sinis. Ini mga butang nga dapat naton hatagan sa pagtarupangon. Kaya nga man, may mga simple kita nga mabatyagan nga nagapahibalo sa kung ano ang mahimo sini nga nagkakatabo sa sulod sa kalawas lamang sa pagtukib na ton. Kung ano bala ang mga nagkakahinabo sa sulod sa aton sa lawas nga hindi nangin kinaandan sa aton. Bisan simple lang ang aton sininga nabatyagan. Kaya kung mahimo na ito nina, malikawan na ito. Galing no? Ang pagkanto o kung ang pag, mahimo nga magkanto para sa malala sininga balatian, syempre, dako nga huol, kag dako sini nga mga kagastuhanan. Kag may mga kondisyon kitas lawas o kung may mga nabatyagan nga sa simple pa lang sa
una pero napabuyan-buyana naton nga kun maglala gali ang aton kondisyon nagkahimtangan, hindi na na mabalik ha, sa dati ang aton kaugalingon, ang aton pamatyag, ang aton sa ningalawas, bisan pang aton sa ni paminsaron. Sa sining edisyon sa aton pagpangalaga, aton pagtunan. Ukon ng aton sa ninga pagtuon, mag-focus kita asubong sa aton sa ninga memorya. Kumusta ba lang aton sa ninga memorya? May ara ba na sa aton nakanotar nga sa una daw kataluman sa akon sa ninga memory? Madumduman ko ang mga detalye pero sa subong bago lang kami nag-istoryanay nga daw na lipat na ako. Bago lang kami nagkitaay o kung kahapon, isa ka semana lang nga nagkitaay, kung ayaw ko gin-remind, nalipat na ko sa iya sininga itsura. Ukon sa iya sininga dagway, ukon nalipat ko sa iya sininga ngalan. Ngayon, hindi man ina sang una ang imo sininga na-experiensyahan kaga makasiling ka nga hindi man ako amo sinisang una kani sa nangyilisyon sa nga ton magpangalaga datong tunaan ang pinasini ka mga kausa, mga kabangdanan kun nga ang may memory loss kita uko ng isa abika tao timaghambal kita nga memory loss ang muning trouble bala naton sa pagpaminsar, pagpanumdum sa mga bagay nga nabalaan mo naman, do familiar ka naman, or recently learned nga mga bagay. May ginbasa ka, may ginkabisado ka, or may ginarap pagida, pagkabisado, na medyo mabulubudlay pagida, or sa nambal ko na, way palang kamudugay na kita ay, hindi pagin managay yan, pero do may trouble ng imo sa ringang pensar sa pag-uko ng imo sa ringang kagalingon sa pagpanumdom sira. Sa punto, pagin nga, kasubo nga ang brain nato may difficulty sa pag-store, sa pag-keep, or pag-recall sa information about it, sa pagpasulod gali sa ginatawag information para ma-retain ina, matago ina, dira, kag ma-recall o kung ma-remind o kung mapanumdom, mapahanumdom kita sina mga informasyon. Ang aton sa ringa utok, hindi na mo sa nakatalom kung may ara sa ginatawag memory loss. Pero may mga sitwasyon kita kung kaisa nga kunang nagaedad-edad gani nagamalipato na doon na baton na malang naton ano, ang realidad or ang ginatawag ang punto bala nga daw tamara na tayo magpaminsar, ano yan ang posible nga cause? Ano pa ayan ang posible sa nga kabangdanan? May iban pagdihan na kausa kung mga factors kung nga ang nagmaripato ng isa katao, magluwas sa edad. Kaya masiling kung kaisa ako nagmaripato, sabton ka lang natural gina kaya sa edad. Nagmalam ka na mo o kung nagatigulang ka na. Hindi man gid malikawan, may mga amo man gid ina nga scenario ako nagakatabo, pero ang ginatawag memory loss hindi masami kausa o kun kabangdanan sa ang pag-edad or ang sa iban mga paghambal sa ni hindi mo tambalon ako nagaedad o ako nagatigulan na isa ka tawo may memory loss na siya. In fact, pwede gali kita nga mag-edad sa ginatawag nagakaigo nga pangidaron nga hindi na maapektuhan ng aton sining memorya lamang kung nabalaan nato ng technique mga pamaagi sa pagpreserve sini. So pamangkot, is memory loss always caused by aging? Ang sabat, hindi. Madami nga mga tao suliton ko nagabaton na lang sang ginatawag na andan balang reaction nga kung na may memory loss ka na, nagamaripaton ka na, normal nga part nisang ito ang pagtigulang. Pero kadamo sang mga pamatanon pa nga may ara na sining nga ma-experiensyahan nga mahimo may iban pagid sining nga mga kabangdanan. Ang healthy sining nga tigulang or older adult mahimo nga mag-continue kun padayon na magforma sang bag-o sining nga memories ginatawag maayo nga pagporma sini sang memorya sa ila sining nga edad pangidaron 80 pangidaron sining nga 90 or 100 year old abing isa ka individual na no kay mahimo makasiling kita ngang aging makapahinay sini sa aton sini nga recall pero hindi ha dapat mag-erase ini sang large kun dako sini nga bahin sang aton sini nga memorya amon ni hambal blasang isa ka kilala ko nga daw ginalikaw likawan niya blama irritate sa waya kay sini nga dog gamay lang di prinsa na karon
Pati chimpo hapon sana balik mo. Madumduman yung tanang detalye sa nagliligat mo. Tungod sa ginatawag maayos sa ninyo, ha? Memorya. So tandaan na to na, hindi po tambalon nga nag-iidad ng isa katao, nag-malipaton sa Diyon kung may memory loss siya. Kaya may iba niya mga pamatanon pa. Nag-experience siya na sang amo. Ayan, may ibang nga mga kabangdanan. Pero dire kita no, sa mga ginatawag most common causes of memory loss. May pila sini ka mga ginatawag kabangdanan sini. Common no, causes sang paghina sa aton sini memorya or memory loss abi. Ano bala ang pila sini? Number one, gidri amo ang kulang sa tulog. Kung kulang sa tulog ang isa sini ka tao, ang memory naton hindi maayo ma-saved. Kasubong bala sa computer bala kung may mga ginaubra ka, may mga ginasulat ka dira, dapat ano sa aton sa mga tagpermit ni dapat ma-save mo gid anay parang hindi madula kung hindi mawasing imo sini nga kinabudlayan. Kag sa aton man ma-save gali sang mayong aton sa nga memory kung manami ang aton sa nga pagtulog nagakaigo mahamuok sa nga tulog nagadangat sa 7 tubtob 8 sa rika oras nga maayo nga pagtulog. Kung mahina ang aton sa nga tulog, hindi kita maayo makadumdum sa mga nagliligad na ton yung maging pang-istoryahan. Amo ni siling blasang iban nga maayo man ang nag-istorya ka, pero mas maayo pagit ko recorded o kung nakasulat kay duna kuno sa tao ang malipat. Pero may mga tao yung detalyado sila. Isa, gali nga bintaha sina o kung nagresulta sa pagkadetalya na ton sa pag-abot sa memory ang maayo nga pagtulog. Iban pagit sini, kung kulang ka sa ginatawag tulog sini, masami ka malipat sa mga bagay-bagay. Bala, ang iban malimtan nila ang liabis ng salakyan, liabis ang ila sa ring balay, may nabalaan ko sina nga nakadangat na siya sa ginatawag isa sinika lugar, kalantuan niya, duro distansya sa ila sining opisina. Bumalik pa siya sa ila sining office kay nalimtan niya ang iya sining antipara. Ang problem kay hindi sa makabasa, mayo kung wala isa antipara, no? Pag-abot sa ila sining opisina, yawan sa pinangitaw ay masasamay nakita sining antipara pag hikap niya sa sining agtang. Dira mo lang gali. Ang iya sining antipara. Imagine ba lang kahisol o kung kahasol ba lang, no? Sa pag-misplace na ton sa mga items tungod nga hindi maayo nga ton sa sining memory nga resulta sa kakulang na ton sining sa pag-tulog. Kagbisan pa, isa kagabi nga hindi maayo nga ton sining tulog kung ma-deprive ang aton tagalingon sining sa nagkakaigyo nga pag-tulog can temporarily impair memory. Sa aton sini ang mga tagparamati kasubong nga daw ikaw sini ang nag-inom sa makahulubog nga ilimnon. That's why may iban sini nga makahambal gid nga nagakadula ang ila sini ay kunway sila si madumduman kun sila sini ang hubog na. May nabalaan ko sini nga nagmaoy gani. Nagrambulan na ina, pero pagkagamang kuton mo kung nanatabo ay saka nakunumdum. Ang iban sini doon di magpate, ano? Pero may nagkakatabo nga amo sini tungkol niya afektadong aton sa nga memory. Sunod sini nga ginatawag causes o kung cause sa memory loss. Kung masami stress ng isa sini ka tao, kung masami ikaw sini stress, kapoy imo paminsaron sini, ang aton lawa sini nag-release ang cortisol. Ang sobra-sobra sini nga cortisol nag-aupang sini sa memory formation. Nagresulta sini o kung pila sini ka mga sinyales ang aton sini nga panghuna-huna kung kaisa nagablanko ang aton sini paminsaron nagistorya kita. May mga time nga daw naga may gap kita sa aton sini nga pagistorya kay may hindi kita sinima dumduman. Maka o kumalipat ka sang pila sini ka mga detalye kasubong sa isang pangalan ang bisan pa sa focus kag konsentrasyon kulang ina sa imo o kung hindi ka maayos sini mag-focus madali ka sini ma-distract kung stress ng imo sa nga paminsaron isa kay isa man sa kausa sini sa ginatawag poor memory ara pagid ang tuman nga pagkabalaka nagaresulta man gali no sa poor memory. That's why hindi gid maayo nga magtuman kita ka ginatawag balaka
anxiety. Pero hindi man butang balon nga malain ang pagkabalaka. Ibutang lang naton sa nisa lugar. Amo man sa stress, hindi man mahimo nga way kita sing ginatawag reaksyon sa nisa stress kag sa mga stressor sa aton sa dipadibot. Ibutang lang naton sa nisa lugar. Kagari pagid, mapati ka mo sa aton sa mga tagparamati. Nga kung ikaw sini ang nagamaripato, nang isa kakulang sa imo ay han ang kulang sini sa pag-inom sang tubig. Because dehydration mahimo nga maka-affecto sa aton sini nga memory. Bisan pa mild nga dehydration, mahimo makareduce ang attention and memory performance. Ang pila sini ka senyales, pila sini nagapinamangkot dari sa aton, ano ang bulong dok sa migraine headache, ano ang bulong sini sa sakit sang ulo, ano ang bulong sini sa pagkamaripato, ano ang bulong sini sa madali makapoy, at sili pila ina sa mga sintomas nga mabatyagan naton kun kulang kita sa tubig nga nag-affecto sa aton sa ninyong memory. So isa gali sang dapat naton sa ni i-determinar kumusta ang pag-inom ninyo sa isang tubig. Nagakaigo bala ang pag-inom ninyo sa isang tubig, especially kung ara ka sa isang air-conditioned area, hindi ka makabatyag sa kauhaw sa ni. Kung maghulat ka sa uhaw sa ni, huwag yung kabalo gali, dehydrated ka na, kulang ka na sa tubig, pero huwag ka nag-inom. Amo man, kung tuman man kainit sa palibot sa ni, ginabalhas o kung nabugat man imo sa ni nga buluhaton nga nagapabalhas sa masami siri sa imo, kinanglanuan mag-inom siya sa nagkakaigyo nga tubig, parang ma-replenish ang aton siya nga lawas, maisla ng liquid or fluid ang nagwa sa aton lawas pinagi sa pagbalhas. Nga man, 75% kung masobra siya ni 70% sa aton siya nga brain is about water. Ang gamay lang siya nga ginatawag dehydration, ang kakulang nato sa tubig, ang noticeably affect sa aton siya nga mental performance. So dapat kini nagkakaigyo nga tubig ang kinahanglanon man aton para ma-maintain o kung mapabilin niya manami ang aton siya nga memory. And even, pila pagid sini ka mga sitwasyon nga ayhan way ginapamensar sa iban pero nag-affecto gali sini sa memorya. Ang pagka o kung ang pag-isahanon nga masinulubon, pila ini sa ginatawag lesser known causes sang memory loss. Ang pag-isahanon sini nga masinulubon nag-affecto sa aton sini nga memorya. Tungod, humans evolved as social creatures. Kita ginatawag dapat makihalubilo kita sa aton sini isig katao. Okay, ang social interaction nag-exercise sa aton sini nga memorya, sa aton sini nga lingwahe, sa aton sini nga paghambal, sa aton sini nga atensyon, at even sa aton sini nga emotional processing. Ang mga tao nga socially isolated often show faster cognitive decline. Di pa, ano man tuod, no? Kung nag-iisahanon ka, away ka man sa masami ma-istorya, kag masinulubon kapag yun, no? Feeling isolated ka sa imo, sa nga kugalingon bala, kung ba, kaysa sa iban, sa nga tao, even sa kapamilya mo, no? Managilang may naghambal nga, sa ano, kung nag-iisahanon ka, pwede mo ma-istorya ang imo, sa nga kugalingon. At alam, pag-istorya sa kugalingon, hindi na problema, ah. Hindi na malayan ang pag-istorya sa kugalingon, ah. Hindi lang masubrahan man. Kaya may iban siya na nagsiling, Tido, takaan mo ko istorya sa gulingon ko. Waya bigas sabat. Ginastorya ko, naghihipos na. Waya mag ginasabat mga pala mong kutanon ko. Ang punto lang sa nino, manami kung may ara kita sa ganitong social interaction. Makapang-impon-impon kita sa iban. Makakuha kita sang bag-o nga mga ideya, makashare mo kita sa aton sini mga punto de vista o kon mga opinion naton nga ihan makabulig man sa ila. Kay ang loneliness mahimo galing maka-affecto sa aton sini nga memory, mahimo mangin malipaton man galing isa sini ka tao. Number 2 diri nga lesser known na cause sa ginatawag memory loss, amo ang ginatawag diabetes. Kun diabetic ko galing isa ka tao, mahimo galing mag-affecto ini sa iya sini nga memory. Kaya ang aton sini nga brain nagagamit sang large amount of glucose. Ti ang problem subong kay ti ang glucose hindi na maka-circulate mayo sa aton sini nga ginatawag hindi ma-absorb sa aton sa nga cellula, kaya hindi na lang sa nagababad sa aton na dugo karon, kaya hindi ma-absorb since nga ang insulin karon hindi na pagsapakon sa aton sa nga cellula para magbaton sa glucose alin sa aton sa nga dugo, ma-deprive ang aton sa nga brain, ma-affectohan ang aton sa nga memory tungkol makulangan o kung may imbalance kita sa sugar. So dapat kontrolado, dapat paminsar kita especially sa may mga insulin resistance, ha? Kung anong mahimo naton nga aton una-una
ma-manage ang aton sa nga lifestyle, ma-modify ang aton sa nga lifestyle, ma-remedyohan ang aton sa nga insulin resistance, tub-tub ma-solusyonan para nga ma-reverse na ton ang ginatawag insulin resistance kag amat-amat man yung balik sa normal ang aton sa nga blood sugar kung napabalik man aton ang aton sa nga insulin sensitivity sa amat-amat. Isa pagid sa mga kababaihan, kung may ginatawag changes dira sa inyo sa nga hormone levels na nag-aaffecto sa inyo sa nga memory kag attention, ini sa mga age bracket na bala 40 pataas sa may mga ginatawag maka-experience na sang symptoms ng pag-menopause. Kaya ang pag-menopause nag-aaffecto sa inyo sa nga memorya nagamalipaton, hindi na mayo maka pasunod sang mga dapat siya pasunuron sa iya sininga panghuna-una na budlayan na sa sinimag multitasking sa pagdululungan bala kung pagpasunod sa mga ginaubra bala nang yan balsang kilala ko nga siya ga multitask ko dok samtang naga-computer ako may ginahimo ko sa akon sininga kusina balikan ko kadto ka sa laundry area karon kagiban pagin sininga mga ginahimo nga kung pwede pa lang madululungan tapos kung pwede pa lang ha pero daw imposible eh. Hindi lang guro maglayo ang distansya siguro nga matapos pasunod mong isa kag isa. Pero sa mga nagmenopause na no, sa mga kababaihan dira tungod sa ginatawag estrogen levels nga disturbo na may changes na nag-affecto sa memory and attention. That's why iban sini magluwas nga nagamalipaton na nag-irritable pa tungod ini sa changes ang ginatawag inyo sining hormone kag kadamo sa mga kababaihan gamanotice nila ang mga sinyales sa ila sining memorya o kon manutaran nila sa ila sining memorya bisan pa bag-o pa o kon antes man pakita sining obvious nga mga physical symptoms una anay pag-abot sa ila sining memorya. That's why ara iban una ang pagka-irritable pagka malipaton sini sila man yang nalipat pero ikaw basulon kundi umapakita o kundi umapangita o kundi umakita ang ginapangita nila. Sila man yang nalipat sa nabalaanan nila nga daan yung familiar nga buta pero kung pamangkuton ganin nila hindi umasabat. sa bagay ilintindihon na ang amo sina nga kondisyon na muling hambal plus isa kabana nga avid listener na ton siya daw kung daw hindi ko na mention diha nagasugod na ganyan nga nag-aritable na smises paimnon ko na na dayon o kontemplahan ko na na dayon sang Santhon Plus Coffee Mix nagabulig nga naganaya naya iya sininga pinsar nagabulig nga nagarelax siya kay nga man ang Santhon Plus Coffee Mix may ara sa isang soya. Ang soya may phytoestrogen, may ara sa sang ginatawag isoflavones. So, nagabulig balance bisan paano no sang hormone nga may mga imbalances na kun may ara na sang changes sa ginatawag estrogen levels sa babae kapin pa kun ara na sa pagmenopause. Kag sinabi mo dok ano pang ginahimo ko para nga magnami pagin ang iya sa nga kondisyon, iya sa nga pamatyag, magluwas nga, ginatimplahan ko, ginapainom siya sang Santhon Plus coffee mix, ginabanyusan ko pagid ang iya sininga likod, ang iya sininga tangkugo kag iya sininga agtang kag dungan-dungan sang Santhon Plus Herbal Oil. Kay nga man, ang Santhon Plus Herbal Oil may ara sang peppermint oil nga nagabulig parelax sa aton nung ginaglanta magrelax, pakalma, nagabulig man sa aton sininga attention para mag-abtik man kung may kinanglan makita sinitutukan o kung focus ang aton sa kinanglanon. Kag ang isang pagid sa manami diri kati ang VCO kag moringa oil nga ara sini sa Santhon Plus Herbal Oil nagabulig pa yak kondisyon ha kag protect sa aton sa panit lakip na nga hindi kita mapalapitan sa sapat-sapat kag lamok especially nagadala sa isang dengue infection siri nga species ang ginatawag mosquito nga tikon na kita sini ang maturukan sa iya sini nga sungo dira kag ti makontaminate kita o kon malatnan kita masailuhan kita sini nga ginatawag kagaw
ti kabalo naman kamo sang his all sa ni sang dengue infection. Nga mahimo naton ina malikawan sa simple nga pagbanyo sa ni sang Santhon Plus Herbal Oil nga amo mani hambal sang kilala naton ginagamit niya siya sa ring asawa nga nagabulig pa relax sa iya. Ha? Kung daw kabati ako nakabatyag na siya nga daw medyo amat-amat na sugod. Hambal pa kini sang upo di sa balayo. Jadon, jadon. timpla na diyon sang coffee. Painom kagbanyosan sang Santhon Plus herbal oil. Pila lamang inis ang mahimo naton nga bisan paano makabulig-bulig no sa aton sininga paminsaron, sa aton sininga memorya para nga hindi magtuman ka irritable, kag hindi magtuman sidi ka malipaton. Kumbaga sa simple sining pagpensar o kung pag-intiende, nahanungod sini sa memory loss. Kung ang memory problem nagasugod na no, nga ma-experiensyahan na naton, panumdumo naton may aragali sini ka apat ka mayor sininga kategorya o kung halintang ang pagkamalipaton sa isa ka tao. Inabangod, number one, may storage problem. Ang aton sa nga brain, hindi makastore sa memories properly tungod sa kakulang sa tulog. Ayhan, tungod sa ginatawag head injury. Ayhan, kakulang sa sustansya or dementia. And then, sunod sini, attention problems. Ang information, hindi ma-fully processed sa aton sa nga utok tungod ayhan sa stress, tungod sa anxiety, tungod sa multitasking, kagiban pa. And then, number three, access problems. Ang memory nato nag-exist pero mabudlay ang pag-retrieve sini tungod sa posible tuman ka kapoy. Kapoy sa lawas, kapoy sa paminsaron, ayan posible man bangod sa depression kag pila pagid sini o kung pila sini ang problema o kung baratian sini sa aton sa ring utok, damage or distress nga nag-affecto sa aton sa ring memory systems. Sa iban nga mga stroke survivor dira maki-experience kamo sa niyo o kung iban sa inyo sa ni, kamo mismo makapamatuod nga affectado ang inyo sa niyo memory, ang inyo sa niyo pagkamalipaton, aragid. Neurodegenerative diseases, severe neurological disorders, kagiban pagid sa ni, nga mga brain disease problems, nga nga resulta sa ni sa paghina sang aton sa niya memorya. Pero kabalo-bala kamo no, sa aton sa niyo mga tagparamati, nga may aragari sa mga pwede kaunon, mga utanon, may ara kita pwede gali himuon nga makabulig para nga bisan paano ma-maintain nato ng maayo naton sa nga memorya, malikawan naton sa di ang madasig sa nga memory loss, especially no hindi lang tabala magsalig kundi talambala pagbatunon kag magkampante sa balanon nga amugid niya. Kaya nagaedad ko, nagamalipaton, gid ayhan, may kulang o kung wai ka mahimo sa imo sininga kaugalingon nga nagresulta sa poor memory. O kung ayhan, may padayon ka man sininga ginahimo nga nagresulta man sa pagpahina pagid sa imo sininga memorya. Diri na aton karon pasudlon, ang papel sa aton sininga Ultimate Trio. Ang papel sa nisang Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Santhon Vitamin C para masuportahan ang aton sa nga memory. Una-una, kanto kita sa nisang papel sa Santhon Plus Gold Capsule pag-abot sa nisang suporta sa aton sa nga memory. Aton tukibon ang iya sa nga mga sangkap o ang kapasidad dira sa nisang sa pagbulig suporta sa aton sa nga memorya. Number one, ang isa dira kasangkap sa Santhon Plus Gold Capsule, amo ang ampalaya. Ang pamangkot, ang ampalaya bala o kung ang amargoso makabulig sa aton sa nga memory? Directly, no. Indirectly, yes. Paano sa makabulig? Even though indirect siya, pero may benepiso sa aton sa nga lawas. Especially kung ikaw sini ang diabetiko o kung blood sugar ang concern naton na dari. Tungod nga ang ampalaya mayaras ang insulin-like effect nga nagabulig para nga maabsorb naton sa ni ang sugar alin sa aton sa nga ginkaon nga nagabulig feed pagid sa aton sa nga brain. And then kung maabsorb gani karon ang sugar sa aton sa nga cellula, malikawan naton ang pagbabad sini sa aton dugo kag ang pagtaas sa aton sa nga dugo. Muna yung ginatawag blood sugar naton nga nagatimbuok kag ma-feed ang dapat naton i-feed sa sulod sing lawas sa aton sa nga mga cellula, lakip ng aton sa nga brain cells. Kung
naganami amat-amat no ang aton sa ni response sa gidatawag sugar, specifically ang aton sa ni mga cellula sa pagbaton sa gidatawag sugar halin sa dugo bangod amat-amat nga nagabalik sa ni ang insulin sensitivity tungod sa ni sa ampalaya. So isa gali no sang angulo nga aton tanawon sa pagkabalipaton kung may imbalances kita sa aton sa ni nga blood sugar makabulig sining isa kasangkap sa sunthorn plus gold amo sini ang ampalaya. Ayhan may iban namang kot e, makaon na lang ko dok ampalaya. Wa gid problema. Kaon kamo dang ampalaya kon kursunada niyo magkaon para sa mga reklamador yang ang ampalaya ko na mapait. Tumar na lang kamo sunthorn plus gold capsule. Ikaduha pa gid sini nga sangkap ano? Nga ari diri sa sunthorn plus gold capsule nga makabulig ya para sa aton sini nga memory. Amo ini ang garlic, ha? Makabulig sa aton sa ninyong memory, pinaagi sa ginatawag pagpanami sa aton sa ninyong blood flow. Kaya nga aton sa ninyong brain nakadepende o kung nakadepende, ini sa healthy blood flow. Ang garlic nag-aangkon na isang antioxidant at compound sa makabulig support sa blood vessel health. Butang balon, kung manami karon ang kondisyon sa aton sa ninyong kaugatan, manami karon ang kondisyon sa aton sa ninyong kurason, manami karon ang aton sa ninyong blood circulation nga mabuligan, ano? Pinagi sa pagkaon aton sa isang ahos, masuportahan man ang aton sa ninyong long-term cognitive health. Ang ang paminsaro naton, ang memorya naton, ang aton sa ripanghuna-una, masuportahan man. Tungod nyo manami ang aton sa blood circulation. Tandaan naton, pinaagi sa blood circulation, madulong ang oksihina o kung oxygen sa aton sa brain, lakip na ang nutrient o kung mga sustansya nga kinahanglanon dira. Isa nga makabulig para mapreparar nga manami ang alagyan sa aton sa dugo para makondisyon ng aton sa kaugatan, amo ang ahos. Isa man sa sangkap sa aton sa sunthorn plus gold capsule. Indiretso ko na lang niya, sunthorn plus gold capsule, kay sigurado gid ako, may masiling naman ang karon nga makahang naman ang ahos. In fact, may mga text pa kita nga nabilin ganidre. Anong imuon ko, dok? Kay mapait ang palaya, makahang ang ahos, din ko makuha sa spirulina, hindi ako makauyon sa balunggay, etc. etc. Muna sinayin pala natin nga sa aton sa ikaayong lawas, hindi kita manugon sa aton sa nasulod dire. Panumdumo naton hindi gasto ang ginabutang naton sa aton sa ninyong lawas o kung ang puhunan naton dari kundi ang ginabutang naton dari kundi investment naton ni kay hindi kita sini magbalatian, ha? Kay anhon naman kapangita sang madamo nga kwarta, ha? Pero kung way mo ginahalungan

Ahan na to ng healthy living. So tumar kita sa Sunthorn Plus Gold Capsule kay mga sangkap sini kasubong sang ampalaya, kasubong sang ahos, nagabulig gali no para nga mapanami aton sa nga blood circulation, mabalancing aton sa nga blood sugar para malikawan aton sini ang memory loss. O kunong paglala sini kun may ara kana. Laki pagidiri ang iban pag inyong mga sangkap like balunggay nga superfood man ginatawag queen of all vegetables. Sara man ang Sunthorn halin sini sa panit sang mangustin nga mangustin ginatawag man nga queen of all fruit. Kag iban pag sini nga mga sangkap lakip ng spirulina nga dagaya man kayo sa vitamina kag mineral beneficial sa aton sa brain kag may ara sa protina hindi lang sa brain kundi sa muscles naton may ara sang benepisyo. Kagabi nyo kung na no ang isa ka mahimo gali naton nga pabor sa aton sa utok sa aton sa memory among pagpasilak sini sa adlaw. Tungod, pinaagi sa pagpasilak sa adlaw, maproseso sa aton sa lawas ang vitamin D. Especially, kung kulang ka sini sa vitamin D, isa ka rason, kulang ka sa pagpasulod sa emosyon ng lawas, pinaagi sa mga suplemento, or kulang ka sa pagpasilak sini sa adlaw. Ang aton sa brain, may ara sini sa ginatawag vitamin D receptors. Ang manubo sini nga level sa vitamin D sa aton sa lawas, ang ginaangot sa brain fog, slower thinking, poorer memory performance. So kung nagamaripaton ka nagali dira, no? Medyo nag-aang-ang ka na kung kaysa sa imo sa paghambal, doon na paminsar mong next ni mo sa nga word nga pag-istorya o kung ipag-hambalon, ay han, nagkulang ka sa pagpasilak sini sa adlaw. More ka indoors, more ka tubang karon sa imo din nga gadget na kulangan ka sa vitamin D. Samantala kung makorekt kalinaman na to ng deficiency nga, you know, makabulig para nga ma-improve ang aton sa nga ginatawag symptoms nga manutaran kag ma-experiensyahan kasubong sa pagka malipaton. That's why no sa mga tao dira especially ang kulang sa oras sini sa pagpasilak sa adlaw o kung ang iban sini hindi kay magpasilak sa adlaw kahit maitom kanugon sa moisturizer kanugon sa isang sunblock o kung ano pang ginabutang dira no iban sila pangitaong gito lang mataas pagyan sa nga SPF para kung nga hindi madamage sa ila sa nga panit. Pero na-deprive magaling kita, no? Sige na tawag beneficio sa silak sang adlaw. Dapat bulubalanse mo na, no? Sa aton sa mga tagparamati. Pero ari, may kagit perdihon sa ni kung magtumar ka sa premium D3 capsule. Kapin pa kung manotis mga doon nagihina na gaman ng imo sa nga memory. Kagkabalo ka nga hindi bastante magpasilak ni mo sa ni sa adlaw. Manami, magtumar ka sa premium D3 capsule para mabuligan ng aton sa nga memory nga mag-function sa maayo. Uko ng brain yung mag-function sa maayo, hindi maglala aton sa pagkamalipaton kag manami ko ni upod pagid naton sa pagtumarsari sa Sunthorn Plus Gold capsule. Kag ang isa diri sa concern naton since nga ang vitamin D is fat soluble vitamin, paano maabsorb sa aton sa lawas kung mag-inom kita sa isang premium D3 capsule? Ang aton sa premium D3 softgel capsule may upod na siya nga good fat, hindi lang isa kundi duha. Amo ni silim lang not one but two good fat nga ari diri sa aton premium D3 capsule ini sa forma sa ginatawag VCO virgin coconut oil kag sa moringa oil nga dagaya sila sa mga ginatawag nutrients sustansya good fat nga makabulig sa aton sa lawas kag makabulig para maabsorb kag maproseso sa lawas kag ini mauyang ang vitamin D kag ang manami pagit sini bonus pagid kung nagkaon ka sa mga pagkaon sini nga may mga fat soluble vitamins pagid like vitamin A, vitamin E kag vitamin K as well maabsorb nimo ini kay may ara kasang premium D3 capsule na gintumar nga may upod ni nga good fat nga makabulig proseso sa mga fat soluble vitamins kasubong sa vitamin A, vitamin D, vitamin E and vitamin K. Kagkabalo bala ka mo sa aton sa ninyong mga tagparabati. Sa mga Facebook live viewers naton nga may ara gani sa isa ka vitamina nga makabulig para sa aton sa ninyong memorya especially no sa ginatawag general brain protection. Pero ining vitamina, unfortunately,
way nagaproducer nga ton sa nga lawas. Pero, dagaya man niya makuha na ito ng sources sa ton sa dipalibot. Ara sa niya ang mga prutas like bayabas, dagaya, gida ni sa sining vitamina, bell peppers, pila sa mga utanon, mayara sa vitamina C o kung vitamin

0: Vitamin C, water-soluble vitamin ini siya, nga kinanglanon sa aton sa nga lawas, especially pag-abot sa proteksyon sa aton sa nga brain. Ito ginabuligan niya nga maprotektaran ng aton sa nga brain, batok sa nga oxidative stress. Ginasuportahan sa nga ang neurotransmitter production. Ginamaintain sa nga overall nervous system health. So, botong balon sa nga, isa sa manutaran mo kung kulang ka sa vitamin C, ang memory kag konsentrasyon mo sa nga ang afektado. Pero kung madugangan, gali na to ng pagpasulod sa vitamin C. Kapin pa kung hindi ka pala kaon prutas, hindi ka pala kaon sa isang utan. Pinagi sa pag-inom sa Santhon Vitamin C, mabuligan nga ang memory kagang concentration naton mapreserbar. Kung maprotehiran, pinaagi sa pagpasulod naton sang vitamin C nga ara sa ginatawag Santhon Vitamin C nga pwede ginaton mainom adlaw-adlaw kag isa pa gid sa isang bintaha sang lit nga sodium o kung ginatawag sang lit nga ara sa ginatawag alkaline ang aton sa nga vitamin C hindi sa makapa hilab sa aton sa nga tiyan. Kag manami pagani ang epekto abin akong nano kuni upod naton ang Santhon Vitamin C sa pagtumara sa isang premium D3 capsule kag Santhon Gold Herbal Capsule pag abot sa aton sa nga memorya. May nagafeed sang nutrients sa kinanglanon, may nagabulig protect sa aton sa nga kaugatan para manami ang blood circulation, may nagabulig balance sa aton sa nga blood sugar para ma-feed ang aton sa nga kinanglanon sa brain, kami nagaprotect sa aton sa nga utok sa pangkabilugan kung ginaupod naton ang Santhon Plus Gold Capsule Premium D3 Capsule kag Santhon of Vitamin C. Bisan twice daily lang sa aga kag sa hapon o kung sa aga sini kag sa gabi para malikawan naton ang madasig pagkamadipaton kag kung nagalipat-lipat maka-experience ka na sang medyo nagalipat-lipat ka hindi inikinaandan sa imo magtumar sang Santhon Plus Gold Capsule Premium D3 Capsule kag Santhon Vitamin C. Sa nga pinamangkot kung din ni available sa rang ini mabakal sa mga butika kag parmasya malapit sa inyo sa nga mga lugar. Dalag ko, magagmay sa nga butika, available kita ni mga food supplement nga ginatalakay kag ginadiscuss naton na diri nga may benepisyo sa aton sa nga ikayong lawas. Damo sa mabenepisyuhan sa aton sa nga lawas, specifically nga istoryahan naton about sa aton sa nga brain, about sa aton sa nga memory. Pero kung makalagaw ka mo dira sa Mercury Drugstore, pwede ka mo kapamangkot dira or makita nyo mga ganyan naka-display na dira, no? Ini mga product no, Ultimate Trio naton, Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, Santhon Vitamin C. Pwede makamakabakal sa nga sa Rose Pharmacy, dira sa TGP, South Star Drugstore, All Green Pharmacy o kung sa generika, sarang nyo man inima bakal. Pero kung dalimbawa, may tiyempo ka mo, nagalagaw-lagaw ka mo dari sa syudad sa Iloilo, sa mga taga-city proper mismo, o sa mga Iloilo City District, or sa mga kabanuhanan, ano, makakadto gani ka mo dari sa syudad sa Iloilo, pwedeng-pwede ka mo makahapit gidira sa Yes to Health Wellness Center. Anong bintaha kung maghapit ka mo dira? Available dira ang tanan nga mga produkto sang Yes to Health Incorporated nga mga proven and tested and FDA approved nga mga produkto. Magluwas nga kung may concern kamo sini sa inyo ikaing lawas, libre kamo nga makapamangkot dira sa ila dira nga alternative medicine consultant. Libre ang konsulta dira. Libo may ginabatsyag ka, masiling ka, Dok, anong maayos sini nga dapat ko kaunon? Anong maayos sini nga dapat kulikawan? Or nga ang kadugay sa ginabatsyag, Dok, nagabalik-balik. Ina, kag iban pa nga mga detalye, iga-id-id o kung may idiinig tudlo ina sa inyo, giyahan kamo para nga ang posible nga mga causes pag-abot sini sa ginatawag mga sintomas nga ginabatsyaga ninyo ang maamat-amat malikawan kag ang pila sini ka mga bagay nga kinanglanon himuon amat-amat maadapt pag ma-adjust naton nga aton tugadingon para madasig kita maumpawan sa aton sir ginabatsyag. Kag isa sa approach na dira no pag-abot iya sa nutrisyon, tudluan kamo sa nagakadapat ninyo nga kaunon, dapat ninyo likawan amo man ang mga ilimnon nga mga dapat kag hindi dapat imnon para madasig kita mampawan sa aton sa dinga balatian. Actually, yung libre nga konsultasyon, dira alin Domingo hasta Biyernes, alas 9 takna sa aga, open ay na sila. Pero sa mga taga-sudad sang Bacolod, taga Negros Island region, pwede ka mo direkta man makabakal sang tanan ng mga produkto sang Yes to Health Incorporated, dira sa Yes to Health Store, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City. Tabok lang gitin sila sang Marayo Bangka. Damo nagapasalamat no dira sa Bacolod kasi malapit na lang sa ila, direkta nila nga mabakal dira sa Yes to Health Store, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City. Magluwas nga available pag din sa mga butika kag parmasya malapit sa inyo sa nga mga lugar. May namangkot sa ato na no, tido ko ay man kuya problema sa memory. Pero pag abot iya sa coffee, Santhon Gold Coffee Mix ang ako niya na sawaan. Pero panalagsa, nagainom man ako sa Premium D3 Coffee Mix. Kahit namit man sila parehas, dok, pero masaho ko ang Santhon Gold Coffee Mix. Kapin pa, kay doon na-notice ko, manami ang resulta sa akong sininga panit. Okay lang bala, dok, adlaw-adlawon. At rin, no, sa mga nagainom niya sa coffee, isa ka adlaw o kung isa ka ilimnan, sa hindi mo mapainom sa coffee, ang iban do, makuan mo. Tarami no, sa kilala ko sa nga do, no madlagan mo. Kundi makainom sa coffee. At rin, ang kapinasahi sa pag-inom sa isang Santhon Gold Coffee Mix. Kaya kung nagainom ka sa may benepisyo, hindi lamang siling na napasudlan mo sa mga utanon, kag prutas ang imo sa nga lawas pinagi sa pag-inom sang coffee kati may ara sa sang masustansya sa nga mga sangkap may mangosteen, ampalaya, malunggay, garlic, spirulina kag iban pagit sa nga mga sangkap may ara sa sang duga nga pinasahi nga beauty ingredient amo ini ang gitatawag collagen and glutathione. Ti ang collagen nga da nagabulig na parang aton sa mga joints alisto hindi makabatyag basta-basta sang pagpalanakit. Nagasapnot ang aton sini pamatyag tungod afektado dira ang aton sini mga lanit-lanit ano kag ang glutathione naman niya nagabulig para magnamin pagfunction sang aton sini nga liver para nga maglimpyo sang aton sini nga lawas nga isa sang epekto sina naganami aton sini nga panit kay kun nagakulang kita sina ti ara ang joint pains, discomfort, ara sini pagkurinot sang aton sini nga panit, pag dry sang aton sini nga skin. Hambal sing kilala ko siya, Dok, nami, gima ko nag-Santhon Gold Coffee Mix. Ha? Doon naga, doon makaulumol lang panit. Inatungod sa collagen and glutathione combination, magluwas ba sa mga utanon kagsangkap nga present, dira ko na muna nga aton sa ginainom. That's why ginahambal ka rin aton niya kon. Santhon Plus Coffee o kon Santhon Gold Coffee Mix ang aton sa ninyo coffee, nag-cafe ka na, nag-tahom ka pa. Pero sa imo ay akong panalagsa nag-inom ka sang Premium D3 Coffee Mix kasi nasawaan mo man ti okay lang man ina gihapon. Pero kung nalibawa ang isa sa ninyo imo concern, gusto mo nga bisan paano mabulig-buligan ang imo sa ninyo insulin sensitivity ngay hindi sini magbating gilan no ang aton sa ninyo cellula sa insulin para nga malikawan na to eventually kung sa pala abuton ang type 2 diabetes. Kung na magpangafe, naging man lang kita, kung hindi ito mapunggan, kung hindi ito malikawan, hindi magpangafe, try na ito ang Premium D3 Coffee Mix. Ang Santhon, halin sa mangustin, kag ang vitamin D3 mismo, nagabulig ni para ma-improve ang insulin sensitivity. Kag kasubong sa Premium D3 Coffee, I mean, kung kasubong sa Santhon Gold Coffee Mix, ang Premium D3 Coffee Mix, tigin gamitan man ini sang stevia para sa iasining pampa at tamis. Pero kung gusto ka mo sanino sa aton sa mga tagparamati, isa ka kafe nga tuman ka masustansya, dagaya sa protina, protina halin sa balunggay, protina halin siri sa spirulina, protina halin siri sa soya, diri na kita. Tilawa na ito ng Santhon Plus Coffee Mix. Ang Santhon Plus Coffee Mix, pwede ini sa kabataan, pwede sa may mga edad-edad na. Kaya nga man, kung kabataan, isa sang focus o kung isa sang ginatawag laga sa aton sini, magnami ang memory. Mayara sang lecithin nga nagabulig pa nami sang memory. Kag siyempre, hindi man magpaulihi, dapat ang mga may edad-edad ang memorya, dapat as sharp gyapon samtang nag-edad. Pero ang punto lang na ito, ting kabataan, gaili-skwila, damo sa mga task nga ginahimo, pagtuon, memorize, makabuli gid ang lecithin. Pero sa mga may edad-edad na, maglaw sa lecithin, may ara pagdiri sa ginatawag flavonoids, may ara sa ginatawag phytoestrogen, para nga mabuli gid ang mabalances ni ang mga imbalances sa hormone, especially sa kababainhan, samtang nagaedad. Kagiban pagid nga mga benepisyo, benepisyo sa aton kurason, benepisyo sa aton blood pressure, kaugatan, hindi basta magtaas ng cholesterol, triglycerides, kag iban pa. Kag pagpabakod sa aton siringa, maskulo kon muscles tungod sa natural protein nga ara diri sa kada higop naton sang Santhon Plus Coffee Mix nga available man diri sa mga butika kag parmasya marapit ta sa inyo siringa lugar. Pero sa mga nagam-message sa aton nga ang problema nila yan, hindi makatulog maayo, kada disturbo bala, nagadinguo kang tiyan, hambal sa kilala ko, sino kundi ko yung tiyan, hindi na matigab man ako, hindi man ako ka tigab, nagutom ako nga, why man ako singgana magkaon, ano ang pwede ko mahimo dire? Isa sa suggestion na tondira, ang pag-inom sa isang Santhon Gold Herbal Tea. Ang Santhon Gold Herbal Tea, nagabulig pahawan sa aton sa nga sulok-sulok sa aton sa nga tiyan, ano, puno bala sa hangin. Ang iban sa nito, tungod man sa kabalaka man bala, tungod man sa pulaw man. Ang pulaw, kung kulang ka sa tulog man, hindi man mayong kondisyon sa mo sa nga tiyan. Kagti, ang balong tanag yung manti, sino man mayo tulog sa kung hindi man mayong pamatsyag sila sa nga tiyan. So para mabuligan, ano, nga mag-relax aton sa nga tiyan, mabuligan nga, why disturbo ang aton sa ni panghuna-una, pawensaron, sa aton sa ni pagtulog, tungod naman nami, aton sa ni pamatsyag, try nyo tumar sang Santhon. O kung try nyo inom sang Santhon Gold Herbal Tea. Kung gusto nyo sa gabi, magnami nyo tulog 1 hour before bedtime. Ang pag-inom sa ni sang Santhon Gold Herbal Tea. Pero kung gusto nyo man inom sa aga o sa udto, why man sang kontra tiyempo. Available man sa mga butika, hagparma sa marapit sa inyo sa ringa. Lugar. Dr. PM, dako ginang bulig sang Visinex Plus capsule sa akon. Kaya doon nagadubli bala dok ang panulok ko sang una. Permi ako nagapulaw tapos nagasigarilyo pagid. Pero sa nabatian ko sa program nyo nga magtry sang Visinex Plus soft gel capsule tapos amat-amat ko na dok buhin ang stick sang sigarilyo ko, inom damo nga tubig tapos nagtulog na ko sang temprano, dako gid ang nabag-o sa akon sininga health. Hindi lang mata kundi nagnami man ang akon pamatsyag dok, why na basta nag-aalay ang akon sininga likod. Pila ka times dok ang imnon ko, kay nag 1 month na ko nga 2 times a day ang akon sininga pag inom. So kung manotice mo nga daw hindi bagid tanto ka kondisyon ang imo sininga panulukan, so dira ka lang yapon sa isa twice daily nga pagtumar. Kati ginapasudlan mo iyas ang dugang lutin siya santhin, beta carotene, nag-vitamin E, imo sininga lawas mo kaga ining lutin kaga siya santhin ti nagaserbig na niya nga beneficial, kati direkta sila nga nagapanghikot sa aton sininga mata. Abi try abi for like a couple of weeks more nga twice daily, or depende kung halimbawa hindi pagida sila nga daw satisfied ka sa imo sini improvement nga mabatsagan sa imo sininga health, especially sa imo sininga mata, pwede nga twice daily lang hapon. Hatag lang ka feedback ano sa ato, no, depende sa imo sa ninyo mabatsyagan para nga mahatagan naton sang advice o kon guide pag-abot sa adjustment seri sa kon pila ka kapsula gyapon ng imo sa ninyo tumaron. O kung hindi gani, machimpohan ng mga kadto ka dito. Ngayo, sinisang lugang pag-inagaydan sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building, Yulu Street, Barangay Arroyo, Iloilo City, or libre ka man nga maka-message dari sa aton sa ninyo ang ginatawag text hotline, or diri sa aton sa Facebook Live para sa imo siri nga concern sa imo siri nga mata, especially ano sa aton siri mga tagparamati, kung ang problema nyo ay han mga rashes, mga katul-katul, kadugay bala magpali o kung pabalik-balik bala kag tidugang pa naton diri ang pagpangalisngaw sa aton siri nga panit, kag hambal sang kilala ko sa dok daw hindi man kaaya-ayang akon sa nga panit daw hindi gid sa manami sini tanawon nga kadry man nga naga kolorinot man, anong himuon ko kapin pagid sa isa naton sa ka texter. 30 ang iya sining edad, babae, damo pong good siya sining likod. Ano kunong masuggest naton? So number one, ato nga suggestion, siri to Mars and Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, ag Santhon Vitamin C. Ayan, may mga imbalances sa ato sining lawas. Pila sini, among ginatawag nutrients. Ang zinc, kung kulang ka man sini sa zinc, isa man sa ginatawag resulta sira. Ang pagtulubo-tubo man sang punggod sa aton siringa parte sang lawas magluwas pagin abisa mga imbalances pagin sini sa hormone. So pagtumar sa Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, Santhon Vitamin C, makabulig ano, especially sa punggod bala sa lawas ya, hindi sa guya. Pagkatapos pwede gamitan siri sang Santhon Plus Herbal Soap. Abi sa aton siring mga tagparamati kasi mga nag-message sa aton kung may amo ka mo sina nga concern sa panit, pwede nyo gamitan sang Santhon Plus Herbal Soap. Pero kung guya, pampahamis, may mga dark spots sa dira, pinalihan sa punggod o kung mga kung ano man nga mga parte sang kung ano man nga mga concern naton sa guya, dira, gusto naton pahamison, no? Ang iasa din nga color para hindi magkambang-kambang. May brownish, may dark brown, may daw light brown, may doon yung maintindihan pala kung kaisa, no? Mismo ang may lawas daw, hindi naman gani gusto magpang-espiyo. Balsan kilala ko siya, Dok, no, gusto ko lang espiyo ka, may filter always. Try nyo gamit, yan, no? Sa Clear Skin Herbal Soap. Kaya ang Clear Skin Herbal Soap, mayara sang glutathione, mayara sang kojic, kaya makabulig, no? Pahami sa ton, sa ringa kutis. Pantay-pantay nga color blasari sa nga ito sa nga panit sa guya. So kung gusto ka nga daw sa lalaman na langgit sa guya, igamito naman sa imo sa nga liog. Pagkatapos pwede man magamit sa imo sa nga butkon. Kag try nyo man nga patinir at tiniraman. Kung nagapaligo ka mo, nagapailamos ka mo, try nyo man bisan 1 minute man lang patiniron sa inyo sa nga panit antes sa nga bunlawan. Pero sa mga nag-message sa aton, ba ang kambyo-kambyo sa klima, Dok, nagapasakit gin man kuno sa joint kung magtugnaw, gasakit ya sa nga tuhod. Actually, ang aton lawas, among may problema, hindi ang klima. O kung hindi ang weather, ano? Pagbaylo-baylo sang klima. Pero kung nagasakit ang imo sa nga tuhod, antes ka mag-inom sa isang pain reliever, kaya nagpamangkot rin, no? Kung ano ko ng pain reliever, masuggest na ton, diri kita anay sa simple nga pagbanyos-banyos. Ayan, madala pa man ina sang pagbanyos ang Santhon Plus Herbal Oil. Hindi tanay magdiretso sa pag-inom sa pain reliever. Try tanay mga ginatawag physical manipulation. Gamay nga mo masahe. Siyempre alalay lang ha. Kasi kung nagkasakit nga rin. Kung tugmukan mo pag inakaroon ko din adugangan. Pero gentle nga paguluhap-puhap sini mo masahe sini. Banyos sini sa ginatawag Santhon Plus Herbal Oil. Kaya yung peppermint oil nga sangkap niya sini base sa Department of Health, makabulig din nino sa nagasugod niya para nakit at para maol sa ton sini nga kalawasan. Pero kung araya, kung tapos mo nang na gamitan, kadamo ang nabuligan sa nga mga palanakit sa lawas, pala mo ipoy palang alay na remedyuhan, na solusyonan ha. Pero sa imo iya, kung daw hindi makaya, pero testingan mo na iya, antes ka mag-proceed sa pain reliever. Kaya kung hindi gin makaya, te pwede ka makatumar sa sang cess the pain. Kaya ang cess the pain, yun iti pain reliever, ini nga makabulig para sa mga sakit sang tuhod, kami mga arthritis, rayuma, sakit sang ulo, even sore throat, ganino, sakit sa likod, sakit sang hawak, sa mga ginasuot sa trangkaso, dira nga nagapinot ang pag-inhawa, sa nga nagapugok ang ilong, congested, makabulig din pahawan sa aton sa nga pamatsyag. Ang cess the pain, available ganito sa mga butika, hagparmasya, manurapit sa inyo sa nga lugar, upod man ang Santhon Plus Herbal Oil. Kung hindi naging maagwanta, amunang always na ton nga reminder sa inyo, hindi na kita magpaanad sa ton dagalingon na gamay lang nga sakit karon dayon ta. Tumar o kunduom sinisang pain reliever, kahit ibugat man ni sa ton sa ringa thai, bugat man ni sa ton sa ringa kidneys. Pero kung kinahanglanon gid, dira, ma-recommend na kontra yung pag-inom sang cess the pain. Kag sa nag-message na rin sa aton, ano, Dok, ang problema ko iya, sang una, no, okay man ang akon sa nga performance. Subong daw, nagabinais-bais na sa kay misis, kapin pa ko mag-overtime, lain na dayon ang interpretasyon. Pero ang tuod-tuod, yadok, daw, hina nagid ang akon sini pamatsyag, way nakusang gana. Ano ang mabulig mo sini para mabalik, dok, ang akon sini nga? hindi ko lang magbasaon ang imong pagkapa. isa ang masuggest ko sana sa imo. Ayhan, akagbasi, kulang ka sa nutrisyon sini. Try mo abi tomar sang Sunthorn Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule kag Sunthorn Vitamin C. Kami ara damo naga message sa ton, hina ila sini nga sexual performance. Diri pa lang sa pagtumar sang Sunthorn Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule kag Sunthorn Vitamin C, naumpawan ang nabalik sining mayo sining arangkada. Ina, posible kag ang mahimo sa kabangdanan, nutritional deficiency. Kulang ka sa mga bitamina, kag minerals, mga nutrients. Nga napunan, o kung naislan, kag napasudlan na ton, kung nagagamit kita sa aton sa ultimate trio, nagatumar kita abis ni, twice daily. But specifically, may iba na abing tuman ka stress sa kakapoy mangid sa trabaho, kapoy physical, kapoy sa paminsaron, nga nag-afecto sila sa performance, nag-nubo ila sa libido, nagadula ila sa nga gana. Sino man abi manamian, ano? Bisan sa pagkaon, pakunoy kagana, bala, ang balsang kilala, ta, bisan adubo, panadok, why kagana magkaon, hindi ka na matandog. Pero sige, bisan ugalang na. Kung ganado ka magkaon, dok, isa ka bandihado, dok, yun o yaban lang. Amo man sa aton sa nga sexual performance. Kung nubo, gani aton sa nga libido, ang sex drive na aton sa nga afektado, dula aton sa nga gana. Pero kabado bala ka mo, nga may isa ka suplemento, ha? Nga ining suplemento nga damo nagahutik sa aton, dok, pwede na ma-order online. Pwedeng-pwede gid ma-order online ang Turbo Dietary Food Supplement. Pangitaon nyo lang ang ila sa ring official store. I-type nyo lang sa inyo sa ring Shopee or TikTok account ang Yes to Health Inc. 2011. Amo ng official store nga pwede ka mo maka-order dira sang Turbo Dietary Food Supplement for men, kag iban pagid sini nga mga produkto or tanan nga mga produkto sa isang Yes to Health Incorporated. Kaya nga aman nga makasiling kita nga makabulig ini sa mga nawad-an gana, nawad-an pwersa pagabos ni sa sexual performance nga iban sini nahulog lang gid sa kaawayon ano nila no kay tungod nga ti madudahan pa ang iban sini nga bana madudahan ayan maginarimitan na nga iban o kung maginhapitan. Pero ang tuntood sa naya huwag naging gana, huwag naging pwersa, huwag naging nabilin, drain na tungod nga may imbalance sa hormone. Isa yung ginahimo sa Turbo Dietary Food Supplement, buligan niya mabalansi ang libido. Kung mabuligan niya mabalansi ang libido, amat-amat balik ang gana, buligan niya magnamis niya ang blood circulation. Kaya ang balon gaman na ito ang erection nakadepende sa good blood circulation, amat-amaton bulig, balik ang aton sa nga puwersa. Tiko na amat-amat galit mabalik ang puwersa karon, amat-amat nami sa nga blood circulation, amat-amat patawahay ang aton sa nga panghuna-una ang stress karon, amat-amat pukaw ang aton sa nga gana, especially kati may aras sa ginitawag pang balanse sa libido. That's why, sa mga nakagamit sang turbo, no, dietary food supplement, makasiling na siya, Dok, bisan 10 minutos, miyadron takin. Okay na yan, hindi na ako maghandom sa tag tatlo kadlaw ng efekto. Pero may ibang gidabi nga gusto nila, no, na ginatawag lasting effect. Kagun may mo palang makabawi, no, sa ila sining mga pagkulang, sa ila sining obligasyon sa ilang partner o sa asawa, diri sa bata, no, pagtumar sang Turbo Dietary Food Supplement for Men, 30 minutes, antesri ang sexual activity, makabulig amat-amat pabalik sang gana, makabulig amat-amat pabalik sini sang puwersa. Available man niya sa mga butika hag parmasya marapit sa inyo sa ringa lugar. Pero doon na buhin-buhin na nagapadala sa akon sa nipabakal sa butika kasi online na sila nagabakal. Which is readily available gita, no? Sa TikTok kag Shopee. Hulaton nyo lang i-deliver sa inyo sa tagsa-tagsa ka mga puloyan. Well, since nga lang alang na naman ang aton sa ringa oras sa aton sa ringa pagpangalagad, sa mga nag-message bala sa aton, dari nga way nato madangatan sa pagbasa, bati abang-abangan nyo lang sa masunod naton sa ring edisyon kay pagbabasahon nato ng inyo sa ring mga panamagutanon on air. Pag ang iban sa nag-replyan man naton pinagi sa nasa text, sa mga nag-private message dari sa aton, ito gina-replyan man naton, gina-chat man naton, kag gina-dugang, I mean, gina- pangayuan dugang sa mga detalye para makahatag kita sa isang nagakaigo nga mga suggestion kung ano nga kadapat sila sa mga complain o kung mga health symptoms. Sa mga nagaupod sa aton na no, sa aton sa mga XFM station sa Bugos sa nga Isla Sang Panay, Caribo, Rojas City, Antique, Bacolod City, kag Negros Island Region, and of course, diri sa Iloilo City. Thank you, good sa inyo, sinay pabagigupod sa aton sa nga programa. Ay, si Ma'am Catherine Beloso, Ma'am Catherine Beloso, di nagaupod sa aton, ano? Sa aton pagpangalaga, diri sa The Secrets of Health. Subaybayan ang masunod nga talakayan para sa dugang pagidnaton sini nga mga kaayuhan nga pagaistoryahan sa kinaandan ang inyo certified naturopath practitioner Dr. Leo Amos. Nagapasalamat sa iyo pagpakigupod nga nagabilin aton lawa sa lungan antes pa man mangin ulihi ang tanan kay suno pa sa grasiling. Health is wealth, more than gold, cherish it before you are old.
1: Inyo na batian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tubtub naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
2: Yes to Health!
3: Kikita sa sakit na mong kalitra o tukar, bagong produkto.
4: Nga, XFM, kid how?
5: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
4: Nga XFM kid!
6: Inanyang music ah!
4: Nga XFM kid!
6: Ay... Pura ka lang music magkatapos mugtaw ka blab. May harap kayo sa mga balita blab. So namin kayo sa mga DJs na lakad.
7: Wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason. Kung naka-X. Simply...
4: May how kita pa?
7: Oo, enjoy lang.
4: Nga XFM kid how?
8: Timo!
9: XFM 103.9 XFM 103.9
10: Santon Gold Live Testimony.
11: Ako balik si Nilo al Laguna. Laging nga CD sa haring gabi matari, sumubok din ng Santon Gold. Wala pa nga ho yatang saling, hindi na ho ako na CD. Kalaga po nga napakagaling ng Santon Cash Gold.
10: Mabibili sa mga butika.
12: A typical week would take long hours of doing ad-libs, introducing songs, doing time checks, song sponsorships, researching topics, preparing a script for shows, coordinating with the tech team, the sales team, the other teams for an interview, often starting early in the morning and continuing into the afternoon with no holidays if needed. Staying updated on current levels while maintaining cutting-edge creativity and, of course, the voice. They say to handle such a job would require a certain passion and time management. But the secret is Xanthone Vitamin C. The only vitamin C you'll ever need. Xanthone Vitamin C. That's a C with a double E. Take it every day and you can sound just like this. Available at Dietings Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's and other leading pharmacies. Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few, if your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup. Available at Dietings Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
10: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
13: Ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis, luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal para always looking young and fresh. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil, available sa mga butika.
14: Hindi
8: mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisa mo ba ay napakarami? Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhan Plus Herbal Oil.
14: Sister Pain.
15: Ako si Sarah sa aking kututan ni Lilo.

0: love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: Santo Gold Live Testimony.
2: Juanita Badaho, sarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng binti.
3: Mabibili sa inyong mga suking butika, kape at gamot. Ngayon, pinag-isa na sa Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
4: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. VisionX Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at CSNT. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take VisionX Plus.
5: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagamot sa lamang uri ng sakit.
6: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
7: Bilang isang wholesaler agent na naka-greatership, importante na lagi energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi akong nagtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
6: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
8: Pare, psst, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
9: Sister Pain.
10: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa dad na ang training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago ka maglala ang palaki na dati kung akong lalas sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
9: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
1: Santon Gold Coffee Mix.
11: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan na kape. Inbidyang sabor sang Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Taas ini sa antioxidant properties.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa labutika.
12: Exciting, bro!

kasugod na sa Hulyo 6 ang aktual nga trial sa Senate Impeachment Court batok kay VP Sara. Pag-abot naman sa July 6, gintala na ang proper trial Lunes, Martes, kag Miyerkules. Humali na las 2 ang hapon tugtog sa gampi o kung ano nga oras ini matapos. Samtang Webes kag Biyernes naman ang gintala na

0: prosecution team nga wala sang may makapugong o kung makaupang sa natalanan ng pagsugod sa impeachment trial bato kay Vice President Sara Duterte sa Hulyo 6. Sa kay House Prosecutor Kagabayan Partilist Representative Shel Jokno, ginalauma nila nga matapos ang pre-trial conference antes ang Hulyo 6, agon hindi ba kapekto sa natalanan ng pagsugod sa trial proper. Nagumpisa ang pre-trial conference ang Hulyo 18 sa nagligad ng semana kag nagapadayon liwat Subong adlaw. Ginpahayag ni Jokno nga wala inigilayon natapos bangod mayara sa mga documentary evidence nga kinahanglan nga markahan o kon i-identify sa prosecution kag defense sides nga ila ipresentar sa trial. Ginatagang pagdamon ni Jokno nga dako nga bulig ang pagpatigayon sa Senate Impeachment Court sa pre-trial proceeding agud mapadasig ang pagpresentar sa mga ebidensya sa tion nga formal na nga magasugod ang impeachment trial. Samtang ginpanindugan ni Senate Impeachment Court Clerk of Court Attorney Renato Bantog Jr. nga si Senate President Win Gasalian sa gihapon ang magapreside sa pagsugod sa impeachment trial sa mabot nga Hulyo 6. Sir kay Bantog, si Gasalian na magabukas ang pagsugod sa trial bato kay Vice Presidente Sara Duterte. Kung inkaso naman nga may makasugtan ang mga senador, mahimo sila nga makapili sa isa pa ka senador bilang presiding officer sa amuman nga adlaw. Madumduman nga ginpahayag ni Senator Ping Lacson nga nahisugtan sa mga mamalidha nga i-appoint bilang presiding officer si Senator Cheese Escudero bangod isa ini kaabogado kagagod mapadasig ang desisyon sa isa ka motion. Samtang ginalauman nga matapos subong nga adlaw ang pre-trial conference para sa impeachment trial bato kay Vice President Sara Duterte.
1: Mga katropa, nabatihan ang mga top of the hour news nga builog gid gigidadulong sa inyo sang Zanton Gold Coffee Mix, ang perfect blend sang kape nga may kombinasyon sang glutathione kag collagen, mga antioxidant kag nagabulig sa skin elasticity, skin health kag overall health. Ang Zanton Gold Coffee Mix miyara man sang natural and common herbal ingredients pareha sang mangosteen, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, bitter gourd kun marguso kag premium coffee nga puno sang health benefits. Perfect blend na good may refresh ang energy na nagkasuporta si kaayong lawas kag nagahatag sa natural glow sa panit. Cheers to health, beauty and great coffee with Zanton Gold Coffee Mix. Standby na mga katropa sa programa nga X-Rated.

0: Pakal sa mga butika. Sample Gold Coffee Mix.
1: Si Stephen, isa ka office manager. Tamo na ako ng tinawan na kape. Laingidyang sa borsang Sample Gold Coffee Mix. Manamigid sa akong panlasa. Taas ini sa antioxidant properties.
0: Sample Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Okay, sa mga butika. Suwabe ang aroma. Santon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika.
2: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa.
3: Vision S Plus.
2: Ito ay may lutein,
3: beta-carotene, vitamin E, at CSNT.
2: Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision S Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Vision S Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa namang uri ng sakit.
5: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
6: Pabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
5: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Walang gana kay Mrs. Laging matamlay. Pare.

0: wala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
1: Ugo si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
0: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
2: Chronic pain?
3: Ang sakit.
2: Pag-system pain. Muscle fever. Acute pain.

0: istorya sang kabuhi na sarang makahatag sa aton sang inspirasyon.
1: Nay, makagraduate na gid man ako. Mabuligan na kamo ni tatay.
2: Ako. Pero top solis ang ginawa ko, ikaw lang palang gaon ko.
0: Makahatag sang leksyon.
3: Ikaw nga may isang akong kinadala. Panindugay ako.
4: Hindi! Hindi ako ang amay sina. Bahala, alas ka buhi mo.
5: Amo, ginaangambal ko siya imo balilin. Bisan sino lang abi ang kabingbang mo? Hayte! Sino ang amay sina?
0: May mga istorya man nga makahatag sang konsumisyon.
4: Bang! Pakuta ako bisan ka isa lang, be! O, ari, oh, 1,500 ina, ha? Abi-abi.
0: Natong sang kabuhi sa programa X-Rated. Lunes tubtub Biyernes, ala 1:30 tubtub alas 3:30 sa hapon sa paborito ng News FM station sa Capiz, 106.5 XFM Roja City Capiz. Katropa mo, exciting

0: nakamutan na. IT, hello, hello, Rojas City Capiz, and to all tuning in right now on your favorite Katropa station. This is your DJ Chica Babes, Katropang Ira.
1: Kaga Katropang Joy.
0: Yahoo! Mangikaupod niya naman kami subong sa isa na naman ka-episode sa programa nga X-Rated. Musika, istorya, sangkabuhi, tiyari na diritanan, mga katropa, kami ang magapanami sa inyong mood for the rest of the day. Gani, stay tuned ha, only here on XFM 106.5, ang katropa niyo. Exciting! Today, mga katropa, is Lunes!
2: Wow.
0: Lunes na naman tayo.
2: Yahoo!
0: Yes, of course. Di ba ni bago na naman nga simana para sa aton nga mga katropa peers. Sa liwat mga katropa, subong is June 22, 2026 na. Kamusta, kamutanan? Katropang Joy, at for sure, nahidlaw ni sila sa pagbardagul.
1: Yes, katropang Ay, yes. Sa Biyernes, wala kita, di ba?
0: Yes, amo gani, kay man, amo tong ginabantay-bantaya nila, o galing mo, ay. Sige, importante, subong, nagpanumbalik na kami diri. Gani, today, mga katropa, at iululupod na naman kita hanga mag, istorya hanay.
1: Magtamiawanay.
0: Kag magbardagulan. Teka, musta? Mayong hapon, nanay, diraha sa atin nga mga katropang class members. Nga tinakatutok na subong ang mga katropang listeners and solid supporters naton. Nga ti madugay na nga nag-aabang-abang. Kamusta ka mo, diraha? Kabay nga nagpaniyaga na ka mo, diraha? Ang ato na nga pagpanamiyaw sa atin nga mga katropang listeners dira sa radio,
2: wow!
0: Transistor radio manina, Bluetooth speaker manina, ay mayrayad gid nga afternoon mga katropa peeps. Sa mga naka-plastar na dira ha, sa ilang mga pwesto, nagaduyan-duyan, malakamusubong nga hapon.
2: Yahoo!
0: Ay kaina doon nag-ulan-ulan, ay tinag-untat man. Teya, mga katropa, kamusta dira ang weather sa inyo, yan nga mga lugar, kay tiri sa amon, doon nagagalong giyad.
2: Sana all.
0: Alright mga katropa, ha, gani. Happy listening naman dira sa inyo, kag happy Monday everyone.
2: Yahoo!
1: Yes, of course, katropa guys. Happy Monday afternoon. Likewise, kids, mga katropa natin. Natin susubong ang mga tinio na ka-monitor, naka-tune na diriya sa X-Rated program sa XFM Roja. So, kamusta, katropa guys, ang aton nga news station?
0: Ay, super. Super nami, pero doon na ni mag-op ako, katropang Joy. Dugi na kublaan.
1: Sige lang, katropa, magdugay, magamay mo na naman da ang pangamaskamas. Sige, sa mga katropa natin, di magkamangabahin subong sa Ansyuras ng Rojas nga nagapamati sa atong programa. Aram ka mo sa mga kapanuwahanan. Dari sa atong bugos ng probinsya sa Gapis, and of course, sa mga kaiping natin nga kaprobinsyahanan all over Western Visayas, all over the Philippines, or around the world, manigaw katropa, as an OFW natin nga katropa PM. So thank you so much once again sa pagpili na naman sa X-Rated program. Kag syempre sa amo ni katropang Ira bilang maging kabahin dira sa inyo Lunes na naman sang hapon. Do kadasig lang sang Lunes katropang Ay, no?
0: Yes. Mayong hapon na anay dira sa Family Bautista sang Barangay Lunoy, especially ha kay Ma'am Lorna, kag sa iya dira baga apo nga kay Kristen May, kay Jed Andre, kay Gladian, kag kay Chris. Nga nagatutok na ko na subong, ilabi na kong X-Rated program na.
2: Wow!
0: Dira ba na sa family ni Ma'am Lorna sa Barangay Luktugan?
2: Yeah!
0: naman. Good afternoon, kid. Kag syempre kay Uncle Pinky sang Marcos Fuentes Integrated School. Ay, lunes naman, ti, for sure. And kuha naman si katropang Pinky ng ano ganing tawag si nakatropang energetic. Kay syempre panibag-o nga adlaw para sa iya mga ugtasan. Nga mga estudyante. At sige, may dahil lang afternoon dira ha, katropang Pinky. Labi na dira sa mga kaupdandan mo nga tiya sakop man sa pagbabati dira sa ibang mini radio. Dira man kay Uncle Tolitz Adinsog sa may pataglawaan tali papa nga naga mulumanetor man sa aton. Wow. Sa iya dira mga kaupdanan nga naga baligya sa mga karne. Ano man dira inyo ginabaligya at mayong hapon dira sa inyo tanan ha. Kag syempre kay katropang Jolan Lorenzo Sanghamindan Capias, amo man siya nga family Lorenzo. Good afternoon, kid. Kuha lang anay katropang Joy ano tanay sa mga katropa nato ni inform ta sila nga ti nagsaylo na kita. Basi ba lang iban kay ina wala pa kapamati sa aga sa mga programa nato diri ti mga katropa haway na kita dito sa Barangay Lawaan at diri na kita sa Barangay Tisa sa San Miguel Street. Basta pangitaan nyo lang dira ang mataas ng antenna sa ababaw, tanglaan nyo lang dira na kami dasan. Yahoo! Ang may patakason bala ari kami sa tuktok asang kabukiran. Tuntulanan damo sa mga katropa naton. Basta gusto ginila di ang magkadto katropang Joy. Di huwag ginya rason, no? Nga huwag ginya sang rason. Hindi sila dari makakadto.
1: Actually, malapit lang man kita sa karasada katropang ay. Yes. Muna na kay may gamay ka lang sa kaon.
0: Oo. Gutusan nyo na lang, ha? Kaya para maka-exercise pa darang mga tuhod ninyo. Alright, mga katropa, it is Monday. Siyempre, hindi pa dulang aton nga question of the day. Abi niyo ha, makalampuas ka mo ha. Alright, mga katropa, aton nga pabangkot subong nga Lunes. Ba Tagalog ito? Mga katropa, bakit nga ba nasasaktan tayo kapag nagmamahal? Literal ng sakit, katropang Joy.
1: Kaya katropang ay habagan ni Ilati. Ano na anak ko no, dala na ina sa package ko, nagahigugma ikaw. Ti may mga times yun nga masakitan ikaw.
0: Oh. Dupariyos ay nakatropang Joy sa mga ano,

0: ti para sa inyo ya gina big deal niyo na o kun hindi man ka mo abi ang mga partner niyo dira ho amo gina palangga niyo dira na inagin siya mga katropa gani expected na inagabas talaga palangga kita ti masakitan gid kita ya. Alright, how about you mga katropa? Di kamo ba si Miara? Man kamo dre, kau galingon nga rason, kau galingon nga mga sabat, sa atin nga pamangko, di nga man kuno nasasakitan gid kita kung nagapalangga kita nga man bala ano gid bala ang rason mga katropa peers.
1: Oh, no!
0: Pabugal-bugal, bidas ang sabat niya sa comment section. Kay ti, basaho ni na namo ni Katropang Joy. I-drop na drahangin niyo ang mga answers. Kay ti, nagahulat-hulat lang kami ria. O, Katropang Joy, check abi dira kung may nagsabat na.
2: Abilang taon tabi, sino pinakadasik pag-abot sa love-love nga na? Abilang taon tabi, pinaka-latest nga mga commentators nato. Ay, wala pa, Katropang
0: Ay, di, sige, shout-out na lang ang aton nga 14,000 viewers. Good afternoon sa inyo ha. Di man ka mga bahin sang pungsod. Alright mga katropa, ti subong at tinion ha. Nagapalayag na kita sa tag sa kalilisuan sang inyo mga radio all over Panay Island. Gani mga katropa, ko ganyo na. Tuduha nyo na darang inyo nga mga radio, ang inyo nga mga Bluetooth speakers. Wahoo! Para the more, the merrier pagit kita this afternoon.
1: Wow!
0: Mga katropa, kita ang mabatian. Pinagi sa FM Bond sa 106.5 MHz sa probinsya sang Capiz. Siyempre, nagapalayag man kita dira ha sa 93.3 MHz sang XFM Antique. Drama niya sa 96.7 sang XFM Bacolod.
1: Wow!
0: Siyempre, live na live man kita dira sa ilang Facebook live stream. Kagadra pagid ha sa 106.1 MHz sang XFM Kabangkalan. Sa 87.5 MHz sang XFM Sagay City.
1: Wow!
0: Kamusta, kamusta, kamodera tanan. Katropang Dolphy Langka. Hilo-hilo lang dira sa inyong station manager nga si katropang Troy Tisoy.
1: Yeah!
0: Kag syempre, hindi lang ginawa katropa. Kinagapalayag man kita dito ya sa 98.5 MHz sang XFM Kanlaon. Gani good afternoon ha. Kag happy, happy Monday na sa atin nga mga katropang Sister Station.
1: Yahoo!
2: Kag of course mga katropa, at isa subong nga hapon, wala lang kita nagapalayag sa inyo mga transistor radio dira or sa atin nga Facebook Live. This rainy afternoon ka man di mabatian man kita, pinagaya sa atin nga XFM Radio Network app. At isa mga katropa natin ha, wala pa nag-install. Abad yung mag-install na sa XFM Radio Network sa tagsa ninyo ka mga cellphone or tablet man dira. So basta may connection lang ka mga katropa, di anytime, anywhere, pwede nyo gid ma-open. Isa nyo lang yaka-open ang atin nga XFM Radio Network app. Kagatiara na yun. Pwede ka nakapili, pwede ka nakascroll-scroll sa mga frequencies. So mga nanaresari natin ng mga XFM stations nationwide. Kag syempre magpamati ikaw dira sa mga musika programa, entertainment programs, kapanaos ang XFR X-rated program natin dira. Kag of course, wala ka sa problemahon sa imong lokasyon, Mapaluzon, Visayas, Mindanao ka man. Anytime, anywhere, mabatian mo kita. Nagapalayag pinagiya sa atong XFM Radio Network app.
1: Yahoo!
0: Yes, kagindilay na mga katropa. Kay syempre subong nga hapon ha, live na live man kita sa atin nga secondary Facebook page.
1: Wow!
0: Sa gihapon ang atin nga backup account, ang XFM Rojas 106.5.
1: Yahoo!
0: May good news mga katropa peeps, aki man, nakalabot na ini sa 3,200 followers. Gani, thank you so much, gina. Nga, mungin nga pagpasalamat sa mga katropa naton nga nagapadayon sa pagsuporta sa aton driga mga programa.
1: Yahoo!
0: Thank you so much, gid mga katropa, peeps. Kag syempre nga aton mandrain nga mga pag-encourage man sa mga wala pa nga nagapulupamati subong. Kung nga malabayan nyo dira nga mong nga Facebook Live, at i-search na lang ang XFM Rojas 106.5. Kag ayaw gid pagkalimti nga i-like and follow.
1: Yahoo!
0: Kaya para i-notify ka mo dira every day nga mag-live na kita o kung mag-umpisa na nga ito nga mga programa.
1: Yahoo!
0: Kag syempre mga katropa, kung ka mo nagalantaw sa mga sa nga ito nga

0: Ay, pati hindi man pagkalimtan ha nga i-power share ang atin live subong para mas marami, mas masaya. Kag sa ato nga nga comment section, they feel free ha to drop your comments sa inyong nga mga pa-share route. Talamyawon, birthday man ina anniversary, fiesta, kasal, reunion, anything mga katropa, ano man ina nga special nga ganap dira sa inyong nga kabuhi. Masiniyara ka mo dira nga gusto tamyawon ang inyong nga mga ginalainan sang buot. Wow! Go na address sa comment section. O kung basi, miyara man kami sang mga pick up line dira. Ang mga banat nyo dira nga ti maka-learn ng aton ng mga katropa PX. Pwedeng-pwede gid mga katropa.
1: Yes, of course, guys. Siyempre, sa mga katropa naman nato, ang tinaga pa nga subog, get katropa. Ay, aba, don't be sad, ah. Kaya gusto man nila kung may tamyawan sila, may ishara route man sila, pero wala sa lesang data or wala sang signal dito sa ilang maglantaw sa ating Facebook Live this afternoon. Aba, di katropa, pwede man sa gihapon magpalabot sa inyong mga mensahe, mga pa-shara route man nina, o kung ano pa man. Pinagi sa pag-text sa ating XFM text line number. Yes, isave na drang atong numero 0908-862-5225. Yes, mga katropa, that's the right number nga i-text para magpalabot sa inyo mga mensahe, mga pa-shoutout or kung ano pa man. Kag syempre nga itong nga pag-ingan nyo sa inyo tanan adlaw-adlaw mga katropa ha, nga mag-subscribe gid sa itong nga official YouTube channel. Basta may mga smart TVs ka madara kag internet sa inyo nga balay, pwedeng-pwede kayo maglantaw sa itong Facebook Live, sa itong nga live programs. Pinagay siya sa aton nga YouTube channel. Pangita alang 106.5 XFM Roca City Capiz, or pwede man ganing katuan yung aton nga Facebook Live subong. Ara dira nakapin, naka-comment or nakapin sa aton nga comment section ang aton nga mga social media links. Kaupo na ang aton nga YouTube account para inyo yung i-follow and of course mag-subscribe gid mga katropa. Don't forget kid ha, nga pindot on ang subscribe and notification bell para always ka mo updated sa mga nagapanguna, mga latest nga mga balita sa subong nga mga tinion mga katropa. Kag siya para nga itong nga ginakuan, gina-promote gid nga Facebook account, ang ating secondary Facebook account, ang XFM Rojas 106.5.
0: Yahoo! Alright mga katropa, bilang tawon ta kung sino na din ang first honor sa aton nga Facebook Live. Sino gid malayhan ang nag-abang-abang sa aton programa sa mga hapon. Ay, nagapanguna na din si katropang Sir Melbs and Nisco. Good afternoon na din sa imo nga mga katropa peeps. Salamat gid katropang Sir Melbs sa imo nga pa-highlight. Second honor naman si Toto Valdizon Escalada sa Pure Flow Water Filling Station. Dira iya sa Banwasang Dao. Yahoo! Kamusta, kamusta to? Ari na kami ha. Ayaw na dira magpangasubo. Samtang nag-deliver ka dira sa imo nga mga order nga tubig. Di pandara na dira ang imo nga Bluetooth speaker para malingaw man ang imo nga mga customers. Nag-drop na siya sa iya nga mga ginabatsyag subong ho. Apisar ko nga wala siya live life. Di cool na cool sa giyapo ng aton nga katropa. Si katropang Crystal Maria Joy Libardo. Ay nga, ito niya katropang niya solid man. Yahoo! Good afternoon, andara sa imo ha, katropang Crystal. Kay katropang Capiz Adventurous Vlog, a.k.a. Ariel Fanugan. Wow! Mayong hapon, katropang Capiz. Kamusta, kamusta ikaw? Salamat sa pa-highlight and pa-followers.
1: Sige, tika trapang ay katuan tanay balang ilang mga sabat ho gin katuan kung pinakalatest nato ng mga comments or nilaga comments tinag-alabutan ng ilang mga sabat sa atong question of the day. Ti isa-isa ho naton biyang ilang mga sabat sa atong pamangkot kung aabala na sasakitan ikaw kung nagahigugma ika. Abe, panami-nami sabat. Aba, ti unag di si Paseti Kenneth ho, si katropa nating Kenneth. Siling niya, good afternoon kuno katropang Ira and Joy. Siling niya, natural nga masasaktan sa pag-ibig. Pero ako, bisan masaktan ako si katropang Ira gihapon. Ay. Amo na din yung mga banat, katropang Kenneth. Sige, noted ni katropang Ira ang imong sabat. Si katropang Ma'am Liza Digala, siling niya naman, bakit na sobra ka nga nasakitan? Dahil mahal na mahal mo siya.
2: Sana all.
1: Simple lang ang mga sagutan ni Ma'am Liza ha, pero... Direct to the point. Sili naman niya ni Sir Melvs Anisco, katropang ay, sabat niya, love has four letters. Uy, L-O-V-E. Same with hurt. Same hurt does. Kung may joy, may sad man, live, love, and learn.
2: Aww.
0: Grabe. Grabe din mo na nakuha, Sir Melvs. Daw ma-inspire man mga katropa mo, ha?
1: Sige, ati. May mga sabat pagkita katropang ay, mga katropa natin.
0: O, si katropang Rafael Digno, niya hasilin niya. Basta gapalangga ang isa katawo na agyan niya gidna ang masakitan kay hindi lang tanan kasadya. Apo ganing ginahambal tanga wala sang perfect nga relasyon. Tanan gidya may mga kuwan. Ah. May mga gakahitabo nga wala tagi na expectar.
1: Si katropang Crystal naman niya, sila niya, yahoo, a question for today na naman. On my side, natural lang masaktan tayo dahil nga nagmamahal. Love is like a happiness but full of mysteries. Kaya go lang ng go about sa love.
0: Ay, grabe. Man,
1: mga sagutan ng in love ito.
0: Crystal, mga malupitan ang sagutan ng mga katropa nato. Sige, ah.
1: Sige, si katropang sino pag-ide rin ng sabat man? Si Ma'am Crystal, ginahikayat niya si katropang Ronel. Nga bugtaw na ari na ang lalabs mo. Si katropang Ira, nga gwapa. Kag magsabat ka na sa question of today. Now na.
0: Ay. Ay. Grabe ka na. May demand ba?
1: Pamukaw po ka.
0: Sige. Kay Toto Val, di pa yung hapon ako na sa atin katropang Troy. Kamusta ang weekend niyo? Musta ang lalabhan mo, Ma'am Ay? Di malagid man ay han. Malagid to eh kaysang weekend. Di mainit man ang tiyempo. Kay katropang Ma'am Liza Digala, mayang hapon na talaga sa iyo, Ma'am Liza. You're the best station worldwide.
1: Wow!
0: Ay, grabe. Pag-ganyan nga supporta ni Ma'am Liza. Shout out lang nila ha sa Family Digala and Family Divino. Nagalanog na kuno. Nagapabati sila sa programa nga X-Rated.
1: Yahoo! Yes, sa katropang ay, ariman of course si Capi's Adventurous Vlogs. Maying hapon ko ng katropang ay na enjoy. Abati, good afternoon, gadra ha. Capi's Adventurous Vlogs, a.k.a. Ariel Fanugan, nga nagapamatigin sa atin subong. Si katropang Sir Mel Zanisco, good afternoon ko ng XFM Nationwide. Kasi mga katropa natin worldwide, especially na sa inyo mga gapahon, DJ Ira Kagligaya, nakatutok na ang Pumpkrit Boys, kay Porman Marlon, kay Engineer Wiley Go, kay Christian, kay Arch, kay Bonbon, kay Junjun Arlon, kay Boko, kay Justoni, kay Venza, kay Rodel, kay Joey Bogart Catalan, kay Jerry, kay Ernie, kay Joe Bert, kay Vanjer, kay Elmer, kay Laner, kay Joel, kay Lapad. Nagadinamo ang mga Pumpkrit Boys ha. Sige, thank you so much katropang Sir Melvs. Kag syempre sa mga ano gina, mga hindi matinag mga Pumpkrit Boys, nga bisa naga ulo braya sa kada hapon, di pa dayon sa gyapon ang pag-monitor sa mga chika babes dito sa X-Rated program.
0: Si katropang Ma'am Emmy Villagracia Tandog, ay kasad man katropang Joy, hindi na natin ka kapitbahay si katropang Ma'am Emmy. Sige lang, importante ginbisitahan ko siya kaina. Di kamusta ka dra Ma'am Emmy, basti hidlawon ka sa amon ha. Di kung hidlawon ka, bisita ka lang dari sa amon nga new home dari sa barangay Tiza sa San Miguel Street. Pagkataan lang nga for sure, kita na ina ni Ma'am Emmy kay balaan niya dana nga ton nga palatandaan ang mataas nga antenna.
1: Wow!
0: Alright, mayang hapon lang dira sa liwat Ma'am Emmy sa may bahin sang Jack's Laundry Hub dira iya sa barangay Lawaan Water Village. Kay katropang Crystal, good Monday everyone! Hello katropang Iron, katropang Joy! Mao nagapahuway-huway siya gali o kay break time niya subong. Gina-shout out ng ikunuhang yung family niya sa Rojas City Capiz, especially kuno dira sa may barangay San Jose ang yung beautiful Paul Gurley kay Rogelyn Crystal Joy Libardo. Kasi yung mother ha, nga si Ma'am Maria Libardo nga nag-worry kuno siya sang nadula ang inyong station. Ako ya, hala niya kuno nga akig. Abo, grabe man si Ma'am Maria. Ay, sorry lang ha. Importante, nagbalik ha. Pero sila niya, okay na kay ginadala naman niya ang cute niya nga radio sa school. Happy na siya. Thanks, good, and more power pa para sa inyong programa.
2: Yahoo!
0: Thank you, gina-katropang Crystal. Kag syempre, thank you man sa imo mother, Maria Libardo, nga ti full support kidri sa aton nga mga programa.
2: Wow!
3: Sige, katropang Elmi, maulanan ko nga hapon mga katropa. Good afternoon, gina katropang Ma'am Elmi, sa bahay sa Jack's Laundry House. Sige, katropang Solomon, nagpaulanan sa iya mga emojis. Kag syempre, nagapangunagi para sa iya ang XFM Katropa Station. Thank you so much, katropang Solomon. Dira sa bahay sa Pontevedra. Kamusta, dira katropang Solomon? Nagaulan man bala dira sa Pontevedra. Sige, katropang Sir Melbs, bigger, louder, shout out ko sa mga tropang Buklan. Kag sa mga Marites, dira sa Poblasyon Sur Ibizan, especially na sa ilang leader, nga si Lorna Dolorico Altamea, kagkay Bayawak, Shemenet. Thank you so much, tropang Buklan, kag Marites. As always, dira sa may Ibizan, nagapamatiig dira sa aton nga programa sa kada hapon man. Sige, katropang Noranyan, alakapas ang XFM Sagay. God bless you both, unong katropang Joy and katropang Ira. Shout out lang kami dira sa XFM Sagay. Happy birthday to my Ihado, Harlan, and good afternoon to Mona Lisa Bukog Perito.
2: See? Yahoo!
3: Happy, happy birthday, katropang Harlan, ang Ihado, kuno ni katropang Dolphy. Tinaga-celebrate kasi yung special day today, katropang Ay, June 22.
0: Hi, happy, happy birthday, gidra ha, katropang Dolphy Langka, sa imong Ihado. Kag syempre, sa iban pa natin ng mga katropa, nga naga-birthday subong nga Lunes. Tinga mo nga, ano sa inyo, ang birthday wish. Tinga mo nga hatagan, baka mo ni Lord, sang makusog nga panglawason. Good health lang as always, akag more birthdays to come pagyad. Ay, tikay bago drabi, subong hodo na dula, dari nga nga birthday song. Buwas galing mga katropa, ang babawi kami.
3: Ikaw na lang ano katropa, kaya kapela.
0: Ah, hindi na. Basi umulan, bala katropang Joy. Sige, sa liwat ha. Happy, happy birthday sa tanan nga my birthday.
2: Yahoo!
0: Si katropang Solomon Antonio, ya dan share as always. At sige, ang mga shared post, bala ni katropang Solomon, bisitahin nyo kay puro XFM Rojas.
2: Wow!
0: Thank you, Sir Solomon. Di, siling niya, nagpa-followers naman siya, kag nagpa-top fan. Magalumon ko nga hapon to beautiful ladies, katropang Ira and katropang Joy. Watching live na ako subong, samtang nagapahuway-huway. Diri naman niya sa idalom sang manga, kay daw maulan. Boy, hay, di, paghimos, nandra katropang Solomon, ha? Karon ka pa maya lasa-lasa kung nagabubo na ang ulan. Ay, sige, amo na yan ang favorite nga spot ni katropang Solomon. Sili niya nagalandog na kuno ang X-rated dito naman niya sa Banwasang Pontevedra. Kay naka Bluetooth speaker siya.
2: Yahoo!
0: Thank you, gina katropang Solomon. Si katropang Dudoy, good afternoon mga guwapahon, DJ Joy and katropang Ira. Kamusta ang bago nga station naton ninyo dara mga langga.
2: Yahoo!
0: Ay, okay lang doy ati kanami sa pamatsyagan kay daw dumaaliwalas katropang Dudoy Tupas Dumali.
2: Yahoo!
3: Sige, sa katropang Sir Melz, happy happy birthday ko na sa iya classmate nga si Meldy Sehar Persano. Sige, happy happy birthday once again ha sa katropa gid ni katropang Sir Melz. Subong adlaw si Meldy Sehar Persano, ang iya classmate nga sa Ulugman sa iya nga special day sa subong June 22. Si katropang Rafael Torbo Digno, maayong hapon ko na mga guwapahon, diwata DJ Ira kag diwata DJ Joy mula Batanes hanggang Hulo, bisan diin man ka mga barangay mahalien station. Nagatutok man sa gapon ang direktoda sa XFM Rojas sa X-rated samtang nagapahuway kay bunok ang ulan.
0: Ay,
3: kasi
1: sweat.
0: Sige lang, importante. Bisan nag-aula, nag-tutok, yapon sila yung katropang join, no? Sa X-rated. Amo ginayang mga solid nga katropa, peeps.
1: True. Pero last na nang halin, to ato. Katropa Rafa El Caman Permanente na driyang istasyon sa XFM Roja. Sige. Si katropang Ma'am Sanali, nagpa-highlight kag nagpa-tough naman sa atat ng programa sa buong hapon. Good afternoon, good afternoon, katropang Ma'am Sanaline. Fenikito Tabique, sa aris sa siguro subong sa school canteen na naman kay tiya. May klase subong adlaw sang Lunes.
0: Yes. Mm-hmm. Oh, si katropang Lloyd ho. Si katropang Lloydina Valles, ang katropa nila naton sa malayong pungsod ho. Dara sa may bahin sang City of Smile, Bacolod City. Siling niya, if the XFM Bacolod, ang iya kuno nga neighbor radio station, will transfer to other barangay, then the snakes and mosquitoes are waiting to attack. Mugrobi. But silingon, ang istasyon galisang XFM Bacolod, ang imo dira nga panangga katropang Lloyd. Aba, sige, ati nga laman kita nga iya inigina hilamunan katropang Troy.
1: Huligin siya.
0: Yes, sige. Hindi na sila maghalin ang katropang Lloydina Valles. Si katropang Tutoval, bow happy-happy naman ang ato niya katropa. Subong niya ho. Ambot, ano naman balayhan ang ginakasariyahan niya sini. Si katropang sino pa dring ari? Si katropang Rafael ho. Sini niya shoutout na ko no. Kay katropang Kenneth Pasite. Wow! Ang masabad na ito niya katropa. Diyos ko Lord. Siling niya, din ka na sa ilo na di pa ba iinadang imo ginapamatian nga iban kay X-rated na.
2: Wow!
0: Mayo pa si katropang Rafael o gina-remind niya as always si katropang Kenneth.
1: Basta yun, ano man siya katropang, ay, kapulo pamati man sa iban, tas mag-X-rated, isaylo naman sa DE.
0: Yes, sige. Kapulo pamati, ilang kamundara ha, mga katropa pips. Kay this time siya kita, anay, it's 2:40 in the afternoon na, mga katropa, we're gonna say BRB, that's be right back, at yung mag-aboy lamang kita sang pila ka mga pahibalo. So, kindly stand by.
4: XFM. Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health.

Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang sobra-sobrang timbang o obesity ay malapit na nauugnay sa karamdaman na diabetes? At isa sa komplikasyon ng hindi nagagamot na diabetes ay ang karamdaman na diabetic retinopathy. Ang diabetic retinopathy ay sanhi ng mataas na level ng asukal sa dugo dahil sa diabetes. Sa paglipas ng panahon, ang pagkakaroon ng sobrang asukal sa dugo ay maaaring makasira sa iyong retina. Ang

0: ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw ay tumutulong upang maiwasan ang sobrang pagkasira ng mga ugat sa mata. Ito ay may lutein, isang carotenoid na matatagpuan sa retina, ay maaaring magbawas ng oxidative stress at pamamaga sa mata. Mayroon din itong vitamin E, tumutulong upang protektahan ang mata laban sa pagdevelop ng diabetic retinopathy sa pamagitan ng pagkontrol sa mga naiugnay na mga sanhi tulad ng insulin sensitivity, retinal blood flow, at oxidative stress.
1: Vision Next! Marami na ang natulungan!
2: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Visionix Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visionix Plus Capsule. Ayos, subukan nyo rin. Ako po si
1: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Visionix Plus. Mabibili sa mga butika.
0: The secret of health. Atin munang alamin ang sikreto ng ilan nating mga kababayan kung paano nila napapanatili ang malusog na katawan.
1: The secret of health. Santo Gold. Live testimony. Santo Plus Gold.
3: Nanay Christy.
4: Yes, sir. Nagarito sa barangay Bilog-Bilog. Tanawan. I'm a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa. Every morning, namamaga. So, I tried Santon Plus Gold. Salamat. Very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki nang naitutulong sa akin, sa mga senior, pati doon sa mga bata. At yung mga bayaw ko, we always take Santon Plus Gold and Santon Vitamin C.
1: Santon Plus Gold.
0: Isa sa sekreto ni Nanay Christy, ang palagiang pag-inom ng Santon Plus Gold at Santon Vitamin C. At sa loob ng isang buwan na pag-inom ng Santon Plus Gold, ay nawala ang mga pananakit ng kanyang mga pangangatawan at gumaan ang kanyang pakiramdam. Kung kaya't hindi lang siya, pati ang kanyang mga pamilya ay pinapainom na din niya ng Santon Plus Gold Herbal Capsule.
1: The secret of health.
0: Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakatulong sa ganitong karamdaman? Ayon sa pag-aral ng mga eksperto, ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga sulfuric compound na tumutulong sa normal na metabolismo ng katawan. Batay sa isang experimental session na isinagawa patungkol sa weight loss benefits na ang Santon Plus Gold sa loob ng 8 linggo na kinalalahukan ng 41 obese people, kanilang nakita ang kapansin-pansin na pagbaba ng timbang ng mga taong umiinom ng mga suplemento gaya ng Santon Plus Gold na nabawasan ang kanilang timbang ng humigit kulang sa 10.6 pounds or 4.8 kilogram kumpara sa mga taong hindi umiinom ng mga suplemento na ang ibinawas lang sa kanilang timbang ay 4 pounds or 1.8 kilograms. Kaya kung ikaw ay namublima at nababahala na sa bigat ng iyong timbang, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
1: The secret of health. Santon Plus Coffee Mix.

0: Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
1: Gaano ka ba kalakas umiinom ng kape? May lakas ka pa ba na uminom ng mga nakakapagpasakit na kape? Kung iyan ang mga ipinag-alala mo, subukan mo na ang Santon Plus Coffee Mix. The more na umiinom ka nito, the more na lumalakas ang iyong pangatawan at the more kang nagiging healthy. Ito ay mayamang mapagkukunan ng ginistin, isang klase ng isoflavones na nakakapagpatibay ng buto, nakakapagpataas ng isipan at tumutulong upang mapanormal ang mga hormone sa iyong katawan. The more you drink Santon Plus Coffee Mix, the more healthy you are.
0: The secret of health.
1: Dahil wala na po tayong oras, ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, nagsasabing, you can't say

0: is Denise Ulo, 31 years old.
1: Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan.
0: Pero dati yon, ngayon, hindi na.
1: Malaking tulong talaga sa akin ang Santone Vitamin C.
2: Santone Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
3: Santone Gold Coffee Mix.
4: Ako si Ronald, bago ko ng diskubre nga pang malakasan nga kape.
5: Santone Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gate ang isog, kaghimo sa gintingog na prutas, pagtanong nga mataas sa antioxidant.
3: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanaka at gaganda ka pa.
6: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
7: Coffee break na naman.
8: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaling uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Clear Skin Beauty Soap.

0: kay Balob Antique. Masakit ang aking katawan palagi. Narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Santon Plus Herbal Oil. Maaasahan sa sakit ng katawan. Santon Plus Herbal Oil.
2: Ako si Heidi.

0: Ang pain, fast and safe. Sister pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ipilis sa mga butika.
1: Tropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official Dropbox na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Santon and XFM, libo-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw sa Santon and XFM, libu-libong papremyo.
2: Salamat sa XFM, pagkay Dr. Levito, kung sa atong nga nagagaan na 3,000 pesos sa gamit sa mong mag-intraman sa Santon and XFM.
1: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.

0: Oras, 2:52 na sa hapon. And we're back mga katropa. You're still tuning in. It's your favorite katropa station here on XFM 106.5 ang katropa niyo. Kaupod niyo sa gihapon ang inyong mga DJ Chika Babe sa kahanginan, katropang Ira.
1: Kaga katropang Joy.
0: Sa programa nga X-Rated.

inis ang atong gakutias ang sabon nga makapatay sa gagaw kagang sabon nga daw naka-perfume ka adlaw-adlaw. Ang Xanthan Plus Herbal Soap pangimo sa mangosteen extract kalin sa prutas nga mangosteen nga mahamot kag may astringent property nga nagapahugot sa atong panid kag nagabulig sa pagpasarado sa mga buho-buho sa itsura nga padidipunan sang balhas kag hiko. Ang Xanthan Plus Herbal Soap ang may aramas ang virgin coconut oil nga makapatay sa gagaw kag nagapabasko gid sang humot sang mangosteen. Bangod ang VCO isa sa maginakabig nga good carrier oil. Kag sa nika herbal oil mga katropa nga kung nilakot man sa ibang ingrediente hindi magubang iyang properties kag ka-epektibo. Gano na pang ginahulat nyo para sa natural nga pagpagwapa mag Xanthan Plus Herbal Soap ka na. Mabakal sa pinakalapit nga butika sa inyong nga lugar. Pwede man mabakal online pinagay sa inyong mga Shopee kag TikTok shop. Xanthan Plus Herbal Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.

0: La Castellana.
1: Yahoo!
0: Kamusta, kamusta, dira, Ma'am Melanie? Mayong hapon lang dira sa Martis Sana Family. Dira man niya kay Nong Jojo ang driver sa traditional nga pulang jeep. Dira naman niya sa Bacolod City kay katropang Master Budoy sang

0: at tunanay nga tamyang 1-1 katropang Troy ang aton nga mga katropang mahugod nga mga katropang vendors.
1: Yahoo!
0: Araman ka mo dira sa public market o kung sa tali papa lang di man ka mga seksyon mga katropa, especially dira ha sa may bahin sang Lipunan sa Chodoro Arsena Serena Center.

0: habul awan panay. Kaya tropang Eric Biring kagaytay mosok biring. Good afternoon, tetra sa inyo, Hamed. Ayan niya pagpamat.
1: Mga drivers with lovers nato ang iti walang isawa ka nagasuporta sa mga katropa at sa katropa station, especially na sa ating accelerated program sa kadahapon. Good afternoon again sa mga katropa natin, jeepney drivers, mga bus drivers naton, mga nagabiyahe sa van, mga tricycle drivers naton, especially na ang Tirik Toda Boys dira nga nagamonitor sa aton sa ang talaga pahuway-huway sa subong kahapon. Sa mga motorcycle riders naton nga nagapati ay sa ulang kag-init sa ilang pag-deliver sa ilang mga transaksyones. Kag syempre sa mga katropa naton nga nagabiyahe sumong sakay sa ilang mga private vehicle samtang naka-exorated ang ilang mga background sa ilang mga salakyan. Good afternoon na mga katropa, kag maghalong-halong ha kung mabasa ang karasada kaya hindi madanlog kung nagaunan. Kag syempre sa mga katropang konduktor, kag dispatcher naton dira sa bahay sa Pueblo Terminal, mayong pag-pulupamaypay, mayong pag-akomodar lang dira sa inyong mga pasahero mga katropa samtang kamo nagapamatidriya sa X-rated program.
0: Yes, kag syempre ginatamiyaw tamanahang

0: Pablo de Panay sa mga taga e-performax. Kagundiin ka mga establishmento komersyal, di man kang opisina, di ka mga building subong nga nag-julu-duty samtang naka-monitor dito sa X-rated program sa mga gasoline stations na ito. I-grafter na gano'ng katropa. Dito man ka mo maisa-isa, pero di siyempre nga itong gano'ng pag panamiyaw sa inyo tanan sa isagid ka, maid-ayad nga hapon.
1: Yes, kay sa aton dara nga mga katropa peeps, sa aton nga mga tanod, BHW officials, sa aton nga Ferocity Fire and Volunteers, good afternoon gid sa inyo tanan, sa tanan-tanan nga katapos ang PNP, Philippine Army, PCG, and BFP. Di kamusta na bala si Sir Cristobal Consolacion, kagamuman si Sir Jomar Buena Vista, di mo yung hapon na dira sa inyo mga sirs? Yeah! Kasi ibang pagdara ninyo nga mga kaupdanan.

at mga katropa, iti ato na rin balikan ang aton nga comment section. Kay man kadamo pagin sa mga katropa naton ang naga panamiyaw, naga palabot pasang ilang nga mga pa-shoutout. Si katropang Kenneth, may pick up

0: Sige, paano yung nakatropang Kenneth kaya hindi kita ulunan? Literal na tao tayo. Sige, si katropang Mama Liza di Gala. Silinya, nahidlaw man kami sa program ninyo ka duwa. Day, oko na 2 days nga waay ka mo programa. Gani, day. Sige, Mama Liza, importante nagpanumbalik na ang inyong mga DJ Chica Diaz. Sige, tropang Elmer Valencia BNS Jr. Good afternoon, katropang Iron, katropang Joy. Pa-request naman ng song To Love You More by Celine Dion na naman yahu. Thank you so much mga katropa Pix. My favorite guro ininiya nga kwanaw, the singer si Celine. Sige katropa ang Elmer, later ang inyong mga requested song. Kung marabutan pa sa nga ito nga tiyempo, di ipatukar tagid ina. Si katropang Ma'am Shanalee, na mayang hapon ko na mga guwapa and all katropa, God bless everyone. Sige, thank you so much Ma'am Shanalee ha. Kag syempre si katropang Solomon, balikan taliya nga pa siya raraut ko na sa iya nga mga katropang solid nga mga class members ginato, si Ma'am Emmy, si Tutuval, si katropang Ma'am Liza Digala, si Dudoy, si katropang Rafael, si Taimoso, si Ryan Sena de la Cruz, si Yanyan Horario, kag syempre si Sir Mel Salisco, ang founder sa ngaton nga tirik Toda Boys, kag siyempre si Chris Brandon Blanca Flor, kag si Nene Bacas de la Tena, kay katropang Eric Berry, kay katropang Bernard V, kay Ma'am Senaline, kay Toto Joan Belvesca, kay Sammy Dilandao, kay Leleth Bacanto, kay Ariel Fanugan, kag kay katropang Lloydy, kag kay katropang Joel Belliones. Sa nga malawan pa na, thank you katropang Ira and Joy and God bless, kag siling niya, team out ko na na, kay Gapangilat Dere, katropang Ira, kag katropang Joy.
1: Ay, di, sige, may kaso katropang Solomon, ang importante ara ka sa ato niya imbukada sa ato niya programa kag nakadrop ka na sa ngibaw kapag pa-shout out si katropang sino pa iniho, si katropang Pasati Kinet na naman. Good afternoon ko na mga katropa peeps, miss ko gin ikaw sa diin inyo bagong station. Ay, di, katropang Kenneth, aliwat-liwat na naman kita. Sa liwat ha, katropa, mga katropa na ton diri sa Barangay Tiza, San Miguel Street. Tapangitaan nyo lang mataas nga antena.
2: Wow!
1: Kagsaka lang.
2: Yahoo!
1: Si katropang, ano naman yun, humbaling katropang Ariel. Pasati Kinet sa Tisa, gani ton. Wala na ha, katropang Kenneth. Liwat-liwat naman do ilog man dito sa atong daan nga estasyon. Do pila ka bulan, antes yung natuntulan katropang Joy.
2: Basara na naman na. Pero sige lang.
1: Sige lang. Importante. Solid nga katropa.
2: Oo. Sige. Kalanto ka na kay Peppa Pig, katropa. Katropa Kenneth. Amuna yung pagsaka. Dari sa mga station. Do amuna siya. Sige. Si katropa ang Lloydy. Happy 4 months ago. And to me. Ay, 4 months. Siguro katropa ay nga nag-visit siya sa XFM.
1: Yes. Chaktugin man kay February. Ito siya nag-bisita sa aton March, April, May, June. Oy, apat na kinana. Di counted gini katropang Lloydy Navales.
2: Sige, mark your calendar. Dendra katropang Kenneth Tuloy Lloydy. Keep on celebrating lang sa mga pagbalik-balik diri sir XFM Roja. Si katropang Capi's Adventurous Vlogs. Diri naman kita Crystal Maria Joy. Oh, ay, din sila ba'y kagina?
1: Ambut lang. Ara, yeah. Diba, katropang Capi's, ha? Nawili ka naman dira kay Ma'am Crystal. Dati, sige, importante mga tropa peeps. Sige, tropang sino na iniho? Sige, tropang Ma'am Liza. Ay, kaina pa ini ka tropang Joy. Ang ilang nga mga sabat sa aton niya pamangkot. Kay ka tropang Crystal, sige niya, thanks, kid. Sino ba lang yun ang ginapasalamatan niya? At sige, kay ka tropang Felix. Oh, good afternoon ka tropang Ira and Joy. Belated happy Father's Day sa tanan nga tatay, labi na gin sa akon nga amay nga si Jesus Bindoy, kag kay Uncle Dudong Cabio, kag kay Uncle Johnny Amata, kag sa akon magulang nga si katropang Jed Bindoy, kag sa tanan nga gapamati sa XFM, belated happy Father's Day. Uy!
2: Yahoo!
1: Amo gani no, sige, happy Father's Day, ako na belated happy Father's Day sa tanan nga mga tatay.
2: Wow!
1: Ano lang ha, except nandra sa mga wala nagasustento.
2: True, sa mga wala nagpakatatay.
1: Yes. Sige, mabuhay kayo mga katropa peeps. Hambali katropang Toval ho. Nami ang background bumamay kag doara ka lang sa Senado nga naga naga hearing. Wow. Sige to. Thank you gito ha.

0: listening, listening na ako. Okay, thank you again, Ma'am Elma, ha. Dira si Ma'am Elma sa may bahin sang Antike. Kag sa aton man dira mga katropa peeps sa Antike. Happy, happy listening again. Ilabi na dira kay sino ganito katropang Joy? Kay Rio Vincent Hame. Kamusta, kamusta dira? Nag-duty-duty naman sa Giro Subonga.
1: Sige, si katropang Ronel, nga another from Antike. Miyad nga hapon, DJ Joy, DJ Ira. Siyempre, tao lang tayo, marunong tayo masaktan, my dear Ira. Kung robot ka, di ka masaktan. Pero ayaw mong masaktan, sa guard ka na. Magmahal, my dear Ira. Ay,
0: nga ba, naara, yun yung na-mention na ang pangalan ko, ha?
1: Oo, tugma, kagit nga maliko sa guard, ha?
0: Sige, importante, present sila subong ni katropang Crystal.
1: Okay, si katropang Dolphy naman yun, nagsabat man sa atin nga question of the day. Bilang taon-taon sabat ni katropang Dolphy. I have always been hurt, katropang Joy, katropang Ira.
0: Ay,
1: in my case, it's always a one-sided love affair. You simply can't understand what love is until you are hurt. It's a lesson anyways.

mga bagong haircut si katropang Ira. Bagay, ang pagdusa ng ligat pa niya kasi man ako katropang Ma'am Elma. Subungin lang na notice hot. Sige, no, hindi pa ganito po. Ano pag-utod? Kaya nagduko-duko lang dito sa pag-utod. Pero thank you, Ma'am, ha, sa iyong mga pa-highlight. Si katropang Ronel at si Linya, shout out ko na sa imo, Crystal. Bugtaw na ko na siya kay dugay-dugay. Malakat na siya sa iyang duty. Gani, ginapilit ko sa agency ko nga isaylo niya sa Yamaha. Rojas, kaso nahadlo ko kay Basi, kadto DJ Ira.

0: Sige lang, ikaw bahala. Kung di ikaw komportable ka, tropa Grunel. Kung di ikaw gusto ni mo ka i-destino, di dra ka na lang stay. Sige, tropang Bernard V. Mayong hapon, katropang Iron, katropang Joy. Siling niya, mamangkot lang siya kuno mga katropa. Ang entry man na ang Santun Gold Capsule. Salamat, Kiel. Yes, katropang Bernard B. Ha, pasok ina sa aton nga Santon and XFM, libo-libong pa-premyo ang Santon Gold Capsule. Pati ba na ang premium D3 Capsule, ang Turbo, kag ang Santon Gold Coffee Mix. Wow! Di ko nagagamit, ikaw dira katropang Bernard. Titipuna na ina dira mga, ano, ang mga blister mo dira. Isa ka blister, equivalent sa 10 pieces ka mga, yeah! Kung nautod-utod mo na dira, ti way gidya kaso, basta isulod lang sa sobre ang kompleto nga pulo kabilog. Yahoo! Kami mo na dira, nagunting-gunting, o kung wala man yati, ang buo nga blister. Kagihulog dari ha, sa liwat sa atin nga new home, sa atin nga bago nga stasyon, dari sa may bangin sang Barangay T sa San Miguel Street. Yahoo!
1: Sige ate, sa ibang pagin natin ng mga comments ang atin ng mga katropa diri. Si katropang Sir Melbs, bigger, louder, kuno sa new home sang station sang XFM Rojas. Special route man sa Five Cell Boys, kay Engineer Palpa, kay Ryan Wasak, kay Herman Panot, kay Rosal Bogart, kay Donnie Lagtok, kay Castor, kay Shell Lord Baog, kay Astig Benjamin, kay Ruel Damog, kay Robert Bobe, kay John 34, kay Boss Claudio, kay Jack Alog, kay Ralph Calbo, kag syempre sa founder nila, mauliba naman si katropang Romeng Supot.
2: Wow!
1: Greetings coming from founders ng Terektoda, si katropang Sir Melbs Anisco. Sige, thank you so much kira sa mga Five Cell Boys na naka-monitor sa atin. So, bong, di pa takotakuan nyo pa ng inyong monitor para tanan makabati kag hindi pagpilawon samtang ka mo nagapanarabaho sa bong hapon. Si katropang Ronel, miyad ko nung hapon kaninyo, Idol Joy and Mahal Ira. Belated happy Father's Day ini siguro kaninyo. I love you kung nakatropang Ira. Ara, nalikapapitensya. Kasi katropang Kenneth.
0: Ay, sige. Ay, time check kita na yung mga katropa. It's 3:10 in the afternoon. And this time, di ato na inipag-umpisahan ang part 1 sa nga istorya sang kabuhi. Nga ginpadala na naman din sa aton sa nga aton nga katropang Sander. Mga katropa, ini ang gintig-uluhan. Kung paghigugma ini nga man, kinahanglan ko pa masakitan. Dari lamang sa 106.5 XFM Rojas ang katropa niyo. Exciting!
3: Exciting!

0: Malo, isa ka teacher. Sa sige tindog sa bilog na adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sa kasukasuan. Siling nila okay sa joints ang collagen. Napatiyan ko ini sa radyo ang Santong Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kagin kapi ko ini adlaw adlaw. Tuod gid man nahagan-haga na ang akon joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manangit na sabor.
1: Santong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
4: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Clear Skin Beauty Soap.

0: Cause Herbal Oil.
1: Jenny Abelion, taga-Kitik. Dati, parating sa masakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Umamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit na puso ko.
0: Santon Plus Herbal Oil.
2: Isang pahid lang sa puso.
0: Desminoria.
2: No more.
0: Santon Plus Herbal Oil.
3: System.

0: tulong sa inyo sang Zantun Gold Herbal Tea. Mga katropa, tilawi ang pinakabagong produkto sang Yes to Health Incorporated, ang Zantun Gold Herbal Tea. Marami ginang pag-inom sini matapos magkaon, agod nga matunaw ang tanan nga kinaon sa aton nga tiyan. Ini ang himo sa malunggay, turmeric ug cinnamon bark nga manggaranon gid sa health benefits. Ginapatam is maninisang stevia nga nakit-an sa pagtulunan sa mga eksperto nga tea para mabalanse ang blood sugar levels kag ang insulin sensitivity sa aton nga lawas. Gani wala gid ha kabalak-an mga katropa naton dira ho nga nagasupreher sang diabetes. Tungod mayari maninisang santons, isa ka antioxidant gikan sa prutas nga mangosteen nga nikakasgid no ang mga toxic kagaya gid cleanse sang aton lawas pinaagi sa pag-inom sang Zantun Gold Herbal Tea. Maramit kag healthy ni mga katropa, gani magbakal na ha sa pinakamalapit nga butika sa inyong lugar o kung pwede man nga i-add to cart sa inyong mga Shopee kag TikTok shop. Zantun Gold Herbal Tea, a quality product of Yes to Health Incorporated. Katropa, di lang tawon tani katropang Joy kami nagpahabol pabalas ng ilang mga panamiyaw dara katropang Joy.
1: Sige, si katropang Ernesto, pag-read ko na sa Legazpi, Ilawood, Barangay 5, kagsa Malcolm Borgos, sa tubang sa Mang Tinapay. Nagapamatis ang programa niyo nga duha, hasta live, ginalantaw ko inyo nga program. Wow, thank you so much, gira. Katropang Sir Ernesto Alvarez, always git nga pag-monitor, diri sa Katropa Station sa XFM Rojas. Sige, si Katropang Rafael, mga DJ request song, Sana'y Malaman Mo by OG Mariano.
0: Yeah! Sige, katropang Rafael. Alright, mga katropa, si katropang Ma'am Senaline, stop na.

0: apa? Mayong hapon git sa inyo tanan kag sa tagpalamati sang XFM Rojas. Mga katropa, gusto ko lang tani i-share sa inyo ang istorya ng akon na eksperyensyahan. Super thankful gid ako DJ sa inyong programa. Tungod pinaagi sini, mapautuwas ko na ang akon na batyagan. Mga katropa, ako gali si Jella and this is my X-rated story. Last February 2025, may nakachat ako nga lalaki sa Messenger. Kagini nga lalaki nga niya, itago na lang naton sa pangalan nga Rigor.
1: Chupapi mo nyenyo!
0: At first, DJs, wala gid ako idea nga ma-fall ako sa iya. Tungod, malayo siya. And at the same time, I'm not into LDR gid ya. DJs, taga Rojas ako, tapos siya, taga Iloilo. Adlaw-adlaw gid kami nagachatay. Kag very consistent gid kami sa chat. Bisan gani nga may duty siya, he always make time para ka-video call sa akon. And since never ko na feel ina sa mga past relationship ko, gani siguro amo gid inaya ang main reason kung nga manahulog man ang buot ko kay Rigor. Bisan wala pa kami label, tama siya ka-offer protective sa akon, mga DJs.
2: Mga DJs, March 2025, nagsabay ako kay Rigor nga maglagaw sa isa ka mall sang pagkadto ko sa Iloilo. DJs that time, balaan ko nga hindi ni tani gusto nga maglagaw ako. Pero wala siya sang mahimo tungod kay wala pa man kami sang label. After that, ginpamangkot niya ko kung gusto ko kuno nga mangin kami as mag-jowa. And of course, ako naman, since hindi man ako yakuntan, is seryoso sa iya. Nagpahuo na lang ako. Sa pensar ko, mga DJs, di bahala na. Malayo man siya sa akon. DJs, wala ko ginexpektar ang mga masunod nga matabo. Si Rigor nag-in a relationship status sa iyang Facebook. Kagintag niya pa ini sa akon. Kag sa sobra ko nga kakulba, mga DJs, gin-hide ko ato agad-agad. Naglikad ang mga inadlaw kag waay sang adlaw nga wala kami ga video call ni Rigor.

kabisan 1 month pa lang kami nga mag-on before. Feeling ko yada sobra na kami sa nga isa ka tuig. Mga DJ sa kuon ko nga lain gid niya ang epekto ni rigor sa akon. Kagsang almost 4 months na mo nga magka-LDR. Damo naman kami sa nangin argumento kag hindi pag-intindihan na yung doha. Kamantuma, rabi ka siloso kay rigor. Bisan sa mga gamay lang ng mga bagay-bagay. Oh.

one time gani sang one month pa lang kami sadto na mag-ugid ako sa type sang relasyon nga gusto niya. Gusto niya abiya every minutes, every seconds. Palaan niya gidapat tangakon nga hulag. Isa ka adlaw nagsabay ako sa barkada ko sa pag-night out. Kagining barkada ko, may mga lalaki galiya nga upod. Kuman gusto nga mag-overthink ang partner ko nga si Rigor. DJ, sa gin-video call ko siya. I tell him honestly nga hindi ako aware gaway kaupdanan gali iya nga iban ang barkada ko. Kagwala man sang malisya ang pagsabay ko sa iya. Sa akon pa, wala gid kaya intensyon nga tuntuhon si Rigor. DJs, nakibot na gid lang ako ya pag-chat niya sa akon nga mapuli ka or mabulagay ta. That time na ugot gid ako sadto sa chat niya. Like, kaya niya nga untaton ang amon nga relasyon para sa amo lang to. Matuod mga katropa ha. Once lang ako nagsabay inom, umpisa nga namigo ko si Rigor. Kag sa one month nga ina, kinpabayaan ko lang siya gani sa mga gusto niya nga obrahon. Tuod hindi ko man siya mabasol kay lalaki saya. Anbalaan ko ang napoint niya nga babae ako. Tropa mo ng mindset sang mga amigo tanga dapat i-clear tagid sa ila. Mga DJs, to cut the long story, yes, nagpuli ako sa to nga wala sa oras. Sa mga next nga natabo, nagbinutig na ako sa iya every time nga hagaron ako party-party sa mga barkada ko.

0: ako kung nga nawiligid ako yung katama. Asta nga nabalaan ni Rigor ang tanan, kag super grabigid ang kaaking niya sa akon. To the point nga kaya niya ako talikdan. I don't know, pero that time, guilty gid ako yung katama. Kay I know nga sala ko man, syempre, LDR kami, long distance relationship. Gani nag-overthink man siya kung ano-ano na niya ang nagasulod sa ulo niya nga hindi man tani kung dapat kung wala lang ako nagbinuting sa iya. DJs, for the very first time sa kabuhi ko, nagpakitlooy ako ya sa lalaki nga magstay. Yes, DJs, I beg him. I told him na himuon ko ginang tanan para lang magstay siya sa akon. Sakto gid man gali ang hambal sang iban nga hindi mo ma-realize nga palangga mo ang isa ka tawo kung hindi siya madula sa imo. DJ's, pagligat sang pila ka adlaw kag binulan, naging okay kami ni Rigor. Hindi gadya madula ang trust issues niya sa akon. Tungod gani sa natabo sa pagbinutig ko sa iya. Pero na-appreciate ko sa gihapon ang effort niya nga magkadto diri sa Rojas para sa akon.
1: Sana all.
2: Pero mga DJs, ang time nga nagakita ay nakamiliwat. DJ I and DJ Joy, sa tuod lang, wala na ako kabatsyag sang kilig. Not just like sa nabatsyagan ko sa iya sang first time nga nakita ko siya. Nga na-feel ko gin sa to, I am in peace and secured. Mga DJs, wala man nagbago ang pagpalangga ko sa iya. In fact, mas ginpalangga ako pagid gani siya sang tuman. Hindi siya maporma kag hindi siya ang type sa lalaki nga pwede mo irampa sa dalan. Pero if upod ko naman si Rigor, taas noogid ko or taas noog ko ang ginahambal sa tanan, gamigo ko siya.
1: Sana all.
2: Mga DJ, samtang nagadugay kami, nagadalom nga nagadalom man ang nabatsyag ko sa iya. Sa iya ko tanan nabatsyagan ang tuod-tuod nga love nga wala sang rason. Siyempre, we should love without reason, gidya, kay dapat amo sina. Kaman kung palangga mo lang isa katawo, tungod sa mga rason nga nakikita mo sa iya, for sure, hindi ka muna magdugay. Because every day, nagabago ang tao, especially na the way how you treat him or her. Tapos, what if one day, ang tanan ng mga rason, madula nga ang ginapalangga mo siya, tidra na dayon magauntat man ang imo kapag palangga sa iya. Mga DJs, tungod kay Rigor, nakabalo ako makontento. My love for him is unconditional. Nga bisan pa balaan ko nga wala siya sang material nga bagay nga mahatag sa akon, wala ako sang labot. Basta palangga ko lang siya. Pero sumong, yes, I admit everything in him, or I admit nga everything in him has changed to the point nga gina-question ko na ang worth ko sa iya. Kung kaisagan ni mga DJs, nag-obra siya sang desisyon na para sa kaugalingon niya lang, kagwala niya ako yung gina-consider sa mga obrahon niya, especially na ang mabatsyagan ko man. Nagahinibi na lang ako every night, dala-dala ang mga pamangkot ko sa kaugalingon ko, kung nga ako pa. Nga abala permi na lang ako, nagabatsyag sang subong sini. Mga DJ, susto ko na lang ihibi sa kada gabi. Bangod I know nga ginaobra ko man ang best part ko bilang nobya ni Rigor. Damo naman ako sang may ginsakripisyo para sa relasyon namon. Mina nga nagaduha-duha ako kung padayunon ko pabala ini o kung untatun ko na lang. Because if this is still love, why it hurts me? DJ I and DJ Joy, I am suffering from anxiety and I am also taking meds. Yes, may ginainom ako ng mga bulong para sa anxiety nga ni mga DJs. Pero wala ini nagapakalma sa akon. Kagadagabi, nagahibi ako bisan nga okay man kami ni Rigor. Sa subong, sobra na kami nga isa katuig nga magkarelasyon. Wala man sang ganap or special happening sa akon. Basta ako, kontento na lang sa mga bagay nga may ara ako. Mga DJs, palangga ako man si Rigor. Mina nga ara sa gihapon ako. Kagdagasalig sa gihapon. Nga basi one day, basi magbago man siya. Kaso tani magabot man ang time nga mabugtawan si Rigor or mabugtawan ako sa kamatuuran sa kung ano gibala ang dapat ko nga ubrahon. Mga DJs, hasta na lang diri ang ma-share ko sa inyo. Parte sa istorya sang akon kabuhi, kang maramugid nga salamat sa inyo gapagpamati. Sa liwat, ako na lang si Jenna, kaginiman ang akon nga X-Rated Stories.

Bamboy Lugang Gradulong Sun Clear Skin Herbal Soap. Mga katropa, panahon na agad nga ipamper ang imo kaugalingon gamit ang Clear Skin Herbal Soap. Ang Clear Skin Herbal Soap ang mayaras ang glotacogic, kag virgin coconut oil kon VCO nga nagabulig. Agad nga mapunggan ang early signs sa skin aging o kapertigulang sa ngatong nga salida sa panit. Iniman na nagabulig, agad nga mapaputi kag mapakinis sa ngatong nga supat gamit ang natural nga mga ingrediente nga yara sa Clear Skin Herbal Soap. Iniman ang anti-aging, moisturizing, whitening, firming, exfoliating, and treats blemishes in our skin. Kaya na nga ma-achieve ang pure light and fresh skin gamit ang Clear Skin Beauty Glutacogic Soap. Ganihimo na nga natural ang pamaagi sa imo nga pagpagwapa, mga katropa, magamit na sa Clear Skin Beauty Soap nga mabakal sa mga butika sa inyong lugar, kapareho sa Mercury Drugstore, Watson's Pharmacy, The Generics Pharmacy, South Star Drugstore, Grace Pharmacy, Super K Drugstore, kag pwede man mabakal online na pinagi sa inyong mga Shopee kag TikTok Shop. Clear Skin Herbal Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated. Yahoo! Alright mga katropa, ti ato na ba ti ano ang istorya ni katropang Jella nga ayaw

0: kagbisan, one month pa lang sila kuno, feeling niya sobra na sila isa ka tuig. Mm-hmm. O galing amoy na katropang Joy kay nag-abot sa punto nga tinagumpisya sa sabay sa iya nga barkada sa pag night out. Kag wala niya man gina-expect nga ti may mga kopdanan gali at yung nga ibahan nga kalalakinhan. Ay ti ang nobyo niya siguro grabe lang gid nga mag-protect sa iya ti ginambal siya nga mauli ka o kun mabulagay ta.
1: Wow!
0: Grabe. Sige nga ton nga katropang Jella kay ti masunuring bata. Naguli man siya nga wala sa oras. Sambal niya, ma-enjoy pa tani ako. Galing waay na lang. Sige lang nga. O galing nga tropang Joy sa amo na nga naging reaction sa iya nga boyfriend. Ti do na kwandi siya kuno na ugot gid siya kay man kaya niya kuno nga buyan ang ila relasyon para lang sa amo na.
1: Grabe si katropang Rigor ha. Wala sang ibang nga pililian. Mapuli o kon mabulagay.
0: Yes, o ganing ginhimo ni katropang Jella sa next nga mga eksena nga party-party ti why na siya naglaong?
1: Wow!
0: Nagbinutig siya. O diba? Kay ti para waay ko no amay makapugong sa iya. O galing kay ti ginaamin niya man nga aminado siya nga ti nawili na siya nga party-party. Gina-enjoy niya gidang iya nga life. O galing nga dakpan siya ni Rigor. Gag dito na nag-umpisa ang trust issues nga ginatawag. Mm-hmm. Di umpisa sa todo ay nasalig si Rigor sa iya. Adamo na nag-overthink nga siya kay siyempre kuno babayi siya.
1: Nag-overthink na malala si katropang Rigor. Kag di hindi na mabatsyaga ni katropang Sender, ni katropang Jella ang pagsalig just like before.
0: Amo gani katropang Joy kay man kung siya pa waay na siya kuno kilig nga nabatsyagan. Hindi kuno pariyos ang una nga pag-meet nila ti iya to the highest level gid siguro ang kilig nila nga duwa pero sumong naga-desisyon na kuno nga isahanon si katropang Rigor. Wala na gina-consider ang iya nga babatsyagan about sa naga-desisyon ti why na gid siya kumbaga duwa ay bala pero miso katropang Joy nga ginatawag basta na lang sa iya na lang kaugalingon mismo.
1: In short katropang ay basi nag last ay niya si katropang Rigor.
0: Amo gan Ay, basahon tanay din yung mga katropa peeps natin, ho. Hambal ni katropang, ni katropang, oh, si katropang Dondon, ho. May gina-shout out naman. Later lang ina, si katropang Rafael siling niya, thank you, good mga DJ, ha, sa pagpatulog sang request song. Basi nagtagis na to ang sender sang nabatian niya ang kanta, oy. Basi wala katropang Rafael, imbis nga manamian siya dapat pagit siya nga maghinibi.
1: Basta ikaw manda katropang Rafael ha. Basta nag-emotional ka man sa imong requested song. Pero di sige, si katropang Dondon, bag-o na radio niyo. Ay, amo man Japon doon, XFN, makita Japon, nagbag-o lang ang aton nga estasyon.
0: Yes, again, doon bag-o, guro saya nga palunukan, panulukan ang aton nga mga background.
1: Oo, bag-o lang aton nga location, pero ang station, ti XFM ang Japon.
0: Yes, amo Japon doon ang radyo naton. Tignan na shout out ng iyang nga mga tropa ho, si Princess Mi Caldeo, si katropang Rose and Acta Andrada, kag si Mamiya Jane Burmi ho. O yeah, sino yun doon mga bagong mga tropa peeps mo this mayong hapon lang dira sa ila. Alright, dira na kita focus sa ito nga ano ho, sender kayo may nagapangayo sa sang advice kumbaga padayuno niya pa ini ang iya nga ginahimo balan mo katropang Joy iya ginahimo sumong pagbawi sa iya nga jowa kay man sa iya nga kabutigan nga ginhimo. O galing ining jowa niya siguro umpisa sa nagbinotig siya sala niya man mo kay nagbinotig siya kundi nagbago ang panulukan sang iya nga nobyo sa iya. Ahay

0: mo part nagbawi ka sa ibang mga sala. Ang importante dira sa nga nagubra ikaw kabutigan. Wala ikaw may ginhimo dito kundiin ka man nagparty-party nga pungsod.
1: True kag hambaya di ko no katropang ay nagasuffer na siya sa anxiety. Kaya nagaino pa siya sa mga antidepressant siguro. Di para sa aton do hindi na nagure paghihugma kung ang ginahatag malasin mo kada gabi kasakit sang buot kag anxiety.
0: Sige patas lang kamo kumbaga. Kumbaga, ikaw ang dahilan kung nga man naging muna si Rigor ka. Tiga nga klase, no? Sang tagipusoon kay ti. Sang una mo siya nga nakilala, hindi mas siya muna eh. Ugaling ikaw, gidya ang rason kung nga man. Ugaling nga muna, bisa nagbawi ikaw, ti hindi ta nagidya mabalik ang pagsalig sang tawo sa aton kung naguba na ini.
1: Para sa ato katropang ay, sa ato nga letter sender kay Jella, tikong para sa imo, wala na, puro na lang kasakit, wala na sang kilig, di nga, be mistake ka pa sa ina nga klase sang relationship, no, despite sa imo ginahimo nga pangbawi, be much better siguro, ah. Nga, let go mo na lang inang sirigor, kag mag-move on, beautifully ka na lang.
0: Yes, gabay ha, katropang Jella, di may nakuha ka nga, ano, dari sa ato na may ayad niya advice, malay mo kung ilit go mo na siya basi diras pa siya mismo matauhan nga tiya nanu may si Jella man nga man bayan niya na ako basi makabat siya diya ina ang lobyo mo paagiman bala medyo sobra naman kadamo naman sang binulan nga pagbawi mo sa iya pero ano siya gyapon cold siya gyapon sa
1: sobra
0: imo
1: sobra pa ya sa chicks yeah!
0: Sige lang ah. Alright mga katropa, isa naman kay istorya sang kabuhi no ang ato na buksan nga puno sang leksyon.
1: Puno man sang inspirasyon.
0: Kag puno sang konsumisyon.
2: Oh no.
0: Gani sa mga katropa natin dyan. Ginagupad sa aton sumunga hapon. Araman ka mo sa radyo nagapulupa mati o kung nagalulantaw sa aton nga Facebook Live. Thank you so much kita mga katropa peeps. See you naman tomorrow. Ikaupod niya lang inyong mga DJ Chica Beeps sa kahanginan. Katropang Ira.
1: Kaga katropang Joy.
0: Dari lamang sa 106.5 XFM Rojas ang katropa niyo. Exciting!
3: Exciting!
0: Ang oras

0: XFM, kid how?
1: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
0: Nga, XFM, kid.
2: Eh, nanyang music, ah.
0: Nga, XFM, kid.
2: Ay, pura ka lang music, magkatapos bukta ko, blab, may harap kayo sa mga balita, blab, so, amin, bigit sa mga DJs nila, kan,
3: wala sang konkreto nga sa wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Simply,
0: may how, kita, pag...
3: enjoy lang.
0: Nga, XFM, kid how?
4: Timo!
3: XFM 103.9
5: XFM
6: The Secrets of Health.
7: We will be talking about constipation. Ano ini, Doc Leo?
8: Amo ini, Sir Josil, no? Ang kondisyon sa aton sini nga digestive system, particularmente sa aton sini nga tinae o kundira sa aton nga large intestine. Nga kung sa diin, magambal ganit kita constipated ang isa katawo, hindi regular ang iya sini nga pag-defecate o kung ang bowel movement. Magambal kita hindi regular, hindi adlaw-adlaw. Agiban sa ni maabtan patag tatlo ka adlaw isa ka semana o kun masobra pa. Agiban Sir Josil, waay gid ya nagabatyag nga mamuhin. That's why galipas nga nagalipas ang inadlaw, adito na sa nagastay sa tons ringa colon. Ang iban kun nabuton man, pwerte man kabudlay. Ang ila sini nga maexperiencehan sa pagpagwa sini. Muning siling mo bla kun sa salakyan pa ni sunog ang clutch lining mo sini. Kay pangot-pangot ka sa primera, halos-halos ka maka segunda. Kag ang iban sini Sir Josil, makapamuhin man adlaw adlaw pero ginagmay kag sila mismo ma-feel nila nga hindi successful or do may nabilin pa. No. Amo ni ang mabatsagan ko na constipated ng isa ka tao.
7: Pero paano naton masiling dayon abi Doc Leo? Mabalaan ta dayon constipated na ko inang nag kao nagkambya ikaw. Why dayon magwa constipation na?
8: Isa Sir Josil, kay suppose hapos lang pagpagwa sa aton sini nga higko eh. Kag suno pag ini sa pagtuon nga ang pagpagwa sa higko nga normal sa hamtong nga tawo nagalaba na kontani sang mga 5 tub-tub 7 ka pulgadas.
7: Amo na kalaba ha.
8: Ambot lang kung paano nila taksona.
6: Santhon Plus Gold.
8: Ang manami sini sa Santhon Gold Capsule Sir Josil kay gin combine diri ang queen of fruits and vegetables sa kadamo sa ila sini nga sustansya. Kag of course may upod gid sila siringa fiber. In fact, ang isa sini sa sangkap niya muning queen of vegetable nga moringa may ara sa sang high fiber content kaga compounds nga nag-stimulate sang bowel movement. Kun magamit gadi kita sang Santhon Gold Capsule pinaagi sa moringa may ara sa sang insoluble of fiber nga makabulig siya para mag-bulk ang stool naton. Pagkatapos may ara sa sang isothiocyanates nga makabulig siya para mag-support sang gut motility o kun ang paghulag-hulag sa nga ton sininga at tinai sa pagpagwa sang higko. Ang isa pagid amuning queen of fruits nga mo ang mangustin. Actually hindi ang pulp o kunang unod sang mangustin sinikunding yasa nga panit nga nagaangkon sang santhones nga may antioxidant and anti-inflammatory property para nga malikaw sa mga inflammation na nga ton sininga tinai. Ang garlic naman niya nagabulig acto as a prebiotic.
6: The Secrets of Health.
7: So, if constipated, maginom sa Santhon Plus Gold, Santhon Vitamin C, and Premium D3. Kombinaron ninyo ini, mahumok ang inyo sining excrete, mahapos ang pagpagwa, at the same time, maubos sa pagwa because puno sang fiber.
8: May fiber ka na halin sa Santhon Gold Capsule.
7: Oo.
8: Nagabulig to sa bulk, kaga nagabulig siya pahapos ang pagpagwa. Pagkatapos, may ara sang Premium D3 nga nagabulig pa nami sang pagpuga-puga sang ton sini nga tinae sa pag-release sini. Kag para mas mahapos, may moringa oil and the virgin coconut oil nga mas nagapatanlas sa pagpagwa sini.
6: The Secret of Health.
9: Ito ang tamang vitamin C para sa iyo. Sanzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
8: Bisan pa may fiber ka dira, bisan pa nag-bulk na dira, bisan pa may pampatanlas ka na dira, bisan pa nami na sa pag hulag-hulag sang tinae mo kung na-activate na siya. Pero kung tig-agyapon, may rason gyapon nga medyo magpaganot ang higko dito susulod hindi ma-release. Whereas kung magamit ka sa Santhon Plus Vitamin C, ang vitamin C nga niya nagabulig na siya pahumok sang higko.
6: The Secrets of Health.
10: Santhon Gold Coffee Mix.
7: Sa sa mga kauturan ta, those who are taking coffee, make sure nga ang inyo sininga kape puno sang suplemento. Hari sabi sa Santon Gold Coffee Mix, may collagen, may glutathione. Aside from that, sa collagen ka glutathione, ara manda ang ingrediente nga makuha ninyo sa Santon Plus Gold Capsule. May mangustin man na, may palaya, may malunggay, garlic, and spirulina. Agud to magbulig stimulate sa ato sininga lawas to function well. So, Santon Plus Gold. Could you imagine that ang glutathione nag-detoxify sa ato sininga lawas? Ang collagen da kong epekto yung sininga to maintain sang manami, firm na ato sininga skin. At the same time, nagapanami sa ato sininga mga joints. So, Santon Plus Gold. For those yama siling ati bata pa ko, hindi ko gusto yung sang kape, hindi ko gusto yung sang caffeine, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape sa tanan nga pang-idaron. Pwede bata, pwede tigulang. Kay ini wala caffeine. Nagapa-aktibo sang function sa ato sininga brain.
6: The Secrets of Health. Santon Gold Live Testimony.
4: May linda ka sa pinubuan ba na parang nunal siya. Nasakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti siya bang nawala? So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Santon Gold.
6: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
5: Ako si Yvonne, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
6: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
10: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
11: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3.
12: Kasi si Lunasya sa una, gainom ko sang ordinary lang kape. Pero sige, aslog sa akong siyan. Isa ka pala nung kapa ko sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape. Adlaw-adlaw, okay ginang akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko ginatake sang acid. Premium D3 Coffee Mix kid. Ang the best na kape.
11: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon. Santon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
13: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea.
14: Mabibili sa mga butika.
15: Wow! Guwapa ni Guruay. Nami kutis, ha, miss? miss?
16: Ha?
15: Oh, ma? Ikaw na?
16: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
15: Clear Skin Herbal Soap?
16: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
15: Hala, tingala ko naghuben ka.
16: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
15: Ma, baklan mo mang kusina ha?
16: Oo, baklan ka. Pero dali lagid bala. Di yung tagli mabayad sa tusyon mo.
15: Oh, gali. Diriyo.
16: Ah, dali na.
17: Tila ba may hangin sa tiyan?
18: At masakit sa pakiramdam?
17: Kabag yan!
18: Mag Santon Plus Herbal Oil.
17: Isang pahid lang,
18: tanggal agad ang kabag.
17: Santon Plus Herbal Oil.
18: Ang pamahid
17: na all-in-one.
18: Sa presyong magaan.
17: Santon Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
19: Si Gary, sa kaservis ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis. Na nagtumara ko sa'yo. Matyag ko tayo. Wala nang kasakit ang ako likod.
6: Sister Pain. Galang pain, fast and safe. Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Santon Gold Coffee Mix.
20: Ako si Amelia, maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, dipay-dipay gigo sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Te, hamak mo na, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kag ang sabor kag presyo ay madaugid dyan.
6: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa.
10: Mabibili sa mga butika.
21: X FM.
1: Bastante sa antioxidants kag anti-inflammatory properties. Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Coffee Mix. May mga sangkap, agut, malikawan ang heart disease. Evergreen Herbal Capsule. May mga sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass kag vitamin C. Evergreen Coffee Mix with turmeric, malunggay kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hiko. Mabakal sa mga butika. Para sa mabagot nga lawas kag resistensya, mag-inom sa kape nga kumpleto ang sustansya. Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangustin. May kape ka na, protektado ka pa. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass kag vitamin C. Pito kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule nga nagabalanse sang sistema sang atun lawas. Produkto ni Doc Hiko. Mabakal sa mga butika.
21: Mamayagpaan sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
22: XFM Cebu,
23: XFM Bacolod,
24: sa XFM
21: and Mindanao, with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: it's raining Monday.
1: Ganeo, basa ka na ako nga, ano. Medyo wala tating. Okay, Father's Day gapon, mga tropa. Bo, nagkanta-kanta siya ang kulba po po siyang bata ko dito sa may tukaran ko kagapon. Latanan nga scream-scream.
0: Ano na niya, ako doon pa flower ng mga ganap kuya kagapon sa imo.
1: Oo, speaking of flower, thank you so much, no, sa nagpadala, no, mahal. Love.
0: Wow, diba? Pero happy Father's Day to
1: thank you. Happy Father's Day man kay Papang, ha.
0: Engineer tada,
1: Oh, happy Father's Day sa mga engineer tada, sa Tarantananda, o, oh, Sir Mitch. Di Sir Chris.
0: Kay Boss Rems.
1: Kay Boss Rems, oo. Tatay na si Chris, ha? Tatay na si Chris. Do, mga bata, ido, ano, babaktin. Huwag pa mangguro sa bata. May bata na si

0: Rizal? Tatlo. O muna kaniwang yan, di niya na ginapamuga, ma.
1: Hindi, dog food lang ginapakaon niya.
0: Ano, siyempre, dok, hindi makitaan ng si tatlo sup...
1: Hala!
0: Mayo lang yung prino ko bala. Kay... Kasiya mo pa ng raso magpuli, karoon madulaan sa blabalayaw.
1: Aga, happy Father's Day man sa mga single mom, no?
0: Ah, di ba? Happy Father's
1: Tatay
0: Day.
1: Tatay na sila, nanay pa sila.
0: Oo. Sakto gina, no? I-greet na gin sila. Kahit sila na mga, kumbaga, mas mabakod pag gin dyan, no? Kahit
1: no,
0: duwaya karulang ila yung ginagampanan.
1: Saan?
0: Uy! Isa ko, single dad ko, yawan ko, taguyod. So, lilang dagko man sila, okay ba na?
1: Ito gano'y may sidecar ka na ah.
0: Oo, ganit. Di po. Hilang ah. Anyway, sa mga katropa no, sa mga nagatutok din sa atong nga programa Extra Service, kaupo rin inyong Uncle Bob and...
1: Sexy din nga magapainit sa inyo sa kahanginan. Kagmahatag ka sa dyan nga hindi nyo gid malipat ah.
0: Siyempre, diri lang no sa 103.9 XFM Bacolod! Doon na budaya po kayo magambal nito kapaos. Kag-isa pa, the same time.
1: Husky, subong husky.
0: Di, hasko.
1: Husky, tapos ako naman yung askal.
0: Haslow. Haslow as, haslow as. Kag, color of the day, pink.
1: Gani, oh, diba? Kapag-girly-girly, subong oh, sa
0: first time ko na nakurbatas, ah, nagano, subong, nagpulo-pulo doon.
1: Anong feeling yung ginatagaan ka, flower?
0: Feeling ko itong papatis ko, subong. Ano naman ito ni Jake Cyrus?
1: Alam, ginatag ko yung gabi nga flower. Lain ito yung flower niya.
0: Ano yung flower mo yung ginatag?
1: Flower nga, hamot peach care.
0: Ay, laing galing ha.
1: Oo.
0: Ah, laing galing flower. Ikaw galing nagatag yung flower.
1: Okay, nagatag.
0: Grabe. Sana all in, oh. Pangte, dugangan.
1: Why
0: nakaturbo? Why nakaturbo?
1: Wala.
0: Okay, wala nakaturbo. Sa mga father to din, ano, belated, happy Father's Day sa tanan.
1: Yes.
0: Nag-speaking of belated, kami mga celebration, tada ba si gusto mo, Anay, i-shout out?
1: Aga, mayarit ni birthday celebrant nga si Teya Tababa. Happy, happy birthday to Teya Tababa from XFM Bacolod. Mabuhay ka hanggat gusto mo. Kaya, happy, happy birthday man kay Sir Ayan Noisky Golsam from Team Nonoisky. Arapagid, happy, happy 60th birthday to Maria Bonsato from Purok, Mahimulaton, Barangay Banago. Kag nagalin ini kay Vivian Caro.
0: Alright, and syempre, no, sa mga nagalantaw dira sa aton nga XFM 90.3 Bacolod live stream sa YouTube, welcome, welcome, and happy viewing, everyone. Thank you!
1: Yes, kaga pwedeng makita sa YouTube mo ng XFM 90.3 Bacolod live stream. So kung gusto niyo ya i-review ang amon nga live, kisang nagaka-copyright kami di mo na kisang kadula amon live. Pwedeng-pwede niyo gitong malantaw sa YouTube mga katropa ha.
0: Di copyright mo gani bagulay ko ng ambal YouTube. Gisundan mo pala dayon.
1: Mo pide.
0: Abi ko kulang ding bungol ikaw pagigala. Nag-expectar ko. XFM Bacolod News. Alright. Siyempre. Sulit on the XFM Bacolod News and Public Service Pagida Authority, guys. Ang ating official page na po. Nabudlay. Nabudhambal. Alright. And siyempre, no, mga katropa, please do like, share, and follow. No, kung gusto nyo mag-comment sa inyong mga pa-birthdays, pa-shoutout, amulang gini ang page, ha? XFM Bacolod News and Public Service Authority page. Ang inyong butangan sa inyong mga comment para makita natin kagma. Shoutout.
1: Yes, nagmayara kita XFM official hotline number kung wala ka naman niya. Keep gila, huwag mo niyo wala. Natakaan ko ah.
0: Wala pa, go, okay.
1: No feeling ko doon natugnawan, wala mga dalunggan ko. Yung 0915628-7926. Kung mayara ko mo tayo patamyo, pwedeng ko mukatek sa amon official hotline number.
0: Happy Monday! Happy Monday, sexy di.
1: Nakatawan, wala akong lalunggan.
0: Ano yan, mabisong-bisong, hindi ka sundan, ilangin dyan mo.
1: Wala, ang dali kong duha na kita yan.
0: Ha? Alay na sa mga katropa to din ha. Mayong nga po sa inyong tanan. And syempre no, mamangkot kita kung may klase ba ang aton nga si Sir. Wala class, kay nag-ulan ko no. Uy, grabe no, speaking of class no. Nabati, manabalitaan mo itong eskwilahan, itong may bata, itong bang-bang-bang.
1: Oo!
0: Oh. Ay, Diyos ko, 14 pa lang. Sa diin naman siya nagkuha sa pistola. Pero sa mga nadulaan sa kabuhi dito, condolence and we're sorry for your loss. No, we are so vigilant, Danny, no? Subong medyo stricto, takitigil eskwila mga kabataan ta, no? Sa mga security personnel dira sa aton nga school, please, kung pwede man lang subong, kailangan target i-check na lang git ang mga bags nila, no? O para at least ma-secure ta ang safety sa aton kabataan. Kaya kung kabalo man lang tama mo na, pauntaton kung kabataan.
1: Patsutura na lang, no?
0: Oh, ako na lang matudlo. Ito, medyo alam-alam.
1: Ito, o nga, binagika delikado subong, no?
0: May mga gapang bully. Wala ka panugid. Naligad,
1: mayara, matugin yeye bunil. Eh, gin bunil man tong maestro. So, dyan, te man tong magano sa iya, diba?
0: Grabe, tapos mayara man, iban nga ginabully. Nagsila gali sa mga classmate nila. Tiwala ka siyempre ka panugid. Tika, sakit lang tao, no, bilang ginikanan nga. Ginabidyoan ka, ginakadlawan pa, bang ginaganit, ginasumba, ginas, ginadagdag sa ano. Tapos, dugini mo, kingkoy, bala? Mukhaan nyo blas bata ko blas.
1: Tapos subong, ikaw nga teacher, hindi ka na siling, hindi ka pa na pangaki, hindi sa sudyante. Kaya hindi mo na mapakta ng ulo ka bata subong. Oh. Diba?
0: Na, lantaw pa mo na gani nga, kuya, paborgi kuya, when you are 18 below, wala gadya social media dapat. Para sa ako lang ya, avoid yung social media sa mga bata. Pero katama ya, kaya hindi pa na yan ma-digest ang utok nilang iba nila makikita. Kaga be responsible kita ni ang may mga social page, page social social page ba la? Social media page no nga dapat kung may mga content nga no, please avoid ipang remove kasi subungin makita mo niya may mga live nga gina ako na ano da
1: oo oh, may nagapangihi tanan tanan
0: kumbaga come on kin amo na giniya nga to niya nga ano nga social media.
1: Grabe.
0: Or anything eh wala na yung filter no tanan na lang pwede makita.
1: Kagano himuon gidyang tanan para lang gid sa kwarta no.
0: Guys, if you want to do some content no, please be meaningful naman no. Di man kay kung ano, responsible for your content. O gani nako baran lang kuya gani yung mga show para mga content na lang ko. Okay, VK, Vocal Clash abangan every Saturday and Sunday sa TikTok lamang sa ako na account ka vocal. Kadtuin niyo lang if you have the voice no, kung may tingog ka and you do have the setup. And let your voice, no? Sing your way to the top. No, winner takes all. At ko lang ka mo, ah.
1: Yes, mga katropa, kay kadalag ko sa mga prizes ni Uncle Bob.
0: Yes, 10,000 for the champion, 5,000 for the first runner-up, and 3,000 for the second runner-up, and 7 consolation prize.
1: Nice.
0: And may wildcard vocal clash battle kita, so abangan. And of course, mga katropa, abangan nyo man, oh. Abangan nyo ang paghimsog sa inyong kalawas. Abangan nyo ang pagka-healthy nyo kung masuguran nyo ang ating ultimate trio, mga katropa. Ining ultimate trio, mga katropa, yan, di na ni mabindihan kay tested and proven mismo sang akon lawas. Kagsa madamo pangakalawasan. Kay bangot ining atong ultimate trio, mga katropa, miyara inisang tatlo ka suplemento nga bagay gid imnon adlaw-adlaw because ang mga benepisyo nga makuha naton. Nagapanguna dira nga ato ng Santon Plus Gold. Ining Santon Plus Gold ta mga katropa isa ini ka food supplement nga nagapahealthy sa aton body kag naghatag sang stronger immunity sa aton kalawasan. At the same time miara ini sang mangosteen. Ining mangosteen mga katropa isa ini ka source of antioxidant sa aton kalawasan kag miara ini sang ampalaya na mapait lang pero may maayo nga epekto sa aton kalawasan. Ang ampalaya mga katropa nagabulig ini regulate sa aton nga blood sugar kag nagapalower down sang cholesterol kag miara man kita sang malunggay nga rich in vitamins and minerals. Miara man kita dira sang garlic nga anti-cancer and anti-inflammatory. It means to say nga ginakakas niya ang mga bukol-bukol sa aton kalawasan kag mga paghubag-hubag. Last but not the least is the spirulina. Ining spirulina, isa ini ka tanom nga source of protein. Imagine mga katropa, sa isa palang kakapsula, madamo na nga epekto kag benepisyo sa aton nga lawas. How much more kung magdugang pa kita, dugangan tas ang premium D3, ining premium D3 mga katropa, isa naman ini ka food supplement nga against sa virus, kag bacteria. Ang iyang ginatrabaho is pakso ng tanan nga mga mahalit sa aton nga lawas nga virus kag bacteria, kag ginapaglow niya kita, pinaagi sang vitamins, no? Ano ba lang nga vitamin ini? It's a sunshine vitamin, which is a vitamin D3 nga present sa ini nga kapsul. May araman ini sang virgin coconut oil nga manami kinang epekto sa aton lawas, kag malunggay oil, another malunggay oil, no? Para mas rich in vitamins and minerals pa kita.
1: Siyempre, di makumpleto ang aton ultimate trio mga katropa kung wala ang aton nga sunshine vitamin C. Isa naman ini ka supplement nga kilala tungod sa kombinasyon sang vitamin C kag santons. This is non-acidic capsule. Amo na gani nga hindi niya magsulabang ni mga sulok-sulok. Biskan wala kapayakinan-an nga inumun mo ni kag kung mas mayo pagid ni kung may ara kapag sensitive nga chan, pwedeng-pwede kag hindi niya mag-inom gyapon. Siyempre, nagapadugang mampalig-on sang imo immune system tungod nga vitamin C siya. Nagabulig ini protektahan ang lawas ta, batok sa sipon, ubo kag iban pa nga balatian, especially subonga, kambyo klima na ta subo mga katropa, no? Tia, ang premium D3 nami, ginakaitiwala init, nagatig-ululan, ti hindi ka mo magkita na ini Mr. Sunshine, pwedeng-pwede kag hindi niya mag-premium D3 kag amo ning santon vitamin C hindi kaya dasig matapikan sang balatian kag mayara pag dininga antioxidant protection nga nagakontra sa free radicals or cause sa pagkatigulang or aging, nagabulig man mapapugong or padutayon niya ang pimples mo kag mas glowing kag healthy ang imo nga skin.
0: Kurikurikurikong thank you. Basta bang kamo kuno bilang mga polo-polo bilang kabat sa gululo na ako. Sa una, bala, muna ginagaling ko sa opisina. Katul, gining diri ko pag may mga mom.
1: Tingnan, gisuksok mo na. Kayo.
0: Eh, gusto ko vampira. Kay katugnaw, subong, ang bako duma. Kagda feel ko gid magformal-formalan. So, pero pagkabot ko din, bako, hindi mong gali formal, Japan, itsura ko.
1: Iya ka. Pila ginadabala ang pliti pakadto alinda sa may korbada takuling pakadto di sa may eskwelahan diyo. Nagalibog kisang ulo ko sa mga tricycle driver da kay nga ah. Kada sakay ko, lain-lain na nga akon nga pliti. May 25, may 30, kagina 40 na naman. Ti ang akon bala, what if amulo na iabing kwarta nga ginatigana, kuya, kati amuto yung pliti, kuya, last time, ti amu mo na yung pliti ko, ti hindi gali yung makaigo, ya kulangon, kuya, kati ang sakyan, kuya, subong, lain na naman ang pliti ko.
0: Ikigi sila bala, ano naman wala nilain ka mo taripa?
1: Oo, man, wala ka mo ng mga taripa, da?
0: Hindi sa may kurbada, dali lang isagwan sa may Palawan, da?
1: Oo, kisa dumanginit na ko pala sa gina, senyora ang pagisakya, dumanginit, naging kuya.
0: Wala siya pasulod ng mga, ano, nga, ano, hindi man kuto mo na lang ano una.
1: Makuton ko na kung pinapit, eh.
0: Nung, di, ako, be, style ko, be, tudoan na kasang style ko.
1: Oo, sige, tudoan ko, subong.
0: Kaka 20, amo mo din, nung, XFM lang ko galing, nung, ha? Reporter ko na. madlo ko na kayo, report ko. Ano nga, kadali ko, may radyo pa ko.
1: Kami, ampa ko pala magatag, dako nga, pliti sa driver, balakis anga, wala ga panukot mo, compare sa drugi na gatik advantage sa pliti, bala, kalain, balakis
0: anga. Mayroon siguro kay abi nila, pakyaw, bala, ginapakyaw mo sila.
1: Kaya abi nila, guro sa kumanul, tika gina, pagpanaw ko, amba ko lang siya.
0: Sino gambal?
1: Ay, tuon.
0: Sino gambal? Sino?
1: Ambay na, ay ko rin tara din pliti. Ambako, ay tuod, gataas ang gataas mo. Doon ka gapon, doon 30 ma lang to.
0: Dito ba, hindi ma lang gani to?
1: Stress ako ah.
0: Diba, kundi lang ulit, pasugat ko talikang kulbab, mula ang ulan.
1: Ang daman nyo lang.
0: Para doon nga antalit, kag yun, taka na.
1: Huwag, masira ang buhay mo.
0: Wala pa sila hawa, alas 4.20 na, wala pa.
1: Okay, ka matsoy.
0: Hi, kami, ay may programa, kami gali. Alright, it's about time na, no? Para mabalaan nyo, kung diin, mabakala nga ito ng mga Ultimate Trio products or ang Yes to Health na ito ng mga products. Dira lang mabakala sa ito nga Yes to Health Wellness Center, mga katropa. Dira namtang sa door number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City. Or pwede nyo man baklon sa tanan yung mga butikang malapit sa inyo.
1: kumbaga available man na sa online kung gusto niyo yung ma-deliver niya door to door. Kumbaga pag pagtawag niya sa inyo, ara na yada yun niya. Na kumaya magkato sa butika, kagin na kamo makapo, yun pa! Available na sa Shopee, Lazada, TikTok. At wow, pala sa official store sang Yes Tomorrow 2011. Kag mag-add to cart na. Pero ako pala sa buwang tingog ko, napatagsing na ganyan, no?
0: Kana mi gani ah kay gigapos gijamat kakasang tuloy ko.
1: Ayon.
0: Wow, lugling siya kusa. Ay salamat na palus. Nami gani ba matian ah? Gani man. Ay nami nagijaya. Ay kadami dami dami nagijaya. Ay dami dami.
1: Siyempre, ang mga produkto tatang mo inis ang Yes to Health Incorporated. Nga nagapati health is wealth, kaya mag-yes to health!
0: Thank you! I-shoutout mo na, sexy ding, ato ka mga katropa nga nagatutok, Dre!
1: Wala nga na mga katropa, kayo pa siya hindi ako tanay sa call, Bob. Kayo medyo ano, susubong husky. No?
0: Kapag ang puso.
1: Ay, ako talaga nakata mo. I keep on loving you, kung sa
0: I keep on loving you, manabag kang anaman ko. Nananong tibok ng pusod mo, pusod.
1: Ay, hindi rin nga atin katropang nagpangunag, Gidsia. Katropang Junela ang bato ni Darna. Mayong hapon ang call, Bob and Sexy D. Happy Tugnaw Day sa tanan niya na inita. Wala pulos ang gobyerno sa buong kasi na mismo kaili naway. Kaili baway. Ano git bala? Ramandari si Madam Nanet Vasquez Susan. Good PM po Uncle Bob and Sexy D at sa lahat ng bumubuo ng XFM Bacolod City. Actually guys, ang petsa tagali sa buong June 22, 2026 no. Kag 3 days na lang git. Ay 2 days birthday na Sexy D.
0: Kabalo na ka mga matabwa. Ang ato ni galing address, no? Ara din ako. Oh, XFM Bacolod, Earth Street, Puente Bella, Barangay, Takuling, Bacolod City.
1: Oh, nan.
0: Katuin nyo lang diyan. Pwede ka mukha deliver, deletsyon, kagunan ko na nan.
1: Oo, pwede.
0: May papatama nga, bawal lang kitiring, medyo, gamay lang ha.
1: Anay mo, amot, Chris? Chris?
0: Ah, konduro pizza lang ko ha.
1: Oh, ara na, si Chris,
0: pizza, ano pa yaman? Pizza, sa pizza, ano lang kuya, sa pizza katapusan. Si Chris yang o Luis yung nagyan na iamot kay Jaguro ya ano puspas or aros kalbo. Chris, ano yung mo? Aros kaldo lang yung mo iamot? Ano yung sako sila?
1: Kadlaw lang sa wala. Wala
0: ka katlaw pa.
1: Lang sa ka. Pabungo lang sa.
0: Basta may ginapamot kasi sa katawi, di ka ginmang kabati.
1: Gani, lapit na lang gito. Duma excited ko nga daw hindi kay tiga duga
0: June 25 mo, June 25 guys ang birthday sang aton nga 6D, no? Ti
1: Di kaya San Juan si Mama ra na ya sa ospital. Labi gani June 24 ko ya magwa iya kay San Juan di Bautista na mo.
0: Hmm. Day 25 na ano.
1: Ti pagkadto ni Papa ya sa ospital, lubog pa si Papa kay na San Juan pa saya. Kaya ka kagaho na ko ya nagwa.
0: Nung subong nga man niya managbata-bata. Ang Uber pa tapo. Boss ng bla!
1: Pwede lang na.
0: But anyways, no, advance happy birthday, Sexy D.
1: Yes, thank you so much.
0: Thank you so much kasi imo nga servisyo, sa passion, kag sa pagpalangga diri sa ato, ng mga katropa diri sa XFM, especially coming from our XFM family, no. Salam.
1: Thank you so much. No, syempre kung wala, wala ko di kung wala ka. Ano ka man yung muya mo?
0: Kulang ko. Paano kung vibrato lang bitanan? Halin sa sugod sa matapos. Hindi na...
1: Sige be.
0: Tampaon ko yung ba mo ya.
1: Sige be.
0: Kulang ako. Kung wala ka. Gaman ay, namuno kayo mo yaman.
1: Nasako ito yung tukar mo liga. Doon mo pwede nga paos ka ay.
0: Ilag-ilagari, blatanan.
1: Gani kita ko ga-live-live ka. Ito may request
0: mo. Oo, abangan nyo ko gali, no? Every Saturday and Sunday nyo na kumakita, no? Sa Pier 2, dira sa Baywalk Center, Bacolod. Thank you so much, Miss Aisha.
2: Thank you.
0: And to all our Baywalk Center people. Guys, lagaw ka mo ito. Kaya namin isang lugar, 6CD. As in, maka ano ka ano kung sobra ka nami gidya
1: pero dumating ko di bala before di nag-guess si Annie ang guest to bala nga si Annie naka-mention ka to nga makita na ito daw ano ba si Bob oy mabalik sa bala ko no kagamba ko siya this time siya ang call Bob naman garo may interview sa imo
0: kung magbalik man sa hindi lang kurbat hindi lang amon yung makita Kurbatang may dalas ang tanan-tanan kag hinapay nga dihamak. Nga do hindi kita balaya biskan huipon mo ya bimisa ka buhok wala gyud matindog ya. Ang lai ang matindog. Piparaya na, piparaya. Kaya base bala ma-spray ko nga kung pinakamahal nga perfume lang hindi ka na maghalin sa tatag ko.
1: Wow, mga ano nabi nga perfume, mga Creed, ano na be?
0: Porponana. Kagang pamada ni Lolo, aging pamana, pasakon, matapi, ah!
1: Oh, grabe.
0: Lagan din lang, hindi ka linya. Doon kita mga sticky, ano. Tapos kanilang laga, pero paglabay, ay na, tinap.
1: Oh, mga dagdag, no, tiki, no! Away na lang yun.
0: Away na ka. Ayog. Tapos siyempre kakso niya din ang ikogya. Self-defense. Wala ka po.
1: Pareyos na sa bra bala ka, ano bala nga, may tapik-tapik mong bala nga, tapik-tapik kita sa SA. Dugdug yung hagtiki, away na yan, di man na yung mano yan. Mapagkalabilin dito yung lawas eh.
0: Kumusta ako naman yung ido ko sa unang sumunti, kaya pag-break on muna o, gimbutang ko. Ano man yung gadgad yan, pinaka-paborito yung isa mong gimbutang ko, gusto nga, yung suho ko man sa dalong, kaya abig ko di yung malabot, yung labot yan, pagpuli ko sa balay, puno na sa kaputos ang tapik siya, nga mo lang sa pertahan. Isa man, ay, yawan ko. Ay, nga. Ipakalbo na lang gito yan.
1: Galing ma-serenate. Ikaw mo stato, wala ta to may makuha itong guest to?
0: Sako sila tanan.
1: Ah, oh, sako sila tanan.
0: Sako
1: sila iba ni Guru, kapatakod pa ni Kwan.
0: Oo, oh, nga pa beauty. Ibang parang ka, naglota pa ni Guru. Ibang ka-practice pa rin silang speech. I believe na nanaman ako. Alright, nabangan nyo galing, no? Si Uncle Bob nyo ara sa fiesta dira sa Mansilingan, no? Sa gym court nyo dira, no? Around 6 p.m. sa aton nga Diyosa, ano ganyan na? Diyosa ng Kalikasan. Oo. It's a pageant, no? So, kita na kita dira. Kita na kita dira tanan, guys. And ma-serenade kita dira sa, no? Sa mga contestanta. So, kita kits! On
1: Diyosa sang matahom.
0: Diyosa sang matahom.
1: Ay, hindi. Hilain man ni Diyosa sang daga.
0: Pageant na lang, ah. Pageant na lang. Dito na pagpapodem.
1: Trans Queen All-Star Battle.
0: Trans Queen All-Star.
1: Battle of the... Hindi ko kita.
0: Battle of...
1: Icons.
0: Icons. O, diba? Kita na kita dira, ah. It's gonna be at the Mansilingan Gym. Mansilingan Gym. It's gonna be June 26th. That's Friday. Then, yes. Then lagari naman ko. Pagka Saturday, June 27, El Fisher and Sugarland ko. So, bahala na. Yeah! Good life kung sikat ka rin.
1: Good life.
0: May harap ka na ganyan, sexy din, no? May kapamangkot, layo pa. Bilang rate mo, Mindanao, sa Cagayan de Oro, makanta ka lang sa isa ka birthday. Siguro doon yung ha, kahit yung pamasahe sa aeroplano, ang hotel, ang pagkaon.
1: Sa noon na kay maano ko.
0: Bako, siguro doon yung mag-anvita sa akon ha. Pero siyempre no, mga muna, baan mataminda na, hindi ko balik.
1: Masakit.
0: Bako, siguro doon, yun lang nga konsepti ha. Please, masibala may mga patubuson nyo sa, ha.
1: Sa Jiloan, katabla nila.
0: Hindi, harap lang.
1: Ikabot, ikaw, bura ka naman.
0: Tabusaw nyo, hindi, ha? Hindi, yung lamdam, eh. Siyempre, yun, adlock, mantara mag-travel. Pwede mo turon lang, para huwag nga lang alam, malaga lang ko.
1: Lo, kalayo, naging manabi kami Danao.
0: Oo, pero try ta lang, ha, kung
1: pero kung daw, mo man lang kamuya.
0: Di, what I mean, kung disinti, malangat ang aton nga deal, kagdo, legit, down first kaysa una kagi ko kapilagid sexy din no nakapilagi ko mabook pero wala down drawing
1: ara gina
0: yan so
1: may ara na ganing kiss mga case nga
0: ara ka nagida gani
1: ara ka nagida na then may technical nga natabo tapos mong balya ang nagbook si mo hindi siya magbayad kaya why kaya katokar pero sa insakto bala mga katropa yes. Bayaran nyo kita yung aking book nyo na naiyam mo book.
0: Considered
1: kumbaga.
0: Sold kung maga considered sold
1: yes hindi nga pwede may na naisulay dapat ya
0: sundang akong style
1: ano naman may damo kaya style ya
0: natuto ako I learned from no, the mistakes
1: ano?
0: 50% off ko yan 50% off 50% down
1: payment
0: kung ang kiling story anta gismail down nilang ko ya 5 mil para kung matras ka man kalamay wala ka choice kundi dayo nun. Muna sa. So pag hindi ka nag-down, cancel, pasundan iban nga booking. Amo na nakasimple.
1: May arabi kis a client, bing akong kapangayo, kabalad down, do feeling nila ya do.
0: Hindi niya.
1: Do ka ano, do yun sa imo. Ay,
0: it's for
1: wala pa gano'n.
0: It's for, it, ano na ang ginap, explain mo man, eh, siyempre, in a polite way. Man, the reason why nga naman pa down ng tao para to have a confirmation for that booking at the same time, para iwas na cancel. Oo. Yes. So, regardless of what will happen, due to any circumstance, it's kumbaga it's my what we call kumbaga assurance ko na iya. Kay ang akong adlaw, ma'am, may galantaw man na iban nga booking mo.
1: Mm-hmm.
0: So for me, nga hindi mag-uuwing luhaan.
1: Yes.
0: No, di ba? Tsindahan na lang ta. Correct. Kung dobidyo do kalaing, isang pamatsyag, na, sige, kanta pa. Kinaginuminom man kami upo sa akong bata. Bala, ti wala ko doon magigainom. Ang ininom naman doon, whiskey, bala. Ti ula-ula. Pag inom ko, lason man ang sabor. Hindi ko maintindihan, bala, nagainom kita, tapos mag-wiit, no? Dapat ang giniinom talaga, bala, kung mag-inom ka, bala, sang shake.
1: Smile dapat.
0: Lain niya ka pa inom. Yung tinaim mo, gawilwig, di ba? Balik ka na. Ay na, ano man yung mga iling. Anyways, no, Raymond Rizzi Jelwe, no, good PM Sexy D. Kag Uncle Bob, no, John sharing belated happy Father's Day sa tanan ng mga tatay kag maulanon nga hapon. Pwede ko makarequest ang kanta nga Skyline Pigeon by Elton John. Sige, later, Skyline Pigeon ng taon ta. Alright, so once again, maraming din yung salamat. Mati kita rin sa malipot nga painom-dom kag musika kaysa ato pagbalik. So good naman kita drama, mga katropa. Diri lang siyempre sa extra service. Kaupo din yung Uncle Bob and...
1: Sexy din nga magpainit sa inyo sa kahanginan. Kag mahatag ka sadya nga hindi nyo gid malipatan.
0: Siyempre, diri lang sa inyo nga programa. Extra service sa 103.9 XFM Bacolod. Katropa nyo.
1: Exciting.
0: We'll be back.
3: XFM 103.9.

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Kaya enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
2: Ayong nga adlaw sa tanan ng mga tagpalamati. Welcome sa palatuntunan.
3: Edukasyon. Edukasyon. Edukasyon para sa igayong lawas.
2: Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon nga mga impormasyon ilabi na para sa mga maluya ang pamatsyag balati anon lakip na dira ang nagahalong sang ila kalawasan. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule nga may mga sangkap nga turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Pito ang sangkap sini kag ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. Kag ang nagdala sang sini nga mga mapuslanon nga mga produkto, akon man bugal nga ginapakilala sa inyo si Dr. Crispin Hico, Doctor of Philosophy in Naturopathy, Major in Herbology. Ang naturopathy, isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon. Dugang pang impormasyon, suno sa Republic Act number 8423 of December 9, 1997, ginpahayag diri ang pulisiya sang estado sa pagpauswag sang kalidad kapaghatag sang serbisyo sa ikayong lawas sang pumuluyong Pilipino paagi sa pagpauswag sang tradisyonal kag alternatibo nga paghalong sang ikayong lawas kag ang paglakip sini sa pungsudnon nga sistema para sa pagtatak kag mahalungan ang ikayong lawas. Diri na naton maapresyar kag hibaluon ang mga produkto kapareho sang Evergreen Herbal Capsule nga may pito ka mga sangkap katulad sang turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Kag subong man ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangustin.
3: Edukasyon, edukasyon para sa ikayong lawas.
2: Subong adlaw istoryahan naton ang parte sa rheumatoid arthritis. Suno sa mga pagtuon, mabatsagan nato ng mga palanakit sang joints ukon kasukasuhan, pagpalamula kag pagpalamanog sini. Agud aton mahibaluan kun ano mabulig sang produkto ni Doc Hico. Umpisa kita sa turmeric ukon kalawag. Ang turmeric may compound kag iniginatawag nga curcumin. Ang curcumin may mga anti-inflammatory properties, potensyal nga makapaganhagan sang sakit, pagpalamanog kag pagpalaniga sang mga joints. Kadto naman kita sa lunggay o kon moringa. Ang extract sang dahon sang moringa suno sa pagtuon ini mahimo man nga makapaganhagan sang pagkubag, pagkabanog, pagpalamula kag pagpalanakit sang aton nga mga kasukasuhan. Dugang naton ang saluyot o tugabang. During our early times ginagamit na ini ang tugabang o kon saluyot sa medisina kag ginalakipan sa pagtapna o pagbulong sa mga diabetes mellitus, gestational diabetes sa mga nagabusong mga babaye, pwede man nagabusong lang kay mga babae, malang nagabusong laki, wayman, arthritis, silanat, sipon, diarrhea, ulcer, gonorrhea, alta presyon, mga problema sa tagipusoon, hapo, cancer, kag iban pa. Ina, sunuman sa mga pagtuon.
3: Edukasyon, edukasyon, edukasyon para sa ikayong lawas.
2: Matika naman kita iya sa amarguso. Amarguso o manampalaya. Ang ampalaya, isa man sa epektibo ng bulong para sa uric acid. Kag sakit sa luta-lutahan. Sa pagkamatuod lang, isa ini ka powerhouse sang mga sustansya. Kato naman kita sa barley grass, ang ikalang mga sangkap, sang Evergreen Herbal Capsule. Ini nga hilamon, nagaunod sang saponarin, gamma aminobutyric acid. Nga kung saliin, ini siya may calming effect. Kag tryptophan nga may kaangtan o kung responsable sa pagpanubo sa aton sininga blood pressure kag ginapaganagan man ina pagpalangubag sa aton sininga mga kasukasuan kag dugang pa luwas nga nagapanubo ini sang uric acid sa aton sininga mga dugo. Ang barley grass isa man ka antioxidant. Matika kita sa ikanong nga sangkap sang Evergreen Herbal Capsule. Ang wheatgrass ini isa ka sangkap nga nagalakip sang flavonoid kag chlorophyll nami man ini sa pagpalamanok kag nagahubag nga mga kasukasuan. Kag kung vitamin C naman ang pangitaon ta ti halos tanang nga sang kap sang Evergreen Herbal Capsule nagaangkon sang vitamin C. Dotayan ko lang malipatan ang mangustin nga ikatatlo nga sangkap sang Evergreen Herbal Coffee ini manggaranon sa folate kag vitamin C. Ang prutas nga ini superfood, quinoa fruits kag may compound nga antioxidant ginatawag nga santon. Nagapanubo sang pagpalahubag kag nagapromote sang heart health.
4: Ako si Rod Perez, isa ka government employee sa Iloilo City. Ang sugod nga pag-inom ko sa Evergreen Herbal Capsule, natula palaminhot sa akon ng mga tudlo. Nagnami akong tulog sa subong, nag-ayo na ang akong pagpamuin kada aga. Wala na akong nabudlayan sa akong pagpupo.
2: Ang Evergreen Herbal Capsule kagang Evergreen Herbal Coffee mabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150.
3: Edukasyon! Edukasyon! Para sa igayong lawas.

0: And we're back! Nagkabalik na naman ang inyong programa, alas 5.07 na sa ngapon, kag ini nga oras ginadulong sa inyo sa aton nga paborito, ari na sa akon kamot, ang Santon Plus Coffee Mix, mga katropa. Isa ini sa paborito ko gid Jim, no, no? Kay syempre non-caffeinated. Pwede gid sa mga tao nga high blood do, no? Kag wala niya gasid ang imo nga tummy because all organic ni, no? Kumbaga nagkape ka na, healthy ka pa. Hindi tigab ko. At the same time, no, may ari ini sang moringa kag mangosteen plus soya powder, no, para mas suabi ang sabor kag pwede mo giniim noon bugnaw or mainit depende sa imong mood, no, kag nagabulig ini sa mga babae nga may ara sang hormonal imbalance. So, ano pa ginaulat nyo, ha? Nagkape ka na, healthy ka pa. Santon Plus Coffee Mix lang. Thank you.
1: Yes, dugang ang tapagid sang Santon Herbal Tea. Kumaya muna iya kung may coffee mix ya, may herbal tea man kami ya. Nga para man sa tanan, hindi lang yan sa babayi. Pwede gini yan sa lalaki, mapananay ka, mapatatay. Kaya nga aton nga Santon Herbal Tea, mga katropa, nagpa-balance inisang aton nga blood sugar. Kag syempre, kung bloated ang imo nga tiyan, pwedeng-pwede ka gini yan mag-inom. Kag syempre, nag-support man sa aton nga immune system. Kag antioxidant man siya. Kag niya ingredients, mga katropa, malunggay, moringa, turmeric, and cinnamon bark. Nga ginisa ang mga sabor.
0: Doon na, kulbahan ko to sa ginpakita ni Sir Janelle, kay kung may mga excel-excel mo, nagkakadumduman ko kay skwila naman kaluwat. Pubya ko doon sa skwilaan niya.
1: Hoy, kuya, kita ako. Ano ko?
0: Di na nag-flash ka dila mo. Ola, doon na. Oh, maubra naman ko sa mga project. Isa ko yan sa pinakapisan nga tao yung mag-skwila, tandaan mo si CD. Una pa lang si Mana, wala pa ko nag-sulod niya. Pamahiin ko na niya. Amo ng professor ko, kung kilala ka na niya. Amo na siya, paglawag. Paler, wala na siya. Next week yung pa na yung makita. So, grupo na ka mga daan para pagbalik ka wala sa team. So, ginapabalusan ko sa... Pasunod ko na. Monday. Okay, class. So, ano mga team? Sino wala da team? Tingasubong ko lang ng sulod. At ikaw lang da isa. Ay, gila. Kulang. Amo da isa. Okay. Grabe, yung gina-briefing, para makabalos ang sakon. Tapos, mamula ko na din, may araw ka rin sa akin. Pero sa uli, no, mga kontra ko, mga profesor, amo pa ng mga drinking buddy ko, mga grupo, kambal ng saligang higili, no?
1: Drinking master, magali.
0: Oo, mga saligang higili, no? Madlaganan ka man galing sa mga times of trouble, ha?
1: Wow.
0: Di mo na yung nabakal. Di mo
1: lang yung galing ikaw, yung galing mo, some trouble.
0: Okay, mama. Grabe, nandaan mo ka na kilala sa cellphone.
1: Check this ka na.
0: Di ka nila kabakal man, barato lang yun. Siyempre, syndicate ba yun?
1: Naduga nga patamiya, wari-diri si Greg Caraballe. Ang sexy ni D, guwapa ni sexy D. Ano gid bala? Ang sexy ni D, ang guwapa pag gid ni sexy D. Thank you so much.
0: Ano na tana? Hello, sigo, Jesus ang hapon, mga katropa, no? Kagina sa ototot, tarantara ang mga katropa, tanga nagpamati sila mga radyo sa salakyan, no? Kag sa mga nagpapuli na kay Tia, off na, alas 5 na, no? Shoutout sa inyong tanan, drive safe mga mamangkag papang. Kag sa mga pamati dira sa ilang mga panimalay, no? Shoutout sa inyong tanan. And halong-halong kita, prepare na kita sa mga kinanlanta mga kandila or mga ano-ano pa dira, no? Kay base, gulpi mag-brand out, no? Kag at the same time, syempre, tingkang nakamuha kay Tia Manyapon, ta. Mag-inibod level akong lapyo ka. Ining lawas mo bugtaw pero memorya mo tulog.
1: Nang mga nangyong Monday.
0: Piti Tuesday na ta.
1: Boss pa na yung energy.
0: Tige ka sundan
1: na. Mo na.
0: Tige Sabado, Domingo, bugbog sirado ko sa Tokarana, kag mga lagari. Naman.
1: Wait, may swag ka ganyan dali yung day off.
0: Bot lang, ah. Kahit ipag-aman din, ma-live stream. Hindi, radyo.
1: Katulog ka pa man.
0: Para pa man, kamay lang. Anyways, mabasa na kita sa mga aton nga istorya, no? Nga may kaangot. May kaangot sa ang iya nga gin-live-in partner. I mean, ang iya nga ka-live-in nga boyfriend may ka-live-in man gali kag may bata. Paano natabo ini? Nga wala kaya kabalo. Hala, hala, ulit nga nagpula. Atong takibono ang istorya nga ang iya nga nobyo may ka-live-in kag may bata. Ini ang istorya nga gipadala sa ato, no? Medyo malaba gid ni baw. Dugin saraysay gid intan nga natabo, no? Taguunta lang siya sa ngalan nga Alaida. Kag ini ang iya nga istorya nga gintiguluan. May ka-live-in ka man kag bata. Sexy D. Oh, sorry. Biglawing mo lang ang Dear Sexy D. Dear Uncle Bob, tawagalan ko galino sa ngalan nga Alaida. Miara ako sang migo, no? Kagdugay na kami nagaupod. Pero miara siya magintago sa akon nga never gig ko nagka-idea. Pero, siyempre, sino ba lang wala mga sikreto man? Grabe ni siya kalambing, no? Kag, grabe ka-caring. So, siyempre, sa madaling salita, huwag ko na ni siging padugayan, panugin sabat ko ni sa dayon. Tungod sa amo na nga buluaton, gamay ang impormasyon ko nga nakuha sa iya. Wala kumayo ka ginatawag nga naka-surveillance man lang, no? Or naka-character check. In other words, sa sobra kong aging palangga siya dayon, naging kami. Inablang feeling nga doon sigurado ka naging sa iya. Kaysa pa sigurado man ako sa iya, nga type na type pagig ko. Pero sa sobra ko ka pagdali, amoni ang akon nga naging pambawi. Ang limited nga information sang akon nga amigo. Tatlo na kami kabulan. Kag daw may plano na kami dahil magpakasal. Siyempre, this coming August. Pero daw subong, nga nabalaan ko ning impormasyon, Uncle Bob daw ako na mismo maatras. Kaysa pag-abot sang ining impormasyon, grabe gid nga hindi ko mabaton. Kay may nakahambal sa akon, nga close friend ko nga ang akon kuno nga amigo nakita nila sa isa ka lugar nga may ginaakbayan nga babae. Siyempre, Uncle Bob, sa pagkabatlo ko sang amo ni nga balita, nag-init gid ang akon ulo kag puno sang kaakig ang akon tagipusoon. Una, hindi ko magpatin, okay, basi pakaisa niya, close friend, utod, or basi pamilya. Siyempre, wala ko anay ginapadalman kag nagrason lang ako sa friend ko nga. Basi masyado lang siya kamalisyosa. Pero sang time nga nabalaan ko tong impormasyon nga may ginakbayan siya, do hindi na kumapakali ang Uncle Bob. Tungod hindi ko mapakali, akon siya gin prangka. Kipamangkot ko siya directly to the point. Kung iniba lang ang impormasyon tuod. Hambal ko siya, kung palangga mo ako dapat maghambal ka sang matuod. Nagaplano pa kita magpakasal, pero may mga ginatago ang sikreto. Pero galing kay daw. Doon natulala pa siya. So sa akong kainit, ginpalapitan ko siya kag ginkwelyuhan. Kakibot iya nga daw. Kita mo nang feeling nga reaction nga daw nang lapsi ikaw. Nadugayan pa bago siya nakasabat, Uncle Bob. Kaysa iya paggambal, sobra kasakit nga halos dumalipong ako paghambal niya nga ang babae nga ginaakbayan niya. Live-in partner niya gali kag may bata sila. Grabe. Grabing wawaw ko, Uncle Bob. Hindi ko kapating naging palangga kung isa kalalaki nga mismo may ara man sang pamilya nga ginauna yan. Pero ang iya nga ikaduwang rason, hindi ilang mambalsa akon, hindi ako nung palangga ang babae. Kag may plano gin, kag naglabo na ilang relasyon, kag naglabot na kuno sa Bulagay. Pero doon hindi ko mapatiyan ang gulbab. Kinaagaagbay pa sila. Sakto ba lang inimo ang gulbab? Kauntaton ang inang relasyon kay puno sang kabutigan.

0: Once again, ako gali si Alaida. Padamo gid ni salamat.
1: Thank you.
0: Sumumbara nga kabasa ko tumibin ako. Alaida, kunin ka man. Ikaw na isa. Ay, sorry, sorry. Sorry lang, may pa-lipstick pa. Okay, okay. Imunta ni salon, ha. Imunta niya na yung salon, okay? Okay, no, Alaida, madamog yung salamat sa mga madamdamin nga sulat, no?
1: Thank you!
0: Hindi apos ang iaginagya, no? Kay ti, may mga tao nga, honestly, no, nga late nagkakabalo sa mga nagkakatabo. And, syempre, masakit ina sa isa kababae. Kagari na ang aton nga drama.

0: Mars?
1: Ay, Mars!
0: Ay, Mars, kamusta ka na? Kaya baka namin sa imo nga... Ay, watch man ha? Ay, watch man?
1: Oo.
0: Pariyota, pink. Color of the day, mang, pink.
1: Yes, ikaw, ya, kamusta ka na? Di ka makadto.
0: Halin ko sa... sa lugar nga ina nga... Istar ako ng boyfriend.
1: Mm-hmm.
0: And, Mars?
1: Yes?
0: Di ka tayo mga kiga.
1: Come on, day, may dapat ko bala ikaakig.
0: May nakita ko dito sa lugar nila.
1: Sino nga nila? Mars,
0: sa lugar sa boyfriend ko,
1: mm-hmm.
0: May nakita ko to na individual close lalaki.
1: Mm-hmm.
0: May gumuguro to. May kaakbay siya nga babae kag may bit-bit nga bata.
1: Mars, hindi na bala namin nga joke, Mars. Masi...
0: It's a prank!
1: hindi ko bala namin sa prank mo, Mars.
0: Diba? Paano kita i-prank? Ha? Mega, taka for 10 years.
1: Mars, basi sa... kung uway ka lang kabalo, basi manghood ya to, or pakaisa, or...
0: Hi, Mang. masakit ka? Nagigido ka ang imo nga pagbutang sa imo nga dito ka masakiton ka. Pinang lipstick ka pa nga masakiton ha?
1: Hindi. Kaya, actually Bars, bago lagi ko nag-ayos ang hapon nga. Pagka bloated, ito medyo nag-careful ako si Dad.
0: Nabutod ka pa ha? Sa ginubra mo to kagabi sa Father's Day, mabutod ka giliwat.
1: Hindi to ko galing na-realize nga hindi lang galing Julie ang nag-otot. Mars,
0: promise, uh-huh. Siya kitang nakita ko. Si Jill Wynn gito. Kag may babae siya nga ginagbayan. So kung relative sila, Mars, nga pag-agbay niya, nagkupo ang babae sa iya.
1: Nga kamalisyosa man niya sa imo, Mars man.
0: Ay.
1: Pero...
0: Sige.
1: Pero ang bata... Ari na lang,
0: wait,
1: Mars.
0: Ang bata, ang tawag niya, Papu.
1: Papu?
0: Amo mo na yung balko kung may nakita ako. Alak ako, Papu, sa imo. Alak ako, Papu, sa imo. Pwede pa. Pupu.
1: Pero anyway, so Mars, ang imo nga ginambal. Appreciated ko ganyan. Thank you so much. Ganyan, at least.
0: Mars.
1: At least bala, ikaw, ng... gisugidan mo ko, wala mo ko ginaya, wala ka nagbinutig, or kung ano man nakita mo, pero hindi ko anay mag-jump sa conclusion, Mars.
0: Mas
1: mayo nga, pamangkuton ko anay ang akon nga boyfriend before ako mag-react.
0: Anyways, I know nga this is kind of hard for you. Ara lang ko diri ha. I'm just one call away. Kaksanan yung sangipon mo. Pangiki ka anay. Ipor ka mag-istorya kay anggap na kabudlay, ha? Nag-istorya ta di. To ala ka karabit ng katsuri ikaw? Ha, Mars? Katsuri bala ikaw? Kung katsuri ka, ikaw ang katsuri nga may pinakadakong ngipon.

0: Kayo, di, ah, Mar, hindi. Kayo, di ko kadamay kung mag-storya ka. Pero, kaseryoso sa nga ito na topic.
1: Talaga lang makita ko, Mars, ha, pag ako makabalo sa'yo.
0: Mars, we're friends. We're best friends. Tandaan mo na, kanami isang topic ta, ka-very, ka-subo, nga ka-ano, tapos, hindi ko ma-feel ang imo nga kasubo kito. Ano ka man, ay? Nala ko man si Jim Embot. Sige na.
1: Ito feeling ko, doon may nagsupon nga nung Mars.
0: Lukita ka, ano, siling bukog. Kaya mo, tamalakat ako, Mars. Basta, nalingaan ko sa imo nga, hindi ka pagkapang lipstick, hindi ka pagkapang ngiki, ang mga nabot sa imo, ah. Bahala ka dila. I gotta go. Storya ang imo bana. Yes. Bye-bye. Nakita mo di planga ang ano? Ang pitsil? Ano man ang ginaubra mo man? Wait, pag yun na matapos? Kakson ko lang rundusin mo kabilog ng ipon.
1: Nara. Ano to palangga?
0: Kaya ang pitsil balaga. Ginapinta ko di.
1: Wala mo itong sudlan. Ato siya may ano?
0: Wala mo yung sudlan?
1: Ala?
0: Ako na lagi masulod ng tubig. Talagid ah. Talagid. Buta din ba? Okay. Anong tabosura mo? Imbis may problema, wala. Sige, nakatangan ko. Ikaw ba lang din ko matulog nga gap ang sa dughan nga gap or sa ngipon?
1: Hindi, palangga. May pamangkot ko bala sa imo kag tani hindi ka magbinutig. Kung ano man na, tani ihambal mo na lang sa akon.
0: Ihambal?
1: Kaya, mayara ako friend. Nga nakakita sa imo. Nga?
0: Nga.
1: May ara ka sang?
0: Sang?
1: Babayi? Nga ginaakbayan. Kag! Ang worst pa is, may bata daw. Nga gatawag sa imo.
0: Tawag sa akong cellphone?
1: Papi. Ano ka ido? Ay, papo. Gali, papo.
0: Aw, aw. Malinap. Mapapo nga akon.
1: Oo. Ito mga chika? Ano?
0: Iba siya mo nag-resawan. Sige. Sige, part sa story na. Iba siya kay part sa story na, di ba?
1: Hindi, okay. You're nothing but a second grade trying heart Santon coffee mix.
0: Wala displash ah, oh. Buka na lang.
1: Ay, rustic ang ginaboy ko sa imo.
0: Akuon ko sa imo.
1: Ano?
0: Nakabot ang tudog kayo masabat eh.
1: Ano?
0: 2, 3, 4, 5.
1: Ay, tuot.
0: Hindi, akuon ko na lang sa imo.
1: Mm-hmm.
0: Alayda. Hindi ka tanim mga kika. Kung pwede itaguan mo lang, anay.
1: Mm-hmm.
0: Hindi mo pagpapalo sa iba na tao.
1: Mm-hmm.
0: Promise ka, anay, B.
1: Mm-hmm.
0: Promise, anay, please.
1: Promise.
0: Okay. Iyotik ko lang sa imo niya.
1: Ay nga, iyotik pag daw.
0: Budlay ang mabalaan nila.
1: Ready nila, kaduwa mo lang tadi.
0: Basta may mga maritis na sa kilid. Iyotik ko na subong. Ako si Batman.
1: Iyotik mo kasi mo.
0: Ano?
1: Ending star na.
0: Doka mo amo. Di pala kaugdala ka sa matuod.
1: Oo, siga.
0: Bata ko tong nakita mo.
1: Ha?
0: Nag-live-in partner ko to.
1: Ha?
0: Pero, let me explain.
1: Ha?
0: Tapos na lang ni. Di na lang ko mag-explain. Katingin lang at katingog mo nakakaspa sa... Pasensya na gin. Pero naka, di sa ungod nga na ba, napamataan ko siya. Sa time to nga nagagbay ako, nagbisita mo lang ako to sa bata. Pero, actually, nagabulagay naman
1: nga,
0: kami.
1: Nga,
0: Pampaunda ka, Carol. Di ko yan namihan sa imo mga ekspresyon. Mas naginit
1: mo. Nga, nagpinuti ka.
0: Wala man kita. Kamay lang. Palangga ta kaya. Mas palangga ta ka. Kagwili ko yung pakasal sa imo.
1: Wala ka pa? Plano nga ihambal na sa akin kung wala ko nag-prank ka?
0: Kay ginakabig ko na gani nga mabulagay na gidman kami kay wala na gid ako sang kaluyag sa iya.
1: May nagabulagay ba lang ang nag-aakbay?
0: Kay barkada na lang kami. Hindi pwede nga barkada akbayan ha? Anong gusto mo yan sa barkada?
1: Ah, oh, so pwede lang gali ang makbay mo ko sa ex ko.
0: Akbay to. Kung malisyosa ka, di mo kayo malisyoso. Oo, ako on kung may bata ko, pero responsibilidad ko na. Wala ko na yagi na ano. Pero hindi na kami ha. Kami mismo, kaupod. Anay lang kami to kay graduation sang bata. Kaginsabitan ko malang sa medalyon.
1: Wala ko nagambal nga hindi mo na sa responsibilidad. Pero, bilang isa ka nubyo, responsibilidad mo mantani nga sugidan ako, no?
0: Hindi.
1: Kay kung una palang kabalun ako, nga amo na igaliyang imo nga sitwasyon, wala na lang kuya tani, nagpasugot nga mapangaluyagan mo ko.
0: I'm sorry. Di ko bimarites. Di ko mampili isugid tanan nga kabaluman ko nga do. Wala na nga, may bata na lang kitang nagkakunik sa amon pero wala na kami sa feeling sa isa't isa. Sa pabala.
1: Hindi ko gani magpati sa imo.
0: Hindi ka man niya eh. Kung hindi ka magpati.
1: Amo na.
0: Ara na si
1: amo na nga gusto mo magpakasal ta?
0: Oo.
1: Pero, ginhimo mo na sa akon.
0: Di kung hindi ko naging makambiyong ara sa imo nga tagipusoon kag ulo. Babay ka, Chori. Kaya wala na kita sa oras. Alright, matapang higit. Salamat, Alayda! Thank you! Kag siyempre na mga katropa, no, ima-advise kita ya kay Alayda.
1: Mm-hmm.
0: Di na pwede ya nga, hindi tayo mag-advise. Kag kabalo ko nga medyo masakit gini sa iya nga ginagya, no. Kahit tatlo siya pala kabulan nga nakabatsyag sang pagpalangga. Tapos ma, ano yung feeling nga madula lang in an instant. Because sa iya nga, mga nabalaan nga mga balita. So kung kapamati ka man dira katropa nga Alayda, wala gid ya san dapat pang himuon, no. Isa lang gid ya. Tapusa ng inang relasyon. Kasi sa una pa lang bad omen na. No? Di mo man guro pwede o updan isa kalalaking amo na, no. Maguba tong pamilya ya kay mabuong imo, di ba? Pero again, biska naghambal pa siya sang matuod, pero katungod nagbutig siya sa imo, it's too late. Biskan sa kasal ginambal mo, hindi na matabo. Mapasugot ikaw makasal kag mahigot sa amunang klase sang lalaki, na wala kasang may na hibalaan nga kamaturan sa iya. Please, kung palangga mong kagalingon mo, kaisang dignidad ang imong kaugalingon kag respeto. Maabot ang adlaw. Biskan patunon mo pa siya sa kaboy mo, miara ina sang conflict. No? Conflict sa iya nga bata kag sa nanay sang bata. Since hindi man siya tapat sa imo, mas mahal na lang 3 months pala nabalaan mo na. Imagine akong 3 years mo pagina mabalaan. Ano bala ka sakit? Mas sakit pagkasal na kamo kag amom pa na mabalaan. So if I were you, please, choose yourself first. Kay base, ikaw masuffer sa ulihi. Okay? Tandaan mo, ara sa huli ang pagsisisi. Okay? So once again, may God bless you and Alayda, I hope nga one day mahil ang tanan nga kasakit nga napatsagan mo. Ari lang ko dia. Kaito ilang ko. Thank you. Kistoryahan tama lang na ya. Alright, so once again, Laida. Sa tropa, madamong giging salamat. Sana naman ka sulat ang aton gimbas sa kagitigaan na kabuhi pinagi sa drama. Kag binatunan naman kita, no? Nga hindi gidali-dali magsalig. Kinalan mo gidya mag-dig up information, no? Kag, ang relasyon huwag ginadalian. May iban na ganing tagpulo, katuig, katurusi, katuig. Wala pa dyan po nakasal, no? Itungod dyan, hindi lalim ang kasal diri. Hindi kagidya katakas. So think once, twice, thrice, a million times before you do it. Kay ma, stuck up ka dira forever. And you'll be ready sa mga posibleng matabo. Once again, it's 5:35 in the afternoon. Magabalik ang inyong programa, Extra Service. Kaupo din yung Uncle Bob and...
1: Sexy ringan mo pa init sa inyo sa kahanginan. Kagmahatag ka sa dyan nga, hindi nyo gid malipatan. Pero siya nagakalipat sa akon.
0: Siyempre, lapit na lang matulugan. Dri lang sa Extra Service sa 103.9 XFM Bacolod. Katropa nyo.
1: Exciting.
0: We'll be back. XFM 103.9.

0: exciting.
1: Yes, to help.
2: The Secrets of Health.
3: Speaking about this mood swing, hormonal imbalances driven ini, Dr. Leo.
4: Yes, Sir Josil. Tungod may mga imbalances kita sa sulod.
3: Okay.
4: Amo ni nga kadali kita mag-react, nagabingit kita. Kag iban pagyud nga mga hindi maayo nga manotice sa mga tao sa aton palibot, tag sa aton sunod nga panimalay.
2: The Secrets of Health.
3: Daw amo ni nga klase ka ginabatyag ta, Dr. Leo, nga way sang instant solution.
4: Kinahanglan gid ang tayuyon nga pag-manage kag pagtatap sini hasta nga ma-correct ang mga dapat i-correct sa sulod sang lawas, Sir Josil.
3: Ang triggering factor lang makita nato na kag mabatyagan kay ti aralan na sa guwa mo. Dili mo blame chin yan, or if not daw gulpi lang giinit ang imo ulo, or gulpi lang man malipay ka, or gulpi lang gid nga gusto mo yang mamuni-muni ka lang gid nga.
4: Kabudlay ni sa mga upod sa balay sa trabaho, upod sa trabaho, kag bisan diin lang mangin toxic ang environment sini nga kun padalman tagit hindi mo man nabasol ang isa mismo nga may amo sini nga kondisyon. Ning hambalbal sang iban nga gamay diferensya ginapadako tungod na isa sa mga nagkalain nga factors sa imbalance sa sulod, especially sa hormone.
2: Sunthon Plus Gold.
4: Ang Sunthon Gold capsule gina-suggest, gina-recommend gid naton sa may mga mood swings base sa iya sini nga sangkap. Pag ang mga sangkap gintun-an kun anong iya sini nga epekto sa aton sini nga modo. Ang moringa or malunggay may potential nga adaptogenic properties. Magambal gina kita nga adaptogenic kung paano kita mangin resilient sa stress challenges. Ngayon di kita mag-react daso-daso, kundi mabulo-balanse taanay, makapulo-paminsar taanay, makarelax ta.
2: The Secrets of Health.
4: Ang moringa nga sangkap sa Sunthon Plus Gold may reduce oxidative stress and inflammation sa aton sini nga brain. Once gani nga may inflammation dira sa aton sini nga part sa nga brain, irritated kita, madali kita mag-react.
3: Short-tempered ikaw.
4: Yes, so.
2: Sunthon Plus Gold.
4: Ang isa pa gid sa manami man, ang mangustin nga sangkap sa Sunthon Gold. May aras ang neuroprotective effect. Pwede sa mag-protect sa aton brain kag sa aton sini nga nerve. Nga isa sa problema once nga mag-weak na karon, di ang mga hormones naton, signaling systems naton, messengers naton nga ginapaagi sa aton sini nga nerves, problemado.
2: The Secrets of Health.

0: para nga masigurado pagit magluwas sa kinatawag pagpabakod sa nga aton sining immune system para masigurado nga makalikaw kita sa nagkalainlain nga balatian, lakip na sa mood swings nga problema sang kalabanan sa makababayenhan, ginsiguro nga mabutangan sa Sir Josiel sang liabi nga amo ang vitamin C.
1: The secret of health.
2: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3.
3: Yes, to help!
0: Ang D3 may benepisyo siya para sa mga may mood swings. Nagabulig siya, regulates ang serotonin production. Nagabulig siya para ma-convert ang tryptophan sa serotonin nga key mood stabilizing neurotransmitter. Butong balon, nabuligan niya para ma-prevent ang extreme nga mood swings. Para nga di magtanto ang emosyon ni pagka-negatibo o kung hindi kinandan nga pag-react sa mga sitwasyon kumpara sa iban.
4: So ang Santon Plus Gold Premium D3 kag Santon Vitamin C mabakal sa mga butika. Sa mga kauturan ta naman nga mahilig magkape, dapat nga kun magkape kita, siguraduhon tang kape ta may sustansya kitang makuha. Kinanglan naton mag-inom sang damo sustansya nga kape, and that's Santon Gold Coffee Mix. May collagen kag may glutathione.
0: Kagara ya, may pang buffer kasi na dira. Although kafe siya, pero may pang bulo balanse ka.
4: Oo.
0: More ka sa ginatuwag benefit.
4: May iba na bing hindi ka tulon bala sang Santon Gold Capsule.
0: Mm-hmm.
4: So kung hindi ka mo katulon, kag gusto nyo gid mag inom kape eh, arad ang Santon Gold Coffee Mix. Again, may collagen kag may glutathione. Tuling glutathione isa dira sa ginahimo eh, gina-detox siya nga ton lawa sa nagulayo, napagwaya ang mga toxins that nagadulot. If not, kung mag-support ina, hindi dahil napagwa, infection sa sulod sa lawas ta.
1: The secret of health.
4: Sa mga diabetic nga gusto gid magpangape, magkape ka Premium D3 Coffee Mix kay ang iya sweetener is stevia. In short, that's the recommended sweetener para iya sa mga diabetic. Sa mga hindi diabetic, pwede ka magyapon, pwede gani sa diabetic sa hindi pa diabetic. So pili lang kamo sa inyo kapihon, ang kape nga wala caffeine kag hindi naghalin sa coffee beans. Kape para sa tanan nga henerasyon, kape sa tanan nga edad, bata tigulang. Ang Santon Plus Coffee Mix kawain niya caffeine.
1: The secret of health.

0: las 5:51 nos van a poner and we're back. And syempre no, ining oras, kita tulong sa inyo sa ato nga paborito nga suplemento pagkabot sa ato nga mga beautiful eyes. Walang iba ang ato nga Vision X Plus. Ining Vision X Plus ta mga katropa, isa ini no, sa ato nga dapat imnon para magnami ang ato nga kondisyon sa ato mga precious eyes. Nagalikaw ini para sa mga mata nga mag-suffer pa sa mga serious nga balatian na like pterygium, katarata or glaucoma. Kay bangod ini nga aton nga Vision X Plus mga katropa, rich in vitamin E, lutein, beta-carotene kag zeaxanthin nga manami gid sa aton nga mga mata. If I were you guys, subong pa lang protektahan ta na ang aton nga beautiful eyes. Mag Vision X Plus na.
1: Siyempre, ito nga tapagid sa isaman ka suplemento para sa aton mga kalalakihan ang Turbo. Ang Turbo mga katropa, gawa sa maca at clava wasca ng mga natural herbs nga ingredients para ma-enhance ang libido sa mga kalalakihan kag ma-improve ang ilang performance pag-abot sa bed scene or pag-abot sa loving-loving. Kag tandaan mga katropa, 30 minutes before mag-tsuk-tsukanay or bang-bang, hindi ha. Kagigipagiya, adlaw-adlawa mga katropa ha. Kayong kaluoy man sa inyo nga mga wifey. Maluoy ka.
0: Pero, wala na pa uway karun.
1: O gani. Pero kung gusto mo yung masatisfied, gidya si Mrs., testingi ang Turbo. Kaya nga, sa Turbo, wagas ang lakas.
2: Ako walang lakas.
0: And syempre no, gusto ko lang pasalamatan ng atong mga katropa nga nagatutok ang mga kagang nagpadala sa aton sa sulat no. Madami ibig salamat. Boss, isa na naman ka sulat no. O isa, si Sexy D naman ang maghatag sa aton sa kung ano naman na ang iyang anabaton nga sulat kag ato naman na pagadramahan. At syempre diri lang Japon eh sa aton na paborito nga programa. Kag sa mga again, may mga motor dira ha. Kadasig lang gid kakadula ang motor subong no. Please, kung palangga nyo yung mga motor, subong palang butangin nyo na lock. Anything na maprotekta ng atong mga motor, butang mo da lock, or nga hindi dali ma-carnap, no? Kaya sa damo, nagid nga insidente, subong, nga nagkakadulaan sa mga motor. Kag iban, guys, please, avoid gini mga bilin ng yabi nyo, ha? Kaya mas gingaan nyo pag sila access. Okay? Kag sa mga kakatabo, subong, no? Though, kasubo nagid sexy din, no? Kay ako bala do na nag-bother ako no. Kiti ang unod bala sang Facebook subong krimen amo na no do wala yeah. Na sang filtering bala no.
1: Yes.
0: I hope one day no maisip sang Facebook nga they have to filter what they're giving out sa amo na ano. Ng mga balita bala or mga videos kahit ikapos lang mo i-share lang dayon.
1: Yes.
0: Ti live mo makita nga ginapang amo na ginapang ihaw no duga ihaw lang sila sapat no.
1: Ako sa bagay ganing sapat ihaw so hindi black pwede diba
0: ang kalain pa ganin sa feeling no diba no ginapang hindi ko lang iyan nakika it's brutal
1: maka trauma
0: no?
1: Maka trauma ganyan kahit kapit pa kita ganyan kailainan maglantaw nga tigulang na how much more bata tami makalantaw
0: imagine naman na ganyan nga ginasunod subong sa kabataan no ang tabla kaya abi nila do game lang
1: oh normal oh. Abi nila normal oh,
0: abi mo do ga Roblox lang ang gatinohay sila no gatinohay sila ay may posilis papa ko ang ay may posilis ay man at itiro-tiro tabi pang pang pang diba ano na ang pang ka mo idukol to hindi ang panganan ng kabuhi ha. Amo na nga hindi kagisa ko wala ko may karapatan nga magkuha o magkitil sa buhay.
1: Amo na gani sa mga parents, sa mga nanay tala binagi. Subong 'di ba mahilig tayo magpahulam cellphone sa aton mga bata. Okay lang gid na as long as ara ka man nga parent nagalantaw kung ano ang ilang ginalantaw man, hindi tayo sila nga pagpabayaan ng bata. Bala nga gamatumato na lang da. Eh may ara pala kis nanay nga mabay. Sagad-sagad di ako bata ko lamalam niya paglabot sa cellphone niya tanan na balaan niya na etiway kaya kabalo kung ano itong ginapanglantaw niya
0: kag siyempre sa mga eskwilahan man eh no ara man na kung may mga kabati ka mo da nga mga grupo-grupo nga nagabuo na sila sa mga grupo dulaon niyo agad tibagon niyo agad no iban ga excited mag-eskwila kaya makilita na sila sa grupo nila kagala to katambay kag manakit mga bata Tis tingin lang kabataan ko. Muli ginawa po ng isa. Pila pa mo lang kabilugin sa bit ko sa gate nila. No, hindi niya. Kamuli kaya ako nga, rule number one ko dyan sa XCD ha. Mas may patandugon mo ko. Pero tato, kabataan ko tandugon mo ya. May paglalagyan ka.
1: Pasensyahan
0: lang ka. Oo. Kanugon
1: lang. Ka na kuman.
0: Kanugon lang sa existence ko di sa kabuhi.
1: Kanugon ka, tatuo mo kung hindi mo yaman nung bata mo. Munan.
0: Simple lang na ya. Kung anong ipabatsyag mo sa bata ko, times 5 ang baliksin mo.
1: Oh, what if ginto ya, be, no? Ginto ya, be. Na heartbroken, be.
0: At ilain naman na ya. Ang physically nga panakit. Kaya ang emotional ya, lain man na mo. Kung baga, dalan, wala ko
1: nag-ilain.
0: Never ko nagpasilabot sa ila ya.
1: Kompleto wa, kay ba si Balala, inurilabog na ko pala.
0: Umibi lang sa manugis ako, inago. Hindi ya, it's a, amon na sa ginatawa, ganing hang. Kita mga parents, sobra takap lang gatong kabataan eh. Tapos kapos lang yan sa inyo magdukol-dukol sa ila. Kapos lang sa inyo magbuyayaw, lahat na lang. Stingy lang yan eh, stingy.
1: Siyempre, sino mga parents ang gusto nga sakito ng bata man. Oh. Bila.
0: Kaya muna ganing nga, please salungan, tiyan kabataan, tiyan. Kaya, kumbaga kanugol lang sa pagpadakot sa ila. Kagma, biktima lang sila sang kagarot naton nga kabuhi diri sa kalibutan. Alright, so once again, wala na kita sang oras. Hindi ginapangamuyuan ko gid ang aton tanan nga safety diri sa kalibutan. And I'm wishing you all good health. And may God bless us all. And just do good. Just do good, no? God is the source of all goodness. So kung source siya sa goodness, try to be kind and good as well. Okay? Yes. Alright, so madamang higing salamat. Once again, muna yung inyong Uncle Bob. Hindi man ginigwa po, hindi man ginigwa tamang kataas. Sakto lang, cute lang. Ikay Boy Turbo, ikay ka-vocal. Kaupod si...
1: Sexy din nga, no, hindi man guwapa. At saka one mga...
0: gamay lang.
1: Ano pa lang. Gamay lang nga, no. Magkapainit sa'yo sa kahanginan. Kagmahatag ka sa dyang. Hindi nyo gid malipat, ha.
0: Siyempre, dra siya. Sabay yan. Umunin na miyaman siya. Masabay gini, ha. Dri lang, siyempre, sa extra service sa 103.9 XFM Bacolod. Katropa nyo.
1: Exciting.
0: Bye-bye. Halong. XFM 103.9.

0: XFM Kid How?
1: Kaya pagbukta ko, balita da yun mo.
0: Nga, XFM Kid.
2: Eh, nami ang music ah.
0: Nga, XFM Kid.
2: Ay, pula ka lang music, magkatapos bukta ko, mayara ko yung mga balita. Blabos yung nami, bigit sa mga DJs, nalakad.
3: Wala sang konkreto nga sabat.
4: Wala sang katumbas nga rason kung naka-X ka. X, kaka-X. Simply,
0: may how kita pa.
4: Enjoy lang.
0: Nga, XFM Kid How?
5: Timo!
4: FM 103.9
6: Santon Gold Live Testimony.
7: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya maatake po.
8: Mabibili sa inyong mga suking butika, kape na may natural energy boost.

0: Saan Town Plus Cafe Mex. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Balanced diet?
2: Check.
1: Regular exercise?
3: Check.
1: Fisionex Plus?
3: Check.
1: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Fisionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Fisionex Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Fisionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-turbo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas palakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
1: Sister Pain.
7: Ako pala si Lisa and I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. No! Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pabili sa mga butika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
9: Ako si Domine, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape nga may mataas nga nutritional value ang Santong Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas nga levels ng antioxidant gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kag-garlic, plus may collagen kag-glutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Santong Gold Coffee Mix.
1: Santong Gold Coffee Mix. Tag-kape.

0: love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: Exciting, bro!
2: XFM 103.9.
3: XFM News.
4: XFM Time, alas 6:00 sa gabi, mga katropa. Gikan sa News Center sa 103.9. XFM Bacolod, yari na ang nagapangunang balita. Si Education Secretary Sani Angara, sining Lunes, nagpalabot sang simpatya sa pamilya sang tatlo ka mga estudyante nga napatay sa pagpanglutang sa San Jose, Tacloban City. Sa isa ka post sa X, ginpayag ni Angara nga siya ang... siya kagang pila ka mga undersecretaries kag assistant secretaries ang DepEd magpadulong sa Tacloban ug magbulig sa mga apektadong sang insidente. Nindugang sini nga pagatutukan ang bulig sa mga naospital kag iban pa nga bay ang mga apektadong individual. Inang balita sa 103.9 XFM Bacolod. Tulao na mga bukol-bukol sa lawas mag Santon plus gold. Para sa nagogyon nga Pilipinhon sa Pilipinas, ako si Katropang James King, XFM News.
2: XFM News. XFM 103.9. Namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
5: XFM Cebu,
6: XFM Bacolod, XFM
2: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM. Extra.

0: Heading home na? But steady na ang South Trip. I-full swing ka na katropa ang sinadya. Tag-musikahan. Extra drive. Extra drive. Music, entertainment, trivia, kagibang pa ang mga shocking revelations. Extra drive. With Mami G and James King. At XFM. Extra drive. Let's call it a day, baby. Ah!
1: Mayong gabi, Metro Bucolan and the rest of the Negros Island region. Welcome na sa inyong programa ang
2: Extra Drive! Gapati ka pala kay Lolo kung kay Lola, luyag mo mapamatihan kung anong trending, anong viral sa social media. Ang mga papos ka pamagi, Kerry!
1: Yes! Kerry, gijay ang mga viral. Subong ba ako damo, kisang pwede natin isuryahan. Basta kaupod lang ang mga wakalan.
2: Ako, si katropang James King.
1: Taga pa naman si katropang Mommy G. Napagilisu ang inyong radyo, tutok lang sa
2: 103.9 XFM Bacolod! Oras na ito mga katropa, alas 6.20 na sa gabi. Oras na para kamo magtimpla sa inyong mga kape. Ang kape nga may mangustin, may moringa, may soy powder. Ang kape nga may D3 vitamins. Ang kape nga may glutathione.

0: So, ini ang sarangin niya mabakal sa mga butika nationwide na, ha? So, there's no reason, there's no excuse na hindi ka mukatilaos ang ata niya nga mga makape. Parehas na lamang available sa Mercury Drug, Southstar Drug, TGP, The Generica, at syempre sa Watson's Pharmacy.
1: That's right. Ano din ang mga kape katropa? Ang Santon Plus Coffee Mix, ang Premium D3 Coffee Mix, kagang Santon Gold Coffee Mix.
0: That's right.
1: I-remind
0: okay.
1: ka lang, Mami G. No, itong mga katropa natin nga naghulog sa ilang mga entries sa aton nga libo-libong papremyo, no, XFM kag or Santon and XFM libo-libong papremyo.
0: Yes, dapat bala ikumpletuhan nyo kung ano ang instruction natin sa mechanics, no? Kung nakabutang dira, name, address, contact number, and signature. Butangan nyo man sinasang signature sa sagwa sa sobre. And then, ang mga entries natin, nalawag na natin, diba? Mga blister packs or tingani, ang lima kasasyay sang Santon Gold Coffee Mix yun. Lamang.
1: Diba, si bala, masamuan nyo sang ano, D3 Coffee Mix
0: or Santon Plus Coffee Mix.
1: Ang Gold Coffee Mix lang, mga katropa.
0: Yeah.
1: Apat ka mga entries, no? Apat ka mga produkto ang entries ninyo, mga katropa.
0: Correct.
1: Tingin siya isa kasobre.
0: Kay Kadugon, 3,000 pesos padaan. Tapos, ma-disqualify ka mo kaya wala ka mo nag-follow instruction.
1: Tama.
0: Okay. So this time, katukitaan na yan, no? Update kita. You know, it's cold.
1: Uy, cold.
0: Oo, it rained.
1: When it rains, it pours.
0: Bo siya ka ina. Pero di syempre, no, tuga ina sang bagyo mang gihapon nga si Francisco.
1: Pero ting bagyo Francisco.
0: Siya na niya, Francisco. Dumikanta man eh.
1: Oh, na San Francisco. Walang nabalan ko. You're going San Francisco to?
0: So, di naman. di naman ang klase. Di naman ang klase man. Anyway, si Francisco... English name, no? Francisco.
1: Sosyal, ah.
0: Si, kung sa shortcut, di kung sa Pinoy, Gijaya, Kiko ni dapat mo. Di ba? Pag yung Kiko, dapat hindi kay Francisco.
1: Gani man. Nariyo si, abo na siguro si Francisco. All those who come to San Francisco.
0: Ah!
1: Pero kung galing ako, Ana.
0: Wow, naka-oldies ka.
1: Kita ko eh.
0: May alam ka rin pala.
1: Kita ko eh, oh. Nagkanta si Scott McKenzie.
0: 19
1: Forgotten.
0: Okay. Francisco, no? Kung may international name nga Mekhala.
1: Amo hindi pa galito international
0: name. Hindi na siya. Mekhala mo na gani si Linko. Kay Tiari di sa Pilipinas, sa nagkiko, sa hindi kay Francisco.
1: Gani man, no.
0: Oh, 'di ba? Ano Francisco kaya?
1: O, pwede man tani bisan F siya, bisan Pedro. Filimon. Filimon.
0: Diba? At least si Pilemon, diba?
1: Pilemon.
0: Pinoy na Pinoy si Pilemon.
1: Pwede man si...
0: Oo. Tignan ang Francisco.
1: Fairly.
0: Anyway, hindi tayo ni problema. Hindi na natin sa lahat. Okay. Ni siya, ano, ang nagahatagid sa aton sa pag-ulan-ulan. No? Ang kondisyon sini. Bangod nga, ining si Francisco, no? Nagapabaskog sa ginatawag nga southeast monsoon, no? O kung ang habagat. Ini siya ang nagagiyo west-northwestward at 15 kilometers per hour. May kabaskogon sa hangin nga nagalambot sa 155 kilometers per hour malapit sa tunga. Kag may pagmadlos naman nga yara sa 190 kilometers per hour. Now, ini siya ang magagawa na sa Philippine Area of Responsibility by June 27. So that will be Saturday pa. So may possibility, no? Pero kung magsaka-saka ni siya, base pa lang, hindi na kita di malambot, no? Pero sa Subong, medyo ara pa siya. Kaya ang iyan nga track, no? June 22 to Subong, Yara na ini siya sa may dito na sa northern Luzon area, mm-hmm. no? Pero sa Kilid lang, Gapangalihid ini siya, mm-hmm. no? So tropical storm

0: Storm siya.
1: Sa ginasula, may rasa may tugay-garaw, Mami G.
0: Yes, oo. Oh. Oh. And signal number one sa Batanes, no? And northern portion of Cagayan. Mm. So, amoyin na ang latest. On June 27, pa inisya magagawa sa Philippine Area of Responsibility with this kind of rain, no? Nga kagmahandong-handong, mas nami, favorable ini sa aton.
1: Correct, mga katropa. Labi na gid sa mga nakikag-experience siya sa 10 times kapag brown out sa ilang lugar.
0: Wow, 10 times gid ya.
1: 10 times ginisip sa mga kabataan.
0: 10 times kapag brown out, yes, or 10 hours of brown out?
1: Well, 10 hours gamay na. Una, 12 hours, Mami G.
0: Really?
1: Alin na lang sa isang aga, tob-tob alas sa isang gabi.
0: Uy, 12 hours.
1: Yes, pagbalik na alas sa isa. Actually, nag-early pa siya, mga around 5:30, nagsika na. Pero kada tagpila ka oras, isa ka oras, gapatay-patay-patay-siga.
0: Kaya naman pala.
1: 10 times more.
0: Amo na gani.
1: Hali na lang sa nos, tob-tob, alas kagahon, kaginot, mga tropa.
0: Good luck sa inyo nga, ano,
1: tapos
0: ngabil.
1: Na, tapos na.
0: At nakabayad na. At di ba si Karen pa ni siya sa next naman?
1: Ah, posible.
0: Ang patay-sinde, patay-sinde.
1: Oh, patay-sinde. Ang migo, taganin nga si Harold. Anong plano nyo, man? Bubunyo amon nga mga appliances?
0: Hindi ta na ano, hindi ta na siya malikawan because ang NGCP mismo ka issue, it's either yellow or red na.
1: Nag-red na siya actually, no?
0: Nag-red kita, that is why naka-experience kita brown out.
1: Rotational brown out gani sa iban. Amo na gani, way ko masyado, na-investigahan ko ni mo kung kakabulo man ka mo sa ibang mga barangay. Si Harold gani ka,
0: pabatsyag mo. Depende sa inyong lugar, abi mo.
1: Gani mo, no?
0: Anyway, no, sa... Naka-brown out man sa amon, imagine.
1: Kapila?
0: One time.
1: O, te? One time, Mami G. Kami at to the 10th power.
0: Nakauto
1: na mga Netflix.
0: 3 hours lang. 3 hours lang siya. At least, ano, makahambagi ko yan nga, maski day off ko, nakapahuway-huway ko. Pero, nagubagi dyan tulog ko eh. Kaya from 4 a.m. to 6 a.m.
1: Ang ano, bisa style sa mga banwa, Mami Gino, kung sa mga banwa, brownout, ang mga tao, kung manotis na lang, sige na patay siga, gagawa na sila sa dalan, di na na sila kastoryanay.
0: Ay, namiyan ko na pala.
1: Kastoryanay. Kaya may suga mo, ang solar sa mga postes. Ang muna advantage sa mga solar lights sa street, subong. Be, tapos na to. Okay naman na subong.
0: Okay lang. Batayan na naman sa next.
1: Next naman.
0: So hopefully, hindi na. No? Galing lang kay ti ano to man. Nga nga, may nag-walk out. Dito yan sa supposedly peace talk.
1: Oh, may walk out,
0: Nang threaten ko nung abi si Trump mo. Ti, ang buot lang ko si Radana naman ni ang Hormuz. Ano ni siya man? Bulaklak?
1: Sasara ang bulaklak. Bubuka ang bulaklak. Bubuka ang reyna.
0: So, na ano ko sa ano asa ang Hormuz? Basi sa ulihi, maraanhan ni siya patawag na siya nga flower.
1: Oh, mami, siya wala mangin pangalan sa kisa ka, ano, sa kada product. Hormuz. Oh? O Hermes, no?
0: Hormuz.
1: Duga-duga-duga sa Pilipinas, may mga pangalan. Mami, sa Pilipinas, may pangalan na Hormuz.
0: Oh, Hormuz Itiri.
1: Pinoy pa! Meron, ha?
0: Wala pa eh.
1: Hormuz Idre, no? Baga Hormuz, Hormuz the third, COVID gani, may ara.
0: Masigani sa ulihin, no? May Hormuz, gas and extension.
1: Mas makarate Hormuz gasoline station.
0: Gabi, mas siguro straight from Hormuz. Straight up Hormuz, ganyan eh.
1: Oh my goodness.
0: Diba? Huwag nakadlaw-kadlaw talaga eh, pero kadamo ugin sa ginagamo, nga nagkakalatabo din sa ato niya. Hindi lang sa kalibutan, kundi sa ato mismo pungsod, Pilipinas. It's so saddening. Subong ang concentration since the start of June. Pagbukas din sa klase, you know, the earthquake.
1: Ay,
0: tapos, pag lumpat June 16, pila lang kasemana, may mga insidente na sa, or may mga kaso na, no, sa sunod sa eskwelahan nga too dangerous. Imagine, from June 16, 2026, uh-huh. naglumpat June 19, 2026, and kaina lang June 22, 2026. Uh-huh. Nga, involved ang duha ka mga estudyante nga nagagamit sang pusil, no, para nga manglutang dito. Mm-hmm. Tatlo ang nagkalamatay, samtang lima ang nagkapilasan.
1: Ay, grabe.
0: Oo, very ano ni alarming na ni kay sunod-sunod kay di ba sang June 16 to. Kung balikan ko lang ato balang incidente sa pagpamuno dito sa Cavite.
1: Oh.
0: And then ang pagpa-hold up sa 19 and then namunis sa 22. No, kagkadamog pa actually sa mga insidente sa sunod sa mga eskwelahan.
1: Mm.
0: Na may nagsunod nga balita sa Keron, no? Kundi nadakpan to ang duha ka mga menor de edad.
1: Oh, 15 anos ko no.
0: Yes, 15 ka 14, no? Oh. Nga nag-post pa ni Gani nga nakapitan ginila ang pusil.
1: Gani,
0: may nakitaan no? May so, na anhan man nga post.
1: Nag-firing ano sila, no?
0: Naara man sila sa firing. Hindi lang yan sa firing ha. Aside from that, sa ara sila sa sunod sa eskwelahan, may nag-picture sila nga nag-capit kita ang pusin.
1: Oh,
0: no? So, nagwa na sumuong palita nga ginkopermar sa nga Philippine National Police, no? Nga ginapadagiyahan sa isa ka pulis ang 9mm Glock pistol nga ginusar nga armas sa pagpaglutang dito sa San Jose National High School sa Tacloban City, no? Kaina lamang inisang aga. Sunod kay PNP Public Information Office Chief Colonel Allen Co, ang armas naka-assign sa isa ka babay nga pulis sa Police Regional Office Eastern Visayas. Apang nakarehistro naman sa isa ka private security agency sa Cebu City ang ikaduhang armas nga caliber .38 revolver.
1: Sa dinakuhay na.
0: So, amo to siguro, nagapanag-iya sa to. Hindi lang ta sure ha, pero kay may nagwabi nga picture nga nakapa no kuha ang isang laragway nga upod naga-firing no ang isayaya ka babae nga
1: police. Tapos Mami G, ang buta nagagawa ng mga pangalan ni Kim Yul nga? Lee Sung Min kag ki Jin Ki Ju
0: ERPB
1: Well, ang natabo mga katropa, not a laughing matter, pero alam pala natin unlang bala nga daw nagtrend ang ining ano, ang ining nga daw anong tawag si Mami G,
0: isang ka show, no? K-drama series. No, isang ka K-drama series nga kung sa diin they talk or it shows no ang tanan-tanan bala nga hindi amo nga mga pamalakad, no? Kabahin na dira ang bullying nga ginatawag.
1: Hindi lang sa eskwelahan, pisan-pisan mga pamatasan sa mga ano, mga estudyante.
0: Involved ang tanan. No? Involved ang tanan. So hindi lang mga estudyante. Pero nagapanawagan naman niya, in fact, ang ato niyang presidente, ang Secretary of Education, ila ka mga senador nato, no? Na do ka dapat high alert tigid man ang Department of Education with this kind of incidents nga involved ang mga estudyante nga menor de edad.
1: Menor de edad pa na ha.
0: Oh.
1: No? So nagligad lang din gani, no? Although 18 anos siya, tinakan naman gito sa isa ka eskwelahan, enrolled man gito sa isa ka eskwelahan. At ito natakpan ba ng estudyante nga? Daw ara sa balor nga masubra sa kamilyo ng balor sa Cebu, no?
0: Amot lang kung gay estudyante pa ito.
1: Pero gintaga nila sa ano, abis ba you know, pag attention ng mga eskwelahan sa mga posibleng you know, target ng mga sindikato, mga estudyante.
0: Imagine nagigit lamang ato ba lang estudyante kagang maestro.
1: Oh.
0: Diba? Involved ang estudyante kagang maestro man.
1: Oh.
0: Although it didn't happen in the school, but you know, ang teacher and student relationship.
1: Oh.
0: Anyway, dugang ko lang ha, sa initial reports ng Tacloban Police, no, sunod sa ila, grudge. No, or
1: lugod
0: no? sa school bullying ko no. Na that is why nga
1: pero sa lawas ang lalaki ito do.
0: Siya pang ginabully.
1: Although ang isa niwangon.
0: Pero hindi na ta amo na gani. Let's try to know kung
1: hindi pa takabalo kung anong kumpano.
0: Ano gid ang punot dulo sang tanan-tanan.
1: Yeah. Ketropa. So, well, isa pa na din ako ba na may pamakot ko tani sa imo mo.
0: Ano man to?
1: Ah, okay. Ang ano ba na Mami Gino, 'di ba? Subong niya. Oh, pero madugay naman na ang ibang mga sindikato ng isang time na daw init sila sa mga otoridad. Kinagamit nila mga minor de edad, no?
0: Oo, kay nga nga wala sa labton ang mga minor de edad. So diri na nagagwa naman ano kay si Senator Robin Padilla ang may
1: ginadusukman, no? Ano?
0: Nga pampaano kuno sa mga kabataan kay dapat gamay nubo pa lang ang edad pwede na ma kasuhan, no? Amo na while ang existing subong yang juvenile law something, no? Ano ganing tawag din nila man?
1: Mm-hmm.
0: It's the JJW, no? Nalipat ako sang ano ya. Mm-hmm. But then amo ni subong ang ginalantaw,
1: no?
0: Na dapat liwaton or ligwaton. But then
1: well, i-relate ko lang daw Mami Jing ano no. Ato ba lang mga kabataan nga na video one nga dara sa may sa Laguna area.
0: Responsibilidad sa mga ginikanan.
1: Correct. May so, mga finger sign pang bata.
0: Imagine ano they're out of school, no? Wala sila yan sa eskwelahan. So responsibilidad na sa mga ginikanan. No? Mm-hmm. So dako man ang siligan isang atong mga lokal din nga ano, DSWD or DSSD. Ngati ang parent ano nila ko no responsibility sara nga makakas sa mga ginikanan kung hindi nila madisiplina ang mga kabataan nga
1: kung ano mga katropa kung budlay ang pangabuhi sige ara kamo padayon nga nagapangitas ang kwarta hindi nyo lang pagpabayan bisanti lang mga kabataan nyo ay
0: ang reminders mo lang ganino gahamba na sila nga sinanay mo ni Fermi lang nga kahon nga muna. No, actually, hindi na kiksin yung ginikana, ang inyo nga Iloy, no? Or ang ginikana yung Abe. It's just the way nga i-remind ka mo because what you are doing is not good.
1: Ang scary pa ba, Mami Gino? Example, sa sulod sa banayan. Muna, kung kaysa worried ang mga ginikanan, especially mga nanay. Bisa ano nung atudlo nila sa panimalay, kung makagwang bata, may influensyahan sa ano, you know, mga barkada, naku po, na isa mo nang isa karo. That is so importante sa Gyapon. Ang ginatawag, bisan sa sulod balay, kabalo ka muna ka cruel sa kalibutan, para ka mo sa Gyapon nga daw open ang ganyong mga kabataan sa inyo mga katropa.
0: Oo.
1: Mami G, hindi na sabong yan, hindi na mambal ko, hindi na, hindi lang ang kalibutan ng cruel. Social media, perte ka cruel.
0: Yes, ano, hindi na manigar na.
1: Hindi makontrol, aray tanan.
0: Pero, ari sa paglantaw ko naman yan na katropang James, ano, kundi, hanin sa panimalay. Discipline will be from the parents. But when you step outside sa inyo yung panimalay and you enter the school, supposedly, ang school may arahman sa responsibility because that is your second home and your teachers are your second parents, no? But, amo na tani bala, no? Basi, this is a reminder also nga daw kalax na sa security ang atan ng mga eskwelahan. So anong pamaagi
1: yes,
0: niyo dira?
1: Yes, pamaguti na. Paano nakasulod ang bata nga may pusil sa eskwelahan?
0: Do you have securities? Kung wala securities, sino ang na-assign dira para mag-check sa mga ano sa mga kabataan?
1: Dapat hugton na gid, hindi actually subong, dapat sang una pa. Na pinagin eskwelahan na, high school pa na nga daan. Dapat, kidya, hugot, kidya. Pagbantay, pagsulod, guwasulod sa mga ano, well, dumabod na, Mami G, perte ka damo, pero...
0: Hindi lang mala high school, katapang James, man, even
1: man.
0: The elementary.
1: Elementary ko bala, Mami G, kabalo ka, pila edad ko to, 11 years old.
0: Hmm.
1: 11 years old, right after the flag ceremony. Tinauna kami dalagan sa akon ng mga classmate. Pag sulod namon sa classroom namon, duagid kami mga classmate, nakita namon ang classmate namon. Ginakuot ang bag ni ma'am.
0: Oh, see?
1: Nalagyo. Why na ito nalagas? Hindi na ako kabalo ko na ito. 11 years old po, that's 1987.
0: So, ano na? Mm,
1: okay, 1980s
0: pa na gani, ha?
1: 80s pa na.
0: So, muna, it's time, no, nga i-review, liwat, no, ang mga, tawag sila gani, mga procedures or ang mga ginapatuman sa mga eskwelahan, sa pagsunod pa lang. Mismo, no? When students enter the school, amo na dapat nga dira mo magasugod. Kay iti kag ano kabutlay man bisubong magdisiplina sa mga bata kay mga maestra no nadlok pa. That is correct. One reason correct. Isama na sa gin feature yes. sa ano teach correct. You a lesson.
1: Yes. Diba? At look mga teacher tungod kuno rights ang ano sang estudyante ang human rights ang ano.
0: Ang video social media. Oh. Diba? Ginabidyuhan ng maestra. Nga mo na ang ginahimo kay gali.
1: Nakatabo na tuod Mami Jean. Ako nung nagagawa sa kinang mga series. Nakatabo gin. Mambal kagit tuod na. Nakatabo na.
0: Anong solusyon di man? No? Amo nang pamangkot? Anong solusyon di man? So, again, no?
1: Dakuman ang responsibilidad Mami Jean sa mga maestro kag mga maestra.
0: Yes. No. So, una, yapa, sarang pataya, isa lang katulok sa maestra. Diba? Doga kulo na tadayon.
1: Sa muna yung maestra, kakusi pa. Subong hindi na kakusi.
0: Makahaboy pa kanya eraser.
1: Subong hindi na na-unlock na. Kuhaka ko na sa video, reklamuhan ka sa ginikanan.
0: O, ginabala na ako kani nga keep quiet. No, pagkapuli sa balay, ang balay, hindi na ako mag-squila ma.
1: Hello. Gina-anxiety, gina-depress ko ng bata.
0: Pero hindi ang mga ano to ya sang 70s 80s and even 90s ano ang sarang pa nga maka ano sarang pa maka incendi sina pero susubong yung mga kabataan it's really I mean they're using their rights mm-hmm. para sa amo sina
1: mm-hmm. influence mo na sang western Mami G ang western sa
0: ay,
1: tuya
0: pero sa balayan no way
1: sumunod ka
0: disiplina is disiplina
1: na yung diba? Magdisiplina ang Pinoy pero or susubungan pa niyan po grabe daw kadamo sa mga pamangkot kadamo sa ano hay nako
0: pero effective na mo face the wall sa gamay pa
1: no, face the wall
0: ah
1: effective pa na sa mga mga tropa mga dos por dos wallet butangan mo dahil karton ng iyong mga bule
0: o hindi ka magtulog?
1: Tulog.
0: May stick lang sa tupad, higda na yun ka magpiyong.
1: Tulianin sa balay?
0: Igo, kakamuklat, alas 4, alas 5.
1: Wala man tayong gina-compare, pero hindi mo malikawan mo.
0: Yes, it's changes yung ginatawag. Mm-hmm. Ano? Pero are these changes really good para sa atin nga mga kabataan? As well as sa tusulod sa pamilya, no? Sa bilog ng pamilya.
1: Pero subong yung makabi ko i-blame ko. Well, not totally. Kaya makabulig man, pero dakugid ang ano, ang sang technology subong, no? Social media.
0: No? Pansi maglabot pala sa punto nga abi inugbalbal na ni nanay kag ni tatay. Pwede na lang kahimo dahil pala mag-form. Nakadobol.
1: Pansi pala dugo-dugo. May app naman ng ano. May app na galing nga doon. Oo, app na nga...
0: Mawalbal na si nanay ikaw na to.
1: Ano na galing, Mami G? Itong AI nga Jesus Christ.
0: O, diba? Mako
1: mo na. Jesus Christ, ginahin mo AI.
0: Ano mo ng pinaka ano, going to through the worst, no? If not used in a good way, amo na ang pinaka dako nga problema sa AI.
1: Never mo may ano mga katropa ang AI, ang Jesus Christ, ihay mo ang mga daw substitute mo or ang daw pinaka hindi, you should have your own personal communication amuna, sa bata.
0: Ang amo na di ang hindi ano eh, ang respeto madula na, no? Ang basta do hindi ko maintindihan nga do amo ni kadasig nga nagdiretso lang diri nga nadula na dayon ang tanan-tanan nga tinun-an. Yeah, diba?
1: Masunod na Mami Gia ang ginatawag nga no, ini medyo ano na pwede dito to lang ang for the Lord is a jealous God. Gamitin mong AI, ano na siya sa Gyapon? Hindi na siya Diyos. Although may nakaprogram na lang maayong ang mga ano, ng mga advices sa imo, hindi na siya sa Gyapon. Lain ang Diyos, lain ang AI.
0: Dugin, kung baga tani, ang purpose nila is pag-visual lang. Pag-visual lang maintindihan mo the words of God, etc. No? Pero not to the point nga amo na nang iilis mo. Now, dore naman, magagwa.
1: Posible, matabo na pala Mami G.
0: Diba? Ginakondem ka. Hindi nga nag-worship ang mga Catholics ang rebulto or ano. So, amo na pala. So, tani hindi na maglabot sa amo sina. No, kay daw, so, totoo lang. Daw kinakulbaan ko, daw signs of times.
1: As in, signs of times.
0: No, something is I mean we're going back. I hope abi ko gani naka-learn na sang lesson of the from the past.
1: Gani,
0: pero it seems like it's going back to the past again.
1: My goodness. To the maximum.
0: Hindi ba tani history repeats itself balahaw?
1: Well, alas 6:45, malawig-lawig ang atong istoryana, yung mga katroba, no? Pero, obdanay kita sa Gyapo na. Hasta pa kita karon na sa 8 sang gabi, dere sa Extra Drive. Sa inyo katropa station, 103.7. Pero 103.9, no, mga katropa, no? Saan din na
0: ito,
1: man?
0: AI to. Tibaga ka sa lagi niyang AI.
1: No. Basta iya magsagi na. Alas 6:46 sa gabi, mga katropa. Ako si katropa ang James King.
0: At ako naman si katropa ang Mommy Jean. Na magsangin sa 103.9 XFM Bacolod.

0: Natupa, exciting!
1: XFM 103.9 XFM News! XFM News!
2: Gikan sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod, yari ng nagapanguna nga balita. Pila ka mga probinsya sa Northern Luzon naging butang sa Alert Level Alpha bangod sa dugang ang mga pagbasog sa Bagyo Francisco samtang nagahulag ini sa nasidlangan nga bahin sa Pilipinas. Sa idalom sa alerto, ginapangabay ang mga lokal nga panguluhan nga bantayan ang sitwasyon sa mga publuyo bangod sa posibilidad sa pagbaha sunod-sunod nga pagtiphag sang duta kag epekto sa mabalod nga kadagatan. Nakip diri mga probinsya sa Isabela, Batanes kag Cagayan. Sunod sa Department of Interior and Local Government Central Office Disaster Information Coordinating Council, ang mga probinsya ang mahimong maka-eksperyensya sa kabaskugon sang hangin tubtub 65 kilometers per hour kag magaresulta sa pagkatumba sa mga kahoy, poste sang kuryente kag iban pang kalitan sa mga propiedad. Posible man nga maka-eksperyensya sang kasarangan tubtub mabaskog nga pag-ulan ang mga probinsya. Apisar nga wala ginalauman nga mag-landfall ang bagyo, padayon ang pagpaandam sa DILG sa mga local government units angot sa peligro nga dalasang mabaskog nga bagyo. Padayon man nga nagabaskog ini nga una nga nakalabot sa typhoon category sa nagligid nga semana kag Subo nga yara na sa maximum sustained winds nga 170 kilometers per hour samtang nagahulag ini sa ibabaw sang nasidlangan nga bahin sang Philippine Sea. Kagin ang balita sa 103.9 XFM Bacolod, pananakit sa kalawasan magamit sa Santo Plus Herbal Oil para sa nag-uugyon ng Pilipinhon sa Pilipinas. Ako si Mommy G, XFM News.
1: XFM News. XFM News. XFM
3: 103.9. Nga, XFM, good how?
4: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
3: Nga, XFM, good.
5: Ay, nanyang music ah.
6: Wala sang konkretong sa kag
7: wala sang katumbas nga rason kun naka X ka X. Simply
3: may how kita pa.
7: Enjoy lang.
3: Nga XFM gid how.
1: XFM 103.9.

0: Exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Juanita Badajoz, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
1: Santon Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Santon Plus Gold.

0: pa. Mabibili sa mga butika.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, kapuya, oy, bilar ko gabi eh.
6: Naunsa di ay ka?
5: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Kusgan kaayo.
6: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo.
5: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Pastilan. Exciting kaayo? Nalipong ko.
6: Oo, the familiar sa ako, ana. Nakadungog na ko anang turbo.
5: Oo, Mari. Turbo. Sulayin ninyo para wagas. Ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas, ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
8: Clear Skin Beauty Soap.

0: Care Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Sister Pain.
2: Si Siren, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Lula dayo ng pain.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Isa naman kaabyan ang nagpamatuod sang anami. Kagbinipisyo sa paggamit sang Xanthan Gold Coffee Mix.
5: Ang bago nga Xanthan Gold Coffee, ang mas ginbabaskog, mas ginpanamit, pampagwak papa, may aramis,

0: Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang sa isa ka white legal size envelope. Sulatan sang kumpleto nga ngalan, address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash kag para sa grand draw. More than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR permit number 0098, series of 2026.
1: Extra. Drive.

0: Drive. Extra Drive with Mommy G and James King on XFM.
1: Oras, mga katropa, 7:27 in the evening. Maing gabi, mailang pagpanyapon. Kag sa inyong pagpanyapon, pwede nyo manup na nina, mga katropa, after sang Santon Gold Herbal Tea. Ang aton nga tea nga may arasang turmeric, cinnamon bark, mga katropa. Kag stevia, nga makabulig para magganang pagtulog mo after. Pwede ka, ang dami yung imo pamuhin, makabulig sa imo nga digestion.
2: Yes, and sa sining ka matugnaw ang ato niya nga chef. Oh, sigurado giko, gatukal-tukal na naman ang gila daraya mga arthritis, right. No? Mga pagsakit-sakit sa mga kaugatan.
1: Gout! Gout!
2: Pero, ti, kinanlam, ginaya, may ara, ginaya sang pang ano dira, no? Pero ang ato niya, likaw lang, especially sa mga grabe dira mag-ubra, no? Mm-hmm. Kag hindi malikawan na sininila ko noon, nahangin-hangin na ng ilay ng mga muscles, no? Mga ugatan. Gani magpamanyus lang kamubala ah, sang aton nga Santon Plus Herbal Oil kaysa ranggi din na nga makakas.
1: That's right mga katropa. Kabalo ka mo ang aton nga mga produkto sa ranyugid mabakal labi na gid sa aton yes to health store nga namtang sa may Lizara Street sa Akapusang Barangay 39 Bacolod City. Online kag sa mga drugstores.
2: Yeah. Nationwide. Parehas na naman sa Mercury Drug, Watson's Pharmacy, South Star Drug, TGP and the Generica.
1: That's right. Katropa. Right?
2: So this time, grabe no, mainit ang naisuryan natin kaina parte to yes sa mga minor de edad, no? Mm-hmm. Or shall we say, ano gani, kung sa ERPB pa?
1: Juvenile delinquencies, juvenile
2: yes,
1: cases.
2: Yes, sa mga juvenile delinquent ng mga kabataan. Mm-hmm. So globally, no, hindi lang sa aton diri sa Pilipinas, kundi globally, may aragid sa mga pungsod na may highest absolute numbers sa incarcerated mm-hmm. juvenile delinquents, mm-hmm. no? So, let's check. May lain-lain niya category. Ang una-una, kid, ano? Ang absolute numbers of detained ng mga juveniles, wow. no? Ang mga na-detain, ha?
1: Preso.
2: So, nagapanguna, gidiri, ang pungsod sang Brazil.
1: Brazil!
2: Yes!
1: La la la la la la la la.
2: Rio de Janeiro. La la la. Volare! Anyway, Brazil, no? Ang the highest, naga-ranked as the highest globally when it comes to total numbers of juveniles nga gin-detain o kung gin-butang sa penal no mm-hmm. penal or correctional institutions mm-hmm. so nag-exceed sa 23,000 gid ka mga individuals ang arayaya sa mga presuhan no mm-hmm. Dito ya sa Brazil
1: grabe nga naka-detain ha
2: detained di sila
1: may ano ka di mami di kung tagpila ka in a year wala ba sa
2: wala
1: total
2: man.
1: Nga nakadetain
2: yes total lang no so nagasubrangit sila yes sa 23,000 individuals.
1: Goodness.
2: Okay next United States.
1: Uy,
2: no?
1: US.
2: Historically, na-maintain. Wow, na-maintain pa
1: yeah,
2: ha.
1: Na-maintain ha.
2: Na-maintain ang one of the highest absolute numbers no sa incarcerated youth in the developed world. Kag paagi sa siniyang numbers, no, makita ng significant naman ugaling pagnubo sa trend sa pilaha ka mga dekada. Mm-hmm. Pero nagapadayon sa gihapon, ngayara siya no, sa may pinakamataas nga mga juvenile delinquents ng United States. Okay? Next, China.
1: China.
2: Oh, yes, ang China naka-register man sang mataas yung total numbers ng youths sa nga ara sa ila correctional system.
1: Mm-hmm.
2: So, na sila yan when it comes to yes, when it comes to detained juveniles. Mm. May ara naman niya sang highest rates per capita.
1: Mm-hmm.
2: No? So, nakabataas diri ang Latin America and the Caribbean. No? Sa siniabi ng mga pungsod sa sinimanga region, no? Particularly, daragi na ang ano, Brazil, di ba? Mm. Sa Latin America. no? May highest detention rate sila sa Bugos sa Kalibutan, and this is driven by high rates of youth property and violent crimes. No? So next is Sub-Saharan Africa.
1: Africa?
2: Yes. Per capita ang ginaano tadi. Yes. May mga pungsod abi nga nagapangatubang sa mataas nga numero sa mga kabataan sa detention nga relative sa ilang population size. Mm-hmm. So ang systematic factors parehas lamang sang kapigaduhon, ang limitado nga access sa mga social services, kag ang pagpaimplementar sa mga stricto nga penal codes ang nagacontributes gid abi sa sini nga mga statistics dito ya sa Sub-Saharan Africa. And lastly, so regional trends ng mga offenses. Nagapanguna, Southeast Asia.
1: Southeast Asia.
2: Yes. In localized studies, may mga pungsod parehas na lamang sang Pilipinas.
1: Wow, nadala pa ba?
2: Singapore.
1: Wow.
2: Thailand. May delinquency, no? Primarily, gina-involved rin ang property crimes like ang pagpangawat, no? 68% gin sa mga youth sa mga offenses ni. And in some regions, mayara gani isang drug-related offenses, no? So, amo sina. Next, Europe. Ang delinquency, no, sa mga manggarano niya nga nasyon, generally, to ginagalid towards minor lang galing ang mga property offenses and vandalism. Mm. Pero kung sa mga developed or traditional regions, I mean, nag-report sila yes ang mas mataas na proportion sa mga violent offenses. Mm-hmm. And lastly, North America, para sa regional trends, no? Ang mga offenses sa North America nag-involve sa drug violations, property crimes, pagpangawa, theft, and simple assault.
1: So dako gyapo, dako mga katropa, sa nakita natin yung mga rates, no, sa mga kada pungsod, dako gid ya katama, no, ang responsibilidad nato, no, ng mga adults sa atong mga kabataan, mga nagaedad raw 12 to 18 to 17,
2: no,
1: no, mga minor de edad nga ginatawag naton mga katropa, no. Well, ang buta, siling ni Jose Rizal, kabataan, pag-asa ng bayan.
2: Oo.
1: Pero sa sumong, tungkol sa kadamo sa mga influences, mga katropa mo, no? Barkada, no?
2: Kapigaduhon.
1: Oo, kapigaduhon. Oh, that's why may
2: are lang sa ano, sa implementasyon, no? Sa ginatawag yang pagdisiplina.
1: Kagsuporta.
2: Suporta pa gid.
1: Edukasyon na lang
2: daan. Wala problema, bisa especially kun sa sulod balay, ako sa problema, talaga sugod man.
1: No.
2: Wala lang bot, no? Problema ka sa sulod sa balay, pag paggagwa mo, ay, mga peers mo pa.
1: Taas-taas, biri ka tropa kung sa balay, no, mga muna, kung, especially kung mga ginikanan mo, may history man sa kamuna.
2: Yes.
1: May tendency nga, no? No?
2: Go, though, ano naman, it's a global problem actually, no? Ang juvenile delinquent. Pero, mas nagataas ang rate, mas kululbaan.
1: Ang iban gani. Pero, dako sa Gyapon man ang ano, Mami G, ang role sa eskwelahan.
2: There's still hope. Na ko yes. Yung kapati, kuya yan, may hope pa sa Gyapon.
1: May harap pa subong?
2: May hope, hindi, hope pala yung ano. Lainay mo namin yan. Pote. Kaya ginabutan sa bibig. Tawin ko, may ano pa, may pag-asa, no? Nga kung sadiin ang mga kabataan sa rampa natin yung mga protection natin. Kawaway, kung kaya ka dumdum. So, may nga, no? Ano lang, buligay from sa sulod balay.
1: Yes.
2: To the school.
1: Yes.
2: And sa government daton.
1: Sakto mga katropa. Well, alas 7:36 na sa gabi mga katropa. Konting push na lamang mga katropa para sa ating programang Extra Drive. Upon si katropang James King.
2: Kakatropang Mommy G. Dari lamang sa 103.9
1: XFM Bacolod.

0: oras sa 7:45 na sa gabi, mga katropa. Salamat gid kamadamo hindi magkalipat sa mga produkto nga makabulig gid para sa imong ikaayong lawas. Of course, ang aton ang Ultimate Trio, ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C kag Premium D3 Soft Gel Capsule.
1: That's right. And syempre araman ang aton yang mga manami kag masustansya nga mga kape, ang aton yung Santon Plus Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, and Santon Gold Coffee Mix.
0: Of course, para naman sa luyag yung ma-enhance ang libido sa lawas, yarang aton nga Turbo Dietary Supplement.
1: Kag syempre, para sa, relaxing, no? Nga gabi, adlaw, or semana, mahimo nga magpamanya sa atin niya Santon Plus Herbal Oil or ni gani mag-take sang Cess the Pain for all types of pain.
0: Malabo ba lang imo mata, may problema sa katarata, pteridium glaucoma, ikaw katropa mag-Version X Plus.
1: And syempre magamit man sang atin niya nga Santon Plus Herbal Soap kag ang atin nga Clear Skin.
0: Salamat ka madamo, buwas na magkita bago danay. Ako si katropang James King.
1: Kaya pa naman si katropang Mommy G, wala magiging salamat sa tanan, hindi magkahaliin, dri lamang sa
0: 103.9 XFM Bacolod. Extra.

0: FM 103.9.
1: Yes, to help.
2: May naman ko dire, Doc, pwede bala ang Santon Plus Gold sa may mga allergy. Depending allergy. Pero mostly, kung ang allergy, Doc Leo, sa panit, makabulig ni siya. Mga katol-katol dira, inumone ang atong Santon Plus Gold. May ara man tapang banyos dira, pwede mo pahiran sa atong Santon Liniment. Pero Doc Leo, kung ang iya problema, allergy sa pagkaon, dapat likawan ang pagkaon nga makapa-allergy siya mismo, kabalo na siya mo. Limbawa, allergy siya sa pasayan, sa lukos o sa kasag. Ano parang iban nga mga allergic ng mga seafoods. So, likawan mo na.
0: Santon Plus Gold.
2: Then, parison mo niya, Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, kag Premium D3. Ining tatlo, makababulig ni pagpabako sa inyong immune system. Agod nga, hindi magmango aton immune system. Kag magmango aton immune system, amo na dali mag-react ang aton nga allergy once makakaon kita. Pero kung alam ini siya, tanan nga mga allergic foods, pwede mo na makaon kay amat-amaton niya na in-neutralize ay mulawas. Pero mas nami, while hindi ka pa nag-ayo sa imong allergy, untaton mo anay ang mga allergic nga mga pagkaon.
0: The secret of health.
2: May namang kot dire, Doc Leo. May mintinan siya sa high blood, kag sang iyang blood sugar, pero hindi niya mauntatan kuno, Doc Leo, ang pag-inom sang kape. Kaya daw kakulang sang iyang kabuhi kung hindi siya kapangapi. Ilabi na mga alas 2, alas 3 sapon. Mainom gikuno siya kape. Doc Leo, anong solusyon mo sini?
3: Kaya hindi mo natun mapunggan ang magpangapi. Kapit pagid ba na, Doc Erwin, kung may sakit ka? Kung di pa tong bawal, dito kagid na namitan magsagit ilaw.
0: The secret of health.
3: Kaya hindi kagid niya maguntat sang pagkape, piliin mo na lang ang kape nga hindi ka matam-an.
2: Mm-hmm.
3: Kundi may benepisyo pa sa imo sining lawas. So ma-suggest naton sini sa ila Doc Erwin, namuring Premium D3 coffee mix.
1: Yes, to help.
2: Ano bala ang kinalain sang Premium D3 coffee mix, Doc Leo? Nga ang ma-recommend naton
3: ang Santon Gold, yes. May ara sing mangustin.
2: Mm-hmm.
3: Nga may ara sang benepisyo sa ginatawag insulin resistance. So mm-hmm. kung may mga diabetes,
2: mm-hmm.
3: kag ang vitamin D3 makabulig man siya para nga magnami pagkada pag-function sa aton sa pancreas. Ini magustin kag vitamin D3 arena sa Premium D3 coffee mix. Ang pinakamanami pagid sini kay papatamis niya is stevia.
2: Wala kontra kung tasi mo blood sugar.
0: The secret of health.
2: May mga kauturan kita, Doc Leo, nga mas malipatan ang pag-inom sang kapsula. Pwede man ang Santon Gold coffee mix. Ang Santon Gold coffee mix, kung ano ang ara sa kapsula nga Santon Gold, ara na sang aton nga Santon Gold coffee mix. Gindugangan pa sang glutathione kag collagen.
0: The secret of health.
3: Ang gluta kag collagen kinanglanon gid samtang nagaedad. Mas labi nga ginarecommend naton sa mga nagaedad na,
2: yes.
3: Tungod nga may gluta kag collagen nga both. Ining duha ko ni combine mo, may anti-aging effect sila.
1: Yes, to help.
2: Ari na sang aton nga Santon Gold coffee mix, same sa Premium D3 coffee mix naton. Stevia ang iya nga pagpatamis ini. Safe siya gamiton. Sip siya inumon sa mga may balatian, ilabi na kung may mataas ka mga blood sugar. Aprobado sa ngaton Food and Drugs Administration.
0: The secret of health.
2: Dok, ano ang bulong sa kilit sa wala kagtuo? Nagasakit, lapit na 3 months sige sakit. 2 times a day, Doc Leo, anong iyang himoon?
3: Konsulta gid siya sa medical doctor or matagaan siya sa order for laboratory test. Pero may ara, Doc Erwin, nga ang pagsakit sang kilit tungod sa constipation.
0: Santon Plus Gold.
2: May mga kauturan man kita nga nagaamuning sakit nila sa kilit, sa hawak, Doc Leo, nga may problema man ang ilang bones, ilang nga tulad. Hindi ka man magpa-check sa imong uric acid. May ara man iban nga gahatag ni palatandaan nga problemado imong nga kidney. Depende lang kung ano ang reading sa laboratory. Kung clear imo laboratory tapos okay imong nga kidney, may tendency ini siya nga base sang imong nga constipation.
1: Yes, to help.
3: Pero kung nalimbawa constipated yun ni Dr. Win, nalimbawa may mga tag 1 week ka madangatan nga hindi normal, ukon bisan adlaw-adlaw ka pa nagpamuhin, pero kung tigamay-gamay kagda matiga, so masuggest ko sa imo sina makagamit ikaw sang Santon Gold capsule. Kay nga aman mabuligan sang mga utanon nga sangkap sina nga amat-amat pahumok imo sini nga higko. Tapos nami sini maimnan mo gid sang Santon Gold herbal tea.
2: Yes, ang herbal tea naton amo nang manami gid mga constipation. dehydrated, tapos damuon tubig inom Doc Leo.
3: Yes,
2: kung isa kulang kita tubig, amo man nga ba Tiger, tapos kaon pa kita sa mga wala fibers ng mga pagkaon.
3: Mm-hmm.
2: So kaon ka damo mga leafy vegetables, mga root crops, and then parison mo niya, Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, kag premium D3. Inumon mo 3 times a day.
0: The Secrets of Health.
4: XFM.
5: FM.

0: GMX FM 103.9 Santon Gold Live Testimony.
1: Christine po, before po kasi may bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may i-recommend ako nila yung Santon Plus Gold.
0: Plus pinanakas, Santon Plus Gold.
2: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
0: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Sansone kag vitamin D3. Pirmi ka pala wala sa mood, nagabatsyag ka pala sa anxiety. Dilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May stevia, Sansone plus vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw ang ginatulong sa aton sang. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sansone kag vitamin D3 ka pa. Pagbili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
3: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Sansone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sansone Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Sansone Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Sister Pain.
4: Ako gali si Arjo, isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga trite, side sakit, gidi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na Sister Pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Sansone Gold Coffee Mix.
5: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan na kape, pero lain gijang sabor sa Sansone Gold Coffee Mix. Ang iya nga katambi.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika. Sunthorn Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbisa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Sunthorn Gold Coffee Mix. Maluwas naman namin ang sabon. May collagen kaglutathione. Kapahubin pasang na world.
0: Sunthorn Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Ibilis sa mga butika.
2: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo! Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR permit number 0098 series of 2026.
3: XFM.

0: Overrated.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
2: Ako si Mark Villasis ang Villamonte Bacolod. Hili ko gid magpangape, pero nag-untat ko kay tas-taas akong sugar. Ano abi kay katangis-tangis man sa mga ordinaryo nga kape? Sang nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man kag subong adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid siya sa may diabetes.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Live Testimony.
3: Daniel Francisco, dumanggin niya nara Palawan. Dumalaki yung mga barikos bins. Tapos pag napagod, yung problema ko sa kaskasuan ko, mga kaugatan ko, kinasold ng Santon Plus Gold condition ng karawan ko. Subot na subot sa akin yung Santon Plus Gold.
4: Mabibili sa inyong mga suking butika. Woo!

0: 21 minutes after 9 o'clock and you are tuning in to your favorite radio station. This is XFM Katropa Mo.
1: Excited. Ano, ga-extra ka guro sa mga horror films.
0: Ano ka? Lain na gina-extrahan ko yan.
1: Baka malun ako na.
0: Bold star.
1: Horror rotog.
0: Mga palayag na programa ng phone pal, makaupo nyo katropang Troy Tisoy.
1: Kang si katropang Dolphy lang ka.
0: Kita mag-inob na lang until 12 midnight sa buong evening sang
1: June 22, 20, and 26.
0: Grabe ka, eko-eko aton nga tingong subong.
1: Oo, correct.
0: Namin sa ito radyo, no?
1: Duwara, kitabla subong sa planeta nga Venus.

0: Mga taga Bacolod, naka-tune in na sa XFM Bacolod 103.9. Upod na si katropang
1: Chris
0: Chief Junel.
1: Sige, napaglawag to ni Mami G, si Chris.
0: Tinag-off na siya. Kaya sa mag-aga si Chief.
1: Sige,
0: sa Kabankalan, mabatihan kita sa XFM Kabankalan 106.1 with katropang
1: Rodel.
0: Correct. Sa Canlaon, mabatihan kita sa XFM Canlaon Negros Oriental 101.7 with katropang
1: Bibi Ron
0: Shooty Boy. Sa San Carlos, mabatihan kita sa XFM San Carlos Negros Occidental 98.9 with katropang
1: Supremo.
0: Wala pa man sa may na-hire ng iba.
1: Sabaga.
0: Siya lang anay. So meaning, sa ato nga presentasyon, hindi agad ma-zero.
1: Correct. At least.
0: Unless kung samurai ang isabat mo. Sa Sagay, mabatihan kita sa XFM Sagay 87.5, Analog Channel 13, and IPTV Digital Channel 29. Sa telebisyon na mga katropa, via Star Cable. Sa Silay, Ibi Magalona, Victorias, Manapla, Kadi, Sagay, Kagiskalante. Sa Iloilo, Radyo Patrol, XFM Iloilo, 100.7 with katropang
1: Alex
0: Janray. Sa Kalibo, XFM 96.5 with katropang
1: Noel.
0: Correct. Kag sa Roa City, Capiz 106.5, kaupod na si katropang
1: Neil.
0: Bag-o ilang radio station ba lang?
1: Gani.
0: Nagsailo na sila kuno sa Tiza.
1: Mayo eh?
0: Oo. Sino to ganing nagwapahan ko daman? Nagwapahan ko kay Neil. Hindi na lang ako magambal kaya basi mapakdula naman to sa color pink kalabador. Basta si Neil ko paharo kay Neil.
1: So, may dala pa lang ang vacuum cleaner.
0: Guwapo ila subong istasyon. Sige, congratulations sa Sir Jobs. Kaga, syempre sa mga taga-Ruhas nga naka-tune in na sa XFM. Kag sa Antique, mabatihan kita sa XFM Antique 93.3 with katropang
1: Sir Emerson
0: James Dean.
1: Pakilala, blasak.
0: Sa mga gusto mag-join, di ka pangita sing Uyab, kaka-phone pal subong evening sang Monday, i-save nyo na amon numero kaysa pagbalik na amon, pwede na amon ka-call sa XFM call and text line.
1: 0912-0076-793
0: and 0915-8311-431. 0915-8311-431. It is now 25 minutes after 9 o'clock. Mabalik pa ang phone, palubod nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kakatropang Golfi lang ka.
0: Ginadulong na sa inyo sang Santon Gold Coffee Mix. May gluta tayong kag-collagen. Sa mga gusto magwapa kagwapo, makakape ka na. Healthy ka pa.
1: Kag nagdulungan sa aton sa premium D3 soft gel capsule, your premium food supplement against viruses and bacteria.
0: Ang tanan nga YesWell products si Boss Rem sa mabakal sa Mercury Drug Stores, Southstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. Dala lang kamo, i-enjoy nyo ang mga sunata para exciting sa XFM katropa mo.
1: Exciting.

0: D3 ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
1: Centen Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Centen Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Centen Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: XFM. Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
3: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may tagline na luti.

0: A mí como perdí una copa. Vale, gracias, Fonpa. Lo poño si que tropa Android y soy.
1: Yo si que tropa Android y lanca.
0: Samo gusto maguintra, pues tiene como a call. XFM call en text line. Smart and TNT subscribers. ¿Qué tal?
1: 0912-0076-793.
0: And 0915-8311-431. Sa mga... may problema sa pananawan, may Vision X Plus kami diri mga katropa, pinaka the best para sa masanag kag healthy nga pananawan, Vision X Plus.
1: Kag sa may mga problema man sa punggod, lap up kag baho ilok, ara man ang Santon Plus Herbal Soap.
0: Ang tanan nga Yes World products sa Ramabakal sa inyo suki nga mga Mercury Drug Stores, Southstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores and Watson's Pharmacy nationwide. Nga ang nambal mo nga baw ilok ka?
1: Ha?
0: Nambal mo baw ilok ang Santon Plus Herbal Soap?
1: Gapakwa gani sa baw ilok.
0: Baw ilok?
1: Oo.
0: Ginangsod mo na lang be.
1: Ha?
0: Ginangsod.
1: Ikaw ay ginangsod.
0: Kayo mo yagin ang tutuhod mo ganyan. Lumlaog lumala. Guys, tawag na ka mo guys ha. Kahit eh, siyempre nahibaluan tagin ang mga tatay subo nga gabi lapyo git sila katama.
1: Because kay Father's Day kagapon.
0: Correct. Ano pa man imo asahan?
1: Gani.
0: Magbira-bira gina sila ya.
1: Oo ah.
0: Dos ano ba laga? Away-away pataga Father's Day subong mula mo.
1: Gani. Pasko de, ramang ko daga.
0: Nakaturbo na tanga daan. Laing ko panggalit dog ang turbo ba lang doon?
1: Oo eh.
0: Tiga-tigaw ka dog yan.
1: Ba?
0: May kapabla dog. Ikaw pa pala doon.
1: Basta mapaktulan ko lang buwas ako.
0: Dahil lang mo yung gabihanay sa ito ng mga taglantaw sa FB Live. Maricel, Lakadman, Montesino, Lee Fardigno, may yung gabi, Sweet Dalen, Solomon Antonio Arena, Lorena Daza de la Cruz, Julio Sancho Abilarde, Medina, Marolinia Ranz, good evening. Na Troy, hindi ko makalantaw sa inyo kay wala kong load tas guba akong radyo. Bago lang ko gani nag-plug sang radyo, guba din radyo mo. Dala di mo radyo, bayluan ta bago ah.
1: Pangguba niyo radyo niyo para bago ko bago niyo.
0: Hi kay Valdez, good evening and belated happy Father's Day sa kay Troy kay kay Dolphy. No?
1: Oy,
0: Father's Day ko na sa si imo.
1: Ha?
0: Father's Day ko na
1: anyway,
0: belated.
1: Anyway, thank you pero mother kuya.
0: Si Janela ang mayong gabi, Helen Temperatura. Grabe man ang mga pangalan. Helen Temperatura, Albino Lapitag, San Gabriel Gonzaga, kagkay Aplin Fam, mayong gabi sa mga kabataan ko, agbana ko, si Mamang Niknik Budok, si Jepoy, si Pauline Tamtam, sa Sagay kag Sakadi sa magulang ko shout out Sheila Aladdin Arabaka ng Janice, good evening. Oh si Dudoy, ari na si Dudoy.
1: Oh nabalik sa.
0: Oo. Mayang gabi Troy kag Dolphin lang ko malumpiga. Malumpiga kagid kon ma-encounter mo ko kag.
1: Oh, talaga?
0: Sarangan mo ayan si Dudoy Dolph.
1: Ha?
0: Masarangan mo ayan si Dudoy.
1: Aba mangkot, masarangan niya man ko.
0: Amo na dan. Jamaica Villar, good evening. Hi sa mga taga Quezon City nanonood ng live. Jamaica Villar, good evening. Jason De La Cruz, kay Coco Yuhogad. Ginagreet ni Jason si Winston, Pastor Winston Villanueva, Vicente Alolon, and the rest of the group who's watching right now. Kaudol.
1: Hello, kag may gabilan da sa may Granada sa kay Vincent Navales.
0: Oh, mahatag radyo sa Granada, gusto mo?
1: Pwede man.
0: Hindi mo natugaling batio.
1: Ba. Oy, may portion bala sa ano nga ano?
0: Ara na naman, ara na naman. Sagay lang na ya ka, this is Escalante ya.
1: Ba kung ni Blasan dumanan bala.
0: Pangayuan ta na lang ka kay Migo Chris.
1: Ah. Oh, pwede. Ah.
0: Close man ka mo bala Migo Chris.
1: At least makita ko naman siya liwat. Na, no kay pangimo nda paparud de.
0: Ambisyosa. Tawag na kamo guys, gawlat kami sa tawag nyo. Liwat, inayon namon para ma-gets nyo ha.
1: 0912-0076-793.
0: Tapos ang Globe, 0915-8311-431. 0915-8311-431. Nag-ano to guys sa Domingo, ganidol? Okay lang.
1: Nag-ano ta sa Domingo? Oh. Wala man ta sa activity sa Domingo.
0: Ah, wala ta may ginlagawan sa tong Domingo, no?
1: Do wala man.
0: Gusto mo maglagaw?
1: Pwede.
0: Sa din gusto mo, ano ako masunod sang lalagawan ta o kun ikaw?
1: Abi ko anay, salimuto, dalon mo kami sa din. Balay sa Busay.
0: Ah, sa DSB?
1: Mm-mm.
0: Sa Rolling Hills lang ang anay, ha?
1: Kundi, drop na lang sa patio sang Cadiz.
0: Ayo gali no, nakapangako ko nga makadto sa Balay sa Busay.
1: Yes bala.
0: Saan o pa to?
1: Ha?
0: Saan o pa to?
1: Saan o ganito man?
0: Ate kakalipat ka gani, ako
1: mga
0: pa yan.
1: January.
0: Ay dugay-dugay nagali ya.
1: Eh?
0: Teka pila na ko balik-balik sa DSB nga wala ko madumduman.
1: Ha?
0: Wala ko madumduman now.
1: Wes, basi may amnesia ka.
0: Habi ko insomnia na naman. Mayo kay namit lang mo ang amnesia, no? Pero mamit lang mo ang amnesia, pero hindi mo maspell.
1: Ay, but, tulog ta. Ay, sa totoo lang bala, nidla mo ko kay heart mo.
0: Katol-katol?
1: Oo. Wala naging siya gano'n din, no?
0: Busy na siya subong to sa Manila.
1: Ay, talaga. Maganda na siya.
0: Kabala ko din sa Manila.
1: Diin?
0: Zoo.
1: Ang imbulo sa napatay ng elepante?
0: Hindi, siya ganyan ginobra kang garo. Uy, kaya ano sa gasubaybay sa ato sa TikTok?
1: Salamat.
0: Oo, ang iya nga pangalan subong sa TikTok, XFM Heart.
1: Wow, talaga.
0: Oo, magamit-gamit na sa sang XFM, kaya matyaga niya, padala naman sa luwat Gika.
1: Makibot ka lang kung yung Heart Evangelista ang apelido yan.
0: Ngarap lang siya balatani, tuntuhon mo, ikaw piya matuntuhan.
1: Amo na gani.
0: Diba, palangka-langka lang, pero maro-maro, gali.
1: Oo, eh.
0: Isang una, gaubo na sa Libertad.
1: Oo,
0: kaya sa may kasulinahan, bala.
1: Nadumduman ko na gani, diba, kay Pime, na di siya gatawag sang una.
0: Gin-meet up, gina siya namon niya, Dolp, sa Bakulod, gidya. Kung tuod, gidman nga sa Libertad, sa gaubo. Bow! Sa Libertad gimana sa nagubra pag abot namon ta te pag padalom namon sang ano sang
1: window
0: kasalakyan grabe ang iya nga approach amo no pili lang kamo da sino gusto niyo.
1: O talaga?
0: O bala?
1: Gabugaw man sa?
0: Galing kay mga nanay naman. Oo, nanay. Eh, dumduman mo ito may bisita ko di ginasang aga.
1: Oo.
0: Na itong para siyang pagidaron.
1: Si Nay Mila.
0: Oo, mukha mo na.
1: Ay, ala. Sabi ko, mayun lang bagong bata.
0: Pero si Nay Mila namati. Ito subong aging lista. Yung itong frequency.
1: Oo, bala.
0: Oo. Galing kay Mayo, gisawan ni Maho, no?
1: Oo.
0: Kay abot siya nga may mga radyo nga maabot. Gakasaka-saka naman sa diliwat.
1: Nan. Abi ko ganyan na ikaw, tingin ka to, yeah.
0: Wala, ah. Hindi ko na sa deadline pagpasakaon, di mo. Kay hambal ko, mangita tabla istasyon lang, aram lang, aram kita sa second floor.
1: Oo.
0: Kay para si Nanay Mila, gakiang-kiang na magsaka. Baw, pagkita ko siya kay Ina, nagbaskog naman sa liwat.
1: Oo, bala, straight naman ang iya nga pang lakad.
0: Tanda ay sa sunod niya nga balik.
1: Oo.
0: Mangayo naman na sa Sanginugbayad siya nga Water District.
1: Wow.
0: Oh. Eh. Kung alang-alangan ka, pati ang bilya sa Nuneco, dalasa pa.
1: Pati ko may tuition pa isang apuya yan.
0: Line number one, good evening.
1: Hello?
2: Hello?
0: Opa, hi, sir.
1: Ipay na yan, eh, radyo mo, sir. Kaya ka feedback ta.
0: Teka, layo ni siguro. Kaya nga ito nga audio balag.
1: Oo, ba't iyon pag ito?
0: Oo. Be, hello, Biliwat. Hello. Hello. Batian mo na kami, Claro, sir.
2: Oo, kagabihan na.
0: Oo, pangalan?
2: Tolitz, ha, Tolitz.
0: Si Tolitz. Taga din si Tolitz.
2: Kamankalan.
0: Wow. Din sa Kamankalan, daman?
2: Barangay 3.
0: Ah, sa city proper lang.
1: Pakalto, sunod ko.
0: Hindi sa proper. Sa doon, proper. Hindi, sa may plaza okay. Lang dapit.
2: Sa palapit na plaza rin.
0: Ah, sa may plaza lang dapit. Oh. Tulits? Hindi man ang imo apelido, hindi man apelido mo lonely people. kantahon mo dahil to, let's lonely people in the world. Pila na edad mo, Migo, to let's?
2: Like 53.
0: Pila?
1: 53? 53. Ah,
0: 53,
1: Gijaya?
0: 53.
1: Ah, 53?
0: Oo. Anong kaso? Ano ni ang plasada sang love life ni Tulits man? Balo buhay, balo patay?
2: Wala. Wala gin.
0: Laon?
2: Laon.
0: Ah, laon gin.
1: Uy, laon, Gijaya. Tingaan naglaon ka, hao.
2: Kay wala ang nag-decider na po eh.
0: Ah, wala may nag-decider nga babae? Nga man, i-describe yan ay mukhang galingon be, panilagan, takag pamatian.
2: Eh?
0: I-describe ba na ikaw galingon mo kay panilagan namon kag pamatian?
2: Di kay pang isa, mantaring galing. May nakagin ko ligin, pero...
0: Wala pa kami da. Wala pa kami da namang kot nang describe lang ani mo og galingon.
1: Oo, i-describe lang ani mo blang ano ba lang.
0: Kay malabot kita da.
2: Describe ang
0: imo ka og galingon bala, pution ka, moreno, pilang height mo, anong panglawason?
2: Moreno.
0: Oh.
2: Kaling mo daw tabat.
0: Chabi. Chabi, oo. Hindi man mudlo mata?
2: Hindi.
0: Kay yambal ko tani, hindi man daw murugmol.
1: At mamba ko ganito, basi daw tarishir.
0: Pilang hay, tulit?
2: Wow. 5'4".
1: May na na.
0: Okay na ng 5'4". Oo. Ah. Taas lang sa 5'3". Oo, oh, ito na. Dito na ta sa hambal mo nga nakalibin. Ka. Oh. Pila mo ka tuwing naglibin?
2: Dali lang.
1: Mga pila gani.
2: Binulan lang.
1: Ah, binulan lang. Pila ka bulan?
2: 3 months, pero.
0: Pero sa 3 months nga na, nagtilawan na higit ka mga duwa.
2: Daw ka dako matanay duro.
0: Nakatilawan na ikaw mo wala. Sabat na lang dayon.
1: Oo, kagindi lang kita.
0: Nakatilaw.
2: Oo.
0: Pila pa to edad mo that time?
2: Basta lang, ligad lang atuhig.
0: Ah, mga ano siya, mga 52. Te, napangita mo na ay kay nakatilaw ka na, di ba?
2: Yung
0: nga yung napangitay.
2: Sa bata pa.
0: Tinga. Nga, pa 52 mo pa antes maglibin-libin.
1: Ang bugani.
0: Nga kung pwede mo lang tani, 18, so good na.
2: Abang 18, nga ba man? Mga 19, mga 20, nga ba man?
1: Hindi ah, ang imo bala. Ang botla mo, silingon bala nga sa edad mo nga 19, tani, nakatilaw ka na. Hindi ka ikaw nakatilaw sa 19.
0: Eh, nakigan ka pa.
1: Hindi man tuwakig, ah.
0: Hindi ka man langka, tulits.
2: Hindi, ah.
0: Hindi. Kamansi.
2: Hindi mo ganito.
0: Anong work mo da sa Kabankalan?
2: Driver, bicycle.
0: Wow, galibot-libot sa proper. Mm-hmm. Te, wala agad na mahinis kartihan nga pa sa Europe, mga UA number.
2: Kuya
0: ko. Kaya ano siya galidol. Ang iyang personality mahuloy on. So, hindi iyang mapabutsyag ang iyang na nabatsyagan sa iyang crush kang namian nga uyab. Pero, sa iyang pagkamahuloy on, nakabiragid sa iyasang 52 edad niya, 3 months.
1: Basta mahuloy on ka man niya bigaw. Hindi man.
0: may mga mahuloy on bala. Oo. Para sa mga kilala na mo ni Dolpe. Pahuya-huya pa na. Pero kung masuguran, daw ikaw na lang mahuya.
1: Correct.
0: Kung magsugdanay na.
1: Oo, bala.
0: Hindi ka man amo na, tulits.
2: Hindi man ah.
0: Basta ha. Te, ano napangita mo sa isa kababayi?
2: Ang residido lang ah. Ang residido sa residido lang.
0: Ah, wala na di sa residido.
1: Wala na di sa residido. Yeah.
0: Ang pagitaon mo, mga kerida, mga muna.
1: Mga maldita.
0: Na, o, kerida, maldita. Wala ka seryoso.
2: Kay,
0: kay nga, kung amo nang napangita mo, amo pa naman dayunan mo kung magdugay ka mo.
1: Amo ged.
0: Kaysa mga desidido-desidido, mga mabinuligon, mapusan sulod balay, mm-hmm. Well, yan na, hindi na na-applicable. Biyaan ka man na Japon.
1: Amo ged, tirawan ka lang na.
0: Amo na natabo sa imo, bala, tulets. Diba? Ang imo to kalibin sang una, oh. Ang imo to kalibin sang una, di ba? Kabalo magluto, kabalo manglabaw, wala galagaw sa balay lang.
2: Di ka magluto.
1: Ah, hindi siya kabalo magluto.
0: Pero sa balay ya, kabalo siya magubras sulod balay.
2: Daw. Eh, kan paguray, imo pa subuon kun ano?
0: Ah, plug na ta number mo kay daw hindi ka man kasabat sa mamangkot. Tagalingin,
1: oh, sige na, plug na.
0: Oh, plug na, go.
2: Number ko?
0: Oo, oh, alam nga naman number namon, makakuha nila karon.
2: 09 70 72 08 405.
0: Oh, isa pa? 09
2: 09 70 72 08 405.
0: Lama tulits, bye-bye. Regards sa mga taga-Kabankalan. Kita mo, dula sa dayon, pagambal babay.
1: Amugid eh.
0: Paano ka man na seryoso on? Sa babae kung ngita ka pa sa disidido?
1: Amugid, 50 pila na sa nga daan.
0: Ngita ay 3. Ikaw yan, 63.
1: Ha?
0: Mayo lang, mayo lang. Nakasunod ka sa radyo. Subong ayan, ano lang yung inaubra mo? Dugay-dugay ka lang, guro. Pakuha sing buklet nga iya ka, senior.
1: Ay, managdumdum.
0: Pagkatapos, ang booklet na nagamit mo, may hara pa tsura sa politiko, no? Wala na?
1: Wala man.
0: Wala, logo na lang sang city.
1: Ngalan lang niya, eh.
0: Ah, ngalan. Grabe, no? Hindi mo na ila kwarta. Kwarta tama na.
1: Sige lang, ah.
0: Basta may discount ka lang.
1: At least yung tagaan ko.
0: Sa bagay ka, ikaw man na mo ginasugo. Bakal Jollibee mo.
1: Wala gani. Sige, ano nga, wala ka mo discount.
0: Bilang percent discount sa bungan eh?
1: 10% to 10%.
0: 20. 1 minute after 10, mabalik pa ang phone. Palopon nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag, si Dolphy lang ka.
0: Ining XFM, Katropa mo.
1: Exciting!

0: radio broadcaster ka, dapat laging maganda boses at nasa kondisyon. Iniiwasan kong sipunin dahil ito ang number one reason ng pagpangit ng boses. Lagi akong nagtitake ng Sanzone Vitamin C. Yan ang sekreto para nice voice. Ako, si DJ Mel.
1: Sanzone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
3: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea.

0: Kisa sa chan, no? Di na dapat yung voice box. Sa chan, kaya mo na ginakuha kung singer ka?
1: Kung siling nila.
0: Sa chan ko noon na. Dapat kabalo ka mag, ano? Mag inhale exhale.
1: Ang mga diaphragm.
0: Ah, oh, diaphragm gali. Ba? May nabalaan ko sa iyo diaphragm, ah. Diaphragm mo kung nag-inom ka bago lang diatabs. Maro-maro ang ganyan, no?
1: Ako naman ang maro.
0: Ang phone pala programa, ginadulong sa inyo sang Santon Vitamin C. Ang ascorbic acid, Santon Vitamin C, nagabulig pang papag-on sa inyong immune system. Parisan nyo sang Santon Plus Gold, ang food supplement for healthy body and stronger immunity.
1: Gag-ara man ang Santon Plus Herbal Oil, balanyos nga nagapadula sa panuhot, kapanalakit sang kalawasan.
0: Ang tanan ng Yes 12 products si Boss Rem sa Ramabakal sa Mercury Drug Store, Southstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Sa mga gusto mag-intra, XFM call and text line
1: 0912-0076-793
0: and 0915-8311-431. We've got a caller on line number 1. Good evening.
2: Good evening.
0: Who's this?
2: Maninoy.
0: Maninoy ngalan mo?
2: Hindi
1: ko
2: maninoy
1: yung nagigyan
2: mo.
1: Why ka mo matandaan? Si, ano, si Kwa. Si,
2: ito
0: mo lang
1: invite sa
0: Arton. Si Jesse. Ah, si Jesse. Tinga nga nagmaninoy ka na yan. Wala ka pa yagan ni kapakasal.
2: Yep, dito ka mo gani. Ano mo na yun, Git?
0: Ay, dali lang gina.
1: Wow, salamat.
0: Kamu ni siyang tagiloilo, no? Ang gwardya. Ti abi ko gani kung Lunes sa mapuli. Nakapuli giman siya subong.
2: Na, bingbang na.
0: Ah, nabalbalan mo na.
1: Ala! Te, namit man.
2: Daw, ano daw?
1: Daw ano?
2: Daw nugaw?
0: Ba? Ay, siyempre normal, anak. Ay, 7 years, bala, wala mga tilaw, bala.
1: Daw nugaw nga may.
0: Dali lang, Gid. Gintutuon niya yung nag-uli. Nag-uli sa, saan sa, no, sa nagpuli? Isang subong lang, Gid? O kung kagapon?
2: Iyan na sa aga.
0: Sa din, ginsugat mo sa airport?
2: Why? Nag-tawa na lang kami. Nag-taxi ka.
0: Nag-taxi? Sa din ka mo nakita na sa city na?
2: Hindi na sa city. Sa likod sa Gaisano.
0: Sa din mo sa ginbalbal?
1: Sa likod sa Gaisano. Kung gani.
0: Sa likod Gaisano mo sa
2: ginbalbal? Hindi sa ginadutian ko eh.
0: Boooooooo! Oh, guwapa, guwapa, guwapa.
2: May tsura, may tsura ka ni Kaliro.
0: Hamot, hamot, hamot.
2: Mamot, maninoy, kay bago nga, ano git, bago nga, may, ano, may amoy po man, ah.
0: Oo, oh, okay.
2: Napalas pa, sige lang.
0: Siyempre, kayo naka-aircon sa aeroplano mo, mga hamot, ginaya, oo. Te, nag-aot nga man sa pre.
2: Ano, maninoy?
0: Nag-aot nga man sa, gano sa gani, Dolph, ga,
1: Antan na niya vowels na mitlang ya.
0: Paano ay paintindi siya mga vowels?
1: Amo na. Namo na sa.
2: Hindi.
1: Ano man gali?
2: Ma.
0: Dokanding ba? Grabe, giman tayo galing magpatigayan, Dolph. Oh, yes, Yado!
2: Te, ang kumpara yun, ang maninunod na ka mo, ang ano, ang imo isa kalitsyon.
0: Sa din ka mong pakasalaw?
2: Dinalang ko sa Kalinog.
0: Ah, sa Kalinog ka mong pakasal? Sige. Ako ng isa kalitsyon, basta ang amon pliti, pati ang pliti sang salakyan sa ruro, ikaw mabayad.
1: Ikaw mabayad.
0: Oh, deal.
1: Deal?
0: Dog ipaminsan.
2: Ibang ari ko rin.

0: sa Tarik ano? Rito sa Bago.
1: Ah, sa Bago ka mo pakasal ha? O kung sa Kalinog?
2: Sa mo sa Kalinog ka mo pakasal?
0: Kambal ko taga Bago ko bla.
1: Oh, gani. Pero kasalon ka mo diin.
2: Sa diin ang kasal? Ha?
0: Sa taga Barangay Malingin ako. Sa Bago. Pero sa Kalinog kami pakasal.
2: Sa Kalinog ka mo pakasal? Hala,
1: basi parinti ko pa na ang babae.
2: Amo na gani nga ang pretty imo.
1: Ba, di dahil lang yun bala. Dahil lang yun bala. Di ba ambal mo, ang ambal yato sang pagtawag yan, di ka pa isurianay nyo, taga Romblon siya. Nga nga narabot kita sa no, Kalinog no. Nga kasalanay.
0: Why? Ano sa, ano sa nagarin sa Manila, sa nagalin?
2: Tapos?
0: Tapos yun sa Manila, gina man, ambal na sa Manila, bako na, why kumanan ka na eh, basta nagabot rin gina sa aga.
1: Heod. Pero nga ang gani nga nagkadto kita sa Kalinog nga dito ang venue sang kasal.
2: Oo.
0: Di kay kon nga ano ra nang kon nga
1: din kana na taga Kalinog. So gusto ti masugot man sa nga sa inyo sa place kaslon hindi di ba ang aton nga mga ang aton nga naandan niya kung taga di na babayi dito tayo mapakasal. Oo.
0: Kaya wala na siya sa mga ang layon niya ang mautod nag ano sila nag
1: ah, nagtrapta na sila oh. Tidiri ka na lang sa Bago mag ano mapakasal na lang umaga muna kay
2: Uman para lapit
1: total paamuton mo naging malang ko sang lechon hindi sa Bago na lang para hindi ka na madakan sang salakyan ng ikarga sa Ruro.
0: Mas dako bagi na rin gastoro ko maninoy dyan kung ano, mas dako ko ng gastoro kung dira ko ano kay balan mo nga ako ang mga utol, dabo damo, daan nga ang pamilya ko ma, ano, ma...
1: Makadto.
2: Makadto.
1: Sige ah, makadto kami ni Dolphy. Makadto kami ni Dolphy ah, basta isa sa mga soltero mo nga parinti, rito mo kay Dolphy ah.
0: Ang ano ah, pwede, pwede kay Dolphy lang ano, ang isa ko ka mangod nga naga, maamo man siya kay Dolphy man ah.
1: Good. Ah. Palantawa ko be sa picture nyo be, hindi lang namon pagipagita sa Facebook kami lang Dolphy makakita be. Mera ka da?
0: Kita mo nga, ano ni, kipa da niya akon nga. Ay. Pero matingwa ko na ipagita ko si Imo ng ano, ang picture sa next day o kung basta mo na.
2: Ba, pila edad siya?
0: 27.
1: Ano ka ba ito?
2: Pwede ah, pwede.
1: Ikaw, 27, 47?
0: 27.
1: Ikaw ya?
0: 43 ako ya, pero 43 ako.
1: Grabe nga birayin mo sa 27 oo. Ba? Puti? Puti on?
0: Puti na sa... Dili siya nagisila sa... Ano? Sa Sinteres.
1: Oh! Dali lagi ka sa Sinteres. Pagidlain ni Guru Amon ka istorya. Basi... Hindi ka sa Amon, Guru yan na nawag. Ya, taga Sinteres naman na iyang ka istorya mo yaman. Ang babae ni Suryahan ta ha?
0: Gamay.
1: Lain gid ya kun may picture gid ya eh.
2: Oo,
1: kami malanaya malantaw nga duwa.
2: Kay
1: para ko makita na ita hindi na kami ma ano magsalasala kung sino amon kadtuan kung maninoy gid man kami ni Dolphy.
2: Total official na blang kwaon mo kami.
1: Mano ka bridesmaid?
2: Yes.
1: Hindi la ko. Hindi la ko best man.
0: Maninoy.
1: Oo.
0: Maninoy.
1: Oo.
0: Mayor lang may mayor lang guro kami ano yung pakasal?
1: Ha, bisyan sa barangay Tanod pa mamaninoy kami ya Japon niya. hamon niya kadungganan nga tigayon eh. Kamuya ti proud man kami ya eh. Kay Mayo kami ya gali magpatigayon.
2: Oo nga bisan paano balagin sa ligan kami?
1: Oo mon. Te, dayuno ni namon niya. Sa ano lang kamo? Sa city, mayor lang makasal sa inyo? The Huwes Abe?
0: Sa mayor lang ko naman ino, kay masing naman kami may bata si Santi para lang mag-gayon ng blah.
2: Oh, ang importante madayon ang kasal. Ah.
1: Wala labot mo basi kung gusto mo pagit pangitaan ka namon sing license nga manog kasal gidiya nga nga pastor may ara man kami kilala. Depende sa imo.
0: Mapagsal ko siya minoy kay basi kun mga ano gro mga ano mga ni Victor basi kun ara man ano ma ayo na ko makakatap sa ko.
1: Mabalik, ma-abroad siya.
0: Pero okay. Ang ano ko ya ma ang ano ma ang ano ko kasal ka tinuan. Hindi ko makapanaw.
1: Tingin lang tao mo kasudlan niya basi ko nakaagi si Sarian o kung wala.
0: Pwede po man maninoy.
1: Why pa? Why?
0: Okay daw.
1: Why tinahian?
0: Okay daw. Okay po man maninoy.
1: Oo, kay...
0: May tayo pagamay.
1: Ah, na si Sarian giman siya?
0: Ang sedalom.
2: Nga, nakipot na naaw.
1: Oo, oh, 7 years yun daan,
2: bay. Ang bagay.
0: Oh.
1: Yudi, grabe yung swerte. Imo, gin-bless gid ikaw, no? Kay, siyempre, manuglakat ka na. Sa din ka nga country, ma-abroad, migo, Jesse?
3: Nautod
1: siya na, matawag sa liwat. Grabe, swerte siya, no?
2: Gani man.
1: Do sa anub lang, nga bagulan sila kilalahay sa to ni Arlene. Tapos after a week ma-abroad na siya dayon para sila future na lang. Ah, Migo Jesse, sa diin ka country ma-abroad?
0: Sa Saudi Ninoy.
1: Bo! Ti hindi ka man aihan mingawon kay Arlene kun ma-abroad ka?
0: Alalang Ninoy sa ano, alalang sa bata ko nga kalit siya sa bata man ni Arlene nga tatlo ko bilog.
1: Sa bagay, oh, no?
2: Ah, may kamil man to sa ngabirahon.
1: Pila ka to, eh, contract mo to?
0: 2 years, Ninoy.
1: Ah, okay lang. Dasig lang ng 2 years.
2: Every 2 years, man, basta. Ah,
1: dasig lang ng 2 years, Migo. Ah, puli-puli lang ikaw.
2: Di, pagkatapos ang 2 years, ma-renew ka naman.
1: Eh, basi pagbalik na muna. Basi...
0: Depende. Depende, Ninoy, kung ano, kung depende. Kung depende, Carolina, kung...
1: Kung gusto niya pa. Basi pagbalik mo hindi ka naman kay Arlene kay basi lalaki naman gusto mo after Saudi ha. Sige ah, hinga ka. Te plano mo hing mahinga gaw gid ka mo pakasal ka duha prior ka mo pa Saudi.
0: Siguro man ninoy ano gid amo gid ang plano naman ka duha dipinde na kay Arlene nya kun.
1: Te upod ka mo sa bong? Upod ka mo sa bong?
0: Nag-pure sa Ninoy sa ilang lugar sa ano?
1: Romblon?
2: Sa Romblon?
0: Sa Romblon.
1: Ah, okay.
0: Nagbalik man sa Isida, yung kabataan mo lang, yung kabataan na ano, nagtilaw na sa Ninoy sa ano, Balingoy ko.
1: Oh, nagtilaw na sa taga Iloilo.
2: Wow! Gintilawan niya kung noong Balingoy.
1: Te, pila ka sultada?
2: Oo.
0: Tatlo lang Ninoy na lampas ko, ay gita.
1: Ah, tatlo.
0: Kaya tika pulaw.
1: Oo.
2: Wow.
1: Te, sa ko na mabalik, liwat?
0: Puto mo
1: ninoy, sila? Mabalaan mo man kung nanamian siya kay...
2: Kay balik ko niya
1: yung ganay.
0: Ako to magadto.
1: Tapos, amuneo, ang akon ma-advise mo, kung maadto gin man ikaw sa Romblon or either siya maadto dira si mo sa Iloilo, hindi kayo magalipat, bakal ka turbo bla.
2: Mm-hmm.
1: May ara na sa mga butika, turbo mo.
0: Migaman mo, ninoy.
1: Ay, hindi tanaya sa migaman, sa turbo taya. Turbo bla, tilawi bla. Believe me.
0: Sige, Marinoy.
1: Try mo. Barato mo lang. Correct. Tag 60 mo lang na.
0: Sige, Marinoy. Try.
1: Na. Oh, try mo kay kung matilawan mo gani, kag na-appreciate mo, ang balon mo naman kuliwat nga butigon ko kung hindi mag-epekto. Nan. Ha?
0: Sige, Marinoy. Okay, Marinoy.
1: Basta nga mamaninoy kami ni Dolphy, goods na approve na. Oh. Pero ang lechon daw gapang duwa-duwa ko kay ang masarangan ko lang gid lechon ano manok.
2: Imo ana lechon din lechi.
1: Migo Jesse, salamat sa pag-update ha. Ang inyong picture send mo sa amon ha.
0: Okay, may nai pwede ba inay kagret?
1: Sige, go ahead.
0: Mingag i ang Langga Arlen kung sa dito subong sabay nga naka sa mayong lawas tapos sa gabay nga bayan ikaw ayos na hindi ka magbago, kagang si mo yung promise ako nga gabay, nga tumanon mo. Kagang hindi ka na magbaton sa iban-iban nga nagatawag si mo na kaya mo na firme nga firme mo lang po na pipi.
1: Di, nagibi ka man tuod, pero grabe man ang imo nga balos.
2: Correct.
1: Nakatatlo ka man, grabe man ang pinasuka mo.
0: Kasi mo rin, ga, talong ka na kagang pataan mo. Ano na, ay hindi naman ako kayo, may kabilis ako. Gamay na lang, ano.
2: Gamay nga pag-antos, ah.
0: Gamay na lang nga pag-antos. Kaya, at bangon kang, ato naman nga, liwat nga pag- tugod sa bago nga kabuhay nga ikaw wala ko.
1: Ba?
0: Ano nga yun nga hindi ka na mag defensiban. Kaya agi mo na si mga kabuhay. Ako agi ko pa na ayok nga may forever kita nga doon.
2: Oh. May ara ah.
1: Lamat Jesse. Approve na na ma'am.
0: Ang bilitid pa there's this talaga yung mga tatay.
1: Ma'am Maninoy kami okay na nasa akon. Lamat Jesse, may gabi regards sa mga taga Iloilo kag bago.
0: Ano pwede lewat ya request ang ano, sang pwede ya request ang muling ginuway.
1: Sige, try ko play ha. Salamat, may gabi, bye-bye.
0: Salamat. Bye.
1: 10:40 on the clock, mabalik pang phone pal. Opo nyo si Katropan Troy Tisoy.
2: Kag si Katropan Dolphy lang ka.
1: Te, mano ka doon.
2: Amugid siya.
1: Nakabalbalanay na sila yun.
2: Ay, nakabimbang na gusto yan.
1: Ay, ambot na lang sana. All na lang ta sine. Mabalik pang phone pal. Opo nyo. Kami ni Dolphy kag ni Troy sa XFM. Katropa mo?
2: Excited!

0: ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pipili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon. Kag vitamin D3. Yaa, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix. By Stevia and Natural Sweeteners. Halin sa Stevia Leaves. Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may aramat sang vitamin D3. Ya pampapasog sa atong natulan. Pampagkana sang utok. Kag pampa-improve sa atong immunity. May santon. Nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Madamit na. Super healthy pa. Mabili sa mga butika. Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Sandone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Sandone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Sandone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium strength triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric, at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3

0: Naugot-ugot ang baka.
1: Nakabuhi.
0: Ay, sa may mga diabetes wala, kag coffee lover, ang may recommend ni Troy Tisoy sa inyo, Premium D3 Coffee Mix, ang pinaka-the best nga kape para sa may mga diabetes. Kaya wala ina sing sugar. Ang patamis na muna ang stevia. Oh, muna siya ang ginagamit ka pang patamis. Isa ka herbal nga sweetener naka-design para sa mga coffee lover nga may mga diabetes.
1: Kung gusto mo sang Cutis Porcelana, Cutis Artista, mag-Clear Skin Herbal Soap ka na.
0: Ang tanan nga Yes 12 products ni Boss Rem sarang mabakal sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Grabe, subong mga balita nga dalagkuan, Maladolf, no? Ang pagpaniro sa isa kabulutuan sa Tacloban.
1: Nan.
0: Mga minor? Mga 15 years old, I think to. Ano basahan ko, Baladol? 15 years old.
1: I think, oo, nang kwan.
0: No, diba? Uh-huh. Kung kaisa, bala, kinahanglan tagi dapat nga iripaso tanan yung aton nga mga ano layi. Nga regarding sa mga minor, correct. Bala. Kay pariyosin na, no? Nakakumit sila sang, ano, sang krimen.
1: Yes.
0: Nga sinuman na nagdahom-dahom nga ang bulutuan. Amo ina ang 100% na pagsalig sa mga parents nga wala gida may mga intruders nga makasakit o makapatay sa mga estudyante. Di ilang tawa na bala o mga minor ang mga suspect. So, ti paano itong napatay? Paano itong napilasan?
1: Amo ko
0: diba? Kinanglan talaga na nga iripaso tani. Amo na bala, ang mga lawmakers naton, tutuki nyo man na ang parte sa minor nga mga lahi. Kay pa-minor-minor lang iban, pero mga dlagko na nayaulo ya.
1: Oo, correct.
0: Diba?
1: Isang subong ang mga chimpo.
0: Kag, ginaubra man sang mga adult ang mga minor bilang isa sa ilang mga ginapangsugo, pangawat,
1: pang-hold up,
0: deliver sang
1: mga
0: epektos, nan. Sino sina ang nagpatuman sina sang layi nga naman? Kilala mo na, Dolph, ah?
1: Oo, eh.
0: Sino, be?
1: Si Kiko. Amo na kawala. Ay, kung na nagbuto siya.
0: Kabudlay-budlay, kaya bala tuod nga bibibihon mo ang mga minor ko, no?
1: Ang ila bala nga ginasunod nga layi, ang mga sasagwa man bala mga western nga mga...
0: Lain na iyang ilay.
1: Lain ang kultura nila, ya. Lain man ang ato.
0: Wala labot, lain man ang ilay nga panimuot ikumparar mo sa mga
1: yes,
0: Pinoy. Kay lain yang rasa taya.
1: Amula ganyan kasi kung lain man yung atong kultura.
0: Oo, lantawabla, oo. Ang mga 12 years old at 13 years old, may mga kilala ka man adult, di ba? Nga mga kabataan, 12 to 13 years old. Lantawabla kung ano na sila, ano na ka-sharp ang ilang pagpanghuna-huna sa edad nila nga muna. Nanong tawabla o, ang 15 years old gintudlo-tudloan to sang mga adult nga may pulis to, pulis ang isa ka pusil property sang PNP. Ang isa naman niya 38 nga na register sa isa ka security agency na ang isa ka pamangkot nga ang napagwa.
1: Nalamo na dang pamangkot.
0: Diba? Tapos may mga picture nga nagululuwa nga nagpiring-piring sila, gintudluan nila kung paano magtiro-tiro ang mga minor. Kag ang sabat sa mga minor nga may nabasahan man ko nga perti man kuno ang bully man sa ila.
1: Base balibad na lang nila ya. Amo na da.
0: Tun-an kita ni Mayo sa mga mamalidha.
1: Correct.
0: Hindi ka muda magsagad ka focus da kag protect tarnyo ang mga buaya kag nagpinangawat sa flood control project. Dapat inyo na natani maripaso na kaysa pagkadamo-damo pa sang inyo nga ulubrahon. Hindi lang ang impeachment, hindi lang kadamo-damo pagidya, dapat gid nga ipreparar kag iplastar ang aton nga layi sa mga kabataan kag sa iban pa.
1: Ang hindi ko lang gid bala na namian nga nabatian kay ti mambal sila nga man public school. Hindi taman pag-ibasol sa eskulahan ang ano, ang natabo. Kahit ti bisan paano siguro ang principal naga ano man nada sang ilang
0: sino man abig expectar nga mo na matabo sa isa ka eskulahan, mapapublic man akong private.
1: Private.
0: Wala gina iya gina pangayo ang mga matabo. Ang ang pinakadako ang pamangkot, ang mga parents gid dapat ilagid subaybayan ng ilang mga kabataan.
1: Correct.
0: Kung ano ang mga hilikoton, mga activities ang inyong mga kabataan.
1: Oo.
0: Kay lainagid ba lang nga daan subong ang aton approach sa pagpangabuhi. Ilabi na gid nga nagsulod na ang social media. Kag ako, mas pabor ko nga ang mga Facebook ni, bago ka mo maka-download, tani sila nga apps, may bayad na bala para hindi accessible sa tanan.
1: Tani.
0: No? Kag magkaladula na na ang mga wala pulos ng mga vlogger nga.
1: Oo.
0: Mga pilingon ng mga vlogger. No?
1: Correct.
0: Na amo na dapat da. Control nyo ang social media, kaya mo na ang ginapang sundan man sa aton ng mga kabataan. Kag ripaso ang layi para sa mga minor para wala kita sing problema. Kay kung hindi yun na pag-iripaso, iprinda ko ni si Dolphy.
1: Labot.
0: Iprinda.
1: Mayotan ka kung gwapo ang ma...
0: Ang makuha sa imo kung iprinda ka.
1: Eh.
0: Wala naman na subong sa pag-gwapo. Sa performance man ko, no?
1: Ha?
0: Sa performance. Gamater siya madyapon ng gwapo.
1: Sa ako niyang gwapo.
0: Yeah. Di ba, ano bigwapo pagkatapos pares ka mo agi?
1: Ha?
0: Paano bigwapo?
1: Ay, pasulan ko na siya. Mayo kong bibingka ng iya kay hindi.
0: Wala ka dyan gali padulungan. Oh, ano? Di ba, mangko tumabato sa imo?
1: Ha?
0: Mangko tumabato sa imo.
1: Ay, kadamo, bila subong sa mga silayes, kay mga agi, nga sila sila, malang.
0: Sige, ilawag pagit sa radyo para madamo pagit ka mo.
1: Amo na dahan, yung katingalahan. Kaya wala makamiga buso nga, kadamo.
0: Ay, tawag na ka mo. XFM call and text line.
1: 0912-0076-793.
0: At 0915-8311-431. Kag, syempre, hindi ka magkalipat nga sa Gyapon. Ang XFM Philippines, nagapadayan si Gyapon ang Santon ng XFM libu-libong pa-premyo. Kung sa diin, pili lang kamo sang mga Yestol products nga pag-aobrahon nyo bilang isa ka entry para dako ang chance nyo nga mga daog sang 3,000 pesos kada semana. Are, isa ka blister sang Santon Gold Capsule. Isa ka blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. Isa ka blister sang Turbo Dietary Food Supplement for Men. 5 ka sachet sang Santon Gold Coffee Mix. Isulod nyo sa puti nga sobre with your... Isulat nyo ang complete name, address, contact number and signature kag ihulog sa mga official drop boxes kanamtang sa tanan ng XFM radio station sa Negros kag Panay Island. Diri sa amon sa sagay kung bumalakal ikaw sang mga Santon products sang Yes to Health, may libre ka mong radyo.
1: Di ka pa nakakita nga.
0: Pero daw mo matyagan ko dira sa iban man nga XFM radio station, amo man
1: nila. Daw mo ginahimo nila.
0: Siyempre, amo nang imo pasalamat sa imo.
1: Yes.
0: Tagsakdag sa mga product.
1: Mm-hmm.
0: Di ba? So, kung bumalakal ikaw sa mga Santon products, gaan amon radyo. Ang amon di radyo, wala yung namon niya ginabilin-bilin kung kay sino lang.
1: Amo gadya eh.
0: Kaya magwanas na karon, ginapilit nyo nga mamati ang tao, bisan law ayan sa inyo. Ang sa amon diri, kung bumalakal sang Santon products, may libre nga radyo. Kung may ipabaylo sila nga radyo nga nag-effort, nga may guba sila nga radyo pabayluhan, tagaan taman sila sang brand new nga radyo.
1: Man.
0: At least ya, sila yan nagkakadto sa aton, kag gusto nila yung mamati sing XFM, hindi kay ibilin-bilin lang kung kay sino, kag aram lang ang mabaton, doon napilitan na lang. Dol?
1: Teka, siyempre, ginbinlan sa mo. Batunon niya, ginlan na kayo siyang ginbinlan.
0: Kag diri sa XFM, balance katama ang balita, kag ang mga sonata. Hindi basta-basta ang mga disc jockey sa entertainment, kag ang mga angkorman pagid sang XFM sa News and Current Affairs, hindi basta-basta, gid. Mga bugat-bugat gidya mga katropa. Gadlaw ka ho. Nga man.
1: Literal na, hindi.
0: Bugat-bugat gidya in the sense nga mga baskugan gidya ang mga angkorman nga nagapulungko sa mga XFM News and Current Affairs program. Kag ang sa entertainment, hindi man basta-basta mga Troy Tisoy kag Dolphy lang ka.
1: Uya-uya man ka.
0: Hasta alas 12, 24 hours pag ito music. Tindi ka mo magbaton sa amon radyo, ihaboy ko na lang ni.
1: Natuwa bala? Dari, mabakal ka mo dari sa amon sa produkto. May freebies pa ka. Mga freebies, hindi lang basta-basta. Oh. Ang iba niya freebies yan, mga dulce, mga tsokolate. Pero
0: radyo ka
1: amon niya radyo ang freebies na amon niya.
0: Tapos naka-personalize ka niya sa XFM, may nakabutang pa niyo. Extra sa balita, extra sa musika. Iskan na lang QR code, okay, para ka pa-register ka na. 12 minutes after 11 o'clock, mabalik pa ang phone pal, wed katropang Troy Tisoy.
1: Katropang Dolphy lang ka.
0: Nagapamati ka mo sa XFM katropa mo.
1: Exciting!

0: soap.
1: Ako si Ken Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
0: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
2: Daghan ang utanan ako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulayagari ninyo.
3: Turbo Supplement for Men.
4: Oh, yes.
3: Turbo, may maca at clavo wasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
4: Mas lalakas ka pa.
5: XFM. Vision X Plus. Vision X Plus. Soft gel capsule. Ang nag-iisang kapsula na may tatlay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at

0: kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Mabibili sa mga butika.
1: Sinari namin, napaka-sensitive. Hindi pwedeng maulanan kahit konti dahil magkakasakit. Narinig namin sa radio na okay ang Santone Vitamin C. Kaya, sinubukan agad namin. Ngayon, okay na ang nanay. Jen Jen Orpas.
2: Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.

0: Dali ka man, Japon, ha? Dasi ka sa mga inuras, ma. Alas 12 na dugay-dugay. Mm-hmm. Hindi na kami mga palas 12. Kaya nga, kinanglaman naman nung pa-wising early.
1: Correct.
0: Pero, labot sina, hindi ka mo magkalipat, ha? Inyong ay kayong lawas, tumarigid ka mo sa mga Yes 12 products ni Boss Rems. Pareho yes. Sang premium D3, your premium food supplement against viruses and bacteria.
1: Kag siyempre, kung nagapananakit ang inyong kalawasan, mag-cess the pain ka mo.
0: Kag mabakal sa Mercury Drug Store, Southstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Kag siyempre sa aton nga mga tagpalamati, madamog yung salamat sa gabi-gabi nga pagpamati. Even though nga ang iban nagaduka na kung mag-aga, pero okay lang na nga until 11 o'clock na mo, at least nabatian nyo nga may matigayon gidiya sa aton nga program, di ba, Dol?
1: Yes.
0: Mayo to ya si Jessie.
1: Si Ann?
0: Arlene. Okay, nag-update sila yang nag-dayunay gid sila yang. No? Ang iban ay hanap ay posipos so huya nagurong iban.
1: Man, kwama kami.
0: Hindi makamuguyo huya, gamot kami ng lechon.
1: Man,
0: lechon manok lang galing.
1: Total na bridesmaid man ko bala?
0: Bridesmaid ka gid
1: yan. Oo.
0: Hindi mo ginaya pag-give up.
1: Hindi na.
0: Into best man.
1: Ha?
0: Best man. Ay,
1: kung give up, kung give man ma-bridesmaid ko eh.
0: Ha? Ano?
1: Kung
0: give up mo ang bridesmaid, ring bearer.
1: No.
0: Ano?
1: Flower girl.
0: Flower girl. Te, ka mag-flower girl ka. Pambabayo man ni Musoksok, nakabistida ka man na.
1: Yes, eh.
0: Oh, grabe.
1: Ma-high heel pagid.
0: Ano yung tsura sa tigulang kabistida?
1: Ay, sexy, Kuya Guryo.
0: Mabutang-butang ka man alom.
1: Ha?
0: Mabutang-butang ka man alom. Uy, dali lang git bala. Speaking of alom bala. Tsakto itong ipanghambal mo about kay Nora nagkinagamo sila sang ano, sang mana.
1: Na, correct.
0: Na, diba? Diba?
1: Oo.
0: Oh, ara na si Matit, si Lot-Lot.
1: Oo.
0: Tapos, ang bata gida yan ni Nora, si?
1: Si Ian.
0: Na. So, ikaw, sa imong pagbana-bana, kay sino gid makadto ang mga nagkalabilin nga manggad ni Nora Honor?
1: Amo ning istorya ho,
0: sige,
1: si
0: be?
1: Ian gid man iya ang ginbinlan sina.
0: Correct.
1: Pagkatapos, nang wala lang kuya kabalo kung ano pagdiya ang ginpangambal ni Nora sa kay
0: Ian.
1: Galing kay ti nang nag-ibwal da yun bila si Lot-Lot. Naging nilahay gaya pa si Martet. Nag-ipos mo lang ganit si Kiko o si Kines nga kamuya nga duwa. Do, ina ba lang halin sang una amon na gani ang hambal sang amon presidente man nga si
0: ang mga noran niya na.
1: Oo. Nga sinya hambal ni Robert nga sinya kung naghipos na lang siya tani kays niya wala man sa may ginhambal nga malain si Ian party sila nga duwa.
0: Kagduo ang naano ko bala nakita ko sa kay Ian kung siyempre may ara naman sa St. Jack Noy ang panimuot. Damo-damo man mga abogado nga kabalos ang amo na nga sitwasyon. Ang sa kay Ian gani guro kung ano ang nagakadapat kag madepende japon siya kung pilagid ang bahin sang hindi legitimate nga mga kabataan ni Nora. Pero kung isip-isipon mo supposedly kay Ian lang gidaya dapat tanan kay siya gidaya ang legitimate
1: ang tunay,
0: no nga bata ni Nora. Galing kay si Ian hindi man siya guro ano sungak-sungak sang manggad no kung ano da.
1: Oo, correct.
0: Gahatag mahatag man sa simbahin, di ba?
1: Pero amo na
0: nakulangan lang guro si Lot-Lot kag si
1: Matet.
0: Oh, si Matet na dala ni Lot-Lot.
1: Oo.
0: Oh, pero ang ako na lang tani para madula na lang na ang ano bala, ang pag hindi pagintindihan na magkadugo ka mo pero kay tingin kabig ka mo nga magutod.
1: Correct.
0: Eh respetuhan niyo na lang kung ano ang para sa imo. Amo na lang ginaya.
1: Dasa mo na ang naglain pa siya na kay pagkasal na yan ni Lot-Lot kundi wala to si Nora kay nga ginkuha yan ang maninay ang ikaduwa nga asawa si Sandy Andulong abi.
0: Sino na si Sandy Andulong?
1: Amo na siyang asawa naman ni Christopher De Leon which is nga do ka insulto bala sa part ni Nora nga siya ako yang ang tunay nga asawa.
0: Pagkatapos nanay.
1: Oo. Manabi. Nga asawa. Na. Di, nasan kwa umuya ang Maninay ang ginbulo sa ako.
0: Di sa imo, be. Ano gid ang imo da stand sa ilang sigalot ni Ian kag ni
1: Lutlut? Ako ya, I go for Ian. Kay nga, anang gin, ano yaman, sa interview sa Ian ni Boy Abunda, nagambal siya yung nang equal ang pagpartida sa
0: amon. Okay na na iya. Kung mag-equal gani, 50-50 gid.
1: Nang hindi gid man ta kasi nga
0: ang iban bala na, ano, 70% sa legitimate child tapos 30% sa
1: adopted.
0: Oo, namo na. Pero at least may makuha sila sa giyapon kay tigin kabig man sila nga mga bata. Ang kung ano ara na lang agrasya mo na lang na bala.
1: Amo na gani.
0: Kay amo gina hindi man lang na sa mga artista nagakatabo no. Pati even sa ordinaryo nga mga tawo nagainawa gid sila tungod sang partihanay.
1: Amo na daso na ang sa meeting namon sa amon yung
0: group
1: job man. Nagambal man sun si ano si Robert ganon nga sila niya tani kun amo lang gid man gin sekreto na lang bila ni Lotlot hindi kay sila nga na press conference pa
0: siya. Oh, kay pabaluya gid sa publiko nga, pero
1: siya ka baton amo na yun.
0: Pwede niya man lang na pwede niya man lang istoryahon si Ian.
1: Kay nagambal gani ni Ian nga siya nang wala ta kamuya ginadalukan kundi nang ginaamat-amat ko lang ano kay siya mismo nag-ako man si Ian nga hindi pa saya ka inchindi sang mga
0: partihanay
1: ano sang partihanay amo na nga nagkuha man siya sang abogado niya
0: na da pagkuha yan sang abogado nga ma-explicar sa iya masanaga na siya nga kung ano gid ang para sa iya kay siya ang tutuod nga bata. Amo na gani Dolph nga wala gi kuya nag-artista ya. Ah, kaya kung nag-artista, kaya natamaran ko sa mga tinungaay, bala.
1: Ano to yung video? Amo ka na, bala.
0: Kay kagarot.
1: Oo, ah.
0: Kagarot, magamuna. Pero, nagkakatabo man sa mga ordinaryo ng Pilipino. Tani, kung siyempre, may ara naman kita sa insakto nga panimuot, kung anong may ara sa aton, kag kung biskan mahambal tagituod, kag siyempre, ipabalog yung mana sa imo kung legitimate ka o kung hindi. Kung
1: Dubai ano lang, na iya.
0: Kung ano lang ara sa imo, kag anong ihatag, batunan na lang. Kahit at least, ano na iya mo, heartedly given na
1: kaya
0: iya.
1: Kaya actually, una pa na iya iya na-adapt si Lot siya. Wala pa na iya si...
0: Ah, bali siya ang kamagulangan, kumbaga?
1: O, oh, wala pa na iya si Ian nga bata, ni Nora. Iya.
0: Nga nakabata si Nora.
1: Oh.
0: Si Lot ara
1: si,
0: na na.
1: Si Lot iya ara na na.
0: Ang iya naguro, iya ginapanindugan siya ang kamagulangan. Kaya ang pinakadako manabing factor bala kay even sa Ulubrahan dapat kung senior ka ikaw gi dapat ya mayor una ko di simo ya dapat ya respetuhon mo ko.
1: Pero ang punto dira nga hindi man siya tunay nga bata ni Nora.
0: Amo gani ti sa magululutod amo mana biskan insakto na ang agot ang magapangibabaw Japon ang magulang.
1: Correct.
0: Biskan gintalo na sa magulang, ang manghod nagpaumod na gani, pero ang manghod amo patong ginadunot mayo.
1: Yan.
0: Na, a Filipino culture, Adolf?
1: Ambot lang ayhan.
0: Sa bagay, kaya ako yung gina-admit ko sa akong nga kaugalingon na Espanyol, kid kuya.
1: Ah, ako gani may pakain-check mo.
0: Pero totoo lang, di ba? May aragi mang kita yung dugo Espanyol, ah.
1: Oo, ah.
0: No? Basta, kaya kuya, amugin na iya. Nagpa blood test ko.
1: Tapos?
0: Espanyol, kaya gagawa. Dugong maharlika, kuya.
1: Wow! Doon.
0: Sige, dugong ano kaya?
1: Ha?
0: Dugong ano kaya?
1: Dugong kurokoko. Kita mo ka pangupang, kuya.
0: At sa bagay, okay man na. Basta may ara. Sang kinagamo, kay may ara man ito istoryan. Kung wala lang sila karoon
1: nag-inaway.
0: Ito, wait, isuriyahan subong.
1: Yeah.
0: Kag, Ari Pagid, may dako man na balita dito sa parte sa Ruhas man, radio ang Korman.
1: Nga, gintiro.
0: Gintiro. Pero maayo man siya, no? Kay, siyempre,
1: nagpakunukuno
0: siya nga naigo sa pagtiro.
1: Kay, pagka ano sa mga nagtiro siya nga daw wala may nagagin.
0: Kay kung gipadlagan niya pag ito sa laki ang gintorse niya kay nagisubay siya sa dalan siya? Sundan pag ito siya
1: gintapos nagid lang siya tani eh.
0: Pero mayo to nga mayo to nga diskarte nga pag tiro sa iya mo na oh kuno abi ginbunggo ito direkta sa may gutter kagin
1: napakulukuno siya na ano
0: kagin lapakan niya mayong iya nga clutch niya kuno abi nabugtuan sa ginawa tapos wala na nagbalik siya ang gunman.
1: Gani.
0: Amo na ako nga, Adolf, kita nga mga broadcaster. mahalong kita doon kung wait kabalo kung sino itong kontra.
1: Bisan tuod niya.
0: Amo na gani nga nakulbaan ko itong gin-open up ko si Ian, bala mo?
1: Nga?
0: Base babalikan ta ni Lutlut, bala.
1: Amo babalikan ta siya Ian? Hindi, in fairness man sa kay Ian, amo na yan nga.
0: Asa ano na ta sa radio ang Korman na ta sa
1: Korman na lang tayo, ah.
0: Pero wala gisabisan gas-gas bala dol. Na ubayan pagid man
1: siya. Correct.
0: Oh, siguro kita kagari pagid no. Hindi man ha sa tanan-tanan nga para sa aton nga nagapangabuhi sa radyo nang hindi taman pagpasubrahan ang ginatawag nga freedom of speech kay kung kaisa kinanglanon ta gina dapat kita nga mga radio personality na bilong man kita sa balita,
1: sa entertainment
0: kinanglan tagid ang magtimbang nga bahin ilabi na gid kung magplastar kita sang issue
1: none.
0: Kag hindi kita magpato-pato istorya nga kulang-kulang man lang aton ebidensya.
1: That is why
0: so pasabton ang piyak nga side para balance ang pagplastar kag presentasyon sang aton nga balita.
1: Kag bisan gani nga do medyo comedy ang aton nga show. Halungan taman kun ano nga hindi man masakitan ang isa ka tawo nga gina.
0: Do diri ka naman gabawi sa akong ginaobra kada gabi ah.
1: Wow.
0: Do ako naman ginabuhat-buhat.
1: Hindi.
0: Ha? Tinugay. Pati-patihan mo ko?
1: O general ni
0: Balayaw. General, sige.
1: Na balang bisan tuod nga ng
0: entertainment
1: kita, halungan taman ang mga nagagwa sa bata. Kay base, kung...
0: Pero galing kay tituod mo na ganilang ka sila ya, di ba?
1: Correct. Ako galing na ako, unay nga lang ka. But the point is, nga, labi na para sa ito na natambo sa isang mantika, utod natin sa broadcast, nga, nang galaw-galaw siya party sa mga sexual bala, di ba? So muna ha,
0: kung kay sabi ka gaka carried away bala kahit ang sa iban common na lang sa ila ang lawlaw gana isang
1: yes.
0: Parte sa sex sa rape gid mismo nga ra lang wala ka nagali ka balon na offend mo nagali even though nga upod mo siya pero the way ikaw mag-express tani sang imo nga ihambal kag ukon joke wala mo na mabawi ba.
1: Correct. Kaya nahambal mo na.
0: So, syempre, ang aton nga trabaho subong, hindi lang sa radyo lang kita mabatian, pati na sa social media pagid.
1: Correct.
0: Nagasinkro ang aton nga FB Live. Kag, okay lang ang radyo yan. Kung wala complain, hindi ka mapagpangayuan TOA.
1: Correct.
0: Te, karo kay may Facebook. Biskan nakasave ka tuod sang imo TOA sa istasyon, mas pagid ang screen record sang mga netizen. So amo nang mabulubudlay da. So amo na gani no kay ti mayara gitawo nga hindi gid manamian sa aton nga trabaho. So amo na maghalong kita tanan kag ang aton to upod man sa aton nga pagpangabuhi. Swerte lang gid siya nga wala gid siya mapuruhan. So maghalong ka na gid sir. Hindi gid magpatama mayo sir kung ano gid man ang imo da ginapangatubang. Hindi lang gid pagipadala-dala sir ang importante ang aton nga pamilya kag manami nga kita nagakabuhi sa sini nga kalibutan.
1: Ako gani basta magwa ko di ka magjiga-jiga sa mga ano gahaluman ko eh kasi
0: wala ka gahalong.
1: Sino sila nga wala?
0: Gay uniform ka gani kay para makilala ka si Dolphy kay para maka-strike ka gid eh. Ako si Dolphy te wala gid ta.
1: Wala
0: mo isa man na bala ginobra mo.
1: Wala ko na bala
0: gating
1: na...
0: advantage ka.
1: Sino sila? Kung pwede pa lang gani nga ubahon ko nga ako. Amo na bala. Kaya kay te syempre mahuya banta nga nagalakat ta di. Sinuna
0: ang balon siya. Ang balon ko gani. Si boss gani nga. Hindi na ako mag-radio boss. Ma-opisina na lang ko.
1: Tapos ang balon ko si boss. Boss, dolal. Lagi man ang produkto mo. Pwede eh. Masayista na lang.
0: Madamong salamat sa tanan ng mga tech on duty, sa tanan ng mga station managers, sa tanan ng XFM radio station sa Negros Kagpanay. Kag syempre sa amon boss Dr. Emilito Oy and Madam Olivine Oy, ako si Katropang Troy Tisoy.
1: Ako naman si Dolphy Langka.
0: Mabalik kami buha same time sa Gyapon sa phone pa lang programa. Adios amigos amiga.
1: Muchas gracias.
0: Good night everyone.
2: Hala, ka exciting.

0: FM 103.9. Santon Gold Live Testimony.
1: Ako po si Rodeline Tacuyan. Ito po ako sa Singapore, 35 years old, from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, epektibo. Nawala yung ubo ko. Numuhi ang kapatid ko. Nagpabili ako ng Santon Plus Gold. Kasi maganda, nawala yung ubo ko. Kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
3: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slite. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3. At wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3U.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
5: Ako si Jaime, usa ka retired na sundalo. Sa unang bata-bata pa, paspas pa muhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, puro-puro.

0: Turbo food supplement for men.
1: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
3: Sister Pain.
4: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang ipikto?
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. No! Sister Pain.
5: If symptoms persist,
3: consult your doctor.
5: Ipili sa mga butika.
3: Sanfon Gold. Coffee Mix.
6: Ako si Ansang Somag. Isa ka studyante.

0: Toyota tayo.
1: Southern Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
2: Mamayagpa sa anong sulok ng mundo.
1: Luzon,
2: Visayas.
3: XFM
4: Cebu. XFM
2: Bacolod. And Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: 103.9. Santon Gold Live Testimony.
1: Agapito po, Taganara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-shift sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
2: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako si Eric. Dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti. Nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
2: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Pili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3. Yaa, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix. May Stevia and Natural Sweeteners. Halin sa Stevia Leaves. Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may aramat sang Vitamin D3. Nga pampapasgog sa atong natulan. Pampagkana sang utok. Kag pampa-improve sa atong immunity. May Santon nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Madamit na. Super healthy pa.
6: Mabili sa mga butika.
7: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
8: Claire Skin Beauty.

0: pinakamabilis sa mga butika. Southon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Clarice Sanghandumana, isa ka call center agent. Nagapangita gid kuya sang kape nga di lang makapangpakuha sang pulaw, kundi makapauli kuya balas sang glowing gihapon. Good thing may Southon Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gid, may free collagen ang gutatayon gapa.
0: Southon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinakalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.

0: Pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Southon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahaganhaga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
2: Nga, XFM, kid, how?
3: Kaya pagbugtaw ko, balita din mo.
2: Nga, XFM, kid.
4: Inami ang music, ah.
2: Nga, XFM, kid.
4: Ay,
5: wala ka lang music, magkatapos mugtaw ka, blam, mayarap ko yung mga balita, blam, so, amin, bigit mga DJs, nila, kanya,
6: wala sa konkreto nga sabat. Wala sa katumbas nga rason, kung naka-X. Simply,
2: may how, kita, pag...
6: enjoy lang.
2: Nga, XFM, kid, how?
7: Tingin mo!
6: XFM 103.9.

0: Sister Pain. Panggalang Pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga bukika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbisa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutatayon. Kapahubin pa sang na world.
0: Santhon Gold.

sa XFM. And Mindanao now with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: 103.9. Santon Gold Live Testimony.
1: Juanita Badajo, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
0: Santon Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika. Santon Plus

0: pa. Mabibili sa mga butika.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, kapuya, uy, bilar ko gabi eh.
6: Naunsa di ay ka?
5: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Kusgan kaayo.
6: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo.
5: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Pastilan. Exciting kaayo? Nalipong ko.
6: Oo, the familiar sa ako, ana. Nakadungog na ko anang turbo.
5: Oo, Mari. Turbo! Sulayin ninyo para wagas ang lakas.
3: Turbo food supplement for men. Hihimo sa baka o clavuasca. Usa ka herbs gagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika. Sister Pain.
8: Si Michelle Nagali, isa

0: pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Samphone Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sigi tindog sa bilog nga adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sa akon kasukasuan.

0: parang pain. Fast and safe. Assist the pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor. Pagpili
1: sa mga bukika.
0: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malu. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Nga enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix.

0: campaign. Fast and safe. Yeah. Sister Pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor.
1: Sa mga buki ka.
0: Sunthorn Gold Coffee Mix.
2: Ako si Mirbis. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Sunthorn Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag glutathione. Kapahubin pasang na world.
0: Sunthorn Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pabili sa mga buki ka.
3: Nga, XFM, kid, how?
4: Kay pagbuktaw ko, balita din mo.
3: Nga, XFM, kid.
5: Inami ang music, ah.
3: Nga, XFM, kid.
5: Ay, wala ka lang music, magkatapos buktaw ka, blam, mayarap sa mga balita, blam, sun, amin, mga DJs, nalakad, blam,
6: wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X, ka-X, ka-X. Simply,
3: may how, kid, dapat.
6: Enjoy lang.
3: Nga, XFM, kid, how?
7: Timo!
6: XFM 103.9.

0: FM 103.9.
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Lin Anyo Sapo, 46 years old. Dati po nag-worry ako sa health ko kasi po laging masakit yung didi ko, yung paa ko laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit, patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa 1 tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
3: Taig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win ng paningin. Kaya iwasang ma-zen zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Kapag may family ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
1: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng

0: Ako si Danny, isa ka bus driver. Upuntunin sa lawat na pagbiyahe ang cess the pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita nga mga driver, mag-inobus ang cess the pain.
1: Cess the pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the pain. If symptoms persist, call your doctor. Ibili sa mga buki ka. Samphone Gold Coffee Mix.
2: Ako si Reddell. Damong ipamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapi man lang ko. Kapi nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagka

0: FM 103.9. Santon Gold Live Testimony.
1: Sonny Villanueva po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko. Pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, Dok.
0: Mabibili sa mga butika.
2: Santon Vitamin C, ang alkaline.

0: Vitamin C. Ang Alkaline, no Vitamin C.
1: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag Vitamin D3.
3: Ako si Elsa Nieves. Ibawalan ako mag-inom sa kape. Tungod binabat job ko sa akong heart. Ipalikaw ako caffeine. Pero nagpangitakit ko sa kape na damo health benefits. Muna gintilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala, nasawaan ko gid. Patsyag ko gid na relax akong kalawasan. Ibagit ko healthy coffee.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
7: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: Symptoms persist.
6: Consult your doctor.
1: Sa mga butika.
2: Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Ronald. Bago ko ng discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto gate ang hisog. Kaghimo sa ginting ng nga po.

0: Sister Pain. Tanggalang Pain. Fast and Safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga bukika. Sanfone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo.
2: Isa ka teacher.
1: Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfone Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Kaya enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Sanfone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pagpili sa mga bukika.
3: Nga, XFM, kid, how?
4: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
3: Nga, XFM, kid.
5: Ay, nami ang music, ah.
3: Nga, XFM, kid.
5: Ay, wala ka lang music, magkatapos bukta ko, may arapin sa mga balita. Blabos, ang amin, bigit sa mga DJs, nalakad.
6: Wala sang konkreto nga sabat.
7: Wala sang katumbas nga rason kung naka-X, ka-X, ka-X. Simply,
3: may how, kita, pag-
7: enjoy lang.
3: Nga, XFM, kid, how?
8: Timo!
7: XFM 103.9.

0: campaign. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbisa, ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa work mo ang Santhon.

0: FM 103.9. Santon Gold Live Testimony.
1: Juanita Badaho, sarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Narin yung pamamaga ng binti.
2: Mabibili sa inyong mga suking butika, kape at gamot. Ngayon, pinag-isa na Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
3: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at CSNT. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagamot sa lamang uri ng sakit.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Bilang isang wholesaler agent na naka-greater shift, importante na lagi energetic at malayos ang kahit anong sakit. Kaya lagi akong nagtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Pare, psst, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
7: Sister Pain.
8: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa edad na akong training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dati kung akong lalas sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: Symptoms persist. Consult your doctor.
7: Santon Gold Coffee Mix.
10: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tinawan na kape. Inbidyang sabor sang Santon Gold Coffee Mix. Manamigit sa akon panlasa. Taas ini sa antioxidant properties.
7: Santon Gold Coffee Mix.

0: FM 103.9
1: Santon Gold Live Testimony.
2: May linda ka sa pinubuan ba na parang nunal siya. Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti siya bang nawala. So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Santon Gold.
1: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
3: Ako si Yvonne, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3.
6: Kung si Hazel Unarse sa una, gainom ko sang ordinary lang kape. Pero sige, aslog sa nga konsyant, isa ka pala nung kapa ko. Sa premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape, adlaw-adlaw, okay ginang akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka, wala naman ko ginatake sang acid. Premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
5: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
7: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
8: Wow! Guwapa ni Guruay. Nami kutis, ha, miss? miss?
9: Ha?
8: Oh, ma? Ikaw na?
9: Oo! Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
8: Clear Skin Herbal Soap?
9: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
8: Hala, tingala ko naghuben ka.
9: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
8: Ma, baklan mo mang kusina ha?
9: Oo, baklan ta ka. Pero dali lagid bala. Di intagali mabayad sa tuition mo.
8: Oh, gali. Diriyo.
9: Ah, dali na.
10: Tila ba may hangin sa tiyan?
11: At masakit sa pakiramdam?
10: Kabag yan!
11: Mag Santon Plus Herbal Oil.
10: Isang pahid lang,
11: tanggal agad ang kabag.
10: Santon Plus Herbal Oil.
11: Ang pamahid
10: na all-in-one.
11: Sa presyong
10: magaan.
11: Santon Plus Herbal Oil.
1: Sister Pain.
12: Dari, sa kaservice ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang karamises na nagtumaro kasi matyag ko tayo. Wala nang sakit ang ako likod.
1: Sister Pain. Galang pain, fast and safe. Sister pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
13: Ako si Amelia, maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pa dipagi ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Te, hamak mo na, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kag ang sabor kag presyo ay madaugid dya.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gawal sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
14: Nga, XFM, kid, how?
15: Kaya pagbuktaw ko, balita din mo.
14: Nga, XFM, kid.
15: Ay, nanyang music, ah.
14: Nga, XFM, kid.
15: Ay,
16: pura ka lang music, magkatapos bugtaw ka, bla, may harap kayo sa mga balita, bla, so, amin, bigit sa mga DJs, nila, kanya, bla,
17: wala sang konkreto nga sa lahat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X, ka-X, ka-X, simply,
14: may how kita pa.
17: Enjoy lang.
14: Nga, XFM, kid, how?
1: Timo!
17: XFM 103.9.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Southon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malu. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka.

0: ang pain. Fast and safe. No! Sister Pain.
1: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pipili sa mga bukika. Sanfon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa work mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Kapahubin pasang na work.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pipili sa mga bukika.
3: Nga, XFM, kid how?
4: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
3: Nga, XFM, kid.
5: Eh, nani ang music, ah?
3: Nga, XFM, kid.
5: Ay, wala ka lang music, magkatapos bukta ko, may arakay sa mga balita, blabos, yung amin, bigit sa mga DJs, nalakag,
6: wala sang konkreto nga sabat.
7: Wala sang katumbas nga rason, kung naka-X, ka-X, ka-X.
6: Simply,
3: may how, kita, pag-
6: enjoy lang.
3: Nga, XFM, kid how?
8: Di mo!
7: XFM 103.9.

0: love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: Exciting Pilipinas! Bueno man ang mga programa sa aga, dala ang mga balita na may good vibes.
2: Good news!
1: Para timprano pa, energize na ang morning. Exciting Pilipinas! Diri lang sa

Good morning, Pilipinas! Good morning, Siyudad sa Bacolod. Good morning, good morning, good morning! Welcome sa itong programa dariya sa Exciting Pilipinas. Wakatrapa subong niya nga Martes, June 23, 2026. Junio 23, take this meal, 20 size. Mainulanon nga aga mga katropa. Bulubog na ang aton nga tiyempo. Aga pa nagainulan, no? Nagaulan-ulan mga katropa. Kagina, ti, mga alas tres, tiga buang ulan. Kagsubong mga katropa, ti, sa Gihapon, bulubog na pa ang palibot. And as of 2 a.m. kagina mga katropa, subong yung June 23, 2026, ang Super Typhoon Francisco na may international name nga Mekala, kung paano mag-pronounce ni Mekala, ang gina-monitor inside sa Philippine Area of Responsibility o CONBAR mga katropa. Samtang, ang isa ka tropical depression naman, formally named as LPA-06C, ang gina-monitor man mga katropa within the Philippine Monitoring Domain o kon TCID, managpasulod man sa Philippine Area of Responsibility. So tayo mga katropa, may bagyo ha, basig wala ka pa nakabalo, may bagyo, bagyong Francisco. So tayo, ready yourself, ready your gamit. And of course mga katropa, know the safety precautions or mga safety measures dira sa inyo tagsa ka panimalay. A good nga ready kita tanan. Naman lagani, ligtas ang may alam. Diba? Oras mga katropa, alas 4:52 na. 4:42 in the morning, and of course, mga katropa, live na live na kita sa ating official Facebook page sa XFM Bacolod News and the Public Service Authority. Kita man ang mabatian sa inyong mga tagsaka radio. Ara kita mga katropa sa ating radio frequency. Yan, 96.7 and 103.9. Salamat, ara kita sa 103.9 and 96.7. And sa buong adlaw sang Martes, riding ready na bala ang ating mga students. Sa mga estudyante dyan, riding ready na for class. Ano? So far, the way pumakita may nakita ang class suspension regarding yati sa bagyo. No? Biska may bagyo, so far, do wala pa man gid. Sa mga cancellation of classes, nga tingin pagwaang tag sa ka-LGU, driya sa probinsya sa Negros Occidental. Pero ti, mga katropa, mga estudyante, ha, tuon niya mayo sa eskwelahan. Kasi as we all know mga katrapang ati sa incident kahapon nila tabo dito sa bahay sa Tacloban mga katrapang ati may pagpamusil kung pagpaniro dito yung natabo. Hopefully this will not happen again. Okay, school is an institution for us to learn and not nga ati mag inaway dira magpansyanay. So mga katrapa, hopefully, and we're all praying, no? Yeah, tingin safety place ang mga tagsa ka eskolahan for our student, and gina-pray man nato, no, ang family sa mga nagtaliwan because ng nasambit nga incident mga katropa. Alas 4:54 na. Sa mga mother dear, dara nga nagatutok sa ilang mga tagsa ka radyo, good morning, good morning, good morning. And of course, sa mga tatay dira ang nagpamatay sa aton subo, nagpainit na sila mga tagsak ka mga tubig, yung nagpangapi, o ibang nagpangapi, nagigani. Sa mga jeepney driver natin, yung nagparada na, nagahanda, nagpainit sa ilang mga makina, good morning, good morning! And sa mga katropa natin, yung papauli pa lang halin sa ilang mga tagsaya ka, yung halinan, lalagawan. O kon olubrahan man. Good morning sa inyo, taran! And tutok na tutok. And tutok na. Dari lang sa programa naton, Exciting Pilipinas!
Mga katropa, live na kita ha sa itong official Facebook page. So may mga patamyaw ka mo dira, so may mga birthdays, anniversary, mansar, etc. Kung anong luyag niyo ay patamyaw, comment na sa itong yung official live stream. Kaya rin darigan sila ni Andy Molyenedo. Good morning, Abalia. Good AM. Ginagreet yaman ko nun si Jasmine Molyenedo. Good morning. Good morning sino siya, Andy Molyenedo and Jasmine Molyenedo. Mayong aga. And si kay Ma'am Shirley Arevalo, good morning, Ma'am Abalia. Good morning, Ma'am Wendell. Kaysa tanan niya nagalantaw, kagtagpalamati ko no sa aton nga programa. Thank you so much, Ma'am Shirley Arevalo. Oy, sa mga katrapa peeps natin all over Negros Occidental. Bugtaw na, bugtaw na, bugtaw na.

Ayun. Sa mga wala pa naka, ano dira, naka bugtaw, amat-amat na, no? Samtang ti makahimus-himus pa ikaw sang temprano. Makaprepare pa ikaw. Mayara ka pa siyang time, no? Para nga mag-prepare ya. And, syempre, sa mga katrapapips natin, nga may mga activities dira ang homework na tapos na. Ang mga balayran na bayran na. Mga due date yada sa tubig, kuryente, tanan. Ang inyong mga wallet, rarabla, nasulod na sa inyong mga tagsakabag. Sa mga nangyosyo liga, kalipatan mo, no? Ang payong, ha? Ang payong! Halusian ka gini mother mo, nadubula na naman, ha? Itipigi ang payong. And oras natin mga katropalas, 4:57 na. So, samtang nagahimus na kamutinan. And nagkatutok sa itong programa, Adria, sa Exciting Pilipinas. Siyempre, kaupon niyo ko sa katropang Wendell Balinario. Ano naman ang mga musika naman yung makapa-aw sa aton nga mga aga. Makapabugtaw sa aton nga mga takipusuan. Kemi lang sa aton mga kaugalingon. Mga katropa, ay Money Money by ABBA with After That, Achy Breaky Heart by Belle Ray Sight.

0: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Ang hinihingi ko, ito po ako. Ginaan po yung pananakit ng aking katawan, ng aking panginginig ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng uminom ng Santon Gold. Marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman.
1: Mambibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santon Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa, mabibili sa mga butika. Vision X Plus, marami na ang natulungan.
4: Ako si Giselle Mandalo, tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus, sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
1: Vision X Plus, epektibo. Mabibili sa mga butika.
5: Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Turbo Food Supplement for Men.
7: Ako isa ka call center agent. Tulog sa buntag, mata sa gabi. Obviously, wala nag-free time of extra energy pa para sa akong partner. Bisan sakto pa ko sa konsumo sa mga vitamins, pero dili good makahatag og enough energy o desire, especially sa pag-loving-loving kay partner. Maayo na lang na ang Turbo Food Supplement for Men. Ang pinaka-exciting food supplement sa market karon nga nakahatag sa mo ang magpartner og exciting life.
6: Turbo Food Supplement for Men.
1: Hihimo sa maca og clavuasca, usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan og kababainhan og gahatag og kusog og resistensya.
8: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo Food Supplement for Men, mapalit sa mga butika.
9: Sister Pain.
10: Si Michelle Nagali, isa

0: the pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sis the pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold Coffee Mix.

Good morning! Ito kabalik sa inyo mga taksakaradyo! Good morning, good morning, good morning! Welcome sa Liwat sa programa natin rin sa Exciting Pilipinas! Siyempre, ikaw po nyo sa giyapon si Katrapang Wanjel Balinario! And kamusta ang inyong mga pagligamon? Kamusta ang inyong mga paghikot-hikot na sa bagyang aga? Samta nga nag-upod sa itong programa. Dahil nakabug daw! Nabala ka mo sa mga musika natin nga magkapa-aw! Sa bagyang aga? Break it, break it, boy! Makabalo ka liri. So magaling yung June 23, 2026 sa mga nag-celebrar. Ako nag-celebrate sa ilang kaadlawan akong birthdays. Happy, happy birthday! Happy

0: Happy, happy birthday! Sa tanan yung mga nag-celebrate sa ilang kaadlawan. Sa mga June 23, busi may mga kilala ka mo dang, yung mga loved ones, mga partners, utod, nanay, tatay, no? So, greet yun na, siyang happy, happy birthday! And of course, mga nagkapun sa programa natin subong aaga sa ilayan ni Sir Randy Medalia. Good morning! Magkagaman kayo ng Irene Edrama Laganya. Good morning! And sa mga nagatutok subong sa atong programa, sa inyong mga tagsakaradyo, sa XFM Bacolod, good morning! And sa Liwata, iara kita sa atong radio frequency. Yan 96.7 and 103.9. Arakita sa FM nga Bond. Sa inyong mga tag sa karadyo. So ano pang inahulat ninyo? Tutok na. Tutok na. Sa ilayan ni Jelwin. Good morning man. Balia, good morning. Katropang Wen. Done sharing na kuno ang eskulahan kuno sa Tacloban City. Nga may shooting incident kagapon nga adlaw. Nagdeklarar da yun sang wala klase. Dahil mo ito nga wala sa klase. Subong ya. Pero ti... kasubo, no? Sa nga mo ito nga hitam mo yung mga katropa. Hopefully, that will not happen again. Especially, kumbaga, nag-costos ang trauma sa mga tagsaya ka. Kambataan. Sana sambit ito nga eskwalahan. Hopefully, wala na sa mga amusin nga insidente ng matabo pa all over the world, mga katropa. Paras naton! Alas 5:12 na! And sa mga ato naman padulungan ang pampag-good vibes natin mga katropa. Ito nga trending nga TikTok video. TikTok video nga makapakadlaw kung makakatag sa good vibes sa atin nga tanan. And syempre ini ang nag-trending ni... I forgot kung pila ni iyang reactions nga nakuha sa TikTok. Pero mga katropa, nag-trending hindi siya kay tungkol sa it's not about the video nga you're funny or no one. Pero kay tungod nga ini ang sa ano bala sa iyang pronunciation para pagbasa niya. Subong ara na ini siya sa 699,500 reaction with 3.4 million views on TikTok. Grabe, 699,000 point something na, no? So, lapit na lang mag 700,000 and 3.4 million na ang views, mga katropa. Kaini, challenge ni Duginagad ya. I don't know kung manghod yan ni or yan ni nga hinablos. Wala lang takabalo. Wala yung maging state abi, no? Balhambal yan lang, huy da, sigbala, ano tama, ma-TikTok, to ma-video-video, to bala, ikaw si Liza Soberano, ako si Catherine Bernardo. Amo nga bal niya, ha? Ikaw si Liza Soberano, ako si Catherine Bernardo. Sa pelikula ni nga, nalipat mo ka title man. Basta ang pelikula ni nga, doon ka tumboy-tumboy, bala si Catherine Bernardo, mga katropa. Tapos, nagbabahay, hindi siya sa ulihi, bala, no? Nalipat ko. I must be love, gali, must be love. Muna siyang title, must be love. Yung search ko gid para sure na sure. Sa film nga must be love, kay ting mga katropa, si Patchot, na di ang pangalan ni Catherine Bernardo. Tamboy siya. And si Angel, lang iyang cousin. Si Daniel na di, ang lalaki nga crush nila nga duwado ka muna. Pero si Patchot, ito ka, ano sila bala? They grew up together ni Daniel. Alipat ko sa ngalan ni Daniel. Si Ivan, gali si Ivan, si Daniel. Si Ivan. Tapos, tinaluyag si Ivan una kay Angel. Tiabi ni Angel, ginago ni Patchot si Ivan. Ginagwapa na nga daan si Patchot. Bakod sa pangalan. So, ang balya, ang ato nga line, giba lang nga, istoryahan na, nagabatuhan na isang conversation o kung sang linyahan si Angel kag si Patchot, mga katropa. Ang ila ko nung sundo na, pero, siyempre may script sila from, you know, the internet, nga muna siyang basahon. Okay na sana. Bongga rin ang acting ni Bebe Girl. Kaso, may na misread lang siya. No? May nasala lang siya basa. And amo na ang nangin funny sa ining video. Sige bala, tanong pa ito gayon pa. Live the live! Sa ito niyang official Facebook page. Mga katropa sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Tutok na mga katropa. Kay Arina! Arina! Tik-tik ka na!
1: Oh, Simon!
2: Ano ako, Simon? Oh, come on!
3: Okay, guys. Acting challenge. Ako si Catricia sa live.
1: Ah, yes. Nice si Soberano. Katim Bernardo, no?
3: Go. 1, 2, 3, go. Angel, magpapaliwanag ako.
1: What are you going to explain? That I'm stupid enough to sense that you and Ivan have something more than just being a friend.
3: Bakit ka ba nagagalit, Angel? Dahil feeling mo, inaago ko si Ivan sa'yo. Angel, mas nauna ko siya naging best friend bago mo siya naging boyfriend.
1: Yeah, you're right. Pero best friend ka lang.
3: Oo, oh, alam ko best friend lang ako. Kaya nga ginagawa ko to para makatulong sa problema ni Tita Gwen. Ginagawa ko to para sa best friend ko.
1: Oh, Simon.
2: Ano ako, Simon?
1: Oh, Simon.
2: Oh, come on.
0: So yan. Okay na taning acting, no? Oh, come on. Kaya nakabot lang habi sa script, sa text, mga katapas, C hyphen Mon. Kaya ang pamasa sa bata. Oh, Simon. Supposedly, it's, oh, come on. Nagagalit ka ba? Kasi mas una ko siyang naging best friend bago mo siya naging boyfriend. Angel! Sabat na tani si Angel. Oh, come on! Ang sabat ka batay. Oh, Simon! Oh, diba? That is... Nakakinang lang tagi diba katropa kabag to on how to read. Dekete, kung ano, kung sagad ka na mag-acting, pero hindi ka kabalo magbasa. Gali, diba? So, mataktak agad. Come on. Dati ano na siya, bindo ka pang shortcut. Bala man ting bata, wala pa rin balo. Gura ka muna siya, ganyang shortcut. Saying, come on. Simon ang basa niya. Okay na saan ang galawan, okay na saan ang acting. Anyways, mga katrabaho mo, inang atin niyang TikTok and video for today. Kaya oras natin, alas 5:18 na. And hello din sa mga katrapapips natin na nag-tutok sa atin. Programa sa ilayan ni Inang Irene Idra Malaganya. Malinga, pag-greet ko no. Say happy, happy birthday kay Manang Rona Rivera. Kag sa bata niya, happy birthday man kay Justine Rivera. May happy, happy birthday! Happy birthday! Rona Rivera and Justine Rivera. Happy birthday man kay Kenna Suanco Gallego. Good morning. Happy, happy birthday man. Napatamyaw man rin ni ng Irene Idrama Laganya. Happy birthday! Kenna Suanco Gallego. And sa aking Amega, happy birthday man tuloy. Amega, good morning kay Iris Joy Jonido. Good morning! Mayong aga man, eh, no? And thank you again sa mga nagtutok sa aton subong sa programa naton. Exciting Pilipinas! Oras naton oras! Alas 5:19 na! Ang tinigang nyo! Luto na! Sila ni Myrna Sumagaysay. Good morning, Hambalia. Good morning, Katropa. Listening now from Delicioso Ilog. Good morning sa inyo dyan, Ma'am Myrna Sumagaysay. Dira sa Ilog, wa. Mayong aga sa inyo, dira. And of course, sa tanan yung mga listeners mo naton, sa tag-sa-tag sa nila kapanimalay, sila ni Mary Ann Ledesma dyan. Good morning. Sila ni Tita Salina Tarahe. Good morning. Tuwai si Tita Salina, nakapanilhig, kagiinulan na sa dahil. And sila ni Tita Daisy, dira, good morning man. And sa mga katropa natin all over the world, good morning, good morning, good morning! Mayong aga, mayad ka adlaw. Magandang umaga sa inyong lahat mga katropa. Oras natin 5:20 na. And mahal pagyapon ang gasolina. Balik na klara kala sa obra pero mahal pa ang gasolina. Rewa! Samtang ang padayon kapag talaga nagahikot this morning. Mahal ang gasolina. Charot niya. Ala Gasolina by Daddy Yankee Remix.

0: nagbabalik sa inyo mga radyo. Good morning, good morning, good morning! Mga katrapa, oras natin, alas 5:29 na! Sa pagiging aga, June 23, 2026, Martes nga adlaw. And of course, you're still listening here sa XFM Bacolod 103.9 and 96.7 here in our program, Exciting Pilipinas. Good morning sa liwat and morning to all of you mga katropa. Nagkahimos na bala, nagkabugtaw na ang facing naton. Ara na. And of course, subong at tiyempo mga katropa, ba? Medyo tulutog na, namigid pang api-api, no? Speaking of coffee, mga katropa, before kita magtakop sa itong programa, ikahindurso ko sa inyo yung kape. Nga pinasahi, hasang, yes to health. Ini nga itong nga Santong Gold Coffee Mix. Nga itong nga kape, nga hindi lang namit ka, nga magkapahealthy, makapagwapa, kag magkapagwapo man sa inyo. Ini nga itong Santong Gold Coffee Mix, nga mayara sa ingredients, nga malunggay, turmeric, sangara sang Louis Aba katapa plus mayara man sang glutathione and collagen kung sa diin nga makapagwapa kag makapagwapo pa sa imo ang kape nga kakaiba mga katrapa nga atong Santong Gold Coffee Mix. So, pangapi-ngapi na kamudira samtang, igasugura na naman nato ng adlaw naton subong. And syempre, tutok lang sa tanang yung programa sang yes to, akong sang yes to. Sang XFM Bacolod, halin niya aga tutumang gabi mga katrapa, tutok lang. Diyan sa tanang programa. Kag, syempre, magabulos natin dugdugay ang The Secret of Health. And after that, balitaan na naman kaupon si katrapang Franz Andrew Burgos sa Express Balita. 5:31 na mga katropa, himos na kamuda. And sa tanan yung managapadulong na sa ilang mga pagkatuan, alubrahan, eskulahan, kon lalagawan man. Ingat, ingat, ingat. Ingat sa mga nagabiyahe, nagamaneho, subong yung aga, madaludadlog ang aton nga mga dala nun. So, ingat, ingat lang, ged. Hinay-hinay lang ha. At sa tanan yung mga may big event today, good luck. And syempre, God bless everyone. Yun. Salamat mga katropa sa mga June 23, 2026. Isa ka maayong adlaw and happy Tuesday everyone. Salamat. Happy, happy, happy Tuesday and good morning.
1: XFM Bacolod News and Public Service Authority.

0: Pina lakas,
1: pina galit,
0: pina husay,
1: Sunfone Plus Cold.
0: Mabili sa mga butika.
2: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Sunfone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang panggalusugan. Sunfone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
3: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Sunfone.

0: din man kamo, amo ni dapat kapinyo. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung kang Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Santon Plus Herbal Oil.
4: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
3: Santon Plus Herbal Oil.
5: Isang pahid lang sa puso.
3: Desminoria.
5: No more.
3: Santon Plus Herbal Oil.
6: Chronic pain.
7: Ang sakit.
6: Mag-assist pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-assist pain. Kangkarang pain. Fast and safe. Assist pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Sista Pain.
9: Mabibili sa mga butika.
1: Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kapinga di lang makapangpakuha sa kulaw.
11: Good thing,
10: may Santon Gold Coffee Mix.
11: Maluwas na manamit gin,
10: may free collagen,
11: ang guta tayong kapa.
1: Santon Gold Coffee Mix.
6: Nagkape ka na,
1: nanakas,
6: at gaganda ka pa.
1: Mabibili sa mga butika. XFM 103.9.

0: na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadunong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaayong lawas. Magatudlo man sa maidid kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Gani dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
1: Mayong adlaw naman sa inyo tanan, mga suki namon sining mga sumulunod kag tagpalamati sa programa The Secrets of Health. Ang ato sining pagparagad sa sining programa, ang tinutuyo sining mahatagan kamo sang ideya, informasyon kag maedukar sa kung ano ang mga nagakadapat nato sining himuon para matipigan tang ato sining lawas, para makalikaw kita sa mga masakit. Nagadako man ang problema ta kung may magsetin ang masakit sa aton, kay kinahanglan mo gid maggasto eh. Kinanglan mo gid mangita na sang tambal kag kun magset in nga ni mga simtomas ang masakit. Kakahulugan ina nga nagadako ang aton sining kinahanglanon nga galastuhon parang inugbakal sang bulong. Pinakaimportante sa tanan is prevention. Kun may ara man lang kita sang pamaagi tiempo para nga mangin healthy ang aton sining lifestyle. Ina mga abyan makabulig agud to makalikaw kita sa mga grabe sining pamalatian. Pwede ka mo makapasakop sa ato sering pagpanagad basi may mga concern ka mo darang masarangan karon sabton sa ato sering consultant dari sa programa The Secrets of Health. Sa ato sering pagpanagad o punta ang ato sering Doctor of Alternative Medicine Practitioner and consultant sa programa The Secrets of Health, Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa programa The Secrets of Health.
2: Welcome man, Sir Josil. Ano? Gina-welcome na ito ng aton sini mga tagpalamati sa kutob sa manabutan sa aton sining tingog sa pagwaragwag kag sa kinandan. Yari naman kami ni Sir Josil ano, sa paghatag sa inyo, pagdulong sa inyo, sa pila ka mga mapuslanon ng mga informasyon may angot sa aton sini nga ikaayong lawas. Hindi na kita maghulat niya magbalatian antes pa manginaktibo kita sa pagtalupangod sa aton sini nga kalawasan. In fact, kadamo sa ang mga magamit naton sa aton palibot nga hindi mabakal sa butika. Ultimo ang pagsunod sa mga suggestion naton diri sa lifestyle modification para makalikaw kita sa badatian kag para magpabilin nga ang lawas malig-on kag para adlaw-adlaw kita may proteksyon. Ang paginom sang Santhon Gold Capsule, Premium D3 Capsule kag Santhon Vitamin C kita sini ang mahimo nga mabuligan.
3: Yes to health.
1: Maginom kamo sang Ultimate Trio. Inatawag naton ini nga Ultimate Trio sang Yes to Health Incorporated. Santhon Plus Gold, Premium D3 kag Santhon Vitamin C. Ining tatlo ka mga produktong ini sa quality products sa Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration. At babakal sa mga butika nga suki ninyo bla pamangkot lang kamo sa Santhon Plus Gold, Premium D3 kag Santhon Vitamin C. Sa Bacolod City, available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39, Lisari Street in front sang Marayo Bank. Available da ang mga produkto nga ini. Kadto lang kamo da, kon volume ang inyo sining baklon, dako pang discount nyo sining makuha. And then sa mga kaiping sining kaprobinsyahanan dari sa aton sa isla sang Panay kag Imaras, kadto lang kamo sa suki nyo sining mga butika kag pharmacy. Pero kon makadalikat kamo diri sa siyudad sang Iloilo, kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building, Yulo Street, atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
3: Yes to Health.
1: Pero diri kita sa mga hiyang niya sa kape, may kape para sa tanan pati kabataan. Kay why niya caffeine kag why coffee beans, ang Santhon Plus Coffee Mix, may mangosteen powder, soya powder, kag moringa powder. Kita niyo why kape, why sang coffee beans, why therefore sang caffeine. Pwede kay inom sini mga kabataan kaysa sang function sang isoflavone nga ra sa Santhon Plus Coffee Mix, amo ang pagpa-activate sa ato sini nga brain functions.
2: Kag tuman kita na kaimportante Sir Josil no, kay tanawa bla subong mga pamatanon pa pero mga malipato na. Mahina na ang memory. Actually, naka-notice mo siguro ang kanamuan sa nga pag-abot sa spelling. Subong to medyo mahina na ang mga ulihing tubo. Ano? Although hindi man tanan, isa sini nga makabulig sa aton sa Sir Josil para mangin matinandaon kita, amo ang lecithin. Yan nagabulig pa-aktibo sa aton sa nga brain. Pwede sa makabataan. Kag sa mga may edad-edad na Sir Josil nga naga-malipaton man. Makuha na to na siya kung maginom kita sa Santhon Gold Coffee Mix.
3: Yes!
1: So para sa mga diabetic, may matamis kita nga kape, pero ay problema nga makapasutap sa blood sugar level kaysa sweetener is stevia, and that is premium D3 coffee mix, Dok Leo.
2: Kinasuggest ganin naton sa mga diabetic nga isaman sa kinanglanon nila ang pagpasilak sa adlaw para nga ma-activate ang ila sininga sistema dira lawas, especially kung may vitamin D sila para sa insulin sensitivity. Pero kuno ay kamo time, ari na lang kapihan nyo ah. Pilian nyo na lang ang premium D3 coffee mix. Ang isa sini sa advantage, may vitamin D3 kamo para man sa insulin sensitivity ni. Kagwa man sa problema nga madisturbo nyo sa blood sugar, tungod nga stevia ang iya sining hagin na gamit nga pampatamis sa dira. Plus
1: Gold. Ang hypertension, may mga simptoma, may mga patimaan. O galing pag set in sang simptoma o kung mga patimaan sa lawas na sini, but ang balos ni Dok Leo, ara na naduktan ka na.
2: Kaga posible, Sir Josil, may mga nahalita na sini nga mga parte sa aton sini nga lawas.
1: Medically, may explanations ini ang inatawag nato sini nga BP or blood pressure ta, depende sa readings, no? The systolic and the diastolic nga readings sa ato sini nga blood pressure. Sa present nga pag sinalayo ang lifestyle ta, Dok Leo, pila dapat gin man sini ang i-maintain mo nga blood pressure para makasiling ikaw nga low risk ako sa possibility of having a hypertension.
2: Para mahambal naton, Sir Josil, nga normal kag healthy nga aton sini nga blood pressure, ti dapat dira kata sa 120/80 o kon less sa dira.
1: Speaking about less, no, manubo sa 120/80.
2: Correct.
1: May ara kon kaysa nga reading nagataas ang iya sini nga over. Let's say for example 120 matuod, pero ang over yo kon sa galabot tag 90 tag 100. Ina nga mga kondisyon na makasiling ikaw nga you are at risk of a possibility of having a hypertension na Dok Leo.
2: Yes, Sir Josel, kay imbalance na sa dapat i-considerar gid naton ina siya. May ara man gani nga like 120 ang imo sini nga systolic, pero diastolic nimo is less than 80. May mga bagay kagyapon ni i-considerar sina.
1: So kung mag above and below normal, but tambalon something is wrong sa sulod sa imo sini nga lawas and must be corrected, Dok Leo.
2: Correct.
1: Pero kung may BP ikaw blood pressure of 130/80, but tambalon sini 130 ang iban sini okay pa, pero ara ka nagali sa moderate risk of having a hypertension, Dok Leo.
2: Kumbaga, Sir Josel, tinagaulo umpisa na ang pagtaas mo sini nga blood pressure. Kinanglan mo na sini ang pila ka mga lifestyle changes o kung nang iban sini inatagaan na sang ila sini mga medical doctors ang maintenance.
4: Ako si John, problema ko

0: Home Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
1: And mag-over 130, magkalabot na be 140. And then magtaas man to 90, 140 over 90. Puta malo sa ni, you are already classified as may hypertension or may high blood ka na, Doc Leo?
2: Actually, Sir Josil, di lang basta high blood, but high risk ka na sa ni. Kung amun na ni imo sa ni nga numero, higher chance ni mo sa ni sa heart and vessel problem. Usually, kinanglan gini Sir Josil sang treatment.
1: In short, sini seek immediate medical attention.
0: Gusto mo ba ng

0: Ay, iban, Doc Leon, galabot, tag 200, pero okay malang sa ila. Pero makitaan mo, nagapalamula, nga doga palanggitom lang ang pagkapula. Galabot, tag 200 over 120, 180 over 120. Pero kaya gapon sa ila sining alawas. Pero anong risgo mo sini, Doc Leo?
1: At yari sini, Sir Josiel, hypertensive crisis na ni. Very high crisis na, risk.
0: Crisis na ni, Doc Leo, ha?
1: Yes. Masiling na nato yung emergency situation. Lagan ka na yun sa imo sini nga medical doctor. Kikinanglan mo na sining immediate medical help.
0: In short, kung nakalabot, kagali sa amon yan nga blood pressure basi matumba na ikaw nga way pilas.
1: Correct.
0: About this problem sa hypertension, gulpi man lang ini naga set in sa aton. Ang iban triggered, for example, ang iba nabi palakaon sang matambok, labi na gid kon palakaon ka aligi bala sang alimango kag kasag. Nan numero uno gid na mamatambok pareho sa bisang baboy. Pero sa baboy, just to give you a trivia ha, ang pinaka masakit sini kag ang pinaka delikado hindi inang puti niya nga ma naga uyog-uyog kundi ara sa panit ang pinaka delikado gid sa tanan dira concentrated. That's why nga ti magkaon kag anisang panit sa litson sa mga plakaon sa litson kag sa nagakaon sa litson kon magkaon kita gamay lang sa panit bulong sa hidlaw kon gakaon kamo ah. Hindi nyo man pagpatami kay anything in excess kuno hindi man manami sa lawas
2: kung dati ay

0: now available in your nearest drugstores.
1: Kinanglan mahibaluan tani kon ano ang mga specific, for example, ang mga mataas itrisgo kon kulang ka sa amon nga bitamina kag minerals. Ano ini nga mga bitamina kag minerals nga dapat hindi magkulang always sa ato sini nga lawas, Dok Leo?
2: Ang ginatawag mineral nga potassium. Nagabulig ni siya para mabalanse nato ng aton sini nga sodium levels kag magrelax ang aton sini nga blood vessel walls. Ya kun sa diin ang kakulangan sini o kun ang low potassium levels, posible magresulta sir Josiel sa sodium retention nga nagapataas sa aton sini nga blood pressure.
1: So speaking about this potassium, masamin aton sini nga ginapakaon sa mga nagasuffer sang low potassium supply, saging dayon dalaganan ta.
2: Correct.
1: Inang way kagi balaluto nga saging. Ang dako galiit makuha kita nga potassium nga saging. Hindi nang sa normal nga ginakaon ta, but sa sab-aba lang ginatawag ta nga saging.
2: Correct, Sir Josiel.
1: And ang iya gali nga nutrition man sini, hindi lang ara sa masami na itong ginakaon nga unod. Kung inang sa doon labot-labot siya pagid, Dok Leo.
2: Isa man, sir, makuha na itong sang sustansya.
1: So, please be guided, ha? Mga tidbits of information ini kabay pa makahatag man sa inyo sang ideya kung paano ninyo tipigan ang inyo sining kayong lawas. Now, ining magnesium. Actually, gagmay man lang ining kinanglanon naton sa lawas naton. Pero kung makulangan, kagalian, sige-sige nga kulang ang magnesium supply sa lawas ni mo, that could trigger sang imo sining hypertension, Dok Leo?
2: Yes, Sir Josiel. Ano? Kaya ang magnesium actually is a relaxing mineral. Nagabulig ni siya para sa aton sining blood vessel relaxation. Di kabalo naman kita nga para nga ang aton sining blood pressure manami kagabalanse, hindi siya magtaas. Dapat ang aton sining kaugatan may pahanunot. Mayog iya sining pagpahanunot sa lagaagi sinadira nga dugo. Nga kung sa diin, kung kulang kita sa magnesium, Sir Josiel, especially sa medyo malawig nga mga panahon, binulan o kung tinuig, nag-increase niya sa vascular resistance nga nag-resulta sa mataas nga blood pressure.
3: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw, nakasama ang Premium D3.

0: Fantasy Show. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: How about ining vitamin D? Actually, we can get free vitamin D kung kaya nyo man lang mag-sulay sa init, magpainit, especially early in the morning. Nga early in the morning, bangod man kay tinit, tama kasingkal. Pero as per our discussions before, Doc Leo, ang maximum nga makuha nato nga makadalawat kita at damo sining vitamin D kag madasig ang processing is between 10 o'clock, no? Up to 2 o'clock.
2: Kung kaya lang, Sir Joselle, no? Alas 10, alas 11, alas 12, alauna, alas 2, alas 3. Dira sina nga mga inoras.
1: Amo ni siguro nga white may ginastroke nga baka, no? Kay way ka panilong bisan ni lawig mus banglid eh.
2: Gapabulad sa init.
1: Bastante sila yas vitamin D. So ang vitamin D, anong iya sining function, Doc Leo? And if deficient ikaw sa supply sa vitamin D, ano ang nagakatabo sa aton sining lawas?
2: Actually no, masibod niya ang ginatawag role sa vitamin D, Sir Josil, pag-abot sa balance sa aton sining blood pressure. Kay ang vitamin D, ang role niya sini, nag-a-adjust o kung nag-regulate o kung nag-control niya siya sa renin, angiotensin, aldosterone system, which regulates BP. Which is, ang low vitamin D levels ang ginaangot siya sa increased risk sang hypertension.
1: So, but increase ang risk, nagadugang sa risgo ni mo nga magka-hypertension ikaw. Bisan pa way ka sang history sang being hypertensive, kung kulang, kagsigisiging pagkulang sa vitamin D sa dawat. Ang masami sining nga ginamuno nila kung hypertensive ang tao na. In short, sini, may mga manifestation na nga ara na sa boundary ikaw nga magka-hypertension o kung magka-high blood. Ginalimit nilang imo sining nga sodium intake. Why? Nga kung masubrahan ikaw sodium intake, magabag kita sodium just like sang asin ha, sodium chloride na eh. Nga kung masubrahan ikaw intake sang parat, na delikado para sa mga hypertensive, Doc Leo.
2: Kasubong sa nahambal na itong tagay na Sir Josil, no? Kung nga akin ang lan na itong sang potassium. Kaya ang potassium, amon iso nagabulig balanse sang aton sini nga sodium sa lawas. Nga ang pagnubo sang potassium, madulaan sang gwardya ang aton sini nga sodium. Nga kung sa diin, may ara kita sa ginatawag nga sodium retention, nga magpataas ang aton sa ninyo blood pressure. Di area ang ginahambalan naton ang mga kakulangan sa lawas like magnesium, potassium, vitamin D. Samantala, sodium naman niya, sobra. Ang sobra nga asin sa lawas, hindi man makapayo. Ginapahibalugid naton sa aton sa ninyo mga listeners, mga viewers naton niya, ang more nga asin makuha naton sa aton mga ginakaon nga may labot sa hypertension, dira sa processed food. Hindi sa asin nga table salt or rock salt lang naton.
1: No.
2: Kaya araya makontrol ta pa na ya, matulutimpla ta pa na ya. Kung kulang, madugang-dugangan mo. Kung medyo maparat, masabawan mo dugang. Mas labi nga mag-andam kita sa mga processed food nga damo sang sangkap ng sodium. Labi ginato na ginarecommend sa ila nga mag-inom sang Santhon Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Santhon Vitamin C. Kung ang komposisyon sila sa nga mga pagkaon, processed, kag mga instant. Para nga rising imbalances nga matabo nga nagresulta sa hypertension o kung high blood pressure, dapat kunara ang potassium ara man ang sodium nga naga binuligay sila sa ila sini tagsa-tagsa ka obligasyon.
0: The secret of health.
1: Now, if we speak about green and leafy vegetables, ang limit nyo lang dira, basi hindi nyo bala fully ma-digest kung matamaan yung kamukha busog-busog yun bala. Dapat banaon nyo man nga ma-digest ninyo. Pero sigurado kita nga hindi na kinanglan pa nga i-digest gida kag magtrabaho gida ito sininga digestive system, halaka pang puga tubla sa sulod para nga kuwaon niyang duga mambalari ako kinanglanon duga awo gasip ihaboy na. Inom na lang sila si Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, kag Santhon Vitamin C. Why? Anong mabulig, for example, sa mga hypertensive, ano ang pag-inom sini kag ang pag-take naton and the advantage of those taking Santhon Plus Gold Capsule labi na gid sa may mga hypertension o kon may ara na sang high blood, Doc Leo.
2: Ang isa sina Sir Josel kasangkap dira sang Santhon Gold Capsule ti mera sa sambalunggay. Tinga daan ng deficiency nga daan nga nagaresulta sa hypertension, among kakulang sa potassium, among kakulang sa magnesium, kulang sa calcium, kaga iban pagid nga mga mineral. Sa sambalunggay, may ara sina nga mga mineral, Sir Josil. Idugang mo pagid ang spirulina. Ang spirulina, nag-aangkon niya sa phycocyanin, isa ni siya ka-antioxidant, anti-inflammatory, and vasodilatory effect. Nagabulig pa nami ni sagali sa aton sininga pag-function sa kaugatan. Ginapabakod niya man sini ang aton sininga mga kaugatan kaga makabulig man siya para nga mabalansing aton sininga. Ginatawag sirkulasyon kaga magpanami pagin ang pag-functionar sa aton sininga kurason. Ang garlic nga nag-angkon niya sa allicin o kung allicin nga may vasodilation benefit man niya, Sir Josil, nagabulig panami sa aton sininga pag-sirkular sa dugo kay ang blood vessel relaxation mayong iya sininga pagpahanunot kag may manami man, Sir Josil, nga efekto pagabot sa aton sininga lipid profile, sa aton sininga cholesterol, sa aton sininga triglyceride kag naga-enhance man ni Sir Josil sa nitric oxide production nga isama na siya sang approach o kung ginagamit man kag ginapausar sa mga tao nga hypertensive. Pero kung maginom sila sa Sunthon Gold Capsule, kasubong lang, Sir Josil, ano, ang inang mga benepisyo na kuha man nila tungod sa mga nasambit na ito nga sangkap.
1: How about ining premium D3? May VCO, virgin coconut oil, malunggay oil, kag vitamin D3. Ano ang pwede sinay mahimo sa mga hypertensive o kung may mga high blood o kleyo?
2: Amo ni Sir Josel, yan nag-modulate o kung nag-control sa renin, angiotensin, aldosterone system o kung RAAS o kung RAS balang ginatawag. Kini siya, Sir Josel, sa BP regulation. Isa man isa sa rason na kung nga ang dapat natong talupang doon ining renin, angiotensin, aldosterone system na ton, kay isa ni sa rason nga nagataas ng aton sining blood pressure. Kay nga aman, kung ang aton gani sining blood pressure mag-drop sa aton sining kidneys, masense nga nag-low ng sining blood flow, marilis ni Sir Josil sang enzyme na ginatawag renin. Ang renin nga ni itrigger nga naman ang chain reaction, maproduce naman isa sang angiotensin 2, amon ang active form, a substance nga nagapanarrow o kung nagaconstrict, nagapakitid sa aton sining ugat, kag nag-raise ang aton sining blood pressure. Ginastimulate naman sa niya ang pag-release sang ginatawag aldosterone, ang hormone nagabulig, no, para sa aton sining kidneys, irritate niya ang salt and water, increasing blood and volume pressure. So kung i-combine na ito ni siya, ang iyan sininga efekto, nagapataas siya sa aton sininga blood pressure para ma-restore ang balance kung naganubo ang aton sininga blood pressure. But the problem is, amon din Sir Josel ang problem, if ang ining ginatawag ang relasyon bala sa sining system, ining ginatawag na aton sininga renin, angiotensin, aldosterone system, once gani karon nga mag-overactive siya, nagaresulta sa padayon ng pagtaas ng aton sininga blood vessel constriction o kon sigi bala pagkitid sang alagyan sang dugo tungod nga nagaconstrict ng aton sininga ugat, excess of fluid retention kag higher blood pressure over time. Amon yung problema, Sir Josil. That's why, no, ang ining ginatawag RAS nga ini, amon yung frequent target sang antihypertensive drugs. Kag ang mga ACE inhibitors and angiotensin receptor blockers are common treatments sa hypertension. Tungod sa amon yung rason, Sir Josil, kun naga-overactive na ini siya nga nagaresulta sa pagtaas man sang aton sa ining blood pressure, nga amon man siya ang ginabuligan control sang vitamin D.
1: How about ang vitamin C? Ano ya ang role ya sini? Agud to nga hindi kita matamaan kag hindi mag-set in ang mga simptoma sa aton sang hypertension, Dok Leo.
2: Tama ka importante, Sir Josel, no, ang papel sang vitamin C kag benepisyo niya sini pag-abot sa aton sining kaugatan. Kinanglanon ang vitamin C para sa collagen formation sa aton sining blood vessel walls. Ginapabakod sining aton sining kaugatan. Nag-improve man siya sang nitric oxide availability para sa pag-agi sang aton sining dugo kung mag-circular ini alin sa kurason bakadto sa nagkalain-lain nga part sang aton sining lawas. Kaga more effective, Sir Josila, ang vitamin C para sa hypertension sa yadto mga tao nga kulang sini kaga mataas ang ilang sininga stress levels o kung stress sila permi halos adlaw-adlaw.
1: So ang vitamin C nga makabulig idea sigurado kita para nga ang lawas naton makafunction sa maayo, makalikaw kita sa hypertension o kung high blood. Ngalan is Sunthon Vitamin C. Alkaline nga vitamin C pa niya, Doc Leo. In short, sini, bisan taking before meals, hindi magsulab at sulok-sulok.
0: The secret of health.
3: Yes, to health.
1: May mga produkto si Yes to Health Incorporated. Nga damo na nagapangita si ni. Yesterday nakaagi kita sa isa ka drugstore kag nangita sang Clear Skin Beauty Soap. Kaya nabatian niya kuno sa ato si ni nga live stream nga manami kuno pagpahamis ang kutis sa Dukleyo.
2: Gina-remind gid naton sa aton si ni mga tagpalamati, babayi man ko na lalaki, may termino sang unang kilala ko Sir Josil mo. Kaya para sa iya isa ka mortal nga salaang magtulog nga waay nagapanibin bisan pa mang hilamos man lang. Kaya nga man, ginapabayaan naton ang mga naglag dira nga mga oil, ang mga oils dira sa aton sininga panit nga may nagapililit nga mga higko, kaya mga kagaw-kagaw dira nga maghalit sa aton sininga panit sa bilog nga gabi. Hindi lang sila Sir Josil nga pampaputi ah, kati may ara sa sang ginatawag ko Jake and Glutathione. Kundi nagatinlo pagid sa nga aton sininga guya, sa aton sininga panit, sa aton sininga kutis sa pangkabilugan.
3: Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
2: Nga ang ginarekomendar na ton nga kinanglan gi kamo magamit sini sang habon. Kati hindi man manigar Sir Josil, ang oil hindi man na madala basta sa tubi lang. Pero dapat ang habon man nga gamiton man na ton, ang swabe man sa aton sini nga panit. Why sa may mga maisog nga mga chemical dira kag mga sangkap nga hindi man makapairitar sa aton sini nga panit kasubong sang Clear Skin Herbal Soap.
1: Amo ni gani nga sa mga kabataan bala kay wa pa ma-expose sa mahigko sining environment ang ila sining kutis. Ginatawag takutis baby.
2: Correct.
1: Mahumok, hamis, dawa ay sang pores.
2: Abi mo Sir Josil, ang isa madunduman ko naman ang gin partner sina sang aton sining kilala no. Gagamit siya Clear Skin Beauty Soap ang ginakape niya Sunthon Gold Coffee Mix. Kami ara sang glutathione and collagen. Kung nga mahumo, kung nga mahamis, kung nga ang ka ulumol sang panit sang bata, tungod nga bastante pa sila sa collagen.
1: Firm pang ila sininga panit.
2: Yes.
1: If you speak about mahamis inang hindi kitaon halos ang imo sininga pores sa imo sininga skin. At the same time, pwede man kamo magamit sang Sunthon Herbal Soap. Ang Sunthon Herbal Soap actually is para ini sa mga germs that causes dasig magbaho ang inyo balhas bala sa inyo sininga bayo or if not ang nagakabilin sa aton lawas labi na gid sa masaming nga nagabasa nga parte sa lawas ta sa aton sining ilok Dukleyo.
2: Problema gid kun dali ba karon every time nga balhason kita ati madumduman dayon sa iban sini ang luto nga bayabas. Although iban sini ti nagakaon iya sang luto nga bayabas ginabutang panagani Sir Josil sa sinabawan. Hindi lang siling Sir Josil nga nagapanimaho ka bayabas kundi katinlo ang aton ginaistoryahan diri. Hygiene nga ginatawag. Amo ni ginahimo sa aton o kun benepisyo nga makuha naton kun Sunthon plus herbal soap ang aton sini nga ginagamit kamay antibacterial property sa Sir Josil. Lakip na gani ng mga samad bala nga dugay magpali.
1: Oo.
2: Tungod sa mga kagaw-kagaw, magamitan mo sina. Mabuligan niya nga madasig magpali. Pati pa ni mga kinadtan sa sapat-sapat dira Sir Josil nga nagresulta sa mga ginatawag dark spots. Mabuligan niya man niya mamat-amat fade kung nagagamit kita sang Sunthon plus herbal soap.
3: Sunthon plus herbal soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Sunthon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Sunthon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: By the way, pag-mention mo sa sapat-sapat ini Doc Leo, subong di ka baylo-baylo ato sining klima, ulan-init. Breeding time ini and breeding period sang lamok.
2: Yes.
1: Amugin ng numero unang kontrata kay posible carrier na sang dengue. Tama ka makahalalit, maubos gidunod sang imo sini nga bangko kon nali ikaw di malason nga magka dengue. So dapat likawan ta number one nga makutot sang lamok. So para hindi kita makutot sang lamok actually, instead nga magbakal kita sang simple nga mosquito repellent, bakal kita sang Sunthon Herbal Oil kay pwede nyo papanyo samtang nagapamasahe ka mo.
3: Sunthon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo. Sunthon Plus Herbal Oil.
2: Ang ginatawag Sir Josil nga malikaw tao ka sa kagat sa lamok, hindi ka mapalapitan sa lamok kung mapamanyos mo na siya, makabig na rin na to na Sir Jocelyn, nga bonus mo na lang na. Kaya kung nagapamanyos ka sa Sunthorn Plus Herbal Oil, nagabulig man ipahumok sa imo sininga panit. Di kung mamasahi, balaan mamanipulate ang aton sininga kaunuran na Sir Jocelyn, nagabulig man ipa-active sa pag-function sa aton sininga lymphatic system. Ang mga higo dira, mabuligan niya madrain man sa aton sininga lawas. Nagapanami sa aton sininga blood circulation. Mahumutan, mahaklo o palang Sir Jocelyn ang sense sini, nagatawhay imo pamatyag, nagarelax imo pang huna-huna, naganami imo tulog.
1: Try it ang Sunthorn Herbal Oil. Mosquito repellent pa ni siya. Hindi makapalapit ang lamok kag iman pang sapat-sapat para mangutot. At the same time, nami ang iya sining epekto, gapala mo ipoy imo sining lawas bala. Banyo sinyo bala. Bisan din na kamo magmasahi, batya ganyo gid ang pag-usbong bala, batya mo dog gasulungaw ang hangin sa imo sining kaugatan kag sa imo sining kaunuran. Kun mamanyos kamo sa Sunthorn Herbal Oil.

0: fast and safe. Sister Pay.
1: Symptoms persist.
0: Consult your doctor.
1: Please, mga bukika.
2: The Secret of Health.
3: Kung di nagi ka mo kagwanta, ha, sang palanakit sa lawas ninyo, ha, mag-sis the pain na Doc Leo.
4: Gina-discourage man aton gali. Yan itong mga nagapalanakit ang kalawasan, kapiyan pa kung daw hindi na matandog, hindi nyo na pag-ipilit nga ipahilot pa o kung ipapislit pa. Kundi, ang pinakapunto sa ni, ipahuway na ton, kaga parang mabuligyan kita nga magtawhay aton sa ni pamatyag, ma-alleviate ang symptoms nga ina o kung na sintoma nga ina, pwede matumaran sang cess the pain.
3: Kung overstretch, kag-overwork ang inyo sa ni mga muscles, ga pala manugman na dito sa sulod. So delikado man patandog nimo kay ma-aggravate lang ang banogya, hindi makuha ang sakit.
4: Tama.
3: So imnin niyo na lang sang cease the pain. Pero amo na yang ilimnon sa katulugon niya Doc Leo, ang Turbo Dietary Supplement for Men.
4: Isa ni Sir Josiel sang ginatawag makabulig sa makalalakinhan para bala matuman Sir Josiel ang obligasyon na ginatawag lang ulayhon sa katulugon.
3: Dapat unpredictable kuno ang isa kag isa eh. Kon unpredictable kamo to maintain kuno ang good relationship, ha? Dapat hindi man bala mabasa ni Mrs. ang estilo ni Mr. Kag si Mr. budlayan man magbasa sa estilo ni Mrs. So dapat always ready kung sa Boy Scout pa.
4: Amo na lang ng defensa mo dira si ni Sir Josiel, kahit hindi mo mapaktan. Subong bala o kun buwas, subong bala nga oras o kun dugay-dugay. Dapat may reserba kagid si ni Sir Josiel para bisan anuman nga takna, anuman nga oras, magpanawag ang kinahanglanon, kumbaga sa termino sa kilalata, may ibuga kagid.
3: Pero kung gusto mo gid mabasa si Mrs., dapat nga siya pauyaton mo sang Turbo Dietary Supplement for Men. Paghatag sa imo turbo, balaan mo na kung anong masunod sina. Dayon niya ka-timean siya, ups, 25 minutes. So sa mga lalaki ini nga daw, nadulana bala libido, daw ay nagana bala sa ila sininga sexual activity sa inyo sininga partner, 30 minutes before loving-loving, mag-Turbo Dietary Supplement for Men. Kali ni sa sukit niyo mabutika kag pharmacy malapit sa inyo lugar. Kag sa clinic sa siyudad sa Iloilo, sa Yes to Health Wellness Center, sa A Young Building, Yulo Street, atuman sa Midtown Hotel. Kag sa Bacolod City, sa Yes to Health Store, sa Lisari Street in front of Marayo Bank.
2: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
5: XFM.
6: Cellphone Plus Gold.
7: Pacheck up ako sa doktor. May nakitang bukol sa abdo ko. Ooperahan daw ako. May nagsabi sa akin na itry ko daw yung Santon Plus Gold. Tatlong beses isang araw ako uminom sa loob ng dalawang buwan. Natunaw na ang bukol sa abdo ko.
6: Santon Plus Gold.
8: Mas pinalakas.
6: Pinagaling.
8: Pinahusay.
6: Mabibili sa mga butika.
9: Gusto

0: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
1: Ooh, wow! Guwapa ni Guruay. Nami kutis, hamis. Miss...
2: Ha?
1: Oh, ma? Ikaw na?
2: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
1: Clear Skin Herbal Soap?
2: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
1: Hala, tingala ko naghuben ka.
2: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
1: Ma, baklan mo man ko sina ha?
2: Oo, baklan ka ha. Pero dali lagid bala. Diin tagali mabayad sa tusyon mo.
1: Oh, galit, diriyo.
2: Ah, dali na.
3: Santon Plus Herbal Oil.
4: Ako po, si Isel Komplikado. Si Balob Antike. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko na radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
3: Santon Plus Herbal Oil.
1: Maaasahan
3: sa sakit ng katawan.
1: Santon Plus
3: Herbal Oil. Assist the pain.
5: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sa itsakit, gidi akon mga kasukasuan. Maayo lang, mayara na assist the pain. Kasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
3: Assist the pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Assist the pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape ang mga Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
3: Mix. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
7: XFM 103.9.
8: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
9: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
10: Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
11: Mga katropa, exa.

0: Center. Mga balita nga una mo babala. Diri mo babatian. Express Balita. Labas kang eksklusibo nga nasaga pinangi sa ginti kong kapwersa sa XFM News Reporters and Correspondents. We bring you the latest and the biggest news from the club. Ini ang Express Balita. Express Balita. Kagkaroon, yari ang inyong mga newscasters.
1: XFM News Express Balita. XFM Time alas 6:19 na may nga siyudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, Pilipinas. Kagkonsinig ka man sa buong bayan sa kalibutan. Welcome na diri sa pagpalayag sa aton nga palatuntunan, ang Express Balita.
0: Express Balita.
1: Mga katropa, adlaw kita subong sang Martes, Hunyo 23, tuig 2026. Kag subong aaga, kaming inyong mga tagbalita.
2: Ako si katropang Wendell Balinari.
1: Kag si katropang Franz Andrew Burgos. Igadulong namon sa inyo mga katropang mga kaundaan sa mga balita diri sa lokal, national, international kagiban pa. Sa mga nagamonitor drasubong sa aton paagi sa ilang mga transistor radios, mga katropa ang XFM Bacolod. Mabatian ninyo kami sa radio frequencies nga 103.9 kag 96.7. Mabatian man ninyo kami mga katropa XFM Northern Negros sa XFM Sagay City sa radio frequency nga 87.5. Sa Southern Negros, XFM Cabancalan City sa radio frequency nga 106.1. Kag mga katropa sa Negros Oriental, XFM Canlaon City sa radio frequency naman nga 101.7.
2: Mga katropa, kita man ang malantaw sa atong official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Kita man ang mayaras ang live stream sa YouTube sa XFM Bacolod 90.3.
1: Kag mga katropa, hindi magkalipat, bangod mas ginpahapos pagin ang pag-access sa tanan ng istasyon sang XFM Philippines. Bangod mga katropa, ma-download na ninyo nga libre ang aton nga official streaming app sang XFM Philippines. Sa Google Play Store app sa inyong mga Android phones, pangitaalang mga katropa ang XFM Radio Network. Mabati andra ninyo mga katropa ang kapinsaysenta ka mga on-air stations sang XFM Philippines halin sa Luzon, Visayas, to Mindanao.
2: Mga katropa, kita mo na mayara sang text line na diri sa atong estasyon XFM Bacolod ang aton nga numero 0915-628-7926.
1: Alas 6:21 na. Mga katropa, atong padulungan ng mga pangulong dinilaan sa lokal, national, international kagiban pa. Diri lang sa Express Balita.
0: Express Balita. Headlines.
1: Ibalon ta karon mga katropang sitwasyon kaaglakat sang panahon.
0: Express Balita Weather Update.
1: Super Typhoon Francisco nagapabiling nga babaskog apang wala sang direkta nga epekto sa aton nga rehiyon. Kag para sa aton nga mga headlines sa balita sa lugar.
0: Express Balita Local News.
1: Pagpabakod sa security sa mga eskwelahan kag pag-review sa school board sa mga programa ang ginasuestyon sa PNP sa probinsya matapos ang mass shooting sa isa ka high school sa Tacloban City kahapon.
2: Baligyaan ay isang rugby sa mga establishmento i-gamonitor matapos ang naglaptang video sa kabataan nga kayag nga nagasuyop sa bakin sa Capitol, Lagoon.
1: Driver patay samtang ang kaspilason sang makabunggo ang ilang motorsiklo sa nakapark na truck sa Banwas sang Calatrava. Sa ito nga mga headlines sa National News.
0: Express Balita, National News.
1: Duha ka mga kabataan nga suspect sa campus shooting sa Tacloban ang kumpirmado nakapasakop sa shooting events.
2: No work, no pay sa mga empleyado sang gobyerno ang ginaduso kung wala sang balido nga rason sang absences.
1: Kag para sa aton nga balita sa international.
0: Express Balita International News.
1: Babaskog nga pagsigabong sa industrial zone sa Doha, Qatar, nagbilin sang dako nga kalitan.
2: Samtang Espanya naghahanda para sa una nga heat wave, ang Madrid nagigo sa 40 degrees Celsius.
1: Para sa aton nga balita sa sports, Alex Ayala nagsaka sa world number 30 sang WTA ranking.
2: Samtang sa ito naman balita sa showbiz, mga katropa, si Pops Garcia ang nag-react, mga katropa, matapos siya nagwa ang iyang wax statue sa Startista Gallery.
1: Sa ito nga balita, espesyal kaupon si katropang James King. Ibalon ta karong mga katropa, kahit amugini ang pinakapaborito sang tanan, fried chicken. Aton balay-balo mga katropa, ang pinakasikat nga nagaluto sa fried chicken, ano bala yan ang sekreto? Ugdan ta karon ni katropang James King. Alas 6:24 na. Inyo na batian mga katropa, mga pangulong din nalan sa lokal, national, international, kagiban pa. Kagin ang ginadulong sa inyo sa Santon Gold Herbal Capsule.
0: Mga pangulong binalan sa Express Balita. Dara sa inyo sa Santon Plus Gold. Boost your immunity. Mag Santon Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
1: Alas 6:24 na. Kag mga katropa, ito ni Balon, ang lakad sa panahon. Bangod na ito naman na eksperensyahan kag nabatsyagaan ang madamol na pagtupas ng ulan siningaga sa Martes.
0: Express Balita Weather Update.
1: Nagapabiling nga mabaskog ang Super Typhoon Francisco, samtang mas mahina yung pagulag sinisibabaw sang kadagatan sa silangan sang Northern Luzon. Soling nga report sa pag-asa ang sentro sa bagyo na hamtag sa ginabanta, 410 km per hour sa silangan sang Apari, Cagayan. Dala sini nga maximum sustained winds nga 185 km per hour malapit sa sentro kag nipagmadlos nga nagalabot sang 230 km per hour. Nagawala gini pa west northwest sa kadasigon nga 10 km per hour. Manubog gyapon ang chance sini nga maglandfall sa Bisandiin nga bahin sang pungsod. Apang posible sini pakusugon ang habagat nga nagaapekto subong sa Southern Luzon, Visayas kag Mindanao. Bangod sini sa sistema, mangina magalumo ng panahon sa Western Visayas kag sa Negros Island region samtang mahimo man magtupa ang ulan ilabi na sa hapon kagabi sa ibaan nga bahin sang rehiyon dala sang habagat. Mangina tubtob makasarangan ang huyob sang hangin sa rehiyon nga magadala sang makanay tubtob makasarangan man nga pagbalod sa kadagatan. Ang balita o kon na weather update mga katropa, ini ginadulong sa inyo sang Santon Gold Herbal Capsule.
0: Mga pangulong binalan sa Express Balita. Dara sa inyo sang Santon Plus Gold. Boost your immunity. Mag Santon Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
1: At na padulungan ng mga detalye naman sa balita sa lokal.
0: Express Balita. Local news.
1: Pagpabakod sang school board kag relasyon sang Parent Teachers Association program, isa ka dapat nga istoryahan bangod sang makasiligning nga mass shooting sa sulod sang eskwelahan sa Tacloban City kahapon. Sunod sa Kay Police Provincial Office spokesman na Police Captain Genesis Catalogo, may dapat i-review sa monitoring sa mga estudyante nga may kapasidad magbitbit sang armas sa sulod sang eskwelahan. Dugan pa ni Catalogo nga ang kinalain sa Negros ang mga may mabaskog nga kooperasyon. Ang PNP kag school administration sa pagbukas pa lang sa klase, ganimiyara na sang police visibility sa mga dalagkong eskwelahan sa mga high school. Bangon sa Itabo sa Tacloban, naging kamatay sa 3 ang estudyante kag 5 ang pilason. Bangon sa pagpaniro sa 2 ka mga 15 anyos, mahimo may paghiwaton ng mga forum o kung pagporma sa bagong nga set sa Parent Teachers Association sa tagsa ka eskwelahan sa tanang eskwelahan diri sa Negros Occidental kagambalan ng security sa mga kabataan. Ang pag-hire sa security guard kag istrikto nga pag-usisa sa mga bago o kung sa mga bag sa estudyante ang sarang ipatuman kung kinahanglan.
2: Makapila na kabeses nga madakpan sa Bacolod City Police Station 2 ang mga rugby boys ngayara sa nagalaptang video sa social media sa Gwa sang Capitol Lagoon sa syudad sang Bacolod. Sunod sa Kay Police Major Eugene Tolentino ang station commander sa Bacolod City Police Station 2, nagapang idaron sang 9 anyos tubtob 12 anyos ang nasambit ng mga kabataan sa video kag kilala na matapos masami nga magkustudiya sa Police Station 2. Dugang pa ni Tolentino, ilang ginapakig-ang ang ginikanan sang nasambit ng mga kabataan agud kuhaon sa ila nga istasyon apang hindi makontakt ang mga ginikanan.

0: sang suspension sang klase. Isa na din rin mga katropa ang syudad sang Bago. Suspendido ang klase sa next recommendation sang CDRRMO. Humalain sa kinder to senior high school. Subong adlaw June 23. Samtang sa banwas ang pulupandan. Sa tanan nga level sa pampubliko kag pribado ng mga bulutuan. Ang ginkansilar man bangod sang malain nga panahon. Samtang nagpaandam ang Bacolod City Department of Social Services and Development o DSSD nga posible makaksan sa parental authority ng mga ginikanan. Kapatayin nga nagapabaya sa ilang mga kabataan ilabi na ang mga nalakip sa kaso sa children at risk. Suno kay DSSD Head Dr. Rachel Verde Prado Manga, ang pagpabaya sa kabataan, ginakabing isa kaporma sa child abuse kag may responsibilidad ang mga ginikanan nga siguruhon ang kayuhan kag seguridad sa ilang mga bata. Ang pahayag, ginagasunod sa nagalapta nga video sa social media nga nagapakita sa mga minor de edad nga nagasuyop sang rugby sa kilid sang Laguna. Sunod sa DSSD, ang mga ini nga mga kabataan kinanglan nga maibalik sa ila pamilya samtang ginapatigayan ang monitoring kag intervensyon. Gipaigman sa DSSD nga hindi tanan nga kabataan ang pwede dayon na mapasulod sa institutional care. Bon nga ini ang katapusan nga opsyon kag kinanglan anay sa masunod nga assessment kag kaso o kon case management process. Nagapanawagan man ang ahensya sa publiko nga hindi maghatag sang limos sa mga bata sa dalan kag siguruhon nga ma-blur ang ilang mga dagway o kon ilang mga guya sa mga litrato o kon video nga ginapost sa social media agon maprotektahan ang ila kinamatarong.
1: Liwat ginpahanumdom sa Bacolod City Government ang mga tagiyasang hardware kag iban pa nga mga establishmento nga ekstrikto nga sundo ng ordinansa nga nag-regulate sa pagbaligya sang rugby kag iban pa nga solvent nga kon mga substances sa syudad. Sa media interview kay City Administrator Attorney Mark Steven Mayo, ginpahayag sini nga yara sa idalom sang City Ordinance number 328 kon ang rugby and other volatile substances ordinance ang pagdumili sa pagbaligya sang rugby sa mga minor de edad kun wala sang written consent gikan sa ila ginikanan o kun legal guardian. Sunod pa kay Mayo, may penalidad batok sa mga sa mga tigulang nga mag-autorisa o kun magatugot sa mga kabataan nga magbakal sang rugby kag pareho nga mga produkto nga mahimo magamit sa solvent abuse. Ang pahanumdum sang syudad ang nagasunod sa naglaptang video sa social media nga nagpakita sang pila ka mga kabataan nga iligar nagasuyop sang rugby sa palibot sang Kapito, Laguna. Nagapanawagan man ang lokal nga panguluhan sa mga negosyante kag sa publiko nga magbuligay sa pagpatuman sang ordinansa agud maprotektahan ang mga kabataan batok sa peligro nga mahimo idulot sang pag abuso sa mga volatile substances.
0: Nagagawa sa investigasyon sa Bacolod City Police Office on BCPO nga mayara sa bagong estratehiya ang mga drogista sa syudad sa Bacolod matapos maaresto ang pila ka mga lamharon sa pagbaligya sa ilegal nga droga. Kumudumduman, mayara sa isa ka grade 11 student nga lalaki kag giningging kilala sa kay alias Junel kag nakuhaan sang 2,040,000 pesos nga balor sang shabu sa Barangay Banago aga sang Hunyo 21. Suno sa kay Police Colonel Eugene Badumia ang City Director sa BCPO, ginagamit sa karon sa pagbaligya sang ilegal nga droga ang pila ka mga kabataan. Bangod nga nahibaluan, nagatutok ang kapulisan nga ara sa listahan sang drug swatch list kag Barangay Anti-Drug Abuse Council kon Badaka. Dugang pa ni Ribadumia, ining pamaagi sa mga drogista sa syudad sa Bacolod, agud maliwat ang pagbantay sa kapulisan, kaglunsay mga newly identified ang naresto sang tinalikdan ng mga drug by bust operation. Sa kanon nagapatay ng pagpakigangot sa BCPO sa mga bulutuan para sa mga programa nga iga-implementar para sa seguridad sa mga estudyante kag manunudlo.
1: Isa patay kag isang pilason matapos makabunggo ang ginamaneho nilang motor sa nagapark nga truck sa higad sa dalan sa Barangay Bantayano na Banwas ang Calatrava kaagahon sang Hunyo 22. Ang nagtaliwa na naging kilala sa kay alias Raymond 22 anyo sa driver sang rider 156C nga nagaduag sang itom samtang pilason ang angkas sini nga si alias JP 23 anyo sulun sa mga residente sang Barangay Patunan. Ginkilala naman ang driver sang truck kag kay alias Archie, 40 anyos, kagresidente sa Barangay Lipaton sa nasambit nga Banwa. Sa Sandigs investigasyon sa Calatrava PNP, ginaligar nga madasig ang pagpadalagan sa mga biktima sang motor. Kagpagadangat sa lugar sang aksidente, nakabunggo ang motor sa mga biktima sa pangulihi nga bakin sang truck. Lunsay nakaagom sang pila sa nagkalainlain nga bakin sang lawas ang mga sakay sa motor. Kagilayon man nga ginpangdala sa ospital, apang gindeklarar nga dead on arrival sang doktor si Raymond samtang ang angkas sa padayon nga ginabulong sa

0: ospital.
1: Nagarigluhan na yung pamilya sang motor rider nga napatay kagang tagiya sang truck matapos matabo ang aksidente sa Barangay Ali, siyudad sa Bacolod kagahon sang Hunyo 22 o kon Hunyo 21. Ang biktima ging kilala sa kay Dennis Necesito, 19 anyos, kag residente sa Puro Klechunan, Barangay Cabog, siyudad sa Bacolod. Sunod sa kay Police Major Elmer Bonilla, ang head ng Traffic Enforcement Unit o TEU, nagatubang ang tagiya sa truck kagang pamilya ni Necesito ang ngot sa pagpalubong sa biktima. Kumadumdumaan, natabo ang aksidente matapos makabunggong motor sa biktima sa likod nga bahin sa truck nga nagresulta sa iya kamatayon.
0: Ginklaro naman sa Bacolod City Veterinary Office o kon CVO nga wala pa sang binary report nga kaso sang pagkalamatay sa mga baboy sa syudad sang Bacolod. Sa pahayag ni City Administrator Attorney Mark Steven Mayo, ginpaabot sa iya ni CVO Head Dr. Agita de la Torre nga yara sa normal nga kondisyon ang hog industry sa syudad kag wala sa ginakabig nga seryoso kon makahaladlukan nga sitwasyon sa karon. Bisan pa wala sang na-record nga kaso, naghahanda naman ang City Veterinary Office sa mga tikang ay patuman in kaso nga may ma-record nga masakiton nga mga baboy sa syudad. Lakip dire ang mas strikto nga border control pag-require sa mga kaundan nga permit kag clearance sa pagbiyahe sa mga baboy kag inspection sa mga ginapadakuan sa mga kasapatan. Gipangabay man sa opisina sa mga backyard hog racers nga maghatag dayon sang report sa City Veterinary Office kung may matukiban nga hindi normal o kung insidente sang pagmasakit kag pagpatay sang ilang mga baboy agud malikawan ang posibleng nga paglaptas sang balatian.
1: Pagkasapol subong aga si Governor Bong Lacson kag makatapos ang sanggunian panalawigan sa mga sugarcane farmers. Agun na bala ng estado sang pagpangatake sang Red Stripe Softscale Insect o kon RSSI. Yara na sa masobra 4,000 hektarya sang tubo ang apektado kag wala pa sang sinyales nga matapda ang paglaptas sang peste sa mga kaiping nga kampo. Parahing yun sa mga planter si Governor Lacson nga ipatuman liwat ang state of emergency agod sa makagamit ang mga local government unit sa ilang lokal nga pondo para sa ayuda sa mga mangunguma. Isa man sa katuyuan kung mapaidalom sa state of emergency among mapadasig ang pagproseso sa pagbakal sa galamiton sa pagtapna sa peste nga hindi na mag-agi sa proseso sa bidding kagiban pa ng mga regulasyon. Ang kalaparon sa halit ang makatuga na sang manubong a production para sa marason nga tuig bangod sa mabudlay nga maumpawan ang tubo kon naga-brown o kon itom na ang dahon.
0: Ginpahayag ni Bacolod City Mayor Greg Gasataya nga may 5 ka mga regional nga ahensya sang gobyerno ang nagpakita sang interes nga magpatukod sang ilang mga opisina sa duta nga ginapanagiyahan sang syudad sa Barangay Vista Alegre, particular sa Abada Iskaya. Sunod sa alkalde, lakip sa mga ahensya ang Department of the Interior and Local Government kon DILG, Department of Environment and Natural Resources kon DENR, Philippine National Police kon PNP, Bureau of Fire Protection BFP, kag Department of Budget and Management kung GBM sa rehiyon sa Negros Island Region. Nga ginpahayag mani Mayor Gasataya nga mayara pa sang 17 ka hektarya nga bakante nga duta sa Abada Iskay nga mahimo matukuran sa mga regional offices. Sa karon nag-request na ang PNP sang 4 ka hektarya para sa permanente nga headquarters sang Police Regional Office NIR, samtang 1 ka hektarya naman ang ginpangayo sang DENR. Ang iba nga mga ahensya ang nagkakinahanglan naman sa 1,000 to 2,000 square meters nga espasyo. Dugang pa sang alkalde, may mga memorandum of undertaking nga ginpirmahan sa iban nga ahensya samtang padayon pa ang paghinon-anon sa iban agud ma-final ang ilang plano sa pagpatukod sang opisina sa syudad. Sunod kay Gasataya, ang pag-abot sa regional offices sa Bacolod magabulig man sa pagpasanyog sa ekonomiya, pinagi sa pagdamo sa mga investors o kung investors negosyo kang iban pang mga proyekto. Ginalauman man nga magkahatag ini sang dugang nga trabaho kag pangabuhian sa mga pumuluyo labi na sa mga naga-star sa relocation sites samtang ginatumod man ang lugar bilang isa sa masunod nga sentro sang syudad.
1: Yari sa Negros Occidental ang tiglawas ang COMELEC Central Office sa Gudmaglantaw sa kadamon sa cluster precincts nga posible dugang para sa natalanan nga barangay kag sa gunayang kabataan eleksyon sa mabot nga Nobyembre 2. Ginapaabot na nga may dugang sa cluster precincts ang Negros bangod sa kadamon sa voters nga nagdugang sa Bacolod City lang halin sa 341,000 nga voters sa nagligid nga barangay elections. Sa karon may aranas ang 351,000 ang official list voters. May tag 400 kabotante ang tagsaka presinto. Sa manual voting, gani malawig-lawig ang proseso bago makaproklamar sang winner. Alas 6.38 na. Inyo nabatian na kabugusan ng mga detalye sa balita sa lokal. Kag mga katropa, ining ginadulon sa inyo sang Santon Vitamin C.
2: Express Balita. Dala sa inyo sang alkaline-based vitamin C. Santon Vitamin C. Wala sa hapdi sa tiyan. Nagabulig sa total absorption sa mga vitamins and minerals nga kinahanglan sang aton lawas. Santon Vitamin C. Mabakal sa butika.
1: At napadulungan ng mga detalye naman sa balita sa National.
3: Express Balita. National News.
1: Nadakpa na sa mga otoridad ng duha ka mga suspetsado ang may kangtanan sa shooting incident na nagluntad sa sulod ng San Jose National High School Lunes, Hunyo 22, konserin tatlong patay, samtang limang pilaso na. Sunod sa pagkupermar sa kapulisan. Sanig sa data sa kapulisan lud sa grade 9 students ang mga suspetsado na nagkaedad sa 15 ka 14 anyos. Ang una nga mga natukiban nagapakita nga ang duha nagangkon sa okon nagangkon nga nangin biktima sa pagpangbuli sa sulod sang eskwelahan. Bisan pa nga ang mga investigador nagsiling nga ang insidente kag ang posible nga motibo sini nagapabilin sa idalom sang maidiid nga pag-usisa agud mapatod ang bugos nga mga sirkumstansya sa palibot sang pagpangatake. Sa isa ka suspect ka o kung ang isa sa mga suspect na dakpan gilin sa sulod sang eskwelahan sa tangay kaduwa na dakpan na wala madugay pagkatapos sa isa ka follow-up manhunt and pursuit operation nga ginhimo sa mga nag-responding mga units. Ina-finalize pa sa mga otoridad ng mga detalye angot sa eksakto nga numero sa mga casualties kag napilasan nga mga individual. Subong man ang iban pa nga mga nagkakaigo ang mga impormasyon angot sa insidente nga sa karon subject sa komprehensibo nga investigasyon.
0: Isa ka Filipino nurse practitioner ang nagapangatubang sang nagkalainlain nga federal nga panumbungon sa Estados Unidos matapos ginakusahan nga nagmastermind sang massive healthcare fraud scheme nga ginaligar nagdaya sa Medicare kag TRICARE sang halos $1 billion o kung ginabulubanta nga 51.6 billion pesos. Nadakpan ang suspect nga ginkilala kay Marizel Yuki, residente sang Las Vegas, bangod sa warrant ngagin issue sa United States District Court for the Southern District of Texas kagin kasuhan siya sang conspiracy to commit healthcare fraud, kag wire fraud, conspiracy to pay and receive illegal kickbacks, kag money laundering. Si Yuki may kaantanan sa operasyon sang apat ka mga klinika sa pagatipan sang pilas sa Texas, Nevada, California, kag Hawaii, kun sa diin nagagawa man sa investigasyon nga nag-aaligar nga ginpalsipikar niya ang mga record medical sa mga pasyente kag nagsukot para sa hindi kinahanglanon ng mga serbisyo samtang nagabaton sa milyon ka dollar nga mga kickbacks. Suno sa piskal, gingamit sini ang ginaganar sa pagbakal sa mga luho kag mahalalon ng mga propiedad, laki pang isa ka Ferrari supercar nga nagabalor sang kapin sa $500,000, mga alahas ka nga isang isa ka Bulgari nga kulintas nga nagabalor sang $865,000, isa ka balay sa Hawaii nga balor sa ginabanta nga $1 million kag isa ka proyekto sa beach resort sa Santa Ana Gayanes Capipins nga nagabalor naman sang $6 million.
1: Ginmando sa Department of Agriculture kundi ang pag-uba sa isa ka onion shipment halin sa China nga nagabalor sang 86.7 million pesos matapos nga natukiban sang laboratory test nga yara na sa advanced state of decay ang mga imports. Ang kargamento sa 26 ka mga shipping containers sang pula nga sibuyas ginabandonar sa Manila International Container Port sa tunga-tunga sa Disyembre tuig 2025 kag Enero tuig 2026. Ang Bureau of Plant Industry nagsiring ang mga suludlan may kabugusan nga 72,215 ka mga bag o kon 650 ka mga metric o kon ka metric tons nga halos katumbas sa isa ka adlaw nga pagkonsumo sang pungsod. Si Senator Francis Pangilinan nga nagupot sa inspection sang nagligad kay semana nagingyo sang imbestigasyon na god mahibaluan kung nga ginabandonar ang consignment nga may wala pa mabayaran ng mga taxes nga ginabulubanta. Nagalabot sang 9.7 million pesos. Suno sa iya, ang giling nga pag-uba sang bugos nga consignment kinanglanon agud malikawan ang risgo sang kontaminasyon kag pagatake sang peste sa malahalon nga port space.
0: Ginatusubong ni Senador Erwin Tulfo ang isa kahagnagang mga kakasa sa eskweldo kag allowance sang mataas nga opisyal sang gobyerno sa tion nga absent sila nga wala sa mathag kag balido nga rason sa idalom sang hagna sakop sini ang presidente, vice presidente kag mga senadora, mga kongresista, mga cabinet secretary kag iban pa nga mga department heads. Suno kay Tulfo tinutuyo sang hagna nga magpasanyog o kun mapasanyog ang equal standard sa tunga sa mga ordinaryong empleyado sang gobyerno kag mga mataas nga opisyal. Lakip man sa nasambit nga hagna ang pagbawi sang allowance para sa mga opisyal nga absent with proper leave o kun without proper leave kun awol, agud masiguro ang accountability sa public service. Ginatagan man niya ang importansya nga mangin habitual ang ini nga sistema kun diin maya mga opisyal nga padayon nga nagabaton sa ilang sweldo bisan pa madugay na nga wala nagakadto sa trabaho.
1: Alas 6:44 na mga katropa nyo, nabatayan ang mga detalye sa balita sa Enter Ocon National. Kagining inadulon sa inyo mga katropa sa Premium D3 Softgel Capsule.
2: Express Balita, dala sa inyo sang Premium D3. Supports bone health. Mag-Premium D3 everyday.
1: At napadulungan mga katropa, ang detalye naman sa balita sa International.
3: Express Balita, International News.
1: Isa ka mabaskog na paglupok ang nagbilin sa ang kalitan kag pila ka pilason sa isa sa mga pabrika sa Ras Laffan Industrial Zone sa Doha, Qatar. So na sa state-owned company ng Qatar Energy kag sa Ministry of Interior sa Qatar, ang paglupok sang kag sunog ang nagtugas ang technical malfunction sa Barzan Gas Supply Facility bangod nagasugod palang inisang operasyon. Nagtuga inisang sunog kag mabaskog na pagtayog ang nabatsyagan sa malayo ng mga lugar. Sa initial nga report, 54 ang pilason sa paglupok samtang 18 naman ang missing. Sa naibaluan sa publiko, ang Ras Laffan na mo ang pinakadako ng pasilidad sa liquefied natural gas sa kalibutan. Nganamtang sa naminan nga baybayon sa Qatar. Sunod sa report, may pila ka pilason na pangbadasig nga napalong sa mga grupo sa civil defense sa kalayo. Gingkumpirmar sa gobyerno nga wala sang report nga may nagatulo nga gas o kon chemical nga nagapamahog sa kaluwasan sang publiko.
0: Ang pungso de Espanya yara subong sa idalom sa mataas nga heat wave pagkatapos nga naka-experience sa una o kun sang unang official nga heat wave sang 2026 ang temperatura nagalabot sa 40 degrees Celsius sa Madrid. Sunod sa mga report, madamo nga mga turista kag mga lokal ang nabudayan sa pag-adaptar sa tuman nga kainit ilabi na sa mga gutok nga lugar kaangay sa El Rastro Flair Market. Ang iban pa nga turista ginreport man nga nagamit sang portable electric fans kag nagasuksok sang puti nga mga panapton agod magpabugnaw sang pamatsyagan samtang nagalakat. Suno sa ahensya sang panahon sang Espanya, 13 sa 17 ka mga rehiyon ang naka-orange heat alert samtang ang Basque Country ang nag-experience naman sang red alert amo ang pinakamataas sang paandam para sa sumbra nga kainit. Ginalauman man nga magapadayo ng heatwave tubtob sa maabot nga Huwebes.
1: Alas 6:46 na, inyo nabatihan mga katropa ang detalye sa International kaginiginadulon sa inyo sang Santon Gold Coffee Mix.
2: Express Balita, dala sa inyo sang Santon Plus Gold Coffee Mix with mangosteen, moringa, kag soya powder, kag ginpatamis pa sang stevia. Santon Plus Gold Coffee Mix, mabakal sa mga butika.
1: Alas 6:47 na itong padulungan ng balita sa sports.
3: Express Balita, Sports.
1: Patay nga nagahimos ang maragtas ang Filipina tennis sensation si Alex Hiala matapos makasaka sa World Tennis Association o kon WTA ranking sa world number 30 kasunod sa iya semifinal finish sa Berlin Open. Sa bagong rank, kabahin na si Hiala sa mga seeded players sa palabuton sa Wimbledon kag isa ka mayor nga milestone sa iya profesional nga karera kag isa pa ka testamento sa iya padayon nga pagsaka sa entablado sa kalibutan. Sa iya kampanya sa Berlin Open, gilutos ni Hiala ang pila ka mabaskog nga mga kontra lakip sanday Elena Rybakina kag Elena Svitolina. Ang balita sa sports, ginatulong sa inyo mga katropa sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Express Balita, dala sa inyo sa Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga may santon, kag vitamin D3, manamit na super healthy pa. Premium D3 Coffee Mix, mabakal sa butika.
1: Alas 6:48 mga katropa, ton padulungan ng balita sa showbiz.
3: Express Balita Showbiz.
0: Mga katropa, sa ito naman balita sa showbiz, ang ining si Pops Fernandez, mga katropa, ang nag-react matapos nga nagwa ang iyang estatwa sa mga artista, man mga katropa, ang kaupod niya sa Artist Gallery sa isa ini ka mga katropa ka Philippine version sa sikat nga Madame Tussauds Wax Museum, mga katropa, gin launch mga katropa sa last langit nga June 19, 2026, mga katropa, ang nasambit yung statwa ni Pops Fernandez ang nag-trending kaya yung iba ni mga katropa do ka local like Manila, samtang ang kay Pops ko ng mga katropa layo gid ko no kag daw hindi siya ang itsura nakalambot mismo kay Pops, mga katropa, ngati wala man sa malain nga ginhambal si Pops, pero nagpost ini sa story niya sa Instagram na sana po ganito man lang kagin pakita niya ang daw 3D versions ang iyang itsura, sana po ganito lang man kag may funny nga sticker o kung may nag-laugh nga sticker kag peace sign. Samtang mga katropa, ti mismo ang yung bata, no? Mga katropa nga si Robin nagambal nga do ka law, ay gid ko nuhaw ang statwa sang iyayang mama i-compared sa mga statwa sang iban nga artista digto pero sa ila ni andigto ni Lucy Torres Gomez, ila ni Wilbert Ross, ila ni Rofa Miguel-Cherez, na yan ang sumiri, ila ni Gladys Reyes, Richard Gomez, kag nila ni Paolo Contes nga tumadigto. Kag ti mga katropa, ana sambit yang Artista Gallery, mga katropa, nga kumbaga ilang mga personal, ilang mga tao ang nagpangako man nga kay uho nila ang estatwa ni Pops Fernandez. Sambal nila nga i-kay uho na mo, no? Kag tinagpangayo sila sang sorry mismo kay Pops, mga katropa, nga tihambal nila nga madamo daan usually sa mga fans, sa mga friends ang nagreklamo, no? Nga hindi man si Pops nagamo na bala, no? That's why nga tiang nasambit yung artist sang nasambit nga Artista Gallery, mga katropa, ang nagambal nga ipakayo nila, no, ang nasambit yung life-size statue ni Pops, mga katropa. So sa nasambit ni nga gallery, baby, mga katropa, ano ni siya, no, life-size ni siya, kumaga kung ano nakataas ang artista, amo man nakataas, kag amo man nakadako ang ilay nga istatwa digto. So kung 5'7 siya, 5'7 man, kung 4'11 siya, 4'11 man digto, mga katropa. So makita digto, abi, no, ang nari-sari nga mga tsura sa artista, nga ti amo na inspired sa isaman kado wax sa statue museum, mga katropa, nga ti makita iya sa luwasang pungsod tigin dalaman nila diri sa ano sa Pilipinas, kumbaga ang trend nga tinagubraman sila base sa mga artist man nga Pilipino, pero ti amo lang gid na, no, mayara gid, mga katropa, nga do indi gid balaya kay tsura, that's why nga ti mayara gid sa mga basher, pero ti nagngako man sila nga ila kayo kun ang pila ka mga tsura nga do wala gid nagsalanto, mga katropa. Ang aton nga balita sa showbiz, ang ginadulong gid sa inyo sang afton nga hapon nga pampaputi sa Yes to Health, ug na diri aton nga Santong Plus Herbal Soap. Ang ating Santong Plus Herbal Soap maka-prevent gid sa early sign of skin aging plus makapaputi sa atong mga panit. Iniman ang marami gamiton sa bugos nga pamilya pati sa mga estudyante, mga katropaan kabataan. Kito ko ni antibacterial makadula gid sang germs kag baho sa atong nga lawas ang Santong Plus Herbal Soap. May isa pa man kita kahabon, mga katropa, para naman sa mahilig sa glutathione and kojic, mga katropa. Gin impunan pa sang virgin coconut oil ang atong nga Clear Skin Herbal Soap.
2: Express Balita, dala sa inyo sa Clear Skin Herbal Soap. Brightens your skin naturally. Clear Skin Herbal Soap, available sa mga drugstores.
1: Alas 6:52 na, mga katropa, inyo na batayan ang balita sa showbiz. Ang nakatuanto namon nga Madam Tussauds sa Thailand, nami ito yan. Oh, may si Leonardo DiCaprio nakatupad ko to.
0: Nakatupad ko siya.
1: Oh, ready sa akin.
0: Taas siya katupad.
1: The life size, sa life size. Life size.
0: Ang ila diya, huwag ginabash diya ang ila sa Philippines.
1: Kaya tima pala, ang magiging katropang Wendell nga, ano mo, ng, hindi pala?
0: Quality.
1: Hindi quality. Ari yan dito, ya, laing ganyan ang tsura, oh, makita, ganyan dito tawo, ganyan tutuod, ganyan, ya? Oh, na, ha? Sinay mo? Yao Meng? O, taga din ka lang kutob ni Yao Meng? taga Ilok. Ari, yung example, Liner, do di Carpio, sa Madam Tussauds. Do,
0: shaggy din, no?
1: Sa Thailand.
0: Do, nag-freeze lang, no? Do, nag-freeze lang.
1: Do, quadrin lang ako nakapapicture kay Leonardo sa wax figure, yun lang. Kaya personal, wala, good, no? Damo ang mga iconic, ang mga individuals, ang ato to. Damo, no? Sina ni Bruce Lee, sina nung pagito, mga leaders, sa other countries, no? So, Tidri, sa aton, kinangalan pa sang tood, ano, no?
0: Jutay pa nga, ano,
1: nga. Jutay pa nga, ano, ah?
0: Basi, ginulit, dali ni nila pang
1: ba, ula. Basi, bala, oh.
0: Di ba, kanina pang Francie, ano, Pia Worshback, si Catriona Grace, sa iba nga pong usul.
1: At ito, si, I don't diba? Know, si Pia.
0: Diba? Sa Thailand, ano,
1: si Pia, doon sa Thailand, or, diba? Ano, oh. Naripat ako si Pia, si doon, ito sa Thailand, si Pia mo.
0: Kinagtupad na to sila, yung katrapang Francie, oh. Latong, ano, diba, doon ka namin nami, man to yun, ito pa, doon si Lagid.
1: Mga Miss Universe, ito, si Einstein, na ito, gani. Uy. Ang bako, ay, huwag mula nagali ka ta si Einstein, no?
0: Agamay lang
1: siya. Nagbola si Einstein. Dumal kaya mo nagali si Einstein kataaso. Na, si Mark Zuckerberg at tumantoga pong ko, nag-amo po ko na gani sa iyo. Why get that, Mark? Ito si Mark Zuckerberg, no? May picture ito din ni Mark Zuckerberg. Nga ano bala? Si Einstein, aray si Einstein, no? Si Einstein.
0: Duma, mula ka mo height ng duwa.
1: Wala. Galing upa lang siya sa akin.
0: Oh, dako lang yung ulo.
1: Dako ulo ni Einstein. Masiling ka. Doon na, doon ko nga pagpalapay ka ba si mga
0: gubaw. Ito, old mo lang. Mag-ihog.
1: Ito yung wax figure mo. So, ito yung mga katropang medal. So, ang mga wax figure, ti gani man makita mo gidman bi mo sa ila ba lang nga skin tone.
0: Oo.
1: Is laing gidman sa mga sa matutuod bilang ano mga katropa. Grabe ni ang ka-perfect yas ang siniya. Gadugin ano gid ba si Tom Cruise gani ara man, no?
0: Andrea katropang France ang sa Ineong sa Pilipinas.
1: Ano?
0: Inang bali lang ang si Aramina bala, ang sa ano po, ina nga pelikula, nga movie. Ang mo nang iya digto nga tsura, nakado pag-check siya, ang bali okay. Lang. Kung atoy ako no, agin picture gin la ini na picture yato sa film ano po. Atoya tabi-tabi po ako ng tsura dito niya.
1: Ay, nako.
0: Di alam, hinasa wax figure.
1: Ah, hi.
0: Kano, like di ba kapag wapa kay Aramina? Oh. Dito, dito bang, Francis, ah, ako ng tsura yung blood.
1: Mas mayo na lang, nga, ikaw na lang Aramina, ginbutang mo, no? Ang totoo na lang, Aramina.
0: Ano po, so, tabi-tabi po.
1: Ay, grabe, no? Kay kanugon man sang sining mga ano man. Kada ko pa na isang investment ko, Rodi.
0: No?
1: Sige lang. So na, malibat ginaguro, Katropang Mendel, may improve pag gina, no?
0: May improve.
1: Oh, alas 6 katay 6 na bang oras naman ni Katropang Mendel, yung nakolabos na. Sa liwat, mga katropa, may suspension sa klase, ha? Sa Banwa, sang Pulo Pandan, kag syudad sang Bago, bangod sang malain nga panahon. Mga taga-Bacolod, Bulubantayan ta. Basi kung may pag-anunsyo naman, ang syudad. Pero mga katropa, wala pa kita dari sang announcement nga may klase o kung wala, ha? Banwa sang Pulo Pandan pa lang kag syudad sang Bago ang nagdeklarar sang suspension sang klase subo nga adlaw Martes. O, sa tanan nga level. Ang sa Bago, kinder to senior high school, ang sa Pulo Pandan, all levels. Alas 6:56 na mga katropa. Di na magliso, di na magaling, kaya magabulos ang bulsa. Ay, kaupo si Katropang Erwin Salinas. Mga katropa sa liwat, kaming inyong mga tagbalita.
0: Ako si Katropang Wendell Balinario.
1: Kag si Katropang Franz Sandro Burgos. Para sa nagaugyon ng Pilipino sa Pilipinas, XFM News.
3: XFM Bacolod News and Public Service Authority. Sample Plus Gold.
4: Ako si Naldo, pagsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Sample Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
3: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Kape Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Kape Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Kape Mix is now available in your leading drugstores. Vision Next. Marami na ang natulungan.
6: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot anong sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision Next Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision Next Plus Capsule. Ayos, subukan nyo rin. Ako po si
3: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin.
7: Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
9: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
8: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
7: Mga Parigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
10: Sister Pain!
11: Si Michelle Nagali, isa kong

0: Parang pain. Fast and safe. No! Sister pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor.
1: Pagbili sa mga butika.
0: Santhon Gold Coffee Mix.
2: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako na tirawan ng kape, pero lain bijang sabor sang Santhon Gold Coffee Mix. Ang iya nga katamu.

0: Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
1: XFM.
2: FM.
3: The Secrets of Health.
4: We will be talking about constipation. Ano ini, Doc Leo?
5: Amo ini, Sir Josil, no? Ang kondisyon sa aton sining digestive system, particularmente sa aton sini nga tinae o kundira sa aton nga large intestine. Nga kung sa diin, magambal ganit kita nga constipated ang isa katawo, hindi regular ang iya sa nga pag defecate o kung ang bowel movement. Magambal kita hindi regular, hindi adlaw-adlaw. Agiban sa ni, maabtan patag tatlo ka adlaw, isa ka simana o kung masobra pa. Agiban, Sir Josil, waay ganyan nagabatyag nga mamuhin. That's why, galipas nga nagalipas ang inadlaw, adito na isa nag-stay sa aton sa nga colon. Ang iban, kung nabuton man, puwerte man kabudlay. Ang ilas sini nga ma-experiencehan sa pagpagwa sa ni. Muning siling mo bla, kung sa salakyan pa ni, sunog ang clutch lining mo sa ni mo. Kay pangot-pangot ka sa primera, halos-halos ka maka segunda. Kag ang iban sa ni, Sir Josil, makapamuhin man adlaw-adlaw, pero ginagmay. Kag sila mismo ma-feel nila nga hindi successful or do may nabilin pa. Amo ni ang mabatsagan ko na constipated ng isa katao.
0: Plus gold.
4: Pero paano naton masiling dayon, Abi Doc Leo? Mabalanta dayon, constipated na ko inang nag kao nagkambyay kao. Why dayon magwa constipation na?
5: Isa, Sir Josil, kay suppose hapos lang pagpagwa sa aton sini nga higko eh. Kag sunod pag ini sa pagtuon nga ang pagpagwa sa higko nga normal sa hamtong nga tawo nagalaba na kuntani sang mga 5 tubtob 7 ka pulgadas.
4: Amo na kalaba ha.
5: Ambot lang kung paano nila takso na.
0: Santhon Plus Gold.
5: Ang manami sini sa Santhon Gold Capsule, Sir Josil, kay gid combined diri ang queen of fruits and vegetables sa kadamo sa ila sini nga sustansya. Kag of course may upod gid sila sini nga fiber. In fact, ang isa sini sang sangkap niya muning queen of vegetable nga moringa may ara sa sang high fiber content kag compounds nga nag-stimulate sang bowel movement. Kun magamit gid kita sang Santhon Gold Capsule pinaagi sa moringa may ara sa sang insoluble of fiber nga makabulig siya para mag-bulk ang stool naton. Pagkatapos may ara sa sang isothiocyanates nga makabulig sa para mag-support sang gut motility o kun ang paghulag-hulag sa aton sininga at tinai sa pagpagwa sang higko. Ang isa pagid amuning queen of fruits nga mo ang mangustin. Actually hindi ang pulp o kunang unod sang mangustin sini kundi nga sininga panit nga nagaangkon sang santhones nga may antioxidant and anti-inflammatory property para nga malikaw sa mga inflammation ng aton sininga tinai. Ang garlic naman niya nagabulig acto as a prebiotic.
0: The Secrets of Health.
4: So if constipated mag inom sa Santhon Plus Gold, Santhon Vitamin C and Premium D3. Kombinaron ninyo ini, mahumok ang inyo sining excrete, mahapos ang pagpagwa at the same time, maubos sa pagwa because puno sang fiber.
5: May fiber ka na halin sa Santhon Gold Capsule. Nagabulig to sa bulk, kaga nagabulig siya pahapos ang pagpagwa. Pagkatapos, may ara sang Premium D3 nga nagabulig pa nami sang pagpuga-puga sang aton sining tinae sa pagre sini. Kag para mas mahapos, may moringa oil and the virgin coconut oil nga mas nagapatanlas sa pagpagwa sini.
0: The Secrets of Health.
6: Ito ang tamang vitamin C para sa iyo. Sanzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Bisan pa may fiber ka dira, bisan pa nag-bulk na dira, bisan pa may pampatanlas ka na dira, bisan pa nami na sa pag hulag-hulag sang tinae mo kung na-activate na siya. Pero kung tig-agyapon, may rason gyapon nga medyo magpaganot ang higko dito susulod niya di ma-release. Whereas kung magamit ka sang Santhon Plus Vitamin C, ang vitamin C nga ni nagabulig na siya pahumok sang higko.
0: The Secrets of Health.
1: Santhon Gold Coffee Mix.
4: Sa mga kauturan ta, those who are taking coffee, make sure nga ang inyo sininga kape puno sang suplemento. Hari sabi sa Santhon Gold Coffee Mix, may collagen, may glutathione. Aside from that, sa collagen ka glutathione, ara manda ang ingrediente nga makuha ninyo sa Santhon Plus Gold Capsule. May mangustin man na, may palaya, may malunggay, garlic, and spirulina. Agud to magbulig stimulate sa ato sininga lawas to function well. So, Santhon Plus Gold. Could you imagine that ang glutathione naga detoxify sa ato siya nga lawas. Ang collagen, dakong epekto yung siya nito maintain sang manami, firm na ito siya nga skin. At the same time, nagapanami sa ato siya nga mga joints. So, Santon plus gold. For those yama siling ati, bata pa ko, hindi ko gusto yung sang kape, hindi ko gusto yung sang caffeine, Santon plus coffee mix. Ang kape sa tanan nga pang idaron. Pwede bata, pwede tigulang. Kay ini, wala caffeine. Nagapaktibo sang function sa ato siya nga brain.
0: The secret of health.
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Apur balik si Niloal Laguna. Laging nga CD kaharing gabi, matari, sumubok din ng Santon Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na CD. Kalaga po nga napakagaling ng Santon Plus Gold.
6: Mabibili sa mga butika.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline.

0: Sanfon Vitamin C. Ang Alkaline, no Vitamin C.
1: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sanfon kag Vitamin D3.
3: Ako si Divine Cruz. Problema ako gitsang ina. Amo ang hindi ko basta-basta makatulog sa gabi. Amo ginapirmi basta mga pay ko sang ordinary nga kape. Impatilaw ako sa upod ko sa trabaho sang Premium D3 Coffee Mix. Kanamikit kaya wala ko gina-insomnia. Kag manami man ang ako nga bugtaw bangon sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sanfon kag Vitamin D3 ka pa.
4: Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3 Coffee Mix.
5: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Sanfon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Sanfon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Sanfon Gold Herbal Tea.
6: Ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis, luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal para always looking young and fresh. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil, available sa mga butika.
7: Hindi mapakali sa sobrang kape? Kuto at lisa mo ba ay napakarami? Gamit ng Sanfon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, dalpa ang nakakainis na kuto. Sanfon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Sanfon Plus Herbal Oil.
8: Sister Pain.
9: Ako si Sarah, sa mga kutupan ni Lilo.
10: Sa ako

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibili sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Ansang Somag. Isa ka sudyante. Kada gabi.

0: Marathon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Marathon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
1: Exciting, bro!
2: Likawan ang sobrang alcohol, mahimo ini nga makahalit sa atun atay. Depensahan ang lawas batok sa hypertension kag diabetes. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya. Wheatgrass, barleygrass kag vitamin C. Mga sangkap sang Evergreen Herbal Capsule ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, and mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hico, FDA approved. Mabakal sa mga butika.

0: love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kompleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFM RR permit number 0098 series of 2026.
0: XFM Network Philippines.
2: Mga katropa,

0: Kamaturan ang salandigan sang kanatalakayan. Kanatalakayan.
1: Before the president, and you show me a piece of paper, and you ask me to do it.
0: Bullseye! Pagtuliin sa mga detalye sa isyu kang balita.
2: Ang lockdown ay very extreme. We used it during the pandemic. So it impacts us to become a pandemic.
0: It's not... Bullseye!
3: Ang Senado ay hindi sunod-sunuran sa Kamara kaugnay sa anumang bagay. Kabilang na ang impeachment, anuman ang ingaw-ngaw o sabihin
0: nila. Pagtalakay sa mga isyu, ikat sa mga yamo kag reklamo sa tao. Bullseye!
4: Iniwak ko ng bata, tapos naibalay ng ipapitma sa ako. Pero wala man nila kinatapos.
0: Bullseye! Mga komentaryo na nakaangkla sa interes ng publiko. Bullseye! Bullseye! Prangka! Diretso! Bullseye! Kagkaroon, yari ang inyo anchorman. Bullseye!

Mag-aga mga katropa, mag-aga sa mga suki natin nga tayo para mati. Welcome na sa pagpakaranggata sa Bullseye. Of the 9 naman kita sa tatlo ka oras mga katropa. Diri sa aton para tuntunan mga abyan. Pero sa 23 na para sa bulan sang Hunyo tuwing 2026. Welcome, welcome sa aton nga para tuntunan. Of the 9 naman kita sa pagdala sa mga balita, mga informasyon. Dapat nyo mabalaan, dapat nyo mabatian mga katropa. At this point of time, medyo gaulan-ulan, medyo ang aton panahon naga post mode, naga daw nagahibi. Ano mga sitwasyon, no? Naga batsag man ta mga katropa tungod sang ining bagyo, no? Nga nagsulod sa Philippine Area of Responsibility. Pagkatapos, naghatag sang nag-epekto sa habagat. Amo na yung nag-epekto naman sa pila ka mga lugar diri sa Luzon, Visayas. Ang pag-ulan-ulan, hambal sa pag-asa mga katropa. Masuper typhoon sa kuno. Tanaw-tanaw ang pila ka latest karon. Pero hindi ita magkabalaka. Kaya ang ining bagyo, hindi man siya mag-igo sa Negros Occidental, sa Western Visayas. Hindi man siya mag-landfall sa par. Maagi lang siya. Pero ang kilid sa pagkalapad sa mga katropa, amuni ang mabutong kag pabaskugon pag ginahabagat. Resulta sa pag-unan-unan sa aton pila ka lugar diri sa syudad sang Bacolod kag Negros Occidental. Ibalaon taman pila ka latest kay mga development sa mga issues, mga balita karon mga katropa sa aton pagpanglagad diri sa aton palatuntunan. Update sa Tacloban shooting na nagresulta sa pagkapatay sang apat na, no? Ka mga na-confirm nga napatay kahapon katropa sa San Jose National High School, no? Nag-revolver sa grade 9 ka grade 11 learners sang nasambit nga bulutuan. Tutukan taman ako sa pagpakalagad ta, no? Aray paginho, ang isa sa mga ginahulat-hulat sa pinakamang kuturan ta dari sa aton lugar. Ambal ko sa Department of Energy, mabatsagan ta na. Ang 60 pesos nga presyo sang diesel subong adlaw. Ang 5-day trading mag-epekto subong adlaw tubtob Martes masukat sa Bason Semana Martes kag ang presyo ginalantaw ng may-ara sang paglubo mga katropa sa diri sa syudad sang Bacolod kag bilog kang Negros Occidental pila ka barugar sa Pilipinas na no, hulaton talang kon pila sa inyo pila ang baligyaan na ida pila ang baligyaan na isang gasolina. Subong ang i-post ka mo sa aton Facebook page mga katropa sa XFM Bacolod News and Public Service Authority nga makuha naton para mahatag sa para mahatag naton sa mga kamakuturan ta. Lain-lain abi ang presyo kada lugar mo, no? Lain-lain abi ang presyo kada probinsya, ha? Kay amo na mga katropa, ang presyo may freight man siya, may transportation cost man siya. Ang gasolina ginatap apan pagit sang transportation cost plus ang syempre mga VAT da kaguna no pa pandugang sa gadugang sa presyo sa petrolyo. For example, there is Bacolod, no? Ang aton di presyo sang petrolyo 60-65 for example, dito sa Kamakalan medyo 67, no? 60 amo na, no? May ara gid sang difference kay dako mga byan. Dodo ka pesos because of ang transportation cost nga ginabot na umada sa presyo sang petrolyo abi. Pero tiyam na, good news mga katropa, ang Department of Energy naton naghatag na sa grand forecast nga may ara sang dako nga rollback subong semana, no? Ang problema naman sa aton mga fueling stations, ang problema kay ti staggered basis naman ta. Hindi ba na buo mahatag sa aton ang rollback nga na. Ang probably ang full reduction mag-rapot mo na Biyernes, Sabado, Domingo, Lunes. Kung kis ang ibang di gina full reduction nila mga katropa, ano na sa Domingo na, no? Implement nila ang full pagid mga katropa Lunes para pagka Martes, ano man tabo sa kaukon nubo mga katropa, meto na sila grand shock, no?
Amo ni sa mga fueling stations, mga katropa, do ka subukla ang mga sitwasyon katulad sinita ni man lang may ara sa kompleto nga monitoring sa pila ka mga fueling stations naton kay ako naghambal ang DOE nga pagpanubo, nubo gintani. Hindi nga nubo pero piso lang gin-implement. Nubo pero duwa lang kapiso gin-implement. Nubo pero 3 pesos lang ang gin-implement sa pulo kapisos nga rollback punta ni. Ang rollback sa mga katropa maghamboy sa mo, no? Sa dako-dako mo nga presyo, no? Nga nakita kagagin pabalos ang Department of Energy, mga katropa, sa aton, no? Ariho. Ang presyo nga ginalantaw diri mga katropa is ang rollback ta magasugod sa 3 pesos 3 kag 90 centimos sa presyo sang gasolina, 5 tubtob 90 centimos, no? Ang pwede inubo sini mga katropa, no? Ari naman sa gasolina, sa diesel, 9 tubtob 11 pesos katropa. Dako tani, no? Kung makita ta ang full implementation sini, no? Ang sa kerosene, amo man, dako man ni. 90 centimos. Ganagalap otman mga katropa, lapit-lapit 12 ya. 11.82 centimos, no? Ang rollback sa presyo sang petrolyo. So kung for example, Stintay City subong ang aton nga kada litro sang diesel, minusan muna sa 9 o kung pulo ka piso, no? Para 11 piso lang bi. For example na lang, so medyo manubo-nubo chapto to. Nga marabot siya, for example, 66, no? Ang presyo sang diesel mga katropa, first time ni. Antes an sumugod Pebrero 28 kasunod sa pag-atake sang Estados Unidos sa pungsod Iran ng aton nga presyo subong nagtaas man sa Japan, ikumpara ta sa 50 ganapot sa una 50 mo 59 48 ang kada litro mga katropa, mataas-taas pero okay na lang. At least medyo nagnubo-nubo man sa, no? Nakita na may ara sa mga pagnubo sa pila ka mga presyo sa petrolyo. So I hope na ni, dalayon na ni mga katropa, no? Alright. So mo ang big time rollback na ginalauman natin sa mga adlaw kag sa pila ka mga turang ta para sa mga motorista ta. I hope makistorya kita anong epektos ni sa ila kag insakto ba na ang presyo nga na hambal si Department of Energy. Mga katropa, ipabati natin karun sa inyo sa pagpangaragad ta ang official pronouncement sang DOE sa aton nga pagpangaragad maaaryan dari sa bulsay. Mangaga sa mga kuturan ta, sa mga pamilya, sa mga kuturan ta nga ara sa ila tag sa kamapanay, sa mga pamilya kun sa mga girikanan nga nagadulong karon sa mga bata nila. Ini kasunod mga katropa, medyo na ang kunsang kulba ang mga kinikanan tungod sa natabo tubra sa San Jose National High School, nga apat gid ang patay mga katropa sa nasambit nga insidente, no? Ini nakaangkla na link abi mga katropa sa issues ng bullying sa isa ka eskulahan, no? Amora, that's why importante gid mga katropa sa mga eskulahan may ara kita sa mga programa nga ma-minimize ta ara gid na mo, no? Sa muna sa bata pa ta grabe man ang bullying, no? Pero nakatindog kita ta, try nato na atubang ina mga katropa inablang kasi syempre hindi man lain-lain ang cultural orientation sa ibanda mo. Ang ibanda may ara gid sa mga estudyante nga mahilig mag pang-bully bla. Panghikay, pakabalaot sa mga upod nila sa eskulahan, sa classroom nga dapat may ara sa mga patakaran sa nada mga katropa, no? So may proper counseling probably ang pila ka mga mga lugar sa eskulahan angot sa mga katropa, no? So try taman karon makakuha kita, makahook up kita dito sa Tacloban
para makawa ta sang mga latest update dito mga katropa angot sa natabo tong shooting, no? Involbado ang tanan minor di edad mga ayat, no? Pero amon ay mga katropa, ginamba lang naton sa aton nga mga kabataan nga hindi ini nga insidente natabo lang sa Tacloban, no? Talakay ini for awareness para sa mga bata ta, para sa mga kabataan, no? But mga katropa, ang ginahambal man aton diri ngang aton tani nga gobyerno may ara sa mga programa sini, no? Ang pagpatuman bala sang mga programs sa eskwelahan, no? May ari ni sa mga ano, kaapon nito ng istorya, no? Sa aton nga DSWD diri sa Bacolod, mga katropa, dira kita nakatuto kag naka ano, nagkuha kay subong amakon mo may ara sa pila ka mga kabataan minor nga na involved na sa illegal nga droga, no? May ara sa mga estudyante nga nadakpan milyon nga droga katropa. This involved sa mga estudyante mga katropa, ha, no? Next naman, kahapon ginpagkonsulta naman ang DSSD naton angot sa nagakalatabo diri sa provincial capital Lugon. There were kids nga nakitaan to nga nagayupyup kaya sa rugby, no? Nag-viral to kahapon, no? Ang isa sa mga ginahambal naton subong mga katropa, ang mga programs nga dapat paano naton i-battle, i-awayon ini ang paano ta awayon ang bullying, no, sa mga eskwelahan. Daw dako ini sa mga isyu mga katropa para sa mga patanon. No, sa una okay pa man, hindi pa man amo naka ano gid ka sa lukot ba ang bullying, no? Kay ti ang termino to namon sa una dapat kabalan kaya, ha? Dapat isog ka, dapat maagwanta mo na, no? Subog yung mga katropa, ang mga kabataan hindi na maka ano, hindi na maka atubang sinitiran, no? Ang anong pwede mahimo, balos, no? Di amo rin tabo dito sa San Jose National High School mga katropa na link, though wala pa man sa confirmation, ha, sa aton nga mga otoridad mga katropa, ang ining nagluntad nga insidente sa isa ka eskwelahan nga angot gid man sa bullying. Pero may kuna ka mga istorya na halin sa mga classmate, halin sa pamilya, halin sa mga manunodlo nga nagambal. Yeah, probably basi patigayon o kung mag atubang sa mga issue sa bullying, no? Anyway mga katropa, balikan tani karon ng lugar, no? 727 sa aton para tuntunan. Welcome. Taupon naton sa technical side katropang Judy Rivelliganyo, ako naman katropang Win Salinas. Of the night kita tubtob alas 10 mga katropa sa magdala kayo sa pinaka update mga balita. Matutok lang ta karon sa pinaka mga latest update mga katropa angot sining natabo dito sa Tacloban mga abyan, no? Akon gusto ko naman tani nga ti itapuson ang istorya ng mga katropa because kalabanan sa mga kabataan talaga pamati, no? The more we talk about it, the more ganahatag awareness mga bata, no? But more so, we would like to focus sa pila ka mga programa nga nag pugong, no?

tropa, no? Sa aton nga para tuntunan diri sa bullseye, mga kaya. No, anyway, antes na magparayon, ang aton nga produkto ho, na tatlo ni kabilog, ang aton nga premium beef free, ang aton Santol Plus Gold, mga katropa, ang aton nga ano, ang aton nga Santol Vitamin C, nga naghatag man sa nga proteksyon sa aton kontra sa mga ano, sa mga masakit, no, sa mga infection, mga katropa. Ang premium beef free, makuha na aton vitamin D supplement na aton halin sa adlaw galing subungog, ibig si naga-cosmods ang aton nga kalibutan, ti hindi mag hindi takakuha sa vitamin D. So the most we can do, mga katropa, is mag-inom kita sa premium D3, ang supplement natin sa vitamin D, plus ginpabakod pa rin kay ti virgin coconut oil, tapos may ara pa sa malunggay oil. Extracted nga mga nutrients, mga katropa, halin sa mga plant extracts natin nga ginagamit para sa ining supplemento. Alright, premium D3, mga katropa, gapabakod sa aton bones, aton circulation, sa aton lawas, sa aton ang aton nga blood flow, mga katropa, para sa mga katuranta nga may diabetes, may pre-existing conditions man, antioxidant man, mga katropa, vitamin D. Ang aton Santol Plus Gold, ang aton nga suplemento nga makabulig man sa pagpayambo sa aton nga depensa kontra sa mga masakit, mga katropa, ang Santol Plus Gold na may ara sa mangosteen, may ara sa apalaya, may ara sa malunggay, may ara sa garlic, may ara sa spirulina, nga mga suplemento para maghatag sa aton sang kabakod. Hindi dali-dali kita masakit, mga katropa, tungod may mga depensa kita. Okay? So, ano na, no? 7:30 pagpaklagan natin, ang isa pa kinanglanta para sa pagproseso, palasig sa mga absorption sa vitamins, mga katropa. Nami mo na sagli, gapa nami mo na isang production sa collagen, nagbato sa pagkurinot sa lawas ta sa aton guya, sa aton panit. Amoring Santol Vitamin C, mga katropa. Ang Santol Vitamin C, kung may ara ka sa pre-existing conditions, amoni ang dapat pagid imnon nyo. Hindi pwede nga puro vitamin C lang. Dapat may ara ka sa mga supportive, like kuwaan sa mga suplemento, kay para iproseso sa lawas ta. Pinagi sa panami pagid sa aton nga absorption sa vitamin C. But kalabanan, mga katropa, problema ta is ang total absorption, no, sa vitamin C, sa aton mga nutrients. So that's why mayroon sa vitamin C, mga katropa, no? Muna ang pila ka mga ginahambal ta nga nagapanami sa aton nga kondisyon sa lawas ta, no? Sa mga panahon ni uso ang trangkaso, uso ang lain pamatsyag, lauso man ang uso man ang sipon, ubo, trangkaso, kagiban pa. So mas mayo kung may suporta kita. Ang vitamin C nga wala sang naghahatag sang hapdi sa tsandala, wala naghahatag sa aton sang sakit sa sulok-sulok, mga katropa. Muna yung Santol Vitamin C because alkaline based. Kung muna ginapagita, kung muna kong utunan tayo, no, nga wala sang negatibong epekto sa lawas ta, mga katropa. No? 7:32 na sa aton palatuntunan, istoryahan tayong pinakamalatest karon, mga abyan, no? Sa aton nga palatuntunan, sa aton nga programa, ang kunano po posible ma tabo sa 2028, mga abyan, because kati nagalantaw kita, nagatayada ng pila ka mga politiko to para mapadlagan, no, na makitaan mo na may mga social media naka live na permi, may ara na sa mga content sila, no, sa una din mo na makita, no, dumal ko prapit ng election do. Nagalapit na gid man eleksyon na. Nagapapili na gid man lang siguro ni. Tanaw-tara karon na, no? Plastada sa impeachment, kung ano ang plastada, mga katropa, because padayon sa gihapon ang pila ka mga latest update development sa aton nga nagakalatabo diri sa panahon o kung sa impeachment nga complaint batok sa Vice Presidente. Talakay ini, mga katropa, preparasyon, no? Ti hambal nila, ti pila kabilog, no? Dapat mo na istoryahan ta ang number sang pila ka mga senador nga mag-acquit sa Vice Presidente or mag-convict sa Presidente ta. Ang hambal sa pila ka mga legal numanaris niya, hindi pa ni dapat because

0: Dapat ang aton nga mga senator judges nakatutok sa ebidensya, nakatutok sa merito sang kaso para maghimo sang ila desisyon, no? Indi nga nag-istoryeta numero because nga may politika sa likod da kung sino gusto ta, kung anong maging resulta, because it's too early nga maghambal pa mga katropa kung anong numero, ano kalabuon, pila kabilog ang ma-convict or ma-acquit para sa isa ka impeachable official since ka wala pa nagsugod ang impeachment kaso, no? Di direta makit ang mga katropa kung ang consent o manda nga nag-isip sang numero, that means to say bago pa lang nagsugod ang impeachment mga katropa, may ara na sila decision, no? May ara na sila sang ilang mga impartial o kung ilang biases ba na, no? Sa pag-talakay sa impeachment nga amuna ang nagabutang sa sitwasyon nga wala na, hindi ta makita ang panindugan sa mga senador base sa kaso ng in-file sa Vice Presidente mga katropa, no? Iyong proseso sa impeachment mga katropa, naglantaw kita Japon sa accountability para sa mga official natos gobyerno nga kuno ga ulamid sa isyu sa korupsyon. So, ang aton gani kita istorya kung ginasukot ang Vice Presidente, dapat sukton man ang presidente. Kaga mga congressman, hindi lang isa, hindi lang pila, no? Dapat malantad man ang officials gobyerno ta para mapakita sa ilang ng depensa sa mga allegasyon sa korupsyon, di ba? Oh. Anyway, oras na 7:35 na. Welcome ha. Paki-like na lang, oh, paki-sunod lang kita XFM Bacolod News and Public Service Authority. Mabatian kita mga katropa sa diri, no, sa aton nga ano, mga commercial ko pagkatapos balik kita pagkatapos ni mga katropa. Standby.
1: XFM 90.3
2: Supple Plus Gold.
3: Ako si Sha. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
2: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Ang hindi ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Vision Next. Marami na ang natulungan.
6: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Ang ganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
5: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision Next Plus. Mabibili sa mga butika.
7: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
8: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Suri ganin ninyo.
9: Turbo Supplement for Men.
10: Oh yes.
9: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
10: Mas lalakas ka pa.
11: Sister Pain.
12: Ako si Nani, isa ka bus driver. Kung tubig sa lawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga at likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inobus ang Sister Pain.
11: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
13: Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.
14: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
15: Santon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
16: GMAX-FM Bacolod News and Public Service Authority.
17: Balancing ang mga komentaryo.
18: Pwede,
19: yung nag-atrust ang public opinion.
17: Objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
19: Nga medyo isong pasala yan.
17: Ini ang bullseye.
20: Glock pistol. Isa ito sa mga ginamit ng mga sospek. Kasi dalawang baril ito, katropa Win, para sa ating mga nakikinig dyan sa Bacolod, 9mm Glock pistol, at yung isa ay 38 caliber revolver. Dito muna tayo sa 9mm. Itong 9mm Glock pistol, katropa Win, ay pag-aari ito ng isang police woman na naka-assign sa Police Regional Office Number 8. Yan. Oo, naka-assign ito at yung baril nakitang naka-rehistro sa kanya. Kasi malalaman naman talaga yan, katropa Win, pag mga police in-assign sa kanila yung baril, yung service firearm nila, malalaman at malalaman talaga yan kung kanino yung baril. Ayun. Sinasabing anti ito ng 14 years old katropa Win. Yun. Yung isang baril na ginamit ng 15 years old ay isang 38 caliber revolver na naka-rehistro sa isang security agency na nakabase sa Cebu City. Now, kung yung tanong mo, anong security agency sa Cebu, hindi po yan ibinunyag kung anong security agency sa Cebu. Yun. So, possible kasi patuloy pa yung investigasyon ngayon. In fact, katropa Win, yung police woman ay pansamantalang inalis muna, nasa restrictive custody yung police woman, nasa restrictive custody dahil sa napag-alaman nga na yung baril na 9mm ay galing sa kanya. Oo. Yun, how's that, katropa Win?
21: Yun pong development sa ating sa mga investigasyon ng ating mga kapulisan. Doon na rin tayo, katropa Reggie, kasi gusto natin na mabigyan tuon, mabigyan pa rin ng pansin itong pagkakaroon ng access ng mga kabataan sa armas yun na ginamit. At saka yung isang katanungan is yung paano naging issue ng bullying ito. Kasi nakita ng yung narinig natin sa pilang sa mga interviews na merong nabubully daw ito kabataan. Pagkatapos ito romesma.
20: Alright. Okay, ganito yan na katropa Win, ano? Ganito yan na katropa Win, ano? Dahil maraming mga naglabasan dito. Actually, hindi ito official, pero sa ating ginawang personal investigation na din na katropa Win, ating nalaman. Sabihin na lang nating chismis muna. Pero may mga ang iba ay may mga katotohanan. Pero sinasabi lang muna nating hindi official, kasi pag sinabi nating official, galing talaga sa PNP. Pero itong ating i-report ngayon ay sa mga nakalat natin itong impormasyon na masasabi natin dahil atin nakuha, hindi official. Yun. Para at least malaman natin, no? Ganito yan. Di ba nagkaroon ng cancer dito sa Tacloban, kasi ngayong June 30 ay fiesta ngayon dito sa Tacloban. So may mga cancer, may mga cancer dito. Yung isang araw nagkaroon ng cancer yung Glock 9. Oo. Yan. Ganon. May cancer yung Glock 9 dito sa Tacloban. Now, titingnan ko muna yung isang information dito, ha. Yung naalala ko lang, katropa Win, na ganito. Kasi itong suspect, yung nag-edad na 15 years old, yung nakita mo yung naka-army cut, katropa Win. Yung naka-army cut, oo. Ang ating napag-alaman, i-check ko, ha. Ito ay binugbog doon sa konserto, doon sa concert ng ano ba yan? Glock 9? Glock 9. Oo. Binugbog doon yung ating nalaman na information, ha? Oo. Katapos ito ay sabi ng nabasa din natin na nanay na nagsabi yung anak niya ay nagpagupit. Oo. Tapos yung katanong ay yung may isa daw ang nagsabi na parang nambubuli na yung buhay pa ba yung barbero na nagagupit sa iyo. Yan. So parang ganun. Oo. Nagalit daw itong suspect itong si 15 years old. Oo. Kasi may sumigaw katropa Win, yung sigaw na kuha. Oh, means sa waray-waray kuha. Yung pagkarinig niya aruta is arut is pagupita kasi yung kuha niya tinutukso siya katropa Win, yung gupit niya ay pangit daw. Oo. Pangit kang nagpagupit. Yan. Yun. Doon nagsimula katropa Win na nagpaputok daw itong daw, ha, gamitin muna natin ang daw, nagpaputok daw itong 15 years old doon na sa paaralan dahil tinutokso siya sa kanyang gupit, katropa Win. Yun. Okay. How's that, katropa Win? Parang ganon. Oh, yung nangyari. Alright.
21: Itong mga kabataan na ito, medyo ito yung usapan. Mm-hmm. Ito yung issue ng bullying na nangyari daw. Grabe din.
20: Grabe talaga kasi mga minor de edad. First time ito nangyari dito sa Tacloban. And I think kung hindi ako nagkakamali, katropa Win, first time din dito sa Pilipinas nangyari na may nanaalala ka ba na barilan sa loob ng paaralan. So far, wala akong maalala, katropa Win, na nagkaroon ng barilan. Ewan ko lang, ha?
21: Yung incidente katulad nito, katropang Ridge, nangyari sa mga sa Estados Unidos.
20: Yan, correct yan.
21: Pero sa Pilipinas, wala ata eh.
20: Oh, walang ganon.
21: Walang nangyari. Yesterday.
20: Na
21: nangyari ito. We're working to knowing pa rin na Katropang Reche, yung sa pamilya. Ano yung disposition ng pamilya daw? Ano nakakapungha, ka-access ng mga kabataan sa mga armas na ginagawa.
20: Alright. Tanungin natin na katropa Win, dahil nasa linya, ewan ko lang kung naka-monitor ka ngayon, nasa linya yung reporter natin, si katropa Noel, kung ano yung mga nakuha niyang information regarding sa katanungan mo. Oo. Katropa Will, ada ka pa ba linya, katropa Will? Nasa linya ka pa ba? Kasi nandito ngayon yung XFM Bacolod, si Win Salinas, yung SM manager nila. Yung station manager nila. Katropa Will? Alright, Katropa Will? Okay, pakikuan kay Katropa Will. Ano, ha? Alright, sige daw, inintawag daw. Teka, Katropa Win, ha? Oo. Kasi inaayos pa natin. Andito, katropa. Dito na. Ipa-check natin, ha? Kasi nandoon siya sa area. Ewan ko lang kung naka-monitor ka ngayon, nandoon sa area. May pinapakita tayong... Sige. Alright, katropa Well, please acknowledge. Katropa Well.
0: Good morning, katropa Roche.
20: Oo. Nasa linya natin ngayon yung sister station natin, yung Bacolod. Anong mga information na nakuha mo? Katropa Win, iulit mo ka yung katanungan mo. Pakiulit. Pakitanong ulit.
0: Alright. Paano naka-access itong mga kabataan sa mga armas na? Since na kapag pulis ka, kapag meron kang gun holder ka, pero importante talaga yung safekeeping ng mga armas sa
20: yun
0: mga
20: nga.
0: Minors.
20: Correct. Oo. Katropa, well, yun ang tanong. Paano naka-access yung mga minor de edad sa mga baril? Ano ang nakuha mong information dyan? O kahit hindi official, yung mga
1: pag-iimbestiga mo, paano naka-access yung mga minor de edad na suspect sa mga baril? Katropa Will,
18: nakapasok ito yung dalawang suspect kasi meron naman dito sa loob ng gate may guard, pero hindi naman dito chinecheck yung mga bagahe nila kung ano talaga yung mga dala nila.
1: Katropa Will, dali lang ha, kasi yung katanungan, paano, ganito na lang para mas maintindihan, paano nagkaroon ng baril yung mga suspect? Kasi aside sa nakuha nating information na yung 9mm ay pag-aari ng policewoman na sinasabing auntie ng isang suspect, yung 14 years old, paano napunta sa kanya yung baril at yung anong nakuha mong information dyan base sa personal mong investigasyon? Okay.
18: Nakuha itong baril na 14 years old sa auntie niya, police, sa regional office 8.
1: Paano naka-access? Paano nabigay sa kanya? Kasi yung baril,
18: hindi nabigay yung baril. Kasi kung pagbinigay, hindi talaga yan ibibigay ng police.
1: So possible na hindi alam. Hindi alam ng auntie, kinuha ng 14 years old yung baril ng kanyang auntie. Oh, parang ganun.
18: Tama,
1: how's that, Katropa Win? Katropa Win? Alright, nawala si Katropa Win. Katropa Win? Alright. So how's that? Yun ang kwan, possible kasi... Imposible naman na ipapahiram ng auntie yung baril niya na 9mm sa kanyang pamangkin. Kasi yun ang auntie, sinasabing auntie. How's that?
21: Kasi merong naglalabasan ng mga litrato na... Nakita mo yun, yung mga shooting na, shooting range, na mukhang tinuturuan itong mga kabataan na sa firing.
1: Yun so, na eh. Nakita ko rin yun.
21: May knowledge talaga itong mga kabataan sa pagpapaputok, paggamit ng armas. So,
1: yung 15 years old na nakita mo siguro, na nag-circulate sa social media, yun ang sinasabing may ama na sundalo. Pero kino-confirm pa natin yan na katropa Win. Yung isa na nakita mo na naka-uniforme pa, di ba? May nag-circulate na pictures. Yun ang sinasabing may amang sundalo. Pero as of this time, wala pa talagang official na statement yung PNP Katropa Win. Regarding dyan. Yes, sir.
21: Yun na rin ang inaantay natin, Katropa Renzi, sa ganitong mga panahon. Kasi kailangan talaga ng impormasyon ng makuha ng media, ng tao, mula sa ating authorities, po sa PNP. Kung paano, ano ba ang status ng investigation? Kasi medyo atat na atat na po tayo sa mga sitwasyon na to. We don't want, hindi tayo ma-penalize. Kasi meron naman po tayo mga batas na nagre-regulate or nagbibigay ng protection sa mga kabataan po natin. Pero yun, ang accountability, dapat managot nito.
1: So yun nga. Pero kung actually Katropa Win, kung ako lang talaga ang tatanungin, unang-una talagang may pananagutan yung mga minor de edad na suspect. Kaya lang may batas tayo, Katropa Win, na Republic Act number 9344. After ng paraffin test, yung mga iba pang mga medical examination, mga dokumento, at the end of the day, Katropa Win, ganun din ay ito turn over yan sa DSWD. Now, yung auntie naman na sinasabing mamay-ari ng 9mm na baril ay ewan ko lang kung na-report ko na ito sa'yo kasi yan din ang naging katanungan kanina na nasa temporary na tinanggal muna sa pwesto yung policewoman na katropa Win. Oo. Nasa restrictive custody yung policewoman. How's that, katropa Win?
21: Ito yung development, merong updates sa police at saka sabi mo lang na katropang Richard na na-relieve na.
1: Oo. Nga, at sa ngayon, confirm yan ha. Oh, confirm yan. Hindi yan official yan ha, na nakuha nating information na na-relieve na talaga. At iniimbestigahan yung policewoman. Yun. Kasi yung investigasyon dyan, ang mangyayari dyan na katropa Win sa investigasyon, bakit napunta, ganun din yan, ganun talaga yan. Bakit napunta yung service firearm mo sa pamangkin mo, yung 9mm. Yun talaga ang magiging sentro ng investigasyon na katropa Win. How's that?
21: Nakikita natin dito yung galit ng mga bata katropang kasi gusto mo best back talaga. Gusto mo pumatay eh.
1: Talaga. Yun nga eh, pag nakita natin yung isang 15 years old, may isang mga kumalat na mga nag-circulate na pictures sa social media. Parang yung isa may training talaga, katropa Win. Oo. Ayun. Pero antabayanan natin, katropa Win, ano, sa mamaya, sa gagawing press con, actually yung secretary ng Department of Education ay papunta ngayon dito sa Tacloban. Yung mga kasama niya, yung mga undersecretaries, papunta na dito sa Tacloban City. Pupunta sila particular sa San Jose National High School. At sa kalaman din ng ating mga tagapaginig dyan sa Bacolod, kahapon pa, kagabi pa, ay nagkaroon na po ng curfew dito sa Tacloban. Lahat ng mga minor de edad, bawal nang lumabas. Tapos, yun nga, dahil ngayon, sabi ko nga kanina, ay magpe-fiesta dito sa Tacloban City, katropa Win. How's that?
21: Katropa Reggie, question po, baka... Ano daw, wala bang security guard sa...
1: Mayroon. Ay, tanong natin kay Katropa Noel. Yan nga, nakikita natin yung security guard. Katropa, well, nasa linya ka pa ba? Yung katanungan ng XFM Bacolod, mayroon bang security guard nang mangyari ang insidente kahapon? Katropa, well, how's that?
2: Security guard dito sa may gate mismo.
1: Gate. So pa nang mangyaring insidente kapon, may security guard na nakabantay. So hindi meaning hindi stricto yung security guard na baka yung mga baril ay inilagay sa kanilang bag. Ano ang nakalat mong, nakuha mong information dyan na katropa Will?
2: Pag pumapasok ka dito sa gate, hindi naman kailangan na i-check yung mga bag. Kasi wala namang malubang na nangyayari dito sa loob. Maliban lang ngayon na istrikto na. Hindi ka naka-uniform, hindi ka talaga nila papapasukin.
1: Mm-hmm. Pero kahapon, wala pa mangyari yung, hindi pa nangyari yung insidente, medyo hindi pa istrikto. Maluwag pa.
2: May nakalagay dito na for students, no entry, no ID, complete uniform.
1: Mm.
2: Tapos may nakalagay dito pasagot for visitors. Hindi pwedeng pumasok.
1: Okay. Sige, bigyan natin ng pagkakataon na makatanong ulit si Katropa Win ng XFM Bacolod. Katropa Win?
21: Salamat, Katropang Reggie. Wala pang proper protocol? Ano bang mga proseso ng ating mga security personnel sa mga estudyante kapag pumasok sila? Meron bang inspection sa mga bags? At saka meron bang protocol po talaga yung school?
1: Katropa Win, ano yung mga protocol pag pumapasok daw yung mga estudyante? Anong mga nakuha mong information diyan?
21: Oh. Nakatotoo 'yung protocol dito pag pumapasok yung estudyante, yung hindi pa nangyayari yung shooting incident. Tinitingnan lang yung school ID, naka-uniform talaga yung estudyante.
1: Tinitingnan lang.
21: Pag hindi naka-uniform, hindi ka papapasokin.
1: Yan.
21: Yung bag naman, automatic naman katotology, paminsan-minsan, nakalo lang sila, nakakasbag, pwede nakakapersaka. Yung laman nilang, laman lang naman doon, ang mga notebooks at saka mga libro.
1: Na kuha mo katropa Win, napakinggan mo? Oo, napakinggan mo. So, parang ganun, ang sitwasyon, before mangyari yung insidente, yung binibase lang ng security guard para makapasok yung estudyante, basta naka-uniform, naka-sapatos, yung hindi naka-uniforme, naka-short lang, hindi papapasukin. Now, pag naka-uniform, may ID, at parang yung bag ay hindi na ini-inspeksyon. Parang ganun lang. May ID. Wala nang inspeksyon. Kasi alam naman nila na kuan. Alam naman nila na kuan. Na estudyante katropa kuan. Katropa Win.
3: Oo. Ang uniform ay dapat na uniform pagkatapos walang ID, no entry na rin.
1: Yun. Kung ulitin lang natin ha. Kung naka-uniform tapos walang ID, hindi ka makakapasok. Oo. Ano bang nasabi ko? So dapat naka-uniform. Dapat naka-uniform, naka-ID, kumpleto lahat at nakasapatos. Oo. Di ba? Nakasapatos lahat. Oo. Hindi naman pwede yan na pareho sa atin noon. Oo. Pwede lang magchinelas. Oo. Iba sa atin noon. Ngayon, kailangan talaga complete pag naka-uniform ka, kailangan obligado ka na naka-sapatos. Oo. Naka-sapatos, naka-uniform at may ID. Kung naka-uniform ka naman, na wala kang ID, hindi ka makakapasok. Kung naka-uniform ka naman, naka-ID ka at wala kang sapatos, hindi ka makakapasok. 'Yon. 'Yon ang protocol. Pero ngayon na siguro may iba dahil sa nangyaring ang insidente. Yun nga kasi, alam mo naman ang mga Pilipino katropa Win. Pag walang ganong insidente, imbis na magiging proactive tayo, nagiging reactive na lang tayo katropa Win. Yun ang nangyayari. Yan.
3: Ano ba, Reggie? Isang katanungan na lang po. May mga katanungan din yung mga X7 stations.
1: Yan, yan. Naka-standby kasi sila eh. Naka-standby.
3: Paano nakapasok yung armas sa school?
1: Yun nga, dahil hindi in-inspection. Hindi in-inspection, pero teka ha, i-check natin ulit kay Kuan kasi may interview ngayon, may interview. Alright, sige. May interview.
21: Para lahat matanong. Identify, siguro mga tatlo, hindi, matagal yung tatlo, apat, dalawa o iayusin nila para hindi ulit-ulit. Yung oras yung mahalaga eh. So ganun lang ha. Ayusin ko guys. Tapos kung maaari ko lang magkating na sa hospital ha. Pati nga, emotional yung mga tao ng gabi. Yung maligtigay sa oras ko public na. Eh, sana ulit ka lang.
1: Katropa Well, pwedeng ilapit mo yung kuan, yung mic mo, ilapit mo. Ilapit mo yung mic mo, Katropa Well, para at least maintindihan. Sige, ilapit mo.
21: I-blur pa namin yung mga mukha, mga ganun. Pero discount, you can do it later, pero huwag ngayon. Maybe later ka pag
1: discount. Hmm.
21: Hindi mag-ano sa mga
1: Sino yan katropa Well? Sino yan nagsasalita katropa Well? Hindi pa tayo na mamonitor ni katropa Noel. Katropa Well, sino yan nagsasalita katropa Well? Sino yan nagsasalita?
18: taga Manila sa Katabarjing Lahat-Effect.
1: Baka mga undersecretary yan, taga Manila yan. Kasi confirm ba na pupunta dyan ngayon si Secretary Angara?
18: Confirm. Secretary Jay, inaantay lang.